0: Aming purpose po kasi ni Cobra is bilang rescuer saka force multiplier po. As a security.
1: Mm-hmm.
0: So yun. So may mga mandatory operation po talaga kami. Yearly po namin siya ginagawa. Like every November 1 and 2. And then, okay. Tuwing mahal na araw.
1: Mm-mm.
0: Yun po. Tapos, unless...
1: Ano po yung force multiplier?
0: Ayun po, under po siya ng Philippine Police. National Police po.
1: So, meron po kayong All Saints Day, All Souls Day, tapos mahal na araw. Ano po yung participation niyo po na?
0: So, kapag sa November 1 and 2, more on standby medic kami. Then, umiikot kami sa cemetery para makita kung safe yung ano, ang area po. Then, if ever na may mga pasyente, so kami na po ipupunta. Tatawag po kami ng kasama namin para puntahan yung pasyente, para i-check. Then, if ever na kailangan idalhin sa ambulansya, so tatawag po kami ng ambulance. So, ganun po ang ginagawa namin. Pero pagdating naman po sa mahal na araw, so may mga ganun po kasi yun eh. So, tawag po namin kasi sa amin walking medic. So, habang may nagpapalaspas na ganyan, nakasunod po kami sa likod. Ayun. Tapos, yung iba po sa amin, kung tawagin sweeper, so lumalakad po kasi yun. Siyempre, may mga tao po kasi nang biglang pupunta sa gitna. Ayun. So, ngayon, mag-advance.
1: Nililinis niya yung
0: nililinis na po yun,
1: daan, yung kini-clear yung road.
0: Para na po. Tapos abang yung isang member nasa gitna, naka-convoy po siya.
1: Mm.
0: So, ganun po ang ginagawa namin. So, bukod po doon, alis na kapag may mga patawag po sa amin si government kung kailangan na assistance, ganun. And then, nagkakandak din po kami ng medical mission.
1: Okay.
0: So, may mga doctors din po kami sa mga nurses. Yan. So, ang tina-target po kasi namin is madalas ay mga control areas. Yung tipong nahihirapan si government na puntahan yung lugar kasi sa sobrang layo.
1: Oh, meron ba sa Bataan area yun?
0: Yes po.
1: Saan po?
0: Yung naranasan po namin is sa may... Limutan ko yung lugar.
1: Basta malayong lugar.
0: Malayo po siya. Tabing dagat po siya. Tapos... yung daan po nila, actually gawa na siya, pero kalahati pa lang. Sobrang rough road niya.
1: Motor lang ang nakakapunta?
0: Mga truck.
1: Ah, okay. Anong ginawa po ninyo doon?
0: So, yung buti na lang po yun, nataon po kasi na gawa na yung kalahating daan. So, yun, kahit pa paano nakapunta kami ng matiwasay, kaso nga lang, lahat ng mga nakamotor, nagkasimplangan po talaga. Yan, so, doon sa lugar, nag-medical mission po kami. Nagbigay kami ng libreng bunot ng ngipin. Tapos libreng salamin. Tapos feeding program. Tapos nagpamigay po kami ng mga vitamins. Kasama po yung pinaka-medical doctor namin.
1: Ang laking tulong yun, no? Back up kayo sa project ng mga ng gobyerno, lalo na sa mobilization ng kanilang mga mission-mission, ano, na tumulong sa mga constituents, sa mga kababayan po, sa mga community. And kayo po, ay sabi niyo man kanina, non-profit organization ng COBRA, paano nananatili na existing pa rin ang COBRA since 2017? Sabi mo nga, walang allowance, nothing to receive from any organization. Pero paano kayo nananatiling nakatayo hanggang ngayon?
0: I think himala. Hindi po. Kapag may mga kailangan po kasi kami mga dapat magiging expenses namin. So pag may meetingan po muna namin lahat. Tapos babudgetan po namin kung magkano yung kailangan namin. Then yun. So, kanya-kanya labas po kami na pang-expenses. Tapos, kung may makikita po kaming mag-sponsor, yun. Pero madalang lang po kami kumuha din po ng sponsor kasi mahirap din po.
1: Oo. Pero, actually, tumatanggap din kayo, di ba, ng mga nais na tumulong sa inyo. Kasi, ginagamit nyo yung kakayahan ninyo na pang tumulong sa kapwa, sa community, sa Bataan. And if ever po na may mga tao na mula sa Bataan din would like to extend ng kanilang help bilang pasasalamat sa inyo na isang malakas na puwersa kayo sa Bataan, saan po kayo pwedeng makontak?
0: Bali, pwede kami makontak po sa Facebook page po namin. So, sa search lang po nila sa Facebook yung buong pangalan ng grupo namin, Community Operation of Bataan Rescuer Alliance po.
1: Or Cobra. Ikaw ba nakaisip ng Cobra?
0: Yes po.
1: Bakit naisip mo yung Cobra? Pero ang ganda ng acrostic sa. At ang lakas din ng tunog, Cobra.
0: Actually po kasi yung kauna-unang pagbo-volunteer po kasi namin, ang training po kasi namin is tactical rescue.
1: Tactical rescue, ano yun?
0: Ayun po yung mga naka rapalig, yun po yung mga nakasabit.
1: Ano nakasabit?
0: Yung mga nakasabit po ng mga rescuer, kagaya ng mga ginagawa po ng mga fire and rescue.
1: Ah, okay.
0: Ayun.
1: Parang so, skilled talaga, no?
0: Yes po. So, para nainganyo ako. Tapos, the same time, since naging public servant po kasi before, so, minix ko po yung tactical rescue and force, pagiging peace and order. So, ngayon, tapos doon sa Star of Life po ng logo ng medic, may ahas po kasi yun. So, ginawa ko po siyang cobra. So, ayun po yung nasa logo po namin. So, ngayon, pinangalan ko siyang Cobra, then pinagtulungan po namin yung mabuhay buong pangalan.
1: Pinag-isipan nyo. Yung
0: dapat Cobra. Lalabas Cobra talaga. Yun po.
1: Okay. Yung pala ang kasaysayan ng Cobra. Ano. And kayo ba mga kaagapay, ikaw po ba marunong ka mag-CPR, kaagapay? Sabihin mo naman, i-comment mo, yes, marunong ako mag-CPR or no, hindi ako marunong mag-CPR. Gusto lang namin malaman ano, mula po dito sa ating episode na to. Ilan kaya sa atin yung marunong mag-CPR o kaya marunong mag assist sa first aid? Pero yung CPR ba, sir? Ito ba ay mahirap na aralin?
0: Actually, hindi naman po siya mahirap pag-aralin. No? As long as na... kasi importante po sa CPR is high quality chest compression po.
1: Ano ibig sabihin?
0: So, kapag high quality chest compression is yung pagpe-press po ng dibdib.
1: Malakas.
0: Sa victim. So, hindi po siya... saktuan lang po. Kasi kapag nag-CPR po kasi tayo, mararamdaman po din po kasi natin yung hangganan po nung pinakabuto. No?
1: Kasi saka yung iba nare-rescue na si CPR sila, yung, kaya lang nababasag yung ribcage.
0: Yes po, babasag po talaga siya. It's natural lang po talaga yun.
1: Ah.
0: Tapos magse-self-healing naman po siya. Kaya lang
1: sa
0: po
1: bagay, okay na yung basag yung ribcage mo na rescue ka naman, ano? So, yung sinasabi niyo po, kailangan ng, ano yun?
0: High quality chest compression po. So, tawag dito. Kasi sa amin po kasi, hindi sobrang bilis, pero hindi rin mabagal.
1: Ano po so, yung interval nun?
0: Actually, may ginagawa
1: parang
0: po kasi
1: parang may beat
0: kami
1: na sinusunod, di ba?
0: Actually po, nung nagte-training kami, sinundo po namin yung beat ni, ano eh, ni Baby Shark.
1: Tama yun. Kasi may beat nga eh, dahil nga, dahil sumusunod sa heartbeat.
0: Yes.
1: So, ano ba, kumanta ka ng Baby Shark, ano, para masundan mo yung...
0: Opo. Actually po, sa training po kasi namin, syempre, kailangan seryoso para magawa po namin ng tama yung training. Pero kaya ginawa po namin Baby Shark kasi yung susundan din po namin ng beat. Though tama naman po kasi yung beat niya pag sa CPR. Pero syempre, ang gusto namin, ma-enjoy din po namin yung training. Kaya Baby Shark po yung ginagamit.
1: Ginagamit namin. Na pang-guide ano, sa sa pag-press ng chest. Actually, sinubukan ko yan. Ang hirap. Siguro sa babae, kasi yung bang pulso, yung pwersa, kailangan may puwersa na enough force. At doon ko na-realize na hindi ko talaga kaya yung CPR. Pero pwede ba siyang matutunan ng kahit na sino?
0: Yes po. Actually, kahit mga bata po tinuturan din
1: talaga. May number yon, may bilang.
0: Yes po. So, 120 chest compression per minute.
1: Ano yung ibig sabihin?
0: So, sa lupo ng 1 minute, dapat mag...
1: Naka 120 pumps, ganun?
0: Ang 100 dami. To 120 pumps po.
1: Para ma-revive yung heart. Na-experience mo na yan na nakapag-CPR ka?
0: Yes po. During pandemic din.
1: Oh. Ano yung case?
0: Ano po siya? Doon sa naging pasyente ko is after, nagpabaksin po kasi siya ng anti-COVID, pero nakainom po kasi siya ng alak. Yun, so, nag-conflict yung gamot sa kanya hanggang sa nag-cardiac arrest siya. So, tinawag po kami sa barangay. Then, nag-provide po kami ng CPR doon sa pasyente.
1: Na-revive siya?
0: Ayun lang po ang nakakalungkot din po namin na i-revive. Ang mahirap lang din po sa part din po namin that time, syempre pandemic. So, doble po kasi yung face mask namin. So, syempre...
1: Pati yung paghawak mo sa pasyente, di ba? Kasi nga, ina-avoid natin yung physical contact eh.
0: Yes po. So, yun. So, syempre habang nag-CPR kami, nahirapan din kami huminga. Tapos, syempre, hindi rin po namin pwede alisin din yung face mask
1: niyo.
0: Yun. So, ayun yung naging challenge po namin that time. Kaya, hirap din po kami mag-CPR that time.
1: Pero iba pang na-CPR mo, may mga na-revive naman din.
0: Yung sa mga ka-team ko po meron.
1: Naalala ko kasi yung trainer namin dyan. Sabi niya, ako ay nagsi-CPR pero bihira o isang beses pa lang siya na nakapag-revive. Sa dami ng mga na-CPR daw niya, parang maliit lang yung chance na nare-revive. Pero may mga nare-revive, no? Kaya nga mahalaga na marunong tayo sa ganyang larangan, marunong tayong mag-first aid. Ano pa po yung mga dapat na matutunan ng isang pangkaraniwang tao para makatulong po as a first responder?
0: Yun po. Ang basic lang naman po is yung, lalo na sa mga sugat din po kasi. So,
1: sugat?
0: Ano naman po? Linisin lang naman po ng tubig, ganun. Tapos kung babalutan po ng, kung walang gasa, so malinis na tela lang, ganun. Then, kailangan marunong din silang maging creative po pagdating sa improvise na mga first aid kits. Yung kagaya pa na nabanggit ko kanina is yung splinter, ganun.
1: Dalawang piraso ng kahoy o kaya plastic.
0: Yes po.
1: Na mag... stabilize ng braso.
0: Opo.
1: O kung ano man yung bahagi. Pero paano kung nasunog po? Babalutin ba yun?
0: Kapag sa mga paso po kasi, running water lang naman po.
1: Running water? Di.
0: Tapos, wag lang po lalagyan ng kahit ano. Lalo na
1: kasi yung didikit, ano?
0: Opo. Lalo na po yung nakasanayan po kasi sa atin na... minsan lagyan ng kape o kaya ng mga toothpaste.
1: Toothpaste, oo.
0: Yan. Yung toothpaste kasi may chemical din po kasi yan eh. So, pwede kasing lalo masunog.
1: So, running water lang?
0: Running water lang po.
1: Okay. Ayan. Kausap po natin si Sir Mark Anthony Ipo Calderon. Siya po ang Community Operation of Bataan Rescuer Alliance Inc. founder at training director. And patuloy po na tumutulong sa mga communities sa Bataan, ang kanilang grupo. No? Sila po ay rescuer. Sila ay nagbibigay din ng training para sa mga kababayan po natin sa mga kasama nila sa community upang maging kagamit-gamit, kapaki-pakinabang sa iba't ibang larangan. Ano. And Sir Ipo, ano po ang challenge ninyo sa ating mga kaagapay ngayon na nakikinig na parang natatakot sila na matuto na magkaroon ng first aid awareness kasi baka magamit nila?
0: Ang importante po kasi para matuto is yung willingness talaga.
1: Mm.
0: No? And then,

0: makapag-training na kami. Pero ang lagi namin iniisip na paano kami lalo matututo kung hindi kami gagalaw. Kasi yung sa training po kasi is knowledge lang po kasi yung binibigay, no? Pero yung skills ma-enhance po kasi siya mismo na doon sa scene, sa emergency na. So doon yung malalaman din kung tama ba yung ginawa nyo or may mali ba, ganyan. So yun. So kahit din po kami mga matagal lang po nagbo-volunteer. So continuous learning po kami. Nagbabase din kami sa mga na-experience din namin sa pagre-respond. So kung sila po yung nakapag-training na, so gamitin nila sa mga importante bagay lalo na sa mga emergency. Kasi especially kung what if kung sa pamilya nila mangyari yun. Di po ba? So isang malaking tulong din po sa kanila yun. Kung lalo na kung ma-enhance yung skills nila. Kung gamitin nila.
1: Last na po, Sir Ipo. Paano nga po ba maging isang ehemplo?
0: Sa amin po kasi is, ayun, yung willingness po talaga na tumulong. Ayun. So, once na tumulong po tayo, dapat di po tayo magharap ng kapalit. Kasi madalas po yan eh. Sa iba. Ayun. And then, sa amin po kasi sa Cobra is, though, ayun, tulad na nabanggit ko po kanina, though kahit marurunong na po kami, continuous learning pa rin po kami. So, kung may sumita man ng ibang, galing ibang organization o yung mga professional, ganyan, may, for example, pinangaralan kami. So, kami, tinitake as positive po para sa amin. Kasi, syempre, hindi naman po kami pagagalitan or sisitay na kung walang dahilan eh. No. Hindi naman po kami kukarek kung walang din dahilan. So, ayun yung ginagawa po namin. Laging positive way. So, dahil sa pagiging positive din po namin, hindi po naging way namin para makapagbigay ng tamang serbisyo din po sa community.
1: And again po, may Facebook page po kayo, Sir Ipo?
0: Yes po. So, yung Facebook page po namin is Community Operation of Bataan Rescuer Alliance.
1: May contact details po ba kayo?
0: Nandun na rin po sa Facebook.
1: Okay. Ayan. And salamat po sa inyong time, Sir Ipo, na pumunta pa talaga siya mula sa Bataan upang maibahagi yung kanilang advocacy, ano, na pagtulong sa pamamagitan ng emergency first response at public safety services na handa silang mag-offer ng kanilang serbisyo ng libre. Dahil yun yung passion eh, no? Tumulong. And kung kayo po ay taga-Bataan, ayan, i-shoutout nyo rin sila at bigyan ng mag-comment din kayo doon sa kanilang Facebook page o kaya naman eh, meron po ba kayong ano, parang area kung saan kayo nagko-converge? Baka mapuntahan nila kayo, magpamerienda sila sa inyo.
0: Madalas po kasi kami is sa Balanga City at sa Abukay po. Yung magkabilang bayan, magkatabing bayan.
1: Okay, makipag-ugnayan na lamang sila sa inyo. And sila po ay isang magandang halimbawa, no, ng volunteerismo dito po sa atin, sa Pilipinas, na ang daming pangangailangan. Marami din naman po mga tao na interesado na tumulong at maging blessing sa kapwa. Kaya po, na-feature po natin sila sa ehemplo dahil yung kanilang ginagawa ay hindi po ito nakikita lagi na focus ng Facebook o ng social media na highlight sa camera sa television. Pero sila po ay nasa working on the background at ang kanilang safety rin sometimes ay at stake. No? Pero kinikilala po natin sila, binibigyang pugay ang grupo ng Cobra. May kilala ka ba na katulad po nila, isang ehemplo, mari po ninyong ibahagi po sa amin dito po sa 702DZAS at nang makapagkwentuhan din po at maibahagi ang kanilang advocacy. Salamat din po sa ating production team. Thank you kay Angelica Joyce Calayag. Thank you rin kay Brian De La Cruz at syempre kay Reggie Villena. Salamat.

din sa ating mga kaagapay dyan po sa Bukawi Transmitter site. Ako naman po, Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalala kahit saan, kahit sa maliit na paraan, kailanman. Mag-iisang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina,
1: ayoko na po dito. Aalis na po ako.
0: Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny.
1: Kung hahabulin mo ako, pagiging isda ko sa malaking sapa. At lalangoy sa malayo para hindi mo na makita.
0: Ako naman ang manging isda. Hahanapin kita.
1: Kung manging isda ka, pagiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka.
0: Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita.
1: Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin.
0: Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin.
1: Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo.
0: Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo.
1: Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan.
0: Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo, saan ka man tumuhin.
1: Kasali na lang ako sa circus, sasakay sa flying trapeze.
0: At ako ang tightrope walker, lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan.
1: Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay.
0: Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa.
1: Nakakapagod pala. Ayaw ko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina.
0: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.
2: 78 years na ang FABC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: sa'yong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Time check muna tayo. Ang oras po ay ganap na pong alas 8.30 ng umaga.
0: Mula sa 702 DZAS, agabay ng sambayanas, narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
3: Isang magandang araw sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad. Buenos dias at magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
2: At ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica. Live na live tayo.
3: Oo. Alive na alive.
2: Alive in the flesh. At kung nagugulat ho kayo, bakit ho kami magkasama ni Attorney Chona, ang tawag po dyan maiba naman. Ano po? At kaya tayo nagpapasalamat dahil ang programa pong Tabas ng Batas dito ho sa atin hong programa sa DZAS ay miyembro tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan, napapanood din po sa atin pong mga social media handles ano sa 702 DZAS FEBC channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
3: At tayo, as usual, ay sinasamahan ng ating cute crew na sina Abcidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating prod techs na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawe Transmitter Site.
2: Ayan, no? Kaya sa punto namang ito, gusto naman nating pasalamatan lahat ho kayo na aming po mga kaagapay. Patuloy po nating nakaka-partner dito sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at syempre sa inyong pong suporta ay going 78 years na po nating naibabahagi ang mabuti at tamang balita ng ating Panginoong Hesukristo sa ang katotohanan niyan. Ay sa coming June 6, Attorney Chona, ay ating
3: special na araw yan.
2: 78th anniversary, yes. Kaya wag ho kayong mawawala dyan sa ating celebration sa Green Hills Christian Fellowship. Mm-hmm. Ito gaganapin at makita-kita po tayo. Yes. Doon ho kami ni Attorney Chona at ang iba nating kasamahan dito sa ating mga broadcaster at yes, iba pa hong mga host, no? At sa mga nais naman hong maging patuloy at magiging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari ho kayong mag-message sa aming pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po. Para makita na rin po natin ang ating pong website sa donatenow.febc.ph. So one word po yan, ano? Dire-diretso po yan, ano? Donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Okay?
3: Ayan.
2: So, wag nyo kakalimutan yan, ha? June 6, Attorney Chona.
3: Yes.
2: June 6 yan, ano?
3: Mark your calendars.
2: Mark your calendar. 78 years, malapit na mag-80, wow. Ano? 78 years na batang-bata.
3: Oh. Thank God.
2: Okay, so bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa napakagandang usapin mm-hmm. la para sa mga nanay, no?
3: Yeah.
2: Ay pagkain, pangkaisipan po muna tayo. Ang atin pong kawikaan ngayon ay halaw sa kawikaan 31:28-29. Attorney Chon, na ito yung napakasikat na Proverbs 31. Mm. Ano, talagang timely. Ang sabi dito, ano, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ang kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka.
3: Na makibahagi ano sa ating diskusyon ngayong umaga, special tong ating episode na to, kaya po tayo ay live na live at sa inyo pong mga komento, lalo na legal na katanungan, maaari niyong ipadala dito sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share.
2: Yes.
3: Tayo po ay magpo-pause lang for a break. At sa ating pong pagbabalik ay, attorney, tatalakayin na natin ang napakahalagang topic natin for the day. Para po ito sa mga nanay na hindi lamang kasama natin, kung hindi mga naka-tune in sa atin ngayon. At isang napakagandang talakayan po. Kaya huwag kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang dito pa rin sa Tabas ng Batas.

0: Okay, okay. So, eto na. At live na live kami ni Attorney Chona.
1: Yes, bakit daw?
0: dahil ay special na araw ng mga nanay. Yeah. Kaya advance happy Mother's Day sa'yo, partner attorney.
1: Of course, sa ating ding... kasama na sa pamilya yan, siyempre si Eunice.
0: Ayan, aking nag-iisang may bahay.
1: Kaya happy Mother's Day, of course, sa ating mother-in-laws.
0: Yes.
1: Dahil ang ating mga nanay ay magse-celebrate na kasa piling ng Panginoon.
0: Sa piling ng Panginoon.
1: We are greeting our mother-in-laws, Mami Cora Gonzalez. Tuning in now.
0: Wow.
1: Good morning, Mommy, and happy Mother's Day.
0: Sa akin namang mother-in-law, yes. Ang paborito kong mother-in-law.
1: Yes. Wala nang iba. Nag-iisa.
0: Si Mama Lisa Amparo. Kakabalik lang niya from Taiwan.
1: Hindi
0: ko naman masabi may jet lag, pero kasi wala naman yata halos time difference. No? Ewan ko lang, sorry po kung forgive me for my ignorance. Subalit, sa lahat ng mga nanay,
1: lalo mga naka-tune in ngayon sa atin.
0: Ano? Maganda ang aming pag-uusapan, ang Mother's Day special episode po natin. Ang title po ay Ang Ina, Ilaw ng Tahanan, Haligi ng Pamilya at Puso ng Ating Bayan. Okay? So, noong ngayong araw po ay hindi lamang po Happy Mother's Day ang atin hong greeting sa bawat isa, no, Attorney Chona, para sa inyo. Pero pag-uusapan natin kung bakit kinikilala mismo ng ating konstitusyon, ng ating mga batas, at ng Korte Suprema mismo,
1: yes.
0: Ang ating mga kababaihan. At syempre, ano bang sinasabi ng salita ng Diyos sa napakahalagang papel ng mga nanay sa ating lipunan?
1: Nakakatuwa talaga na pag tinignan mo ang batas ay mayroong pagkilala nga sa role ng kababaihan, lalo na ng mga nanay. No? At higit sa lahat, maganda yung sinabi mo, Attorney. Kasi babanggitin din natin at bibigyan daan ang patungkol naman sa sinasabi ng Banal na Kasulatan patungkol sa ating mga ina. At yun ang napakahalaga.
0: Kaya sa atin noong kulturang Pilipino, no, Attorney Chona, ay matagal na nating tinatawag, no, kayong mga ina ng tahanan bilang ilaw. No?
1: Okay.
0: Ilaw.
1: Yes,
0: ilaw ng tahanan. Yan ang ating ano, no,
1: siyempre,
0: ang tatay daw ang haligi, no, ang nanay naman ang ilaw. Anhin man naman ang bahay na ayos nga ang pundasyon, no, matibay nga ang mga walls at pero madilim naman. No? Nagbibigay ng liwanag. At interestingly, maging ang ating Korte Suprema sa mga desisyon niya ay paulit-ulit na kinikilala ang mga nanay ay may unique. Yan, ha? Unique at napakahalagang papel sa pagpapalaki ng bata at pag-aaruga ng pamilya. I cannot agree more.
1: Yes,
0: diba?
1: At pagkilala yan at doon sa pinagtitibay din ng Banal na Kasulatan na pagkalikha sa mga kababaihan na marami ay nagiging ina, at makita natin yung role ng ginawa ng Panginoon sa pagkakalikha sa atin bilang babae at lalaki. Baya mo, partner. Pagdating naman ng Father's Day, ay babawi tayo, no?
0: Alam mo, ang biro nga, pag Father's Day daw, enjoyin ng mga tatay yung Father's Day. Kasi bukas, Mother's Day ulit.
1: Okay. Sa araw lang daw yun, ano?
0: Pero, yes. Ayan po, dahil Mother's Day po, kailangan ho natin makita na ang ina, no, ay pag-usapan natin ina bilang sentro ng emotional formation syempre ng mga bata.
1: Yes.
0: Syempre ang nanay yan ang unang yakap, no? Unang guro, comfort, na unang comfort, totoo yan, no? May mga lalo na sa mga lalaki, no? Mas madali kami magbukas sa aming mga nanay minsan kaysa sa mga tatay dahil si nanay ay lagi naririyan at ang unang nagtuturo din ng values sa mga kabataan, ano? So, kapag iniisip natin ang salitang home, madalas ang mukha, totoo naman, ano? Mukha ng mga nanay ang siyang naiisip natin. At maraming mga tatay ang provider na tahanan, pero sa katotohanan, lalo na sa konteksto ng Pilipinas, ang nagiging emotional nurturer talaga, no, ay ang mga nanay. May binigyan talaga ng Lord ng special. mm-hmm. na katangian.
1: Kung kaya hindi ba maging sa family ko, hindi ba ay kinikilala din na doon sa first, sabihin natin, mga hanggang 7 years, no? Informative years ng bata, talagang kinakailangan ay naroroon ang presensya ng ina.
0: Man.
1: Dahil nga doon sa, iba yung bond ano, ng mother and child, no? Dinalab mo ba naman sa sinapupunan mo, no? For 9 months, ano? Talagang iba yung bonding at kinikilala yun ng, maging ng ating batas. Pero of course, yung role ng tatay naman ay napakahalaga rin niya. Kaya nga lamang, Mother's Day ngayon. Kaya, ang bibigyan muna natin ng pansin
0: dapat,
1: ay ang role ng mga nanay. Mothers.
0: Wala naman na, wala namang sa aming mga tatay ang tumututol dyan.
1: Oo,
0: talagang at, love na love
1: namin. Attorney, walang competition.
0: Walang competition.
1: Oo, ang ganda ng pagkakadesenyo ng Panginoon, layunin niya, di ba, na complimentary talaga.
0: Amen, amen. Oo, kaya nga, sa Filipino understanding ng motherhood, di ba, attorney, yung ilaw ng tahanan para sa atin ay parang ito ibig sabihin ng source of nurture,
1: yes,
0: at compassion, sakripisyo. At maalala ko nga nung ako yung nagsalita sa isang grupo ng mga women leaders sa Antipolo, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang topic ko, women in nation building. Sabi ko, bakit kaya isang lalaki ang kanilang ginawang speaker dito? Pero alam mo, ang ginawa
1: parang hindi
0: kong,
1: self-serving.
0: Hindi self-serving, ano? So, role of women in nation building. So, I think ako lang ata ang lalaking speaker. O meron pa ata, pero ang sabi ko, pero ang naisip ko talagang gawin na lamang, imbis na magbigay ako ng constitutional provisions, mm-hmm, ang ikinuwento ko ang impact ng tatlong kababaihan sa buhay ko. So, ang aking nanay, aking asawa, ang aking daughter. And I think tama yung aking naging pasyon.
1: Tama
0: nun,
1: ang pagkakaimbita sa'yo, attorney.
0: Kasi sabi ko nga, kung walang mga nanay na katulad nyo, attorney Chona, ay wala pong mga nation builders na sisibol para sa ating bayan. Kaya nga, ang ating pong kultura ay rinirecognize, mm-hmm, ang motherhood. At hindi ho aksidente na ang kulturang Pilipino ay napakalalim ang respeto sa mga nanay. Kasi historically, socially, kayo talaga ang aming pinakamalaking influence at humuhubog ho sa pagkatao po ng mga bata. Ano po? And syempre, yes, yung tatay po ang nagbibigay ng identity, nagbibigay po ng strength, pero si
1: security,
0: si nanay, pag sinabi na the mother's love, ano, even the Bible reminds us. And syempre, sa una pa lang, no, sa sinapupunang ng nanay na tayo pumapasok. Kaya simulan,
1: yes,
0: natin, no? Ano ba ang sinasabi ng konstitusyon para sa ating mga nanay?
1: Alam mo, kaya lalo nating na-appreciate, ano, ang ating saligang batas ay dahil nga maraming pagkilala, maraming pagpapatibay ng mga prinsipyo na matatagpuan din natin, ano, sa banal na kasulatan.
0: Mm.
1: Kaya tugman-tugma, ano, at dahil nga sa isang aspeto ng kanyang pinoproteksyonan at pinapangalagaan at kinikilala nga ay ang kababaihan. Kaya't dito pa lamang sa Article 2, no, Section 12, Sanctity of Family. No?
0: Mm-hmm.
1: So, the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous,
0: yeah,
1: social institution. So, sabi ka, family-centric, ano, yeah, ang ating konstitusyon.
0: Napakaganda. Napakaganda talaga.
1: Oo, at palagay ko, meron ka bang nalalaman na konstitusyon sa ibang bansa na ganito rin ang sentro ng mga provision?
0: Ang pagpapahalaga sa pamilya ay central, no?
1: Sa atin.
0: Ibig sabihin talagang praise God for our Philippine,
1: yes,
0: Constitution.
1: Kaya po nawa sa pagtatalakay natin ng mga provision na ito, kayo man ay magkaroon ng pagpapasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng isang saligang batas sa katulad din ito, no? Of course, hindi naman lahat ng mga ganitong dokumento ay perpekto, no?
0: Yes.
1: Dahil ginawa rin naman ito ng mga tao na hindi rin naman perpekto, pero ganun pa man yung pagpapahalaga sa pamilya sa role na ginagampanan ng kababaihan at kalalakihan ay talaga namang makikita at maging ng youth, ng mga kabataan,
0: yeah,
1: ano, makikita natin dito sa ating saligang batas. Kaya't napakahalaga, pasimula pa lamang, family is the foundation of the nation. In fact, sabi nga, family, basic unit ng society,
0: mm-hmm,
1: at mula doon sa mga pamilyang yan, yan naman ang foundation ng ating,
0: yeah,
1: bansa. At naroroon naman po ano sa pamilya ang mga nanay, no, na siya naman din
0: foundational din, no, ang nanay.
1: Oo, sa family life, kasi nga po magkatuwang yan, ha, ang nanay at ang tatay, ano po, dito sa pagtataguyod ng pamilya. Kung ang pamilya ang pundasyon ng ating bansa, attorney, maraming ina ang literal naman din na tagapagtaguyod, tagapagsulong ng kinabukasan, hindi lang ng mga anak niya, no? Kung hindi, dahil ngayon ang next generation, so maging ang kinabukasan ng ating bayan.
0: Kaya lalo na saludo ko dun sa mga single moms. No?
1: Oo,
0: whether yung single moms kasi wala siyang asawa o kaya naman siya ay yumaon ang kanyang asawa na maaga. O kaya naman yung nag-iisa dito kasi nasa abroad yung asawa.
1: Yes, yes. Dahil sa mag-isa na kinakatawan, ang parehong role, ano, ng nanay at tatay, dahil nga sa mga sirkumstansya, ano, na kinaharap ng ating mga kababaihan. At meron pa rin naman tayong sinasabi dito sa banal, or rather sa ating saligang batas, Article 2, Section 12, the state shall equally protect the life of the mother, diba? And the life of the unborn from conception. Attorney, hindi naman pala kinakailangan na talagang mamimili.
0: Yan.
1: Oo. Oh. Buhay ba ng at kapakanan ng nanay o buhay kapakanan ng hindi pa naisisilang na sanggol? Eh dito may pagkapahalaga sa pareho.
0: Yes.
1: Oo, life of the mother and life of the unborn. Tsaka, from conception.
0: Attorney, parang minsan ang mga hindi makapilipino at hindi makabiblical na kultura, kadalasan sinasabi nila na para bang ang anak, ang bata, abala sa buhay ng nanay. Di ba?
1: Parang, ito, yes.
0: Parang it becomes a disruption, a burden, no? Sa buhay natin, you know. Pero ikaw,
1: ay hindi.
0: Na isang living testimony.
1: Nagbibigay ng mas malalim na kahulugan ng buhay. Of course, may mga kababaihan tayo na bagamat naroon ang kanilang desire at ang kanila pa rin patuloy na pananalangin na mabiyayaan ang anak, ano, ay nandun pa rin at tayo nag-agree doon sa prayer na yon. Alam mo, tayo ay nabigyan nga ng pagkakataon ng Panginoon, biyaya niya na magkaroon ng anak, ano, at hindi abala, hindi burden. Ang sabi nga ng banal na kasulatan ay reward,
0: yan,
1: gift. Wow. Heritage.
0: Heritage.
1: Oo. Yes. So, malalim yun. Hindi basta pinagkaloob lamang, kundi, aba, meron ka ng parang legacy, yan, no?
0: Oo. Papatuloy ng iyong pagwala ka na.
1: Oo, dapat pala mas marami pa, no, attorney, no? Kaya, isang bagay pala yung marami rin tayong mga supling na nuhubog mo naman, ano, sa pagkakilala at pagkatakot sa Panginoon, ano? Kasi, alam po ninyo, matututo tayo sa mga anak natin, eh. Marami ka rin bagay na natutuklasan, nare-realize, no? Na hindi mo marirealize kung hindi ka naging magulang din. Oh, ano? Kaya biyaya ang mga anak, ano, sa ating mga magulang. At malinaw na malinaw sa ating saligang batas ang pagbibigay halaga sa buhay ng nanay at ng sanggol, maging nasa sa sinapupunan pa lamang. Merong pagkilala doon sa dignidad at kahalagahan din naman ng motherhood. Ayan. So, alam po ninyo, kaya sinasabi ng iba, attorney, na parang nagiging hadlang o nagiging parang disruption ba or something.
0: Kasi malakid.
1: Malakid? Ay, naku, malayong malayo sa katotohanan.
0: Ang sakit sa bata niya,
1: na? Oo. At the same time, kasi kailangan kasing kilalanin ng kababaihan, ano ba ang kanyang role? Yeah. Ano ba ang disenyo? Ano ba ang plano ng Diyos? Unang-una, as a wife, as a mother, pero of course, unang-una, anak tayo ng Diyos. Ano? Yun ang number one. Pero yung career, di ba, ministry, yun ay nasa pang bandang hulihan. Oo. Kaya lamang nasasabing naging balakid, kasi ang priority muna ay yung career. Hindi na yung family.
0: Coming from a former congresswoman at accomplished lawyer, napakalaking mensahe niya na para sa taong bayan. At naalala ko talaga kung ang Kong, no, tama, former congresswoman at partner attorney Chona, na yung in our private conversations, talagang kahit nung nandoon ka in your busiest time sa career, no?
1: Oo, yes.
0: Ay priority mo talaga yung mga dalawang napaka-pogit, napaka-gandang lalaki. Kagaya ng tatay nila. Hello, Kuya Mans.
1: Oo, nakikinig yan. At nanonood yan. Alam mo, actually, biyaya ng Panginoon talaga, attorney, na tinuruan tayo ng mga pastor na katulad ninyo na kailangan bigyan ng pansin yung ano ba ang ating role na binigay ng Panginoon. Mahalaga yun. Kasi, bagamat tayo ay may karir nga, merong mga pinagkakatiwalang assignments atin ng Panginoon, ano, lalo sa public sphere. Pero dahil una ang pamilya, kung kaya't ang mga schedule ay aayusin mo base sa prioridad mo. Ayan. Kaya't nagpapasalamat ako personally sa Panginoon dahil wala akong na-miss. Oo, na anumang event, maski mga PTA conference, nasa eskwelahan talaga ako. At mga basketball games, at mga recognition days, at mga lahat ng activities. Hindi ako nawala sa buhay ng mga anak ko. Kaya't praise God. And hindi po natin yung pagsisisihan. Ngayon, going back, ano, meron pang sinasabi ang Article 2, Section 14. The state recognizes the role of women in nation building. Nabanggit mo to kanina. Attorney, minsan di natin ito naiisip kasi ang mga nanay busy-busy, lalo na ngayon, ano, Sabado, marahil ay nagpaplano na, no, ng kanilang kakainin mamaya, namilian. Mayang hapon, maaring iba dyan ay meron pang time for ministry, etc., lalo na for tomorrow. Pero hindi natin nalirealize, tayo pala ay may bahagi sa nation building. Galing. Alam po ninyo, sabihin natin parang ang laking big word yan, ano? Parang,
0: big word.
1: Hindi mo maiisip, paano ba ako makakatulong sa pagtatatag ng bayan, bansang ito?
0: Lalo na kung sabihin mo na ano lang ako, housewife or full-time mom or full-time wife. Nako, yan.
1: Ito po, alam po ninyo, sa paghubog po natin sa ating mga anak at sa ating pagtuturo sa kanila ng tamang values, ayan ay mula sa salita ng Panginoon, pagtuturo sa kanila ng ano ang tama, ano ang mali, at paggabay sa bawat akbang ng ating mga anak, tayo po'y tumutulong sa nation building dahil yung mga anak po natin na
0: yan.
1: Sa darating na panahon, syempre, maaari may maglilingkod na rin yan sa pamahalaan, merong nasa private sector, merong may business, merong educator, merong nasa media and arts, and all of these spheres of influence, doon pala, maaaring sila ay talagang maging matagumpay, ano? At sino ang naging dahilan, ano? Of course, naging una-una Panginoon, ano?
0: Siyempre.
1: At pangalawa, ang mga magulang.
0: Amen.
1: Oo. Kaya, hindi lamang po, yan nga, sa opisina o yung ating mga opisyal sa pamahalaan, ano, ang nagtatatag ng nation building, ika nga, ano, kundi ito ay nangyayari po, ang nation building nagsisimula sa tahanan.
0: Amen.
1: Sa mga magulang, sa tatay, at ngayon nga ay sa nanay na binibigyan natin ng pansin in raising their children with character, discipline, integrity, excellence, and faith.
0: Kaya nga, malinaw sa ating konstitusyon. Napakaganda pag tinignan natin. It really reflects ang ating kultura. Gayun din naman, bukod sa konstitusyon, meron tayong mga batas, Attorney Chona, na naglalayo at nagpapakita ng kahalagahan sa ating mga kababaihan. Sa ating family code mismo, itong nabanggit ninyo kanina, no? Sa Article 213, yung tender age presumption na sinasabi rito na ang mga bata na hindi pa lalagpas ng 7 years old ay hindi maaaring ihiwalay sa kanilang mga nanay unless talagang merong compelling reason, ano? Yung mga exceptional cases. Pero may mga plethora of cases, no? Very lawyerly like. Plethora o katina of cases. Uh-oh. Mga nilalagay sa pleading.
1: Yes.
0: No? Na nagpapaliwanag dyan ang importansya na ang bata na musmus pa lamang, at least up till 7 years old, sinasabi hindi mo pwedeng ihiwalay yan sa nanay unless na merong compelling reason. No, ang ating Korte Suprema, continually in-upheld nila na ang mga batang, ang bata, no, ng mga musmus, they need maternal care.
1: Ayan.
0: Maternal care, no? And that is not to diminish ang kahalagahan ng mga tatay,
1: yes,
0: ano? At speaking of maternal care, binabati ko si Ate Maloy sa Lumbides. Nakikinig sa atin. Hello, Ate Maloy.
1: Good morning.
0: Si Eileen Valdez. Hello. At iba pa mga nakikinig. Good morning, Cirilo Sarosos at sa iba po nating Flor de Lisa Samson. Yan, ang mga nanay din yan.
1: Maraming bumabati nga ng Happy Mother's Day. Maraming salamat po at Happy Mother's Day po na sa inyo.
0: Si Nora Coachella at si Gertrudes Lacson. Okay, so speaking of Lacson, ano nabanggit? Isang kaso niya yung Lacson versus San Jose. Ayan. Lacson. Oo. At syempre, tinalaga ng Korte Suprema na hindi lamang no mahalaga ang maternal care sa mga musmus, no, yung mula 0 to 7 years old, pero yung maternal nurturing ay uniquely important during early childhood, no? Kasi nga sinasabi mismo ng batas at ng Korte Suprema mismo na ang mga kababaihan, ang mga nanay ay may unique role sa formative years ng bata at hindi ho ito pagmamaliit naman sa mga tatay na katulad namin.
1: Yes.
0: Huwag naman mag-ano. Ay, alam ko naman mga tatay.
1: Sa Father's Day, babawi po. Babawi po tayo.
0: Pero ito ay recognition. Ito'y pagkilala sa special na nurturing role ng isang isang nanay. Diba, Tony?
1: Yes, yes. At napakaganda talaga pag tinignan mo, no? From the standpoint of the Creator, kung paano niya tayo nilikha, na we are very complementary at kinakailangan talaga ng mga bata pareho talaga doon sa pinagkatiwala ng Diyos na 'di ba na role for the father and for the mother.
0: Amen. And in fact, ang isa pang batas dito na makikita natin yung batas on illegitimate children, ano? Ayan. So yung mga bata na pinanganak out of wedlock, mahalaga diyan na mapakita natin na sila ay under the maternal parental authority.
1: Yes.
0: Ngayon, bakit nga kamo? Kasi kadalasan, marami pagkakataon na ang mga bata na hindi na pinapanganak na wala ng lehitimo na marriage ang kanyang mga magulang, minsan napapabayaan na lamang. At hindi natin alam kung kikilalanin ng tatay. Kasi nga, sinabi nga sa batas, maternity is conclusive, pero paternity is a presumption. Kasi bakit nga naman, ang tatay pwede niya sabihin, ay hindi ako ang tatay niyan. Bakit? Eh kasi hindi naman siya nanganak. Eh yung nanay.
1: Ay.
0: Oh,
1: diba? Hindi maididinay.
0: Hindi maididinay. Kaya nga, makita natin ang kahalagahan na ang sinabi ng korte, dinescribe ang parental authority as a sacred trust. Yes. Napakaganda, no?
1: Yes.
0: Ang napakabigat at kabanal-banalan ng responsibilidad po ng pagiging inaayon mismo sa ating Korte Suprema. At syempre, attorney, sinabi rin yung mother's identity and legacy. Ang isang important case dyan is yung Alanis versus Court of Appeals na sinasabi na ang legitimate children may use also the surname of their mother. Ibig sabihin, pwede rin pala yun, ano, na yung ikaw, sa ating batas, pwede ka mag-opt na gamitin mo yung apelyido ng iyong nanay. Pero rinirecognize ng korte that older systems sometimes make mothers invisible. Kasi may mga kaugalian na parang, di ba, nadidiminish yung role ng nanay. Uh-oh. At pagka nag-over-over, I mean, sinasabi ko ulit na, no, hindi na natudiminish ang role ng mga tatay, pero napakahalaga talaga ang role ng ating nanay. At napakagandang recognition ito. Dahil ang dignity at identity ng mga mothers sa buhay ng kanilang mga anak. Kaya ako, Attorney Chona, yung aking librong naisulat ay dinedicate ko sa aking late mother. At sa lahat ng ginagawa ko ay una sa Panginoon, no? At pag nakikita nila yung ginagawa natin, lagi kong naalala, Lord, sana maalala nila na mayroong magulang, mayroong kaming nanay na nagpalaki sa amin ng tama.
1: And I'm sure your mom is very proud of you at sa iyong mga kuya. Oo, dahil sa alam ko na alam mo na ang mga nanay visionaries din eh, no? Nakikita na nila kung ano ang kahihinatnan din ng kanilang mga anak. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nakita pa niya, 'di ba, nung na-appoint ka as ARTA Director General. So, 'di ba? And your brother became the chairman din, 'di ba, ng anti-corruption pa naman din 'yon, ano, na isang commission. At alam mo, nakaka-proud 'yan eh. Oh, for a mother na kasi nga, di ba, sabi nga, children are not born with manuals, di ba? Sabi nga, paano ba? Paano mo ba? Mm-hmm. Di ba? Unless gabayan ka talaga ng Panginoon. Ano? Mm-hmm. At, pero makikita mo kasi yung fruit of your labor, mm-hmm. after na magsilaki na yung mga anak mo, doon mo na makikita, ah, I mean, pero hindi mo makiklaim talaga ang ano eh, ang, ang tawag dito, yung glory. Mm-hmm. Oo, hindi mo makiklaim yung credit, mm-hmm. oo, na sasabihin mo na lang, ang galing talaga ni Lord, galing na despite Lord, of our limitation as parents, eh, ang mga anak natin ay lumaki at magpapatuloy, no, na kumikilala sa Panginoon at gaganapin, ano, ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. At marami pang mga batas. Ay, alam mo, nakakatawa talaga ang mga batas natin, ha? Talagang,
0: tapos ang batas nga pala.
1: May pagkilala, no, sa mga nanay at sa mga kababaihan. May Magna Carta na nga tayo of women. RA 9710, no, at napakarami ng mga protection dito sa Magna Carta na ito. Alam mo, pinagsama-sama na, attorney, yung mga batas, ano, dito patungkol sa kababaihan. At may pagkilala rin sa kontribusyon ng ating mga kababaihan, ng ating mga nanay, hindi lamang sa pamilya, kundi sa lipunan, at yun na nga nabanggitan natin, in nation building. Yeah. At nagbibigay din ng protection sa maternal health and welfare. Mahalaga to, attorney, kasi meron na rin dyan, di ba, yung maternity leave, yeah. di ba? Dati from 60 days, naging 90 days, ngayon 105 days na ito. Mm-hmm. At paid ito, ha? Paid maternity leave for live childbirth regardless of civil status or mode of delivery. So maraming nakalagay dyan kung may miscarriage or kung let's say ay meron ding solo parent, ano? Entitled din to additional 15 days, totaling 120 days of paid leave, ano, for maternity leave. Bakit ganun? Ibig po sabihin, hindi po tinitingnan na hadlang yung pagbubuntis at panganganak ng isang babae na nagtatrabaho.
0: Mahalaga yan.
1: Oo.
0: Kasi minsan may mga employers na, ay, babae, paano pag mabuntis yan?
1: Yes.
0: Paano pag mag-asawa? Diba? So,
1: yes. Kaya po ito ay hindi lang pagkilala, kundi pagpapatibay ng yung bang pagkilala ng mga employers, ano, doon sa kalagayan ng mga kababaihan, no, sa pagkakataong sila ay magbubuntis at manganganak, meron pa rin
0: nagbibigay
1: silang
0: nagbibigay ng provision, ano?
1: Oo, na merong paid na leave, ano? Mm-hmm. At ang ano rin ito, layunin ito ay yung employer, syempre, cannot demote or discriminate or terminate a woman for availing of these benefits.
0: Yan. Oo.
1: Yan. Oo. Importante yan.
0: Mahalaga yan.
1: Kasi, hindi, para hindi para bang ma-prohibit, na, parang hindi ka pinagbabawalan na mag-anak, ano, kundi maaaring mag-anak, ikaw ay may trabaho pa rin. In fact, paid and leave mo sa pagkakataong ikaw ay magbibigay, magsisilang na ng sanggol.
0: Hindi,
1: no?
0: Pwede yung no pay, no work.
1: Ay, oo.
0: No work, no pay.
1: Dito sa instance
0: na
1: ito.
0: Sa instance yan. Okay.
1: At meron ding Breastfeeding and Lactation yan. Support Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009, RA 10028.
0: Halaga yan.
1: Imagine meron nito, di ba? Oo, na pinagbibigyan ng halaga ng batas natin ang mga nursing mothers in the workplace to take paid lactation breaks to breastfeed or express yung syempre pagbibigay ng sustenance doon sa anak, ano, sa pamamagitan ng breastfeeding. Meron ding rooming in, RA 7600, yung mga ospital ay may mandato na kailangan ay dalhin yung sanggol sa kanyang ina para nga i-breastfeed.
0: Pero dati nga rin kasi, attorney Chona pala, yung pag pinapanganak ang bata, nilalayo agad eh. Ginalagay
1: sa nursery.
0: Nursery. Pero ngayon, ginagawa na rin kahit yung sa mga hospitals natin dito, linalagay sa same room.
1: Yes. Because of this law. Oo, yes. Na rooming in. So, mahalaga din po yan. And of course, banggitan natin ang Solo Parents Welfare Act. may pagkilala rin sa sacrifices, ano, sa siyempre bigat na responsibilidad ng solo mother, mm-hmm. may support services, educational assistance, work flexibility. Maraming nanay po sa Pilipinas tahimik din na lumalaban para sa kanilang mga anak, ano po, kaya meron ding batas para sa kanila. Ito, mahalaga rin to, anti-vousy law, RA 9262, mm-hmm. it protects women and children against physical abuse, psychological abuse, economic abuse, marami palang abuses, dami. Attorney, ha? Uh-huh. Hindi lang physical, hindi lang,
0: diba, hindi lang mong, financial din.
1: Oo.
0: Diba? Lalo na yung psychological.
1: Oo. Mm. Kaya, ito po ay binigyan pansin ng batas kasi nga, nakita po sa mga pag-aaral din at sa mga nangyayari sa lipunan na meron palang abuso, mm-hmm. sa ibang-ibang aspeto, no, ng buhay ng isang kababaihan. At of course, may mga cases din tayo dyan. At itong Nutson versus Court of Appeals, the court clarified that child mm-hmm. welfare remains the priority mm-hmm. regardless of who commits the abuse. So, yan po, violence against women and children. Ang tunay na layunin po ng batas, protektuhan, protectionan rather, ang pamilya at ang kapakanan ng bata. Ngayon, Attorney, dumako na tayo sa napakahalaga, ha, na mm-hmm. punto ng diskusyon natin patungkol sa women and mothers, ano, ang biblical foundation of motherhood.
0: Ayan, so dito ho natin na sabihin, ikikrescendo ang ating pong usapin. Ha? Nakita ho ninyo ang ating konstitusyon, ang ating pong Korte Suprema, at ang ating Kongreso sa pamamagitan ng ating mga batas. Napakadami hong proteksyon na ginagawa at binibigay at pagpapahalaga sa mga nanay. Pero sinabi ng banal na kasulatan, ito po, no? Ang biblical foundations po natin. Ano po? Sabi ng Exodus chapter 20 verse 12, honor your father and your mother, no? Yeah. Isa po ito sa 10 utos, no? Mm-hmm. Ang pagrespeto at pagkilala at pagbigay ng pagpapahalaga sa nanay ay isa pong pinag-uutos mismo, yes. ng Diyos, no? It is one, yes. of the most sacred na bagay na dapat gawin ng bawat mm-hmm. isa, ano? Mm-hmm. At sinabi rin sa Proverbs 31, ito ay isa sa mga pinakasikat na mga portion, no, sa Bible patungkol sa the virtuous woman,
1: yes.
0: no? Ang key traits na pinakita ng virtuous woman, siya ay may wisdom, no? Siya ay may strength. Wow. Mm-hmm. Siya ay may compassion. Siya ay may industry, may masipag at may diskarte,
1: mm-hmm.
0: no? And ang pinakamahalaga, she had the fear of God. No? Meron siyang takot sa Panginoon. Ito ay isang biblical picture ng isang ina na hindi mahina, no? At pero siya ay pinapakitang matatag, marunong, mapagmahal at may dangal. Nakita nga diyan nagninegosyo. At dahil diyan, yung kanyang asawa ay nagagawa yung nation building.
1: Yes.
0: Sits at the gates, discusses lofty things. For the nation dahil meron siyang napakahusay na asawa.
1: Ang ganda,
0: ano?
1: Ng partnership, no?
0: Ang ganda ng partnership talaga.
1: Oo,
0: no?
1: Yun ang disenyo. Napakaganda talaga.
0: Amen. Oo. So, sa sinabi na 2 Timothy chapter 1 verse 5, sinabi ni Paul, Paul recognized the faith of Timothy's mother, Eunice.
1: Mm.
0: Hello, Eunice. Ang ako pong asawa, Eunice. At ang grandmother niya na si Luis. Kaya ang mother-in-law ko, Elisa. Tapos, si Eunice. Okay. At pinapakita dito na ang transmission ng faith and values mula sa mga nanay, sa lola, at doon sa anak niyang babae na si Eunice at kay Timothy. No, kaya nga maraming pinag-uusapan na nasaan yung tatay niya, and makita natin si Timothy pinalaki ng dalawang napakahusay na kababaihan. At syempre, paano natin malilimutan ang storya ng nanay mismo ng ating Panginoong Jesus,
1: yes,
0: no?
1: Yes.
0: Si Mary, no? The mother of Jesus, na isang larawan ng sakripisyo at faithfulness, no? Sinabi, higit kang pinagpala sa lahat ng kababaihan. Isipin mo, what an honor,
1: yes.
0: na talagang kanyang dinala sa sinapupunan ang tagapagligtas ng sanlibutan. At syempre, nagpakita dito ang obedience niya sa ating Panginoon. Napakaganda na sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ho ng mundo, tandaan natin, yeah, siya ay gumamit at ang nagdala sa sinapupunan ay ang isang nanay, ay isang ina. Kaya nga, yeah, Attorney Chona,
1: yes,
0: ano ba ang ating panghuling paalala at reflection dito, mm-hmm, sa Mother's Day? Ano bang Mother's Day prayer,
1: oo,
0: at Mother's Day quote and quote wish?
1: I wish. Oo. Na makilalanin ng mga nanay ano ang unique na role, unique na design ng Panginoon para sa atin. At sa tulong ng Banal na Espiritu, eh, magampanan natin ano ng buong husay ang role na ito, layunin ng Diyos para sa atin. Ngayon po, hindi tayo magse-celebrate lamang ng isang okasyon. Alam ko, marami bukas na, nako, magse-celebrate, ano, mag-gather, get-together. Pero kinikilala po natin ang mga kababaihan, hindi lamang bukas, kundi araw-araw, no? Na bumubuo, yes, kasi ang bawat nanay, ang bawat kababaihan ng kinabukasan ng ating bayan. Ika nga, attorney, maraming bayani may monumento. Oo. Pero maraming nanay, wala mang monumento, no? Pero bayani rin, no? Walang camera, walang minsan pagkilala, walang shout-out, walang spotlight. Pero sila ang dahilan kung bakit mayroong mabubuting anak, may matitibay na pamilya, at maayos na lipunan.
0: Praise God. At ako'y napapasalamat sa isang mabuting ehemplo na katulad ho ninyo. Pero hindi pa ho tapos ang ating programa.
1: Yes.
0: So magpapaalam lang kami sandali, konting break lang po sa aming pagbabalik po ni Attorney Chona. Yes, live na live po kami ngayon. Tayo ay dadako na sa ating blockbuster segment, ang Payo di Asunto. Kaya wag ho kayong aalis, babalik kami dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas! 78 years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FABC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: labas ng batas. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
1: Alright, alright, alright. Live na live tayo dito sa ating One Corporate Center dito po sa ating programang Tabas ng Batas. At yes, kami ho to ni Attorney Shona. Ako yes. Pa rin ho si Attorney Pastor ni Jeremiah Bellic. At tayo ay dadako na, Attorney.
2: Yes, sa ating Blockbuster segment.
1: Yes, ang Payo de Asunto na kung saan susubukan ho naming sakutin ang inyo pong mga katanungang legal. Sa unang katanungan, Attorney?
2: Yes, bigyan daan natin ang katanungan mula sa ating listener.
3: Good morning po. Ask ko lamang po, kapag nadala na po ba sa pre-trial ang isang kaso, posible pa rin po bang makipag-areglo ang kabilang panig kung sakaling hindi sila pumayag initially? Salamat po.
2: Magandang pag-usapan to, no?
1: Pre-trial.
2: Ang pre-trial stage po, kaya nga sabi, pre-trial, before the trial, bago po
1: ang
2: yung
1: paglilitis.
2: Ano po. Dahil mandatory yan, yung pre-trial stage na yan, crucial din yan, ano, attorney, no, na aspeto ng litigation, maging sa civil and criminal, at ito ay merong layunin na inarrow yung issue, i-define yung issues, ano lang ba talaga ang punto ng usapin na ito, at kailangan i-resolve ng korte. At ang tanong niya, attorney, pwede pa bang magkaroon ng settlement? Actually ho, ito pa rin yung pagkakataon na maaaring i-explore ang settlement, ano ho. At attorney, ito yung ganda lang din ng ating proseso, no, na bago kayo talaga humantong doon sa litigation proper o doon sa sabi mo nga pagdinig na mismo ng kaso kung saan maghaharap ka ng ebidensya, ay sinisikap pa rin, ano, ng hukuman na magkaroon ng pagsasaayos ng kanilang kaso, lalo na civil case, ano. Yan naman ang isang aspeto ng civil suits, ano, na baka maari pa na maareglo at magkasundo na hindi na tumuloy sa trial proper, sa tuluyang pagdinig ng kaso, dahil, di ba, unang-una, masisettle mo na doon, maaari magkaroon ng compromise agreement, hindi ba?
1: So, sure, talagang pwede na, kasi dyan sa pre-trial, kasama dyan tinitingnan yung mandatory mediation,
2: yes,
1: no, sa Philippine Mediation Center.
2: Kaya,
1: lalo na kung civil case yan, ha?
2: Oo.
1: Kasi ang criminal case, hindi mo naman pwedeng isettle ang criminal aspect. Pero yung civil aspect, maaari mong ayusin yung katulad ng pagbabayaran, ano, attorney?
2: Oo. So, lalo na kasi usually, attorney, mga ganyang cases, ano, money claims.
1: Money claims yan, okay? Okay.
2: So, yan ang naging paglilinaw natin, ano, doon sa kanyang katanungan. At bigyan daan naman natin ngayon ang isa pang katanungan mula sa ating kaagapay.
4: Hello po, question lang po. Ipinakansel ko na po kasi ang property ko dahil nagkaroon ng malubhang karamdaman ng misis ko at hindi ko na kayang hulugan. Nakapagbayad po ako ng 24 months equity at 2 months monthly amortization. May makukuha po ba akong refund under the Maseda law?
2: Hoy, maganda yan. Binanggit na Maseda law. So meron siyang idea, no, doon sa matter of refund, ano,
1: that's
2: kapag
1: right,
2: ka hindi nagkatuluyan, ano, yung transaction na yan. So attorney, ano ba ang marirefund? Magkano ba dito sa circumstance na to?
1: Well, maganda 'yung sinabi niyang Maseda law. Kaya bakit Maseda law 'yan? Kasi si dating Senate President Ernesto Maseda ang siyang nag-champion na to, no? Kasi marami niyang mga tao ang nabibiktima before na itong batas na to. Bago itong batas na to, na sila'y nagbabayad na at hindi nila natatapos ang bayad. Eh, pero marami na sila nabayad. And then, pagkatapos nun,
2: mapuforfeit ba yun?
1: Mapuforfeit. Diba? Parang bakit naman ganun? So, ang sabi niya dito, no? 24 months equity at 2 months monthly amortization. So, ang sagot po dyan, posible po kayong magkaroon ng refund under po sa Maseda law, pero depende rin po kung paano po ninyo i-compute yung installment payment. Ano? So, sa ilalim po kasi ng batas, kapag nakaabot na ho ang buyer ng at least na 2 taon ng installment payment, entitled na kayo sa tinatawag na ito po yun, no? Cash surrender value, yung CSV, ayan, no? Na minimum ng 50%. So kapag kayo ay lumagpas na ng 2 taong naghuhulog, pwede ho kayong mag-claim, no, ng at least kalahati ng inyong binayaran, kasama rito yung computation ng inyong down payment at equity payment, no?
2: Ayan.
1: Pero sa kwento po ninyo kasi, mm-hmm,

0: maayos ang kanilang pagkakansela, eh mahirap po yan. No? Tingnan po ninyo ang actual na value ng kontrata, kung paano po ninyo dinefine at pinag-usapan yung equity down payment, hingi kayo ng breakdown na to po. At mayroon pong ibang mga developers na pilit po nilang sinasabi na down payment lang yan. Pero yung equity, para umiwas sila dun sa refund, pero marami pong legal na interpretation na nagsasabi rin po na pwede po ninyong isama ito sa sa installment payment. Kaya hindi po automatic na ang full refund, usually ang minimum po na to ay 50% ang total qualified payments baseline. Pero sinabi rin sa batas, Attorney Chona, kapag lumagpas ka ng 5 taon, yung kadang isang taon mo na refund ay dagdag sa 5% per year. No? So yung 50%, pwede maging 55 kung ito ay, depende kung ilang taon, na 55, 60, 65, etc. So, ayan po, pero wala ho tayong duda dyan na maaari ho kayong humingi ng inyo pong refund. Pero, at yan po ang ating mga katanungan ngayon.
1: Actually, mayroon pa tayong isang bibigyan daan. Okay. Kung maaari pa natin bigyan ng pansena, no? Sabi niya, ang mother ko, widow na. Ang lupa ng nanay ko na CSC award ng DNR ay pinatirhan ng tatay ko sa pamangkin niya. Nung namatay ang tatay ko, gusto nang bawiin ng nanay ang lupa. So, pinapaalis niya ang pamangkin niya, kaso ayaw umalis. Ang nakatira, kaya pinabarangay. Tapos, pumirma siya na hanggang May 31 na lang siya. Kaso hanggang ngayon, di pa rin po nag-uumpisang maglipat. Ano ang pwede namin gawin? Ano pa lang naman, ano? May 9, no? May, hanggang May 31, ang palugit para sila ay umalis doon sa property at maglipat. Ano? So, bigyan pa natin ng ano, no? Kasi hindi pa naman deadline. Yeah. Ano? May usapan naman po kayo. Hanggat hindi dumarating yung May 31, eh, hindi pa maaaring magkaroon ng kaganapan, yeah, ano, yung napag-usapan doon. Kasi may deadline naman silang binigay. Ngayon, of course, eh, nandun yung paalala na meron hong pinag-usapan sa barangay, may pinagpirmahan ho doon, May 31 ho kayo aalis doon sa lupa na yan, eh, maaari ho na magligpit-ligpit na, no? At para masunod yung pinag-usapan doon sa barangay. Yeah, ano? At matapos nun, attorney, no, ay meron ng course of action naman, yeah, kung hindi tumupad doon sa May 31 deadline.
0: At babalik kayo sa barangay kung yan po ay pinag-usapan ninyo sa barangay. Okay, so yan po ang ating mga naging talakayan, attorney.
1: Oo, at sa mga hindi po nakapakinig ng ating sagot at nais balikan, ano, maaari naman, ano, dito pa rin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC, o hindi kaya is 702DZAS-FEBC Radio. Mm-hmm. At susubukan natin sa mga susunod pang Sabado, attorney, na mabigyan daan ang mga katanungan yan.
0: At kung hindi ho namin nasagot yung mga napadala nyo na, no? So abangan nyo po kasi next week po sa darating na mga linggo, sisikapin po namin ni Attorney Chona ang sagutin po yan. Sa mga mayroon hong mga katanungan naman na gusto magpadala ninyo questions, pwede ho kayo magtungo sa aming pong Facebook page, magpadala ho kayo ng inyong message. Pwede rin kayo mag-audio o video kung gusto po ninyo. At amin pong masaya pong itong sasagutin. Yes. At tayo ngayon ay dadako na po sa ating pong oras ng pananalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat kami, nagpapasalamat sa live broadcast namin today.
1: Yes, Lord.
0: Lord, we thank you, Lord, that you are the one who makes all things possible. Mm-hmm. Lord, kami may nagpapasalamat, Lord, sa mga nanay, Lord, who are listening, Lord, mga naabot na aming tinig, Lord. Panginoon, kami nagpapasalamat sa buhay po nila. Lord, I pray na bawat nanay, Lord, na nakakarinig ng aming tinig ngayon, Lord, ay iyo pong pagpapalain. Lord God, ay iyong i-encourage, Lord God. Lord, that their labor in the Lord is never in vain.
1: Yes.
0: Lord, for those who feel who are not given enough appreciation, Lord, I pray na ikaw, Lord, ang magbigay sa kanila ng fulfillment. Sa kanila, Panginoon, na napapagod, Lord, nababalisa, Lord God, sa mga mangyayari sa kanilang mga anak, dinadalangin namin, Lord, ikaw ang magbigay ng assurance sa kanila. O Diyos, na ikaw ang tunay na tatay, ikaw ang tunay na nanay, Lord God, ng aming mga anak. Father God, we pray that you would also provide for all of their needs, Lord God, according to their riches, your rich

0: and your glory.
1: Yes.
0: Lord, dinadalangin din po namin, Lord, ang lahat ng mga nakikinig ngayon na dumadaan sa anumang mga problemang legal, relational, financial, Lord God, and even, Lord God, in their health. Father God,
1: yes,
0: be our all in all today. Father, amen. God, we, oh, give you glory, Lord, and we give you honor, Lord God, sa programang ito,
1: amen,
0: na ikaw, Lord God, ang mabigyan ng kapurihan sa lahat, Panginoon, ng amin pong buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Okay, so, bati-bati mabilisan sa si Ma'am Nora Canchela, hello po, si Mercy Elantorio, mabuhay po kayo, si Ma'am Marites Cantanero, hello po, si nawala yon, Estrella Razon, Erminia Robles, Presi Deploso, Lita Peran, Beth De La Cruz, at sa lahat po ng mga nakinig, Attorney Chona.
1: Oo. Ano? Sa lahat ng nanay, lola, lahat ng foster mothers, lahat ng mga solo parent natin, ano, tumatayong ina mula po sa Tabas ng Batas, ay maligayang pagdiriwang ng Mother's Day.
0: Happy Mother's Day sa
1: thank
0: iyo,
1: you,
0: Attorney.
1: And of course, kay Eunice din, Happy Mother's Day.
0: And salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online, via Facebook at YouTube, at siyempre sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Hello po, nakikita niyo po kami. Kami po ang inyong mga kampi sa batas. Ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At ako naman po, si Attorney Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Ina, nanay, inang, mama, ima, iloy, nanang, mother, Mami, ano man ang tawag mo sa kanya, basta siya ang bida ngayong linggo. Happy

0: ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
1: You're listening to 702 DCAS, your kid-friendly station.
2: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Ano yun, anak? Ano problema?
1: Mommy! I'm scared po.
0: Bakit naman, anak?
1: Nakita ko po sa news, may bombing sa ibang bansa. Mangyayari din po ba yun dito sa atin?
0: Anak, una, kumalma ka. Inhale, exhale. One more time. Inhale, exhale. Okay, very good. Angel, walang mangyayari kapag nauna ang takot sa atin. Ano una natin dapat gawin kapag nakakaramdam tayo ng takot?
1: Mag-pray po.
0: Tama. Yung nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, wala tayong control doon. Pero si Lord, alam niya ang lahat ng nangyayari at kontrolado niya ang lahat ng bagay dahil siya ang makapangyarihan sa lahat.
1: Talaga po, Mami?
0: Yes, anak. Kaya imbis na mag-panic tayo, let's pray for them, lalo na yung mga kids na katulad mo na naipit sa kaguluhan.
1: Opo, Mami. Thank you po for reminding me this truth po about God. Promise, di na ako magpapanik. I'll trust God po kahit anong mangyari.
0: Tama yan, anak. Magtiwala lang tayo kay Lord. O, okay na ba pakiramdam mo?
1: Yes po, Mami. Thank you po. Love you!
2: Magandang Sabado mga kiddos! Ako si Ate Michelle Tolentino. Handa na ba kayo sa isang makabuluhang episode natin? Let's go na mga kiddos at magpakilala na tayo sa ating mga kiddo listeners.
1: Wonderful Saturday, kiddos! I'm Angel Furtado!
3: Masaya at masiglang umaga po sa inyo lahat! Ako po si Sepa Salmasco!
4: Hello sa lahat ng mga batang nakikinig sa atin ngayon! Ako po si Rich Gabriel!
5: At nandito po ang Vivo na guest kiddo co-host ninyo, Joaquin Aliga po!
2: And welcome to
6: Okido the 414 Kids Show!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision.
4: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZAS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido the 414 Kids Show Facebook page.
1: Shoutout din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan, TrueCare 104.3.
2: Kumusta naman kayong mga kiddos? Ano ba ang pinagkakaabalahan nyo ngayon?
4: Sa bahay lang po, ate. Tumutulong sa gawaing bahay at nag-aaral o nakikinig ng music.
3: Ako rin po. Sa bahay lang kami. Iwas muna sa mga paglabas-labas kasi po, mahal ang gas.
5: More healthy food nga rin ang kinakain namin ngayon. Kasi, lutong bahay. Iwas muna ng pag-order ng fast food. Para po, makatipid.
1: Akala ko ako lang tinitipid nila, Mama. Kayo rin pala. At least, we're all in this together.
6: Amen!
2: I like the attitude. Very good ka dyan, Angel. Anyways, mga kiddos, kailangan talaga natin na magtiis-tiis sa panahon ngayon na mahal ang bilihin at may mga kaguluhan pa sa ibang lugar. Alam nyo ba kung ano pa ang need natin gawin?
6: Ano po?
2: Ang ipag-pray natin ang ating bayan at ang mga lugar na may gera.
4: Agree po ako sa inyo, ate. Dapat po talaga, ilapit natin ito kay Lord.
5: At patuloy lang po tayong magtiwala sa Diyos.
2: Correct mga kiddos. Dahil dyan, alalahanin rin natin ang salita ng Diyos mula sa mga awit chapter 46 verse 1.
3: Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga awit chapter 46 verse 1.
2: Panghawakan lang lagi natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Okay ba yan mga kiddos?
6: Amen!

0: katawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Ano ang tawag sa pusa na laging sinisipon at nilalagnat?
2: Ano daw?
1: Sakitin!
0: Just kidding!
3: Anong numero ang nalugi?
2: Ano daw?
3: 90 kasi 90!
0: Just kidding!
2: Ano ang tawag sa dagat pag mag-isa lang siya?
3: Ano?
2: Alon.
0: Just kidding!
4: Ano yung pulbo na wala doon at wala dito?
2: Ano po?
4: Powder.
0: Just kidding!
5: Napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan at maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
6: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata! Ito ang ating Isip Bata question for today. Kung kayo ay may extra money, sino ang una ninyong tutulungan at bakit?
5: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
6: Hello kiddos! Sino sa inyo ang mahilig sa history? Gusto niyo bang malaman ang kasaysayan?
7: Amen!
6: Perfect! Alam niyo ba mga kiddos na may mga hayop or animals na ginamit sa digmaan? Tara't alamin natin ang kanilang naging role sa panahon ng gera.
8: Alam niyo ba mga kiddos na noong World War II, isang 440-pound bear ang officially enlisted sa Polish Army? Ang pangalan niya ay si Wojtek, ang soldier bear. Tumutulong ang osong ito na magbuhat ng mabibigat na boxes noong panahon ng giyera. At nakahuli pa ito ng mga spy.
5: Alam niyo rin ba, kiddos, na mga carrier pigeons ang ginagamit noon para magdala ng mensahe sa ibang lugar?
2: Ang ilan pa nga sa pigeons na ito ay nakatanggap ng medals of bravery.
6: Alam niyo rin ba, kiddos, na noong unang panahon, ginagamit ang mga baboy or pigs panakot sa mga elepante? Ito'y dahil galit ang mga elepante sa matitinis na ingay na nagmumula sa mga pigs.
4: At alam nyo rin ba mga kiddos, noong panahon ng World War I, ang mga glowworms ang nagsisilbing natural lantern ng mga sundalo upang mabasa nila ang kanilang mga mapa at sulat tuwing gabi.
2: Awesome! Ang galing naman po nila!
6: Naging kapaki-pakinabang sila sa panahon ng kaguluhan.
4: Totoo yan mga kiddos. Ako mismo ay naa-amaze kung paano sila nagpa-function ng mga panahong ito. Ang masasabi ko lang, lahat tayo, tao o hayop, ay ginawa ng Diyos na may purpose sa mundo, kaya't huwag nating sayangin ito. Higit sa lahat, huwag nating kalilimutan ang mas malaki pa nating purpose, ang ihayag si Kristo sa mundo, lalo na sa mga panahon natin ngayon. Sana'y may natutunan kayo sa ating Trivia Time. Hanggang susunod!
7: Amen!
0: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.

0: labas na iyan.
1: Ano ka ba? Eh, nagpaalam naman tayo ah.
0: Paano tayo nakapagpaalam?
1: Eh, di ba? Sumigaw na tayo ng tao po, tao po. Pahingi pong bunga ng bayabas ninyo. O ayan, nagpaalam na ako. O sige, ilagay mo na itong mga pinitas kong bayabas dyan sa plastic.
0: Nagpaalam ka nga. Wala namang lumalabas para sabihin na pumayag siyang pumitas tayo nitong mga bayabas. Ibig sabihin, ninanakaw natin ang mga bunga na ito kasi hindi tayo pinayagan na kumuha. Natatakot ako at baka mahuli tayo!
1: Sobra ka namang matatakutin dyan, Mark. Para bayabas lang. Hindi naman tayo makukulong sa pagpitas ng bayabas.
0: Umalis na tayo, Celia. Baka mahuli tayong nagnanakaw.
1: Nakakainis ka naman. Takot na takot ka. Samantalang sa bayan natin, maraming magnanakaw. Hindi naman sila natatakot na magnakaw. Ako na nga lang, tabi dyan.
2: Aba, Celia, Mark. Nagpaalam ba kayo kina Mr. Flores para kumuha ng mga bayabas?
1: Hindi pa. Nagpapatao kasi kami, pero walang lumalabas.
2: Kung hindi kayo pinayagan, dapat ay hindi kayo nanguha ng mga bayabas. Pagnanakaw yung ginagawa nyo.
0: Hindi ako kasama sa pagnanakaw niya, ha? Siya lang may gustong magnakaw.
1: Okay lang yan. Maliit na bagay lang ang pumitas ng bayabas sa bakuran ng iba. Hindi katulad ng iba dito sa ating bansa. Ang dami nilang ninanakaw. Pero hindi naman nahuhuli.
2: Hindi ibig sabihin na pwede na natin silang gayahin.
1: Hindi ko naman ikayayaman ang pagpitas ng mga bayabas. Eh, sila nga ang yayaman nila. Ang gaganda at malalaki ang mga bahay. Maginhawa ang buhay nila. Hindi ba mabuting gayahin sila para guminhawa rin ang buhay namin?
0: Ang mga magnanakaw pala ay gumaganda ang buhay. Hindi katulad natin. Hindi natin kayang ipa-hospital si tatay sa sakit niya ngayon.
2: Bakit? May mga libreng ospital naman na tayo na kung saan pwede natin dalhin ang mga may sakit ah.
1: Ganoon ba? Bakit si tatay, noong na-ospital siya ay malaki rin ang nagastos namin?
2: May mga libreng ospital tayo. Baka ang napagdalhan ninyo sa tatay ninyo ay private hospital.
0: Public hospital ang pinagdalhan kay tatay. Walang bayad sa ospital. Kaya lang, binibili ni nanay ang mga gamot na kailangan niya. Kaya malaki rin ang nagastos namin sa pagpapa-ospital sa kanya.
2: Ibig sabihin, walang libreng gamot noong na-ospital siya?
1: Wala daw silang gamot na available sa ospital na kailangan ni tatay. Kaya bumibili si nanay sa pharmacy sa labas ng ospital.
2: Ganon ba?
1: Ay, makaalis na nga. Tayo na, Mark! Pwede na itong nakuha nating isang supot ng bayabas. May prutas na si tatay na makakain.
0: Bye-bye, Mark!

0: Jeep. Nakatulala ka na naman dyan.
1: Ikaw pala, Wilson. Naiisip ko lang yung mga napag-usapan namin kanina nila Celia at Mark.
0: Ano naman ang pinag-usapan ninyo?
1: Sinaway ko kasi sila kanina. Nakita ko silang nanguha ng mga bunga ng bayabas dyan sa tapat nila Mr. Flores. Hindi naman sila nagpaalam.
0: Tama lang naman ang sinaway mo sila. Kasi pag nanako yung ginawa nila, hindi sila nagpaalam, kaya considered na pag nanakaw ang ginawa nila.
1: Kaya lang, ang sabi ni Celia, may mas marami daw magnanakaw sa ating bayan. Maganda daw na tularan sila para maging maginhawa ang buhay nila.
0: Hindi tama yun. Pwede namang yumaman ng isang tao na hindi nagnanakaw .
1: At sabi pa niya, kung mayaman daw sila, hindi sana sila nahirapang ipa-ospital ang tatay niya na may sakit. Kasi kahit daw may libreng ospital, yung mga gamot daw ay binibili nila. Kaya malaki rin ang nagastos nila.
0: Ganun ba? I'm sure kung walang corruption o magnanakaw sa bansa, may malaking pondo para sa mga gamot sa ospital.
1: Dahil sa corruption, maraming serbisyo para sa mga tao ang kinukulang ang pondo. Meron sanang mas malalaki at magagandang ospital ang maipapatayo. Mas maraming mga magagandang paaralan. Sana ang mapapakinabangan ng mga kabataang Pilipino. Maginhawa sana ang buhay ng nakakarami at hindi lang ng ilan. Pero sa ngayon, dahil sa corruption, lalong nahihirapan ang maraming mga Pilipino.
0: Dagdag pa, ang mga hindi magandang nangyayari sa ibang bansa, ang pag-aaway-away ng ilang bansa ay naging resulta ng pagtataas ng presyo ng krudo. Kaya, nagmahal ang mga gasolina at damay ang pagtataas ng pangunahing bilihin.
1: Sana ay may superpower ako para matulungan ko ang ating bansa. Patitigilin ko ang mga giyera sa ibang bansa. At sana ay may madiscover akong mina ng langis sa mas maraming bahagi ng Pilipinas. Sa gayon, ay hindi na kailangan dumepende ng Pilipinas sa mga mayayamang bansa na may mga oil deposit.
2: Wilson, nandito na ang papa mo. May pasalubong ako sa'yo.
0: Wow! Ang sarap nito, Papa. Salamat po.
2: Alam kong paborito mo yan. Kaya nga nang minadaanan ako kanina na nagtitinda, di bumili agad ako bago pa maubusan.
0: Salamat po, Papa. Bakit hindi po ninyo dinala ang kotse ninyo? Nag-commute lang po ba kayo?
2: Oo. Mahal kasi ngayon ang gasolina, kaya nag-commute muna ako papasok sa office para makatipid.
0: Sana, Papa. Sobrang yaman natin. Para po hindi na tayo kailangan magtipid.
2: Kahit naman yumaman tayo, kailangan pa rin nating magtipid. Lalo na ang paggamit ng mga petroleum products.
0: Ganun po ba?
2: Oo. Kasi kung hindi tayo magtitipid sa paggamit ng mga petroleum products, baka dumating ang araw na wala na tayong magagamit.
0: Malaking problema po ba yun, Papa?
2: Oo, anak. Magiging malaking problema ito. Malaking bahagi ng pang-araw-araw na kinagamit ng mga tao ngayon ay ang galing sa petroleum. Ang petroleum kasi ay fossil fuel na nadedevelop sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming taon. Kapag naubos ito, wala na tayong magamit para sa kuryente, gasolina, sa diesel, at iba pang mga byproducts nito.
0: Hindi po ba may mga alternative sources naman tayo ng energy? Katulad ng solar energy, wind energy, geothermal energy, at iba pa?
2: Oo, meron nga. Sana nga ay maging enough ang lahat ng ito sa consumption ng lahat ng tao sa daigdig. Pero, alam mo ba anak, hindi tayo dapat matakot kung mawala man ang lahat ng ito. Kasi, mayroon tayong Lord Jesus na matatakbuhan natin sa oras ng kagipitan.
0: Alam ko naman po yan, Papa. Pero, kung minsan po, hindi namin maiiwasan ang mag-alala ng magiging future namin.
2: Kaya nga, habang mga bata pa kayo magkakapatid, sinasanay na namin kayo ni mama nyo na tumipende sa Panginoon. Talagang total dependence lang para kahit wala na kaming mga magulang nyo, may maaasahan pa rin kayo na gagabay sa inyo.
0: Si Lord Jesus po ba ang magiging parent namin? Ang gagabay po sa amin? Ganoon po ba, Papa?
2: Gaano na nga. Sa dami ng mga nangyayari sa ating mundo, kailangan na ihanda namin kayo na maging matatag sa pananampalataya nyo sa Panginoong Diyos. Kung matatag kayo sa inyong faith kay Lord Jesus, Siya ang magbibigay sa inyo ng wisdom o talino upang harapin ang mga challenges sa buhay ninyo.
0: Hayaan po ninyo, Papa. Susundin ko po lagi ang mga payo ninyo sa akin. Sa ngayon po, nagpapasalamat po ako na nandyan kayo lagi para gabayan po ako. Oh, Margie! Gusto mong sumabay sa akin?
1: Ihahatid ka ba ng papa mo sa school? Pwede ba ako sumabay?
0: Hindi ako ihahatid ni papa. Maglalakad lang ako papunta sa school. Pwede namang maglakad, di ba?
1: Oo nga. Ako nga eh, naglalakad na lang. Sige, sabay na tayo.
0: Alam mo ba? Alam ko na kung sino ang may superpower na pwede kong matakbuhan sa oras ng problema.
1: Alam ko na rin yun. Narealize ko kagabi na mayroon tayong Diyos na makakatulong sa atin. Kahit pasama ng pasama ang mga nangyayari sa mundo, kaya itong ayusin ng Panginoon natin.
0: Tama! Si Lord Jesus lang talaga ang maasahan natin. Our ever-dependable God.
1: That's right! Kaya let's always go to Jesus!

0: Isang malakas na shoutout at maligayang bati sa lahat na nagdiriwang ng kaarawan at special occasion nila this week. Go kiddos! Greet na!
1: Happy anniversary po to Tito Eli and Tita Dadalos Reyes and Tito Lito and Tita Grace Jenaga. God bless you!
2: Happy birthday, Lola Belle and Ate Evelyn!
3: Ngayon naman, ipanalangin natin yung mga nag-celebrate ng birthday, ang mga may sakit, at ipanalangin din natin ang ating bansa na nahaharap sa krisis ngayon at pati na rin ang mga lugar na nasa hidwaan o gera ngayon. Let's pray that the Lord would preserve the lives of many innocent people sa mga lugar ng digmaan. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang Diyos na pwede naming takbuhan sa panahon ng aming mga pangangailangan. Lord, we pray for our country right now. Marami po sa amin ang nahihirapan sa taas ng bilihin ngayon, sa krisis na kinakaharap namin. Lord, ang panalangin ko ay i-remind mo kami na Ikaw ang Panginoon na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. We ask for Your provision to be upon all of us at lalong-lalo na yung mga kababayan po namin na hirap ngayon dahil po sa taas ng gasolina at dahil din po sa mga bilihin na minsan, Panginoon, hindi na alam kung paano ibabudget ang mga kinikita namin. Lord, so we pray for Your guidance, Your provision to be upon us. Pinapanalangin din namin ang mga may sakit at mga nangangailangan. We ask for Your healing touch to be upon them. Ina-ask po namin ang inyong provision para sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. We also pray for those who are in the midst of this war in the Middle East. Panginoon, alam namin na mahirap ang pinagdadaanan nila ngayon at we ask for Your protection, Your provision, Panginoon, sa kabila ng hidwaan na meron sa lugar na ito. And we pray for peace in this place in the Middle East. We pray for the leaders that peace will reign in their hearts. Lord, pinapanalangin din po namin ang mga nagsiselebrate ng birthday nila ngayong linggo na ito. We ask that Your grace, Your love, and Your mercy will go with them and that they will know that they are loved by You. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen!
2: Bayan, kiddos. Next week ulit, ha?
5: Ayun! At least may aabangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag niyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos.
6: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Malay Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Peter is Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilechida Pogi, Ate Faithful Faiti, at Mommy Lovely Lea Morada.
0: Thank you din kay Ate Joanna Perez at sa World Vision for sa ating script at kwento kid.
3: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DCAS Radio TV, at World Vision. I'm Ate Michelle.
5: Ako naman po si Angel.
6: Ako po si Rich.
0: I'm Sepas.
7: At Joaquin.
8: Samahan nyo rin kami sa susunod na Sabado sa Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
9: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding magtext sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
10: You're listening to 702 DZAS, your kid-friendly station.
4: Kids! Halina't magsaya, maglaro at mag-awitan kasama ang iyong mga kaibigan sa Mga Munting Ilaw sa pakikipagtulungan ng Lighthouse Media Ministry.

0: Magandang araw, mga Matiilaw!
1: Kamusta kayo ngayon, mga bata? Ako pala si Kuya Harvey.
2: Ako naman, si Ate Dindi.
3: Ako si Ate Jo.
4: Kuya Jed, ang itawag niyo sa akin.
5: At Ate Mea naman, ang sa akin.
1: Mga munting ilaw, ay bago tayong makakasama ngayon, si Ate Shelo. Handa na ba kayong makisaya sa amin?
2: Halina kayo,
5: makinig at makikanta.
3: Matuto at makisaya!
4: Welcome sa

0: Hello mga munting ilaw! Sino sa inyo ang may baby brother o kaya ay baby sister? Ang cute nila, di ba? Ang sarap-sarap nilang laruin. Talaga nakakapagbigay ng kasiyahan sa pamilya kapag nagkaroon ng baby. Kaya lang ay mahihina pa ang mga baby. Wala pa sila masyadong kayang gawin. Hindi pa nila kayang uminom o kaya naman ay kumain ng mag-isa. Maglakad man sila ay hindi ganun kabilis. At kapag may kailangan sila, iiyak sila ng iiyak hanggang sa walang tumulong. Ang kwento ko ngayon sa inyo ay tungkol sa isang baby sa Bible. Isang baby na pinrotektahan ng Panginoon hanggang sa siya ay laki at maging leader ng mga... Ready na ba kayo, kids? Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Moses. Si Moses ay isang Israelite na ipinanganak sa Ehipto. Pero nung panahon na pinanganak si Moses, ay alipin na ng mga Egyptians ang mga Israelites. At dahil doon, kapag nagkaroon ng anak na lalaki ang mga Israelites, ay malaking problema. Dahil galit na galit ang masamang si Pharaoh sa mga Israelite babies. Dahil gusto niya silang saktan.
1: Dumarami ra ang mga Israelita dito sa aming lupain. Kasabay ng kanilang pagdami ay kanilang paglakas. Problema ito. Baka dumating ang araw na matalo na nila ang mga taga-Ehipto. Hindi ito maaari. Kawal! Kunin na lang lahat ng sanggol ng mga Israelita. Lahat lamang ng mga lalaking sanggol. Ito ang bagong batas. Ipatupad at magmadali ka.
0: Pero nung panahon ni Moses, kahit nahirap na hirap ang mga Israelites, ay masayang-masaya ang kanyang pamilya. Dahil nakita nila na isang mabuting sanggol si Moses at nag-isip agad sila ng paraan kung paano nila itatago si Moses sa masamang si Pharaoh.
2: Mahal na mahal ka namin ng pamilya mo, Moses. Alam namin na bigay ka sa amin ng Panginoon at iingatan ka niya. At malaki ang tiwala namin sa Panginoon na hinding-hindi ka niya pababayaan.
3: Mama, ano pong gagawin natin para hindi po mahuli si baby Moses? Natatakot po ako, baka nasaktan po siya ng masamang pero.
2: Huwag ka matatakot, anak. Hinding-hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Ilalagay natin si baby Moses sa basket at papalutangin natin siya sa ilog. Nang sa gayon, kapag dumating ang kawal ni Pharaoh, ay hindi siya makukuha sa atin. Babantayan mo siya, anak, ha? At sigurado ko na babantayan din kayo ng Panginoon.

0: Inilagay nga nila si Baby Moses sa isang basket upang hindi siya mahuli ng mga kawal ni Pharaoh. Hinayaan ni Jochebed na lumutang at dumali lang sa ilog ang basket ni Moses. Samantalang siya naman ay pinapanood ni Miriam. At alam nyo ba kids kung ano nangyari? Umabot ang basket ni Baby Moses sa liguan ng prinsesa. Doon mismo sa tabi ng palasyo ng Pharaoh.
1: Tingnan mo, may lumulutang na sisidlan sa tabi ng mga halaman. Kunin mo nga at dalhin dito. Isang sanggol! Tingnan mo! Isang napakagandang sanggol! Pero bakit siya hinayaang lumutang sa ilog? Simula ngayon, ako na ang magiging mama mo. Ako na rin ang mag-aalaga sa'yo.
0: Tuwang-tuwa ang mahal na prinsesa nang makita niya si Moses. Makita pa lang niya si Baby Moses, gusto niya nang kupkupin at alagaan ito. Alam niyo ba kids, Panginoon ang may gawa nun. Diba? Ang galing ng pag-aalaga ng Panginoon kay Baby Moses. Dahil kinupkup siya ng mahal na prinsesa, ay hindi na siya pwedeng saktan ng ama nito na si Pharaoh. Napakagaling ng Panginoon, di ba? Pero hindi dyan nagtatapos ang ating kwento. Dahil si Miriam ay naroon din. Nakita niyang kinuha ng prinsesa ang kanyang kapatid. Alam niyo ba ang ginawa niya?
2: Mahal na prinsesa, nakita ko po kayo na hinuha niyo ang isang baby na mula sa basket. Gusto niyo po bang may tagapag-alaga sa baby na yan?
3: Sige, magaling ba itong tagapag-alaga na ito?
2: Opo, mahal na prinsesa. Napakagaling po.
3: Ganun ba? Sige, dalhin mo siya rito.

0: Sige nga, kids! Hulaan niyo kung sino ang dinala ni Miriam para mag-alaga kay Baby Moses. Tama! Walang iba kundi ang mama nila na si Josebed. Masaya na ang prinsesa at lalong masaya ang pamilya ni Baby Moses. Dahil bukod sa hindi na mapapahamak ang kanilang anak, sila pa ang mag-aalaga dito. Nakita niyo na mga bata, ang pag-alaga at pagprotekta sa atin ng ating Panginoon. Kitang-kita yan sa nangyari kay Baby Moses. Kahit malungkot sa simula, iningatan siya ng Panginoon at naging masaya na sa huli. Ganyan din ang pag-aalaga ng Panginoon sa atin, mga munting ilaw. Araw-araw ay makikita natin ang pagmamahal at pag-aalaga sa atin ng Panginoon.
1: Tandaan mga munting ilaw, araw-araw tayong inaalagaan ng Panginoon. Tulad na nakita natin sa kwento ni Baby Moses. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa amin.
2: Hi, mga munting ilaw! Nandito ulit tayo ngayon para maglaro ng napakasayang game. So, ready na ba kayo maglaro?
3: Opo!
2: Ang lalaroin natin ngayon ay parang bato-bato pick. Pero gagamit tayo ng Bible characters. Si Samson, ganito yung action. Si Delilah. At Lion. Siyempre sa bato-bato pick, merong matatalo at merong mananalo. Kaya si Samson, talo niya ang Lion. At ang Lion, talo niya si Delilah. At ang Delilah, talo niya si
4: Samson.
2: Very good. So, ang gagawin natin ngayon, bubulungan kayo ni Kuya Harvey, Team 2, at Team 1, bubulungan kayo ni Kuya Jed kung anong dapat niyong gawin na action. At pag bilang ko lang tatlo, haharap kayo pag sinabi kong go! At kung sino yung mananalo, siya ang magkakaroon ng point. Okay? Hanggang 3 rounds lang tayo, mga munting ilaw. Handa na ba kayo?
3: Opo!
2: Okay, humarap na kayo sa mga kuya.

0: mukhang ready na ang mga mantigilaw. Ready na ba kayo?
1: Oo!
0: 1, 2, 3, go! Yay! Okay! Ang nanalo this round ay ang team number 2. Yay! 1 point. Hahabol ang team. Hahabol ba ang team 1? Okay, next round. Harap ulit tayo sa mga

Sir, maayos yung lines natin, ha? Ready? Ready na ba kayo for round two? One, two, three, go! Okay! So for this round, kanina ang nanalo sa round one ay ang ating team two. Pero ngayon, ang nanalo na ay ang team one! So, tabla na sila. This is our final round. Ready na ba ang team one? Ay ang team two? Okay, ready na ang mga munting ilaw. One, two, three, go! Yeah! Okay, ready na ba ang team one? Yeah! Ready na ba ang team one? Yeah! Ready na ba ang team two? Yeah! Okay, tingnan natin kung sino ang mananalo. One, two, three, go! Yeah! Ang actor ng team one, Laila. So this time, ang nanalo ay ang team 2. Okay, very good. Napakahusay ninyo at napakasayang panoorin kayo. Lalo na't meron kayong teamwork. At magtutulungan kayo para manalo. Ang mahalaga, nagtulungan kayo. Diba? Kaya kahit hindi nanalo at nanalo, congratulations sa inyong lahat. Very good, mga munting ilaw.

0: Aray, asarap pala ng baon mo.
1: Gusto mo? Palagi akong binabaonan ni Mami ng mga favorite kong snacks.
0: Ako rin. Kumigising din ng maaga mama ko para mag-prepare ng baon ko sa school.
1: Pareho pala tayo. Ang babait nila, no? Palagi nila tayong inaalagaan.
0: Oo nga eh. Love talaga nila tayo. Hindi tayo nahayaan na magutom sa school.
1: Oo nga!
2: Kumusta school na?
1: Okay naman po, Papa. Nag-enjoy naman po ako. Papa, thank you nga po ha sa palagi pagsusundo sa akin araw-araw sa school.
2: Siyempre naman, anak. Alam mo, gusto namin ng mama mo na safe ka lagi makakauwi ng bahay. At siyempre, mahal na mahal ka namin. Kaya talaga, anak, paprotektahan ka talaga namin.
1: Thank you po, Papa.
2: Oo, anak. Pero alam mo, mas matindi pa rin ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. At yan ang lagi mong tatandaan, ha?
1: Opo, Papa.
2: Paano, tara? Uwi na tayo.
3: Salamat po, Panginoon, sa inyong pagpaprotekta sa amin araw-araw.
4: Hi, mga bata! Crafts time naman ngayon. Naalala niyo ba yung story natin kanina? Kanino nga bang story yun? Tama, kay Moses. Eh, ano naman ginamit ng mama niya na si Josibeth para lumutang siya sa ilog? Tama, basket. At yun ang gagawin natin ngayon. Parang basket na gawa sa yarn. Parang ganito. Pwedeng malaki at pwedeng maliit. At ang kasama natin gumawa ay si Ate Mia, si Kezaya, at si Karen. Halika, punta kayo dito. Ayan. Para gumawa ng basket, kailangan natin ng yarn, ng scissors, ng cling wrap, ng bowl, o kahit anong baso o kaya bote na pwede niyong ilagay dito. At mga pwede niyong pang-decorate tulad ng glitters. At syempre, kailangan din ng glue. Yan, halos lahat yun nakikita sa bahay. Handa na ba kayo? Sige, gawa na tayo. Una, kailangan natin ng bowl. At kailangan natin siyang balutan ng cling wrap. Ang cling wrap ay nakikita lang sa kusina. Tanong niyo si mama o kaya si papa. Parang ganito. Cling wrap ko na siya dito sa bowl. Tulad din ng kanila, nakarap na. Pagkatapos, ay maglalagay tayo ng glue sa isang lagyan. At lalagyan natin ng konting tubig. Ang tilang po, Ate Mia. Okay. Tapos, hahaluin natin. Sige, halo mo. Hanggang sa para sila malabnaw na blue. Pagkatapos nating haluin yung blue at saka tubig, kailangan natin gumupit ng mga yarn, kahit anong kulay na gusto nyo. Tapos, ilalagay natin siya dun sa lalagyan ng glue. Lahat ng yarn.

0: Very good, mga kids! Mamaya, pwedeng-pwede nyo na kaming sabayan.
1: Hi, mga munting ilaw! Ang dami ulit nating natutunan ngayong araw, di ba? Ano nga ulit ang mga ito?
2: Ang pag-aalaga ng Panginoon kay Baby Moses. Hindi pinabayaan ng Panginoon si Baby Moses kahit may problema sa kanilang lugar noong siya'y pinanganak.
3: Kahit nagsimula sa problema, ay iningatan ng Panginoon si Baby Moses. At naging masaya sa huli.
2: At alam nyo kids, binigay ng Panginoon ang ating mga magulang, si Mama at si Papa, para alagaan at maprotektahan tayo.
0: That's right! So don't forget to say, I love you po, o kaya naman, I thank you sa pag-alaga nila sa atin. At lalo na, let us always remember,

0: mabilis ang oras, kids.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Kita-kits ulit tayo muli sa susunod na episode ng
2: Mga Munting Ilaw!
3: Sumasayin papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAF.
3: Agapay ng sambayanan. Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
5: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan. And thank you, Lord, sa napakaganda at bago nating sala. Wow naman, talagang ang Diyos ang nagpapala, nage-expand, nagpapaganda sa ating mga pamilya at ating mga tahanan. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. At dahil nga bukas ay magdiriwang tayo ng Mother's Day, mauuna na kami sa pagbati sa lahat ng mga nanay, all kinds of mothers, biological mom, spiritual mom, ang mga fur moms at yung mga inangkin na rin ang kanilang mga pamangkin at pinaaral, pinalaki, inalagaan. Lahat ng mga nanay, kami ay nagbibigay pugay sa inyo ngayong araw na ito. We love you. Ang mas importante, mahal kayo ng Diyos at kayo ay kanyang pinagkatiwalaan bilang maging mga ina. Ngayong araw na ito ay represented ang tatlong mga henerasyon, ang baby boomers, ang Gen X at gayon din ang Gen Z. Kaya tumutok na kayong lahat, buong pamilya, para sa ating masayang kwentuhan. Before that, ating bisitahin si inaanak Dorcas Liedo Brion para naman sa kanyang tips sa ating mga young moms and dads sa Bibang Inay.
6: May mga days na parang routine na lang talaga lahat. Magigising, kakain, magliligpit, tatrabaho, tulog. That's it. Ulit-ulit, everyday. Tapos bigla kong na-realize, am I really spending time with the kids? Or I'm just managing them? Ang sakit ng sagot, but that's the reality. Sometimes we get so busy raising our kids, we forget to know them. Real talk lang mga inay ha, closeness doesn't happen automatically. It's built on small daily deposits. Hindi naman kailang maging bongga or extravagant. You just have to be consistent, warm, and real. Malachi 4:6 says, He will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of their children to their parents. Bonding is a heart-to-heart connection. It goes beyond schedules and snacks. It's about presence. Here are 5 simple ways to build a deeper bond with your child starting today. Number 1. One-on-one moments, kahit 10 minutes of a day with no distraction, undivided attention. No phone, no chores, no work. Just you and your child doing something that they love. Number 2, ask real questions. Instead of asking, how was your day? Aba, ibahin naman natin. Pwede namang, what made you smile today? Ano yung mga struggles mo kanina, anak, while you're doing your math? Conversations open hearts. Number 3, welcome emotions without fixing them. Kapag umiiyak sila or galit sila or they have big feelings, huwag kang magmadaling sabihin, it's okay, tahan na, huwag ka na umiyak, ganito gawin natin. Sometimes ang pinakamabuting gawin is just to listen and say, it's okay anak, I'm listening, I'm here. That's what you call safety. Number 4, create little rituals. Morning hugs, early morning walk, sabay kayong mag-hot chocolate paggabi, bedtime stories, whatever it is, create small rituals. Because those tiny habits, it becomes their anchor. And number 5, say what you see. Kapag nakita mo yung mga anak mo na meron silang kind gesture or anything na ka-affirm-affirm, huwag tayong maging matipid sa pag-affirm, because kapag we keep on affirming them, nararamdaman nila that they are seen. So if nakita mo na your little child is helping her younger sister, you can tell them, anak, nakita ko how you help your sister. That's so kind. I really appreciate it. When we do that, it makes them feel that they are seen and not just managed. Bonding doesn't require big trips or perfect days. It just needs intentional hearts. You don't need to be a perfect parent. You just need to show up, eyes open, hearts ready. Because at the end of the day, hindi naman nila maalala kung gaano kadami ang toys nila, kung gaano kalinis ang inyong bahay. Ang maalala nila is how love they felt in your presence.
5: Maraming maraming salamat, inaanak Dorcas Liedo Brion, ang ating bibang inay. Kaya nga, dito sa Masayang Tahanan, talagang support group ninyo kami para sa parenting, para sa pagpapatatag ng ating marriages at ng ating pamilya. Ngayong araw na ito, bilang Mother's Day special, ang pag-uusapan natin, 3 generations of love and faith. Kasama po natin ang mga kababaihang Guevara. Simulan na natin kay Ma'am Ping Rufina Guevara sa susunod na eleksyon. At kasama rin natin ngayon, syempre, ang ating Mars sa usapang worship, live na live, ang ating kumaring Susan Guevara.
7: Hello, Mars.
5: Hello.
8: Hello, Mars.
5: Napakaganda naman ang iyong kasuotan.
8: Yes, this is a gift. I'm the gift.
5: At totoo naman yan, you are truly a gift, not just to your family, but to the whole body of Christ. At syempre pa, ang ating real life inaanak, Mary Rachel, congratulations sa iyong graduation!
9: Woo-hoo! Thank you po, thank you po.
5: Ayan, kamusta na kayo? Ano ang inyong mga pinagkakaabalahan? Parang kada post sa Facebook, nasa ibang lugar kayo. Ayan. Ano po ang inyong mga pinagkakaabalahan, Ma'am Ping?
8: Kung ano-ano lang. Nagluluto.
5: Nagtatamburin.
8: Nagpapatawa.
5: Nagtatamburin.
8: Nagtatamburin. Oh. Nagsasayaw. Oh. Salamat sa Lord. Pinapayagan pa niya akong sumayaw.
5: Yes. Amen. Praise the Lord talaga. Talagang huwarang nanay na.
8: Praise God.
5: Ano mang season ng buhay, naglilingkod pa rin sa Panginoon.
8: Amen. Amen.
5: Si Mary Rachel, bagong graduate.
9: Yes po.
5: Kamusta naman ang mga plano sa buhay, inaanak?
9: Plano pa rin po. Hindi po. Praying po pa rin sa mga plans ko po sa life. Mm-mm. Siyempre po, bagong graduate, madami pang gusto explore.
5: Oo.
9: Na kung ano gusto ni Lord, and alam ko naman po na sasamaan ako ni Lord sa bawat plans na,
5: totoo,
9: na gusto kong magawa, and gusto na rin magawa para sa akin.
5: Oo. Yes. Pero kasama ka rin sa US trip.
9: Yes po,
5: sa ministry
9: po
5: doon.
9: Yes,
5: ano
9: po.
5: Ano-ano na mga kaya mong tugtugin na instrumento?
9: Drums, guitars, bass, and keyboards po.
5: Wow. Opa. Nakakatuwa. Nagtatamburin ka rin?
9: Eh, hindi po. Hindi po. Give ko na po yun kay Mamping.
8: Nung di siya magpatunog sa kilikili.
5: Alam niyo, natutuwa ako sa inyong pamilya talaga, no? Yung multi-generation na i-pass on talaga yung faith, hindi lamang yung faith, very active lahat sa paglilingkod sa Panginoon. And of course, very evident naman yung inyong pagmamahal kay Lord at para sa isa't isa. So kasama
8: namin
5: po natin,
8: panggap, no?
5: Kasama po natin 3 generations ito ng mga kababaihan, lola, nanay, at daughter, ito, only begotten daughter po ito.
10: Nag-iisa.
5: Nag-iisa talaga. Ipapakita nila sa atin kung papaano na ipapasa yung pagmamahal, na ipapakita ang pagmamahal at pananampalataya. Sabi nga po sa Proverbs 31 verse 28, "Her children arise and call her blessed. Today, we celebrate that blessing across generations. O, simulan na natin ang kwentuhan, ano? Paano ninyo i-describe ang inyong relationship sa isa't isa? In one word, tag-iisang salita lamang. Kasi ang mga babae daw eh, masalita. So, in one word, paano ninyo i-describe ang relationship ninyo sa isa't isa? Unahin natin si Unica Iha.
9: Wait, naisip ka. Napaisip ako.
5: One word.
7: Hirap naman.
9: Wait lang. Paisip ako. Sige, gamit tayo ng Gen Z word. Ah. Chill.
5: Wow.
9: Chill lang. Chill lang.
5: Chill. Chill. Si Mommy Susan.
7: Ano ba yung sa panahon namin?
9: Yan.
7: Ano ba yung makaluma natin?
9: Makaluma.
7: Makaluma daw panahon. Ano ba? Enjoy lang. Enjoy.
5: Enjoy. So chill. Enjoy ang relationship sa isa't isa. Si Ma'am Ping kaya, paano mo i-describe ang relationship ninyong pamilya? Lalo na ang mga Guevara ladies. Paano nyo i-describe?
8: Ano nga ba yun? Ay, ano? Loving. Ako sa kanila. Loving sila sa akin.
5: Loving ang relationship, hindi ba? At dahil nga bukas, ipagdiriwang ang Mother's Day, gusto kong malaman. Siyempre si Susan, daughter-in-law, hindi ba? Pero matagal na siya nakasama ninyo. Paano at ano yung mga lessons na at values na natutunan ninyo buhat sa inyong mga nanay? Siyempre, Susan, sa nanay mo at saka kay Ma'am Ping, ano yung mga values na natutunan mo? Tapos, hanggang ngayon, isinasabuhay mo. Ma'am Ping, ang inyong nanay, hindi ba? Talaga namang napakaraming mga naging pastor because of the legacy of your mother. And Rachel, of course, you grew up with very godly women. Ano-ano yung mga lessons na natutunan ninyo buhat sa inyong mga nanay? Ma'am Ping?
8: Ako sa nanay ko, ang isa, huwag daw naming mamahalin ng pera. Tapos, ang isang iniwan niya sa aming magkakapatid, yung pagpara sa Panginoon, willing kaming ibigay. Kasi nakita namin sa nanay ko yon na kahit na yung income na niya, willing siyang ibigay yon para sa para magamit ng Lord yung bahay na pinapaupahan niya yon. Mm-hmm. Pinagamit niya yon para para maging church. Mm-hmm. Na yun yung income niya. Mm-hmm. Pero willing siya na ibigay yon na hindi niya tinitingnan na wala siyang magiging income. Isa yon sa naipasa niya sa aming magkakapatid. Tsaka siguro yun na nga kasi bili niya sa amin, huwag niyong mamahalin ng pera na maging maingat kayo na ganun.
5: Ilan po kayong magkakapatid?
8: 7 kami.
5: Wow, 7. Oo.
8: 2 na yung kinuha ng Lord. Oo, kaya 5 na lang kaming natitira.
5: Ang mother niyo po, mahaba yung buhay niya, hindi ba?
8: Oo, 90 plus siya, 93 nang mag-report siya sa Lord.
5: 93?
8: Oo.
5: Ganong katagal po siyang nabalo?
8: Bata pa siya, wala pa siyang 50 nung mabalos siya.
5: Mm-hmm.
8: Oo, pero na siya noon eh, nag-church na siya.
5: Mm-hmm.
8: Kaya kami, kami, yung willing siya na kaming mga anak niya, yung maglingkod sa Lord, yung nasa church ang mga anak niya na ganun. Lumipat nga kami, Purmero, ang bahay namin ay sa United Paranaque. Pero ang church namin noon ay sa Pasay, sa Alpha and Omega Church. Umupa kami sa bahay na malapit sa Alpha and Omega kasi na-involve na sila Pastor Jerry at saka si Pastor Efren sa gawain sa Lord para mapalapit sa gawain na lumipat kami.
5: Kita mo
8: ganun
5: talaga.
8: Yung
5: kanyang priorities talaga, no? Ilalapit ang buong pamilya sa simbahan. Ilalapit ang buong pamilya para makapag-serve sa Panginoon.
8: Ganun.
5: Hindi problema yung distansya, hindi ba? Susan, ayan.
7: Teka, Mary, yung anak ko nagtatanong, ano daw yung balo?
5: Oo nga eh. Para sa mga
7: relate,
5: para sa
7: March,
5: mga Gen Z.
7: Yung language, hindi niya maintindihan. Bumubulbul.
5: Maganda yan. Talagang intentionally intergenerational tayo dito eh. Pinagsasama-sama ang iba't ibang mga generation para magkaintindihan. Oh, Ma'am Ping, balo daw. Tinatanong ng apo mo anong ibig sabihin.
8: Ayun, kagaya ni dad mo, nawala. Balo na ako ngayon. Wala na yan.
5: Widow. Yan. Widow, widower, yung mga lalaki. So, widow, mga babae naman. Pero sa Tagalog, parehong balo. Oo. May natutunan ka na.
9: Yes po.
5: Filipino 101 yan, ha? Filipino 101. O, si Susan, ayan.
7: Ako kasi yung mom ko, ako yung nagdala sa kanya nung maging Christian. Ako na naging unang Christian sa family. Mm. So, ako nagdala sa family ko. Mm-mm. Pero hindi ko naman tinitake credit yun. Ano yung biyaya ng Lord yun na nadala ko sila. Pero yung natatandaan ko nung bata ako, ayaw niya yung makikipag-away ako sa mga kapatid ko. Kasi nung nag-away kami nung ate ko, pinarusahan niya kami pareho.
5: Paano parusa nung panahon niyo?
7: Kinulong kami sa isang, buti na, oh, na lang, di uso buntay bata. No? Natatandaan ko, kinulong kami sa kwatong walang ilaw, sinara yung bintana, sinara yung ilaw, sinara yung pinto, pinalood kami sa asin at dalawang libro sa kamay namin.
5: Talaga ba?
7: Oo, hanggat hindi daw kami magtatanda at mag-aaway pa kami, gagawin niya ulit. Kaya hindi na kami nag-aaway ever.
5: Naku, ngayon, bawal na yung ganyang klase ng mga parusa. So, naranasan mo pala yung paluhurin ka sa asin.
7: At yung libro sa dalawang kamay.
5: Kaya ngayon, you are, tinutupad mo yung pagiging asin at ilaw ng sandibot.
7: Huwag makikipag-away. Kasi grabe yung sabunutan talaga kami ng ate ko.
5: Ah, talaga? Oh. Ganong katindi na pag-aaway. Kamusta kayo ng ate mo ngayon?
7: Okay naman.
5: May mga buhok pa naman.
7: Okay naman.
5: Oo.
7: Bati na naman kami.
5: Eh, kay Ma'am Ping, bilang magkasama kayo
7: kasi
5: sa tirahan.
7: Kasi almost 30 years na rin ako nakatira sa bahay nila eh. Kasi magti 30 years na kami next year.
5: Mm-mm.
7: So, marami kay Ma'am Ping. Ano, unang-una talaga ko, alam na alam kong mahal niya ang Lord.
5: Mm.
7: Lahat pwede niyang, ano, i-give up. Basta para sa Panginoon, go siya.
5: Mm.
7: Pera man ang kailangan, talent man, yung mga anak niya man, binigay niya kay Lord yun. Pagmamahal sa Panginoon.
5: Kadalasan, di ba, kapag magbiyenan, marami, no? Parang naging stereotypical. Pero hindi naman ito ang karanasan ng lahat.
7: Pero hindi perfect ano namin ni Ma'am Ping. Minsan na nagkakaanuhan din kami. Pero hindi naman yung away.
5: Oo.
7: Ay, cold ano lang, pero nagkakabati rin kami.
5: Mm, ano yung mga nagiging sources of conflict? Lalo na, nakatira sa isang
7: pag may papakialaman
5: bahay
7: lang siya.
5: Pero napag-uusapan.
7: Naman.
5: So maganda yan, ano? Si Ma'am Ping, ang natutunan from her mom, love of God, at saka maging mabuting katiwala ng finances na ibinigay ng Panginoon. Huwag mamahalin ang pera. Ang mamahalin si Lord. Diba? Ayan. Si Susan naman, huwag makikipag-away sa kapatid kung ayaw mapaluhod sa asin. At saka from... Oo, na may libro. Buhat naman. Buhat kay Ma'am Ping na tutunan din niya, hindi ba? Talagang ibigay ang lahat sa Panginoon. Ayan naman. Ito si Rachel. Ikaw ang talagang pinagpala kasi ang daming mother figure sa iyo.
7: Buti yan mong sagot mo. Ah. Ayusin mo.
5: Una, natutunan kay Mama. Ano bang tawag mo? Mama, Mami?
9: Ma.
7: Pamudra.
9: Ma.
5: Natutunan kay Mama Susan.
9: Pero both naman po kasi nila pinapakita.
5: Mm-hmm.
9: Lagi po nila both in salita and gawa. Mm-hmm. Pinapakita nila yung Matthew 6:33 lagi na seek ye first the kingdom of God.
5: Mm-hmm.
9: And all this righteousness.
5: Mm-hmm.
9: Yung verse po na yan.
5: Mm-hmm.
9: Things shall be added unto you. So ayun po, lagi po nila yun ina-apply and pinapakita sa akin.
5: Mm.
9: So, isa yun sa mga lessons na both po sila nabigay po sa akin. Yes.
5: Gusto ko yun, natutunan mo hindi lang dahil sa sermon nila, natutunan mo sa salita at sa gawa na nakikita mo sa kanila. May mga specific examples ka ba na talagang tumatak sa iyo? Nakita mo yung Matthew 6:33 na buhay kay Mama at saka kay Ma'am Ping?
9: Opo. Recently lang po kasi galing kami sa back-to-back na mga tugtugan po. And ayun po, kahit gaano ka pagod po, like gabing-gabi na makaka-uwi or madaling araw na kapag may ministry ka na bukasan, hindi papalya sa oras, maaga lagi. Dahil for sa gawain siya ni Lord. So, lagi po yun ang napapansin ko. Since nakakasama na rin po ako sa mga ministry po. So, ayun po. Sa ganung paraan, sa time po, yun. Especially sa time, napapakita kung ano yung priority po nila.
5: Oo.
9: Which is yun po.
5: Saan nyo natutunan yun? Isa nga sa mga naobserbahan ko sa inyo yun, you are always early for, hindi lang on time ha, but you are always early sa mga gawain kapag kayo ang magpapaawit, kapag may mga seminars, kahit meetings, palagi kayong earlier than the agreed time.
7: Siyempre, ang culprit niyan si Pastor Romero. Ayaw niya talagang late. Simula nung nakasama ko yan, dalagat binata pa kami sa ministry, yun talaga yung kanyang ano, prinsipyo. Ayaw na ayaw niya ang late.
5: Na natutunan naman buhat sa mga magulang.
8: Oo, kasi kasama naman, na,
9: sure.
8: Kasama naman namin siya sa ministry. Eh.
5: Kayo, po ang, kayo po ang magulang, di po ba?
7: baka nakatulog na yun.
8: Bata pa lang siya, kasama na namin siya. Oo, totoo yun na lahat kasi ng gawain sa church, kasama namin siya, ayaw namin yung malilate.
5: At saka nasanay kayo sa oras din ng ibang bansa, hindi ba? Nag-OFW kayo eh. So,
8: si Dad mo.
7: Saka yung mga testimony ni Romel, talagang doon niya nakuha sa magulang. Kasi kinukwento niya, kahit may baha, prayer meeting, kahit lubog na yung kotse, tutuloy pa rin sila. Hindi excuse para hindi pumunta ng prayer meeting sila, mami at daddy. At sila, kahit maliliit pa sila, dinadala sa prayer meeting kasi ang katwiran ni mami at daddy, wala namang namatay sa isang gabing puyat. Kaya yung mga bata, kahit baby sila o bata sila, nakahiga lang sila dun sa mga upuan ng church. So, hindi naman sila mamamatay. Kung mapupuyat sila, pwede naman sila nakahiga dun. So, kasama pa rin nila mami sa prayer meeting sila, Romel.
5: So, yung
7: si
5: discipline, yung discipline ano, sa oras, discipline kahit sa pananalapi, discipline sa involvement sa simbahan, ano, wala kang iindahin kahit na may sakit, halika dito, doon
8: siguro
5: ka magpahinga.
8: Kasi excited kami talaga na ano eh, excited kaming mag-worship sa Lord. Kaya gano'n na ano, na gusto namin kung ano kumigawain sa church, nandun kami, ayaw naming malate, kasi excited kami sa presence ni Lord noon pa. Talagang ano, yun yung ibinigay ng Lord na galing naman din sa kanya yung heart na yun, na, ano, na sa kanya pa rin galing yun.
5: Siyempre sa pamilya, hindi mawawala yung mga funny moments, sometimes embarrassing moments.
7: Kwento si Rachel dyan.
5: Ang pamilya Guevara ay talagang masayahing pamilya. Bagay kayo sa masayang tahanan. Unforgettable experiences na talagang nakakatawa, Rachel.
9: Sige po, kayo Mamping muna.
7: Actually, si Mamping.
9: Si Mamping po, pinakamadami po eh. Ano na lang po? Pwede ba
7: Kasi sinesensor ko lang ha. Kailangan is
9: pwede naman okay naman
7: na, yung mga ano niya, pinaka nakakatawa, yung mga sounds like niya, nakakalimutan niya yung terminology. So, basta yung sounds like na alala niya, yun yung sasabihin niya kahit hindi yung ibig sabihin. Like yung sabi niya kay Dadmon, "Hoy Ramon, paki-charge mo nga to sa PowerPoint." Imbis na power bank, PowerPoint, ditawa na naman kami. O kaya, "Hoy Ramon, lagyan mo nga ako ng hot spring dito sa phone ko." Yung pala, hotspot. O yun, naka normal yun.
9: Meron siya for almost 3 years. Meron po kasi kami sa bahay namin, sa baba. Meron po nagtitinda po ng fried chicken. So, kilala po namin sila. Tapos, napagbibilinan po namin sila ng mga orders namin from online. So, for 3 years, tawag po namin dun sa atin na yon is Jessica. Tapos, nung 2020, nung pandemic po mismo, nalaman ni Dadmon, ang pangalan pala niya, Josephine. Hindi pala Jessica. Ang nagpasibuno po ng pangalan na Jessica ay si Mamping.
7: So, ayan, pumila sila sa MRT. Ang haba ng pila, akala nila yung beep card.
9: Yung sa ticket po na para po makapasok.
7: Card ba yun? Aba, actually, ticket yung bibili nila. Yung malapit na sila, siomay pala yung... sa haba ng pila. Ay, bakit?
5: Bumili na rin kayo ng siomay. Sayang naman yun, di ba? Pumila na rin lang pinila. Kayo eh. Sana bumili kayo ng siomay kay Jessica.
7: Ay, meron pa. Nakakatawa. Di ba yung pandemic, meron kaming live. Uh-oh. Yung 30 minutes namin na worship ni Romel.
5: Yung audience of one.
7: For an audience of one. Uh-oh. Yung unang-una namin, edi gamit kami lahat kami, may mga phone kami sa bahay para yung babati-bati. Sila mambing nasa background lang. Di, ano, di tapos na, di anong tawag doon?
9: In-end live na.
7: End na yung live namin.
9: Kasi, ikaw po yung nanonood, pag nag-end yung live, pwede, may option kasi doon na automatic na ikaw magla-live naman. Pwede kang pumindot sa Facebook. So, okay. Si Mamping napindot niya yung go live. Di niya alam. So, umakit siya. Umakit po siya sa amin after nung live namin, umakit po siya sa amin. Tapos, kasi ako kasi po, mahilig po ako mag-trip ng lola at lola ko po. So gamit ko po yung account ni Dadmon, kung ano-ano po kinocomment ko doon habang may mga emoji. Tapos makikita niyo po sa account ni Mapping po din yung live niya.
5: Nandun pa rin.
9: Ako po, nandun pa din. Scroll lang po kayo. Tapos, tapos,
7: gusto niyo po ng matawa.
9: Pag pinanood niyo po yun, nagla-live po siya na pinapagalitan niya ako dahil doon sa ginawa kong nagko-comment ako na kung ano-ano. Uh-oh. Tapos hinarap niya yung phone, ba't nandito mukha ako?
7: Tapos trending, marami nag-comment ng mga taga-church, uy si Mamping live.
5: Hindi nyo naman sinabi, nag-trending pala kayo, Mamping, hindi ba?
9: Ay, totoo po nag-trending yan, yung mga sayaw nila sa TikTok ngayon. Uh-oh. Nag-trending po sila ngayon na yung mga tambourine dances po. Sila po nung ni Lola Cynthia na finilm po sila.
5: How do you feel, Mary Rachel? Talagang buong pangalan, Mary Rachel? Anong pakiramdam kapag nakikita mo si Mamping na nagsasayaw ng tambourine, pagkatapos interpretative dance, ganyan? Anong nararamdaman mo bilang apo?
9: Ano po, proud po and kabisado ko na po yung sinasabi niya before siya sumayaw. Ano?
7: Alam ko proud at natatawa.
9: Parehas po. Kasi po meron po siya doong isang part sa sayaw na may upuan. So part siya ng routine niya. So pag ano niya, pag tayo niya, lagi siyang may bagong ginagawa. It's either sisipain niya po yung upuan, ihahagis niya. Mm. So, hindi po namin alam kung ano gagawin niya.
5: At so, palaging may element of surprise. Oo. Hindi naman niya sinipa yung upuan dahil may kagalit siya.
9: Hindi naman po. May ano lang. May power
7: part
9: lang.
7: Part kasi sa ano part yung script ng dance niya yun eh.
5: Ah, galing naman. Kasi yung iba, hindi ba? Kapag merong magkaibang generation, minsan naaliw tayo, but at the same time, kinikilabutan tayo, hindi ba? Yung iba naman, oh, stop doing that. Yung ibang mga apo ganyan eh, pinapatigil yung lolo't lola dun sa kinasasayahan naman nilang gawin, hindi ba? But you're proud of your grandparents.
9: Yes po. And kapag sumasayaw si Mamping, syempre si Dadmon wala na po. Pero naalala ko lagi si Dadmon every time sasayaw rin si Mamping kasi si Dadmon yung naglalagay ng upuan kay Mamping lagi.
7: So, lagi niyang vini-video si Mamping. Proud
9: kahit,
7: na proud siya.
9: Kahit po paulit-ulit lang po yung sayaw niya, laging may bagong video si Dadmon.
5: Wow.
7: Eh, kasi iba naman daw yung uniform ni Mamping every event.
5: At saka nakakatuwa, nung pinaka-huling interview with Dadmon dito sa Masayang Tahanan, ano, talagang ibinibida niya na si Mamping, nung pumunta po kayo sa Saudi Arabia, di ba? Nakapagtamburin pa kayo doon. At tuwang-tuwa siya. Makita mo talaga.
7: Iba't ibang bansa na nagda-dance siya.
5: Kaya nga.
7: Nag-dance na siya sa Saudi. Nag-dance na siya sa US. Mm. Nag-dance na siya sa Japan. You know.
5: International na ang dance career ninyo, Mamping.
7: Siya ba sample?
5: Oh!
9: Sample. Huwag niya inahamon. Dala niya po yung USB niya ngayon.
7: O muna, dala niya USB niya.
8: Kasi ano yun eh, word ni Lord sa akin yun. Kaya ako nagsasayaw.
7: Mm-mm.
8: Kasi nagtatamburin nga ako. Siguro mga 40s pa lang kami nung magtamburin ako eh.
5: 40 years old?
8: Oo, nung magtamburin
5: talagang
8: ako.
5: Talagang life begins at 40.
8: Yun, ganon. Tapos, usually, ito yung isa sa patutuo ko, na usually, pag nag-worship, kinakausap ako ni Lord. Kinakausap niya ako. Kahit na ang tugtog ay yung fast song, kahit na yung
10: slow,
8: hindi sorrowful. Yung worship na,
9: sad song.
8: Parang, kasi sa akin, parehong worship yun eh. Yung mabilis at saka yung ano, mabagal. Totoo. Pareho sa akin yun.
10: Expression ano, ng worship natin sa Panginoon. Yun.
8: Ngayon, noong siguro mga around mga 50 plus na ako, oras ng worship sa ano sa
10: edad
8: church.
10: Na namin ni Susan yan,
8: sa church
10: plus.
8: Nagtatamburing kami worship ano time nagtatamburing kami kasama ko yung mga kasama ko sa dance habang nagsasayaw ako ang tugtog niya ay from the rising

0: be praised.
1: Yun ang timing.
2: Yun, diba?
1: Tempo.
0: Sabi ni Lord sa akin, habang sumasayaw ako.
2: Sumegway sa kanta yan.
0: Yan, yan. Habang sumasayaw ako, sabi sa akin ni Lord, ngayon, nakakabataan ka pa, nagbibigay puri ka sa akin. Pero hanggang tumanda ka, gagamitin kita.
2: Ma'am, pingin ang tao ka niyan? 50
0: mga
2: plus?
0: Mga 50 plus.
2: Wow, kabataan tayo, ma'am.
0: Yan.
3: Yes. Oh. Ay, mag-dance.
2: Yes.
0: Oh. Sabi ni Lord sa akin, hanggang tumanda ka, gagamitin kita to glorify my name. So, nung hindi ko kinalimutan yon yung sinabi ni Lord sa akin na yon. So, nung magsa-70 na ako,
2: 70 na kayo?
0: Oh, papunta na ako sa 80 next year. Next year.
2: Talaga ba?
0: Oh, wow. 79 ako sa November. Mm. Ngayon, nung magsa-70 na ako, nag-ready ako talaga. Bumili ko ng mga uniforme, na ano. Kasi sabi ko, Lord, yung sinabi mo sa akin. Mm. Yun na yun. So, at tinupad ni Lord yung pangako niya sa akin. Mm. So, yun, inalaw niya ako makapagsayaw nga doon sa iba't ibang bansa.
2: Iba't ibang time zones.
0: Oo, yun. Inalaw
2: from
0: niya
2: the
0: ako.
2: Rising of the sun to the going down.
0: At natutuwa naman ako kasi yung pagsasayaw ko, marami yung mga kabataan nahahamon. Mm. Miski matatanda, marami nga doon matatanda, nagiging problema na sa church, gusto na nila lahat sumayaw.
2: Wow.
0: Yung mga bata naman, merong sa Hong Kong, yung nung sumayaw ako, merong ano, siguro mga line of 30 plus siya. Magpo-40s na rin siguro siya. Mm. Eh, nanganak siya, dancer pala siya.
2: Oh.
0: Lumapit siya sa akin, umiiyak siya. Sabi niya, noon daw, dancer nga siya, pero nung makapanganak siya,
2: natigil.
0: Hindi na siya sumasayaw. Nung makita niya ako, umiyak siya, sabi niya, pinaalala sa kanya ni Lord na kailangan siyang, kung ako, na yun ang edad ko, ay naglilingkod sa Lord through dance, siya meron siya nung gift na gano'n. Mm-hmm. Kaya, yun, gano'n. Tapos, yung mga matatanda, yun din, na-challenge sila. Kaya, sabi ko, thank you, Lord, ginagamit mo yung pangako niya sa akin, tinutupad niya. Kaya,
2: at saka, ang ganda nun, Ma'am Ping, kasi example talaga, maraming mga mommies nagzuzumba. Mm-hmm. Pero, nakakapagpapawis, healthy yung katawan, pero yung sa inyo, na-stretch na ang mga muscles, nakagalaw na, nakapagpuri sa Panginoon.
0: Yes, yun.
2: Kaya, yun ang maganda, hindi ba?
0: Kaya, salamat sa Lord kasi yung sinabi niya sa akin, hindi niya talaga kinalimutan yun. At ako hindi ko kinalimutan.
3: Hanggang ngayon.
2: Hanggang ngayon.
3: Nag-dance pa si Ma'am Ping.
2: Pag-usapan natin yung the legacy of faith that was passed on simula pa sa mommy ninyo, naipasa sa inyo, naipasa sa mga anak ninyo. Ngayon, nasa apo na ninyo. Ano yun? Were you intentional? Kasi yung iba na ipapasa, gawa ng hindi naman talaga nag-gather together, ibinahagi ang salita ng Panginoon, parang naipasa ng hindi sinasadya. Kayo po ba, ano yung ginawa ninyo para ang mga anak ninyo matiyak na talagang sumusunod at naglilingkod sa Panginoon?
0: Siguro, nung makakilala kasi kami sa Lord, naging desire na namin talaga yun na maglingkod kami sa Panginoon.
2: Buong family.
0: Yun ang talagang ang ibinigay na ng Lord na kaisipan sa akin, sa aming mag-asawa, yung maglingkod kami as a family sa Kanya. Na yung mga anak ko talagang sabi nga ng Lord, 'di ba? Delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. Yung gusto ko at gusto ni Dad mo na mangyari sa buhay namin kasi willing ako na yung mga anak ko di balik kayo. Pero wag niyong baka sabihin niyo, wag niyong gayahin na sila hindi sila mag-aral para maglingkod sila sa Lord. Pero salamat naman sa Panginoon kasi natapos naman pero
3: yung ang sabi niyo ma, pang naalala kong testimony ni Pastor Romel, kahit di sila magtrabaho.
0: Isa 'yon, kahit hindi sila magtrabaho, pero bukod doon, nung tinatawag na sila ng Lord na may pinapagawa na sa kanila, kagaya ni Pastor Roman, si Pastor Roman, tumigil ng pag-aaral muna yun eh. Dahil nga kasi nga, pinapagawa sa kanya. Nagpaalam sa akin yun na, Mi, titigil muna ako kasi yung pinapagawa ng Lord sa kanya, yung rise up na ano. Mm-mm. Sige.
2: Sinuportahan ninyo.
0: Oo, hindi ako ano na, ay, ano ko. Pero wag niyong gayahin. Baka may iba sabihin, ano, ay, ano ha. Hindi. Pero kasi yung alam ko na pinapagawa ng Lord sa kanila yon. Miski kay Romel, ganun din siya na yung pinapagawa sa kanya ng Lord. Na willing ko, sige anak, ituloy mo yung ano yung pinapagawa ni Lord. Excited ako kasi alam ko talagang si Lord yung nagpapagawa sa kanila noon. Oh. Kaya naging ano nga, sinishare ko nga na ano na dahil si Romel, kasi nag-keyboard, nag-ano, ayaw na nga namin siyang maghugas ng plato. Noong araw, naghuhugas siya ng plato. Sila ni Roma, naghuhugas sila ng plato. Eh, pero dahil kasi nag-keyboard
2: baka
0: siya.
2: Baka mapasma.
0: Oo, kasi alam ko na yung kamay niya, kailangan na maingatan. Mm. Kaya pinalibre ko na sila doon na kami na lang ni Dadmon ang nagagawa nung ganon.
2: Pero ngayon, naglalaba, di ba?
0: Naglalaba, pero ano.
3: Ironman.
0: Naglalaba, na, nilalagay lang naman sa washing machine yung ano. Yun.
2: Ayun. Pero ang maganda nga no, nakita natin ano, hindi kayo malinaw sa inyo na hindi ninyo hahadlangan ang tawag ng Panginoon sa inyong talaga. Mga anak. Oh. Sila Susan, it took a while bago dumating sa buhay ninyo si Mary Rachel.
3: After 6 years. Kasi nung pinanganak yan, 3 months old pa lang, kasama na namin sa ministry abroad. Nagkasama na namin siya. Siguro hindi sinasadya, pero dahil nakakasama na namin siya simula maliit, di yan naiiwan talaga sa bahay. Tsaka ayaw namin na may memory siya na iniiwan namin siya pag may ministry. Kasama talaga. Kahit gumastos kami, umingi kami kay Lord ng provision. Lord, bigyan nyo kami ng pamasahe ni Rachel. Ganon. Nagpo-provide talaga si Lord ng ano. Wala naman hindi kami nagsusulisit, hindi kami humingi kung kahit kanino. Talagang alam namin galing kay Lord. So dahil nakakasama namin siya sa ministry, hanggang sa naging teenager na siya, nung college, pag meron siyang siguro twice or isang beses lang namin siya kinausap about it sa ministry yun. Kasi siyempre nung bata, kasama namin siya ngayon na simula high school, siyempre nakakaisip na siya na hindi namin maisip na dahil dala-dala lang namin siya.
2: Gusto niyo sarili niyang desisyon.
3: So kinausap namin siya na patungkol dito, anak, ito yung buhay namin ng daddy. Tapos siyempre kung ano man yung gusto mo, susuportahan ka namin. Pero unang desire namin, mag-serve ka kay Lord. Kahit saan kadalhin ng Lord, yung pa rin ang puso mo, mag-serve ka kay Lord.
2: Wow. Mary Rachel, ang kinuha mong kurso, ang natapos mong kurso ay sa film, hindi ba?
1: Yes po.
2: Ano yung mga kinonsider mo na factors? May influence ba ng pamilya, ng mga magulang mo sa pagpili mo ng kurso na kukunin?
1: Kasi ever since po na pumasok po ako high school, lagi ko sinasabi gusto kong film. As in, it's my dream course po. Pero nung pagka-graduate ko po ng senior high, parang napaisip din po ako. Siyempre, meron ng ano, mga thoughts na parang hindi to practical. Laging, pag pumipili ng course, parang it's a canon event naman.
2: Canon event.
1: Na sa mga magka-college, iisipin nyo kung passion ba or kung ano yung practical na course.
2: Pag sinabing practical,
1: kusan
2: bubuhayin ba ako nito? Opo, no, kikita ba ako dito?
1: Opo. And ayun po, madami po akong, hindi mo madami po, pero meron na po akong mga schools na in-applyan na parang sa akin po, hindi ko pa ma-fully submit yung application. Parang kasi meron pa rin sa heart ko na parang gusto ko i-pursue pa rin yung film po. Tapos, ayun, ano nga po yun eh, answered prayer po yung pag-pursue ko ng film po. Kasi nung isang ministry po namin, late po ako nag-submit pa sa school ko. Late po, as in, third batch na po ako. So, di talaga ako sure po kung makapasok ako. It's my last ano na po yun. Kasi yung other applications ko po, hindi ko na po siya sinubmit. So, ito na.
2: So, sa isang eskwelahan ka lang?
1: Nag-submit po ako, pero hindi pa po ako nagre-reply na doon na po ako. So, itong binild, it's either po makapasa ko dito or wala akong this year, wala po ako sa kahit anong college po. Tapos, nung same day po, parang nung day po na meron po kaming tugtog, naka-receive po ako ng email po na pasok po ako sa school po na yun.
3: So, natanda mo, pinag-pray natin bago
1: opo,
3: ka,
1: pinag-pray po talaga
3: bago ka mag-college. Pagka-graduate niya, nag-isang beses, nag-pray kami, kaming family, kaming tatlo. Isik natin si Lord kung saan ka dadalhin na school at anong kurso talaga. Dahil yun ang gusto niya, so pinag-pray namin, nag-open ang door ang Lord. So, yun.
2: So, nakita mo yung support ng mommy mo.
1: Apa.
2: Ng mama mo dyan sa iyong kurso.
1: Yes po. Ano po sila, very supportive po sa kung ano pong gusto kong course. Kasi po kapag art na, typically po pag art na mga courses, parang medyo hindi, ano yung mga magulang kasi hindi siya practical, yun nga. Kasi wala ka masyadong makuha ng money doon. Pero yun, I'm very blessed to have a family na na nagsusuporta po sa kahit ano pong gusto ko pong tahakin po.
2: So, at saka, napaka-powerful noong napili mo na kurso kasi napaka-powerful ng film, hindi ba?
1: Apo.
2: In communicating and connecting to people.
1: Yes,
2: talagang magagamit sa ministry ninyong buong pamilya. Pag-usapan natin yung mga na-appreciate ninyo sa isa't isa. Na-appreciate kay Ma'am Ping bilang ilaw ng tahanan sa Guevara family.
1: Yun.
2: Yan. Si Rachel muna, anong na-appreciate mo kay Ma'am Ping bukod sa pinapatawa ka?
1: Si Ma'am Ping po kasi, siya po yung lagi na po kasama. Simula po na nawala po si Dadmon. So ako na pang roommate niya, lahat na ng body ako na. Ang na-appreciate ko po kay Ma'am Ping, pinapakain. Hindi. Si Ma'am Ping kasi po, ano po siya, yes man sa akin po.
2: Oh.
1: So kapag may gusto po ako, kunyari po nasa grocery, kinukweto niya po si Tita Ria. Kapag meron pong nilalagay si Tita Ria dati na mga gusto niya galing grocery, madalas inaalis ni Ma'am Ping.
2: Tinatanggal niya.
1: Tapos ako, tapos ko nasa isip ko, thank you Lord, hindi po ginagawa sa akin ni Ma'am Ping na kapag nasa grocery, pag meron po ako gusto, lalagay niya po yan.
2: Ganyan talaga sa mga apo.
0: Si Ria nun eh.
1: Ayan.
0: Totoo, ano?
2: Diba?
0: Mataas ang halaga nung ilalagay, pababa ng pababa.
3: hindi naman nire-reject ni Ma'am Ping, kinukwento niya. Basta yung papalitan ni Ria ng mas cheap yung presyo. Yung expensive yung ilalagay. So, papalitan ni Ria, pag inalis ni Ma'am Ping, papalitan ni Ria ng mas mura.
2: So, dyan natuto ng budgeting si Ria. Yeah. Look for cheaper alternatives, hindi ba? So, ano siya, talagang supportive kahit
1: supportive
2: sa mga
1: po si
2: gusto
1: Ma'am
2: mong kainin.
1: Opo, and ano po, parang sa lahat po na yata ng Ma'am, pero kay Ma'am Ping talaga nakita ko, yung love language niya, yung pagbibigay ng food, kahit kanino po.
3: Kahit
1: kanino po sa church or makasama namin sa ministry, lagi po siyang may inaalok
3: na
1: food.
3: Pagka sa church, opo. Si Ma'am Ping, hanap, alam na may pagkain niya.
1: At saka po, ano, willing po siya magluto para kahit kanino po, kasi alam niya po, pagod. Kunwari sila, daddy po, pagod na pagod, galing sa ministry.
3: May magsabi niyang sample.
1: Ano po siya, magluluto lagi po.
2: Ayan na ang mga kapitbahay natin, no? Nag-order na ng ulam sa inyo, Ma'am Ping.
1: Lagi po niyang tanong, lagi niya bugad, kumain na ba kayo? Laging ganun po yung bugad niya. Bungad niya kapag may uuwi sa amin, kahit sino sa amin po, na late sa bahay. So parang, ayun, parang gesture din ng I love you, basically, is kumain na ba kayo? Ganun po.
2: Ganda naman nun. Okay. Sa mama mo, anong na-appreciate mo sa mama mo?
1: Si Mami.
3: Ayos ka.
1: Ito na, ma. Ito na. Si Mami rin, actually, lahat po sa family po supportive po. Uh-oh. Pero si Mami din po is yon. Hindi, actually, di po sila na ni-nermon po. Lagi nilang pinapaalala sa akin. Mm-hmm. Like, they're a reminder po sa akin kung ano po yung mga dapat inuuna po sa life. And madali po sabihin naman na dahil kilala sila mga pastor, mapipressure ka as pastor kids. Mm-hmm. Pero sila, never nila binigay po sa akin yan.
2: Mm-hmm.
1: Like, they treat me...
0: Wow, iyak naman ako doon.
1: Wag be, naka-makeup ka. Ayun po. And super... Like, parang sa lahat naman yata ng mom na kahit pagod sila, yung mga gawain bahay, ngayari, kailangan ko po na last minute na damit, lalaban ni mami yun kahit sobrang gabing-gabi na. Mga ganun small things lang naman.
2: Naalala ko nung high school kaya yata nito, nanalo ka sa isang events. Oo.
1: Ay, ano po yung elementary?
2: Elementary.
1: Po?
2: Yung parang recycled.
1: Opo, oh, elementary.
2: Sino gumawa ng gown na yun?
3: Pinagawa namin sa kapitbahay namin.
1: Sana sinabi mo na lang.
2: Sasabihin ko pa man din, kahanga-hangang nanay.
3: Pero ako naganap ng mga ano, mga, ang tawag doon yung bag na yung eco bag.
2: So, ibig sabihin, nagulat ka sa mga basurahan?
3: Oo. Nagpanggap ako na taong grasa.
1: Sobrang supportive niyo din naman kasi. Noon kasi si Daddy, nung nandun ako sa likod din po, parang kino-coach niya ako sa mga sasabihin ko kasi nakikinig siya dun sa question and answer
2: talaga,
1: portion.
2: Talaga? So, beauty pageant
1: ay, hindi po dun
2: din.
1: Lang.
3: Ang tawag, nutrition week ba yun? Parang nutrition week.
1: Eh, buwan ng wika yun.
3: Ah, buwan ng wika. Okay.
2: Pero mga recycled, di ba?
3: Kasi siya lang talagang may ganun.
2: Recycled yung mga suot mo. Parang merong mga, yung drink pa yata. Na...
3: Mga eco bag, nagpunta ako sa mga kali, nagpanggap akong taong grasa para makakulik.
2: Yan ang pagmamahal ng nanay talaga. Uy, pero maraming nanay ang gumagawa niya na.
3: Naghanap talaga ako.
2: Yung mga nanay ang gumagawa ng project ng mga anak nila.
1: Yon.
3: Pero yung part ko naganap naman ako ng eco bag. Kasi ang tangkad niya, so maraming eco bag yun. Hindi lang yun, baka ilang eco bag yun, 100 o lagpas ng ano. Ang dami, wala naman kaming eco bag sa bahay, so naganap ako. Sa mga kapitbahay, mga kaibigan, ka-church.
2: Syempre hindi kumpleto ang kwentuhan natin kasama ang mga Guevara ladies nang walang music, hindi ba? Kasi nga ang calling ng buong pamilyang ito talagang worship, music. Kaya may gitara tayo dito. Yung gitarang yan, saan galing? At saka ang daming nakapirma.
1: Ano po, gitara po to ni Daddy. Mm. Tapos ito po yung dinadala niya po sa pag nasa ibang bansa.
3: So, mga worship leader, mga worship minister.
2: May Kuya Romy Dinglas. Yes. Wow, tatay ng papuri music yan. Sino ba? Robert Senya.
3: Yeah, Tim Hughes, Al Gordon, Ernie Palacio, Laverne,
2: Pastor Jaren,
3: Robert More. Oh, marami. Oh. Iba nabura na kasi pag pinapawisan siya eh.
2: Laverne Ducot, nandiyan din. Oo, ang dami, nakakatuwa.
3: Nabura na iba eh. Ngayon, ipilma ka din daw dyan eh.
2: Ah, ganun ba? Eto, kakantahan natin ang mga nanay ngayon. At magbibigay ako ng category ha. At kayo yung maglalapat ng akmang worship song para sa pinagdaraanan nila.
3: Name that tune.
2: Oo. Ano ang kakantahin natin para sa mga nanay na napapagod at medyo nawawala ng pag-asa? Lalo na ang taas ng mga bilihin ngayon at hirap na sa pagbabudget. Yan.
3: Siguro yung latest song na lang na binigay ng Lord na na-compose January. Hindi natin alam na magkakaroon pala ng ganitong crisis sa atin. Di ba? Biglang nagkaroon ng gera sa Middle East. So, timely. Dahil napakasimple ng song pero powerful kasi it speaks about yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Mm-mm. Ang title niya, Magtitiwala. Mm-mm.

0: At sabi ng Bible, lahat ng nagtitiwala sa Panginoon ay blessed. Diba?
1: So sa mga nanay,
0: hindi kalugihan na magtiwala sa Diyos. Tayo ay pinagpala pag nagtiwala sa Diyos.
1: Nakita natin sa experience ng Guevara family, never na nagkulang ang Panginoon sa mga panahon na sila ay may mga travels, hindi lang sa Pilipinas, maging abroad na isasama nila ang kanilang anak. Ni hindi kinakailangang mag-solicit o manghingi, nagpapadala ng sapat at higit pang provision. Amen. Ang Panginoon. Amen. Ano naman ang kakantahin natin para sa mga nanay na naghihintay na magbalik sa faith ang kanilang mga anak? Lumaki sa simbahan, pero ngayon mga umalis na ng simbahan, naging napaka-busy na sa trabaho, medyo nakalimot kay Lord. Ano ang encouragement natin para sa mga nanay na ganyan ang sitwasyon?
0: Maganda yung kay Buti Bo, na yung goodness ng Panginoon ay pwede niyang, I mean, yung goodness ng Panginoon talaga mapagkakatiwalaan mo. Hindi magbabago yung kabutihan ng Panginoon. Kapag sumandal ka sa kabutihan ng Diyos, lahat ay kayang gawin ng Panginoon. Hindi dahil sa tayo ay mabuti, kundi siya

0: Naalala ko po ang sabi ng Bible, it is His goodness that brings us to repentance. Mm-hmm. Na ang kabutihan ng Diyos ang siyang maglalapit maging sa mga anak natin na nalalayo sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Magdadala at maglalapit muli sa Panginoon.
1: Sa mga mothers who are feeling discouraged, hopeless, helpless right now, tandaan po natin ang kabutihan ng Diyos. Ito ay hindi lamang awit. Ito po ay katotohanan na pwede nating panghawakan at pwede nating maranasan. Ano ang message ninyo para sa ating mga kapitbahay, mga nanay na nakatutok ngayon at nakikinig sa atin ngayon? Ma'am Ping, maikling mensahe para sa mga fellow moms natin.
2: Hello mga lolas, patuloy kayong magtiwala sa Panginoon at wala naman tayong pwedeng magawa eh, kundi talagang maglingkod lang tayo sa Lord kasi yun lang yung ano, yung magiging kaligayahan ng puso natin. Mm. Napakasarap kayong maglingkod sa Lord, kaya ine-encourage ko kayo. Kahit ano na pwedeng ipagawa sa inyo ng Lord, yung gift na ibinigay sa inyo, gamitin ninyo hanggang sa kayo ay, sabi nga, ano, habang buhay.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ng mahal na mahal kita pang habang buhay, papupurihin kita.
1: Ayan.
2: Amen.
1: At kitang-kita natin yan sa example at sa buhay ni Ma'am Ping. Mary Rachel, ang request ko sa iyo, ipag-pray mo kaming mga mommies at ang mga kapitbahay na nanay na nanonood at nakikinig sa atin ngayon.
3: Let's pray po. Lord Jesus, lumalapit po kami sa inyo, Lord God, and tinataas rin po namin lahat po ng mothers, Lord God, sa buong Pilipinas and buong mundo, Lord. Alam niyo po yung mga struggles po nila, Lord, and alam niyo po ang mga desires din po ng heart po ng bawat nanay po, Lord God. And we pray, Lord God, na matutunan po ng bawat isa po na sa inyo po patuloy magtiwala, sa inyo po patuloy na lumapit sa kahit ano pong pangangailangan, Lord God. And we continue to pray, Lord God, for strength, Lord. Continue to pray, Lord God, for healthy bodies, Lord God. Sa lahat po ng gawain po na kailangan po nila gawin sa araw-araw po, Lord God. And we continue to pray po, Lord. Also, bless their families, Lord God. Thank you, Lord God, that you will provide po sa bawat pangangailangan po about mga nanay at yung mga pamilya po nila, Lord God. Salamat po, Lord God, na kayo po ang nagbigay po sa mga nanay po namin, Lord God. Thank you po that they are a blessing to everyone. But Lord God, thank you po. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen. Amen. Thank you so much sa mga Guevara ladies na ating nakasama ngayon dito sa Masayang Tahanan. Binabati

0: And happy, happy Mother's Day ang aking mother-in-law, Ma'am si Alma Salumbides, at ang aking sister, si Yelly Malibiran Lee. At sa lahat ng mga mothers na nandito, pati Keria, happy, happy Mother's
1: happy
0: Day
1: Mother's po. Happy Mother's Day po sa lahat.
2: Happy Mother's Day po.
0: At nagpapasalamat din tayo sa ating mga kaagapay, John B., Jabez, Benji, JV, Eileen, Angge, Endesa, and of course, kay Precious Grospe Cruz. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating masayang tahanan. Palagi pong tatandaan, ang mga nanay ay talaga namang biyaya sa atin ng Panginoon. Nakita natin today na ang motherhood ay hindi lamang tungkol sa pagpapalaki ng anak. Ito ay tungkol sa legacy ng pagmamahal, ng pananampalataya at ng pagsamba sa Panginoon. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran Salumbides, bumabati sa inyo. Happy Mother's Day! God bless our families! God bless the

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero, di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
2: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan. Kwentong kalusugan.
5: Kwentong kalusugan.
3: Panahon na para unahin ang kalusugan.
5: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
3: para sa healthy and happy family.
5: Kwentong kalusugan.
6: Hello kaagapay, magandang araw. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Gaano ka ba kalusog ngayong araw ng Sabado? Saktong-sakto po ang ating discussion. At ang tanong na yan, ikaw sumagot ka kaagapay, gaano ka kalusog at gaano mo pinapanatiling malusog ang iyong pamilya? Ito po ang programa tuwing araw ng Sabado, hatid po sa inyo ng 702 DZAS na magbibigay ng tulong, ng tips, idea, paano nga ba pangalagaan ang kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama po natin.
7: Ako naman po si Ms. Rika Rencio. Wellness Center.
6: Okay, kasama po natin si Ms. Rica ng Tree of Life Wellness Center. Ms. Rica, ano po ang discussion natin ngayon?
7: Well, actually today, iniisip ko nga, syempre wala naman pong, hindi naman mawawala sa atin ang mag-share ng ating recipe. Pero bago po lahat yan, gusto ko kayong i-greet ng magandang umaga sa mga tagapakinig ng DZAS every Saturday. Maraming salamat po sa inyo. For today po, dalawang recipe ang aking i-share na naman. So, kasi may mga pasyente kami na parang medyo binayayaan yata sila ng sakit. So, meron kasing cancer patient plus diabetic pa. So, minsan hindi nila alam kung ano bang pwede nilang ulamin. So, sa amin naman po, as Tree of Life Wellness Center, we are focusing on whole plant-based diet. So, since diabetic ang pasyente, dapat maging stable yung blood sugar nila while they are here. So, we are giving them the right kind of food. And also, with cancer patients na dapat mataas din sa anti-inflammatory or anti-oxidant ang mga pagkain din nila. So, combination yan. So, ang napaka-simple lang yan eh. It's whole plant-based diet. But, you know, not depriving yourself to eat yung kung ano yung gusto nyong pagkain. So, ngayon, doon muna tayo sa tofu vegetable stir fry. Sabi nila, "Ma'am, eh, breastfeeding ako." Sabi ng aking may narinig ako na bawal daw sa akin ng tofu. Sabi,
6: okay.
7: Sabi naman namin dito, "Ma'am, hindi naman po bawal as long as it's in moderation." Yes, and tofu kasi contains isoflavones such as which can it's a part of a plant-based diet. So they are much weaker than the real estrogen. So they can also block the stronger estrogen effect in the body.
6: Oo.
7: Yan. So,
6: Nurse
7: huwag kayong
6: Vika.
7: masyadong matakot.
6: Oo.
7: Pero, kapag ang pa...
6: Ayan, may tanong lang ako, no?
7: Ano po
6: Yung
7: yun?
6: sabi mong pwedeng kumain, gaano kadalas yung safe para sa mga merong cancer na kumain ng tofu?
7: Well, actually po, nasa in moderation. Not yung araw-arawin mo yung tofu. In moderation sa pero pag nagtata meron kasing gamot doon na tamoxifen. So, kung ang pasyente is nagtitake ng ganon, pwede rin nilang i-consult kung gaano kadami ang pwede nilang ikainin na tofu. Pero lahat should be in moderation. But, siyempre naman, pag sobra, siyempre, pag masyado sobra, yan, di ba, nakakasama din sa ating kalusugan. So, ang ginagawa namin dito, kasi ang tofu is, since that we're going to switch our lifestyle, the whole plant-based diet, ang tofu kasi is high in protein. So, ang gagawin natin, since na bawal silang mag-meat, bawal silang kumain ng chicken, ng pork, or beef, the alternative protein is the tofu or mushroom. So we have the tofu vegetable stir fry for diabetic and cancer patients. Yung mga meron na nun combined sa kanilang katawan. So kumuha na kayo ng mga papel at ballpen para po ma-lista ninyo yung mga ingredients at paano po gawin. Napaka-simple lang. Just sauteing it and everything. Meron na kayong pagkain. First of all, syempre, ating ingredient is the tofu. Yan. So, meron din tayong vegetables. So, kung anong vegetables nyo, high in antioxidants, the cruciferous vegetables, like the, meron tayong broccoli, yan, broccoli, or pwede natin siya lagyan ng bok choy, yan, or petchay. Yung iba kasi, ang linalagay nila kangkong. But for us kasi po, ma'am, hindi po kami nagkakangkong unless may roots yung kangkong na binili ninyo. Kasi yung kangkong dyan lang sa palengke is from kung saan-saan lang sa umuusbong. So, sa amin po, hindi po namin ina-advise yun. So, yung mga kangkong na may roots, pwedeng-pwede po sa. Okay? And also, we have the... instead of soyo, what we are using is the coconut aminos or the liquid aminos. Yun yung ginagawa namin sa pampalasa. Siyempre din, pwede tayong garlic and onion or garlic and onion powder, salt to taste, and also pepper. Kung gusto niyo kung mapatis talaga kayo, hindi nyo kayang walang patis, then what we're advising our patients is to buy the yung vegetable patis, pwedeng-pwede po siya. Yan. So, first of all, syempre, hindi kami gumagamit dito ng oil. So, we're going to stay our bawang sibuyas sa tubig. Gaano karami ang tubig? Ang tubig is just siguro, just for it mga... konting-konti lang naman. And then you're going to use either ceramic or glass or stainless steel, pwede naman ninyong gamitin yun pang duto. So, when you're sauteing, you will add a little bit of water, add lang ng add kapag medyo nagiging brown na yung ating garlic and onion. Okay? And then, siyempre, paano kaya yung tofu? Eh, di ang lambot nun. Tawag dun, madudurog pag sinosote. So, ang ginagawa namin dyan is that we're slicing it. Siyempre, ang tofu kasi, sabi nila, ma'am, pwede ba kami bumili ng tofu sa palengke? Actually, nakikita ko kasi yung tubig nila kani-kaninong kamay ang sinasawsaw. So, medyo, for me, I will advise na kung medyo may budget naman, you can buy it in a market or grocery, pwede naman po sa tofu. But kung talaga sa palengke, make sure that it is really malinis, it's clean. And then, ang gagawin niya siya is pat it with paper towel, kasi na basa pa yun, and then slice it, put it in air fry. Air fry ang ginagawa namin sa kanila para konting maging crispy. So, kung wala kang air fryer, paano yan? Wala kang air fryer, ma'am. Medyo hindi pa kami nakakabili. So, ang gagawin natin, sige. Ang gagamitin yung vegetable, ay, ang gagamitin yung oil is olive oil, the pure, hindi extra virgin. The extra virgin is only for dressing. The pure olive oil, pwede din siyang pang saute or pang ano lang, sa gusto nyo magprito, ganyan ng konti, then you can do that. So, once the tofu is crispy na, pwede nyo siyang i-set aside and then continue na doon sa ating pag-saute ng garlic and onion plus the vegetables itself. Yung broccoli na vegetables, yung iba kasi doon, pinatapon nila yung stem. So, when ako noon, nung nasa ibang bansa, hindi ko alam eh. Cut lang, tapon na. Nung pala, pwedeng-pwede nyo siyang kainin. Tanggalin nyo yung matigas sa part and then i-peel nyo rin yung outside niya and then you can cut it. Okay? Tapos yun din ang gamitin yung for, ano din, for vegetables. So, walang tapon ang broccoli ah. So, huwag kayo manghinayang kasi medyo mahal. Huwag kayo manghinayang kasi yung stem noon nakakain. Okay? Huwag lang yung matigas na part, yung malambot na part. And then, if you have bok choy, then you can put it everything, yung panlas, yung toyo nyo, siguro, I mean, the coconut aminos, you can put 2 tablespoons of coconut aminos, and then salt and pepper to taste, and also, ilagay nyo na yung garlic and onion powder. Yung mga herbs niyo pwedeng-pwedeng nyo po yan gamitin. Hindi po namin yan tinatanggal sa pagluto ninyo ang mga herbs kasi isa rin yan sa nagpapasarap. Kaya yung iba, nalulungkot kasi asin at paminta lang ang ginagamit. Huwag po kayong matakot gumamit ng mga herbs, okay? Pampalasa pa din po yan para hindi po kayong ma-deprive sa mga kinakain ninyo. And then, after taking everything, the vegetables, and put the tofu. And you serve it with your family or with your children. Ang kanin niyo po dito, bawal po tayo sa white rice ha. It should be brown, red, black, or the cauliflower rice. Yan. Kung medyo nakakaangat-angat, pwede naman ang cauliflower rice. So this one recipe is good for diabetic plus cancer patients. Yan. So sana nakuha niyo yon kasi meron pa tayong isa pa. So, ready na kaya kayo doon sa isa pa o nagsusulat pa rin? Yon. So huwag kayong mag-alala kasi pagkatapos ko kayong busugin, meron tayong panulak dyan for diabetic patients. Na ituturo ko rin po ngayong umagang ito. Yan. So, ngayon po kasi sinasabi nila, namimiss ko na ang sisig. Siyempre, sarap nun, di ba? Pag masyadong crispy. Tapos, medyo maanghang-anghang pa with mayonnaise. Huwag po kayo rin mag-alala kasi ang sisig is pwede nyo rin pong lutuin. Ang ipapalit lang natin, of course, our healthy tofu sisig, which we can add also mushroom na mataas din siya sa protein. What kind of mushroom? Any kind of mushroom. Wag na wag lang po canned mushroom. Bawal po yan sa atin. Bawal na bawal ang processed food. Okay? So, ilipat na natin ang ating mga ball pen sa isa pang papel. This is our ingredients. Of course, maraming sa akin kasi ang sisig ko is tofu sisig is madaming onion. So, onion is really good sa mga cancer patients kasi high in antioxidant. And also garlic. Yan. So, for the tofu naman, one cup lang kung ito lang kakain, pero kung family, 2 cups gawin nyo. Okay? So, we have onion, garlic. Nasa inyo na yan, ah. Hindi ko na sinasabi kung ilan piraso kasi nasa inyo na kung gaano ninyo kadaming gustong ilagay. Okay? And we have also luya, the ginger. Okay? We can use that para sisig na sisig ang dating. Yan. And we have a little bit of olive oil And also for our pampalasa, the salt and pepper, and a little bit of coconut aminos, just to, you know, just to add or enhance the taste of the tofu sisig. So, paano pa tayo gumawa na sisig? Nako, ito na naman. Siyempre, bawal na naman tayong gumamit ng oil. Pero kung gusto nyo pa rin, we have the olive oil. Okay, pure olive oil. We have, ang gagawin lang po natin dyan, stir lang natin. So, kasi ang ginagawa natin, just stir everything. Ayan na siya. So, para lang tayong gumagawa ng normal na sisig. And then, i-add lang natin yung tofu. And we have also if you want a little bit of, kasi yung sisig, pwede din siya lagyan ng konting beans or ano ba yun, yung bagyo beans na maliliit yan, pwede niyo po siyang lagyan. And once that the tofu or tofu sisig is ready, you can transfer it into your sisig plate ba yun? Tawag nila. Wala kami nun eh. And then, sabi nila po, ano yun, mamayonnaise ako. Alam niyo ba, pwedeng niyo ilagay doon yung avocado. I-mash niyo lang yung avocado, then top it above the tofu sisig. Napakasarap niya. Sobra talaga iba. Class ang ating dating pang ganun. Sobrang, lasang mayaman. Ganun. So, that will be our tofu sisig. So, sana po, mabubusog kayo. Meron na kayong pang-dinner. Ay, may pang-lunch na. May pang-dinner pa kayong recipe na nakuha galing sa amin. And not only, di ba pinangako ko kanina na not only the recipe that I'm going to share, but also yung panulak natin. Ano ba yung panulak natin? Kasi, ma'am, diabetic po ako. Hindi, bawal tayo sa alcohol, ha? Hindi porket nagsisig tayo ngayon is papartiran nyo siya ng isang malamig na alcoholic drink. No, you can partner it with our 5 green juice. 5 green juice natin. So, well, that is the juice that we are giving it to our patients, the diabetic patients, and also share ko na kasi lagi yung ating miracle drink, which is for cancer patients. So, ito naman yung diabetic patient natin. The 5 greens. Ano ba yun? Bakit 5 greens? We have ampalaya, we have cucumber, we have celery, and also, we have the bell pepper, na green, and also, we have the apple, na green. Kaya 5 greens kasi lahat yun colored green. Sabi na bakit apple na green? Alam nyo kasi yung apple na green, mas mababa yan yung sugar level niya kasi yung red apple. So para naman medyo may konting sweet taste ang ating 5 greens, we add the green apple which is low in sugar. So itong mga ingredients natin is very good or very much ito yung drink na laging ininom ng diabetic patients here sa Trias Life Wellness Center. So juice it all, drink it for 2 times a day, then you'll see the difference of your blood sugar. Ang dapat lang talaga sa atin is to change your lifestyle to a healthy one. Alam nyo ngayon, napakadaming may sakit. So, sumasabay pa sa ating sisig. So, we need to take care of ourselves. Kasi, ang ating talaga, sarili natin ang kakampi natin dito. So, tayo ang mag-aalaga para sa ating sarili.
8: Okay, Nurse Rica, thank you so much dun sa mga na-share mo na recipe, no? For sure, maraming mga idea yung ating mga kaagapay na makakapagluto sila ng healthy. Yung tofu sisig, tapos meron pang partner na inumin na totoo rin naman na healthy. And Nurse Rica, based din sa research, no, yung iba kasi ang gusto na kind ng tofu, yung firm, yung para bang magiging karne yung kanyang texture, ano? Sabi lang naman dito sa and actually sabi sa research nga according sa food scientist kapag ang tokwa, kasi di ba sabi mo kanina, medyo hindi kayo approved doon sa tokwa sa palengke kasi nga yung pinagbabaran hindi ganon kalinis, hindi kasi siguradong malinis. Pero hindi ba pwede mo rin naman siyang ibabad ulit sa bahay mo? Pero kasi yun yung ginagawa ko. Anyway, depende naman yan sa suggestion, recommendation ng Tree of Life. Pero yung ginagawa ko kasi, inaalis ko yung, masarap kasi yung tokwa eh, sa palengke, no? Inaalis ko yung tubig niya, tapos binababad ko ulit siya sa panibagong malinis na tubig. Tapos, in less than 5 to 10 minutes, papakuluan ko siya sa tubig na may salt. After nun, magiging firm siya. Kahit anong gawin mo na sa kanya, mas tatanggapin niya lahat ng seasoning na ilalagay mo. Let's say, yung herbs, yung asin, yun lang. Para mas may texture, para, kumbaga yung tokwa, kaya kanyang ipaglaban. Kasi yung karne, di ba, lumalaban. Di lang siya melts in your mouth. Pero ang sarap na nakakagutom, Nurse Rica, yung mga kinuwento mo na recipe. And paano naman, Nurse Rica, kung kanina sabi mo din, yung kangkong, may requirement kayo sa kangkong, dapat may ugat. Paano kung hindi siya nakapasa sa qualification, tapos gusto na nung pasyente nyo o nung tao na healthy, nag-try na maging healthy, na kumain ng kangkong, ano kaya yung pwede nating ma-recommend na at least magiging mas malinis yung kangkong despite na hindi mo alam yung family background niya?
7: Well, I understand kasi ako mahilig din ako sa kangkong.
8: Di ba masarap
7: ang gagawin mo? Yes. Actually, yung baby ko, gustong-gusto niya yun, yung kangkong. Pinapapak niya lagi. Oh, and diba? Also, yung wala akong problema doon, yung kangkong with tofu. Nakakala nila meat, yung tofu. Sabi nila, mami, paiba ko baboy. So, ang ginagawa naman natin, the usual. So, wash it properly. Then, ibabad natin siya sa asin na may calamansi or baking soda. Kung meron kayong ozonizer, then pwede naman po. Pero kung, kasi ngayon, ang kangkong kasi, I understand that it's really cheap than the other green leafy vegetables. Pero kung yun talagang gusto nyo kanin, then do the ano na lang, proper cleaning of the vegetables. Yan. 5 to 10 minutes na babad sa asin saka sa makalamansi or sa baking soda po.
8: Okay. Huwag na nila sabunan, ano?
7: No. Baka scrub nyo pa yan with sponge. Huwag pong gagawin yan. Just ano lang, babad. And then after po yan is tawag doon mag-aano po kayo, mag-wash it again.
8: Mm-mm. Okay. Somehow, no, it will help na maging malinis yung gut, malinis yung colon, dahil magiging healthy yung kakainin. Pero, Nurse Rica, meron kayong nire-recommend talaga na diretso yung effect to have a clean colon.
7: Yes po. Well, actually po, yes, meron po kami dito. Actually, the hydrocolonic itself, it helps also to clean the colon, the detoxification of the body. Sabi nga nila, wala akong time. Alam nyo, mga tagapakinig ng DJS, kahit once a week, me, myself, naku, kaya nga ako nagkaroon ng baby number 3 eh. Kasi, nag-hydrocolonics ako to lose weight and I achieve losing weight and also having a clean gut. And then, I have baby number 3. Pero kung mga, ano yung ako sinasabi na, ano, na magkakaroon kayo kasi instant baby number 3 pag ano, hydrocolonics. It's just that, your body is, nag-give health sa. Kaya, gumaganda ang ating pakaramdam, nagiging light, unaalis yung bloatedness. Kasi ngayon para lahat ng tao, bloated ako. Ganito ang nararamdaman ko. Lagi akong busog, pero ang dami ko pa rin kinakain. It's because, alam nyo kasi, a healthy colon, it starts there to be healthy talaga. Yung pagiging maayos ang gut. Sabihin nga natin, kapag wasak ang gut natin, doon tayo nakakaramdam ng kung ano-ano, di ba? Katulad ng, for example, na dito kasi nagsimula ang toxin sense sa ating colon. So pag yan is na imbak ang mga hindi mga magagandang toxin sa katawan at hindi na ilalabas ng maayos, then first step yan to have, you know, kind of what kind of disease na katulad yan, ng mga na, magiging member kayo ng high society kasi sa mga kinakain.
8: Mm-mm.
7: Lagi na sinasabi ni Ma'am. Ako medyo pumapasok na ako sa high society eh. Kinalang? Andito ang tree of life. Medyo, ay, medyo
8: grabe sila. Nakaalalay.
7: Yes, nakaalalay sila. Kasi nga, yung natural, you know, yung mga pagkain natin, yun, and the hydrocolonics itself, I'm doing it every once a week. Kasi doon
8: okay.
7: Tayo sa maintenance.
8: Mm-mm. Nurse Rica, gaano ba katagal yung procedure, no? Madalas natin sinasabi hydrocolonics, pero can you walk us through ano ang mga gagawin sa isang kliyente pagpasok niya ng Tree of Life for hydrocolonics, gaano katagal, tapos ano yung magiging effect?
7: Yes. Usually po kasi pag mag-hydrocolonics ka, how I prepare myself, ganito po yan. 1 to 2 hours or 1.5 hour, bawal kayong kumain. Just to, you know, para lang, kung kumain kayo, para kumain kayo, pumunta kayo, magpababa mo na kayo ng isang oras. So once nandito na kayo sa Tree of Life, na mag-hydro na kayo, first we're going to assess you pa kung pwede sa inyo or hindi. And then once na pwede naman po, usually, pag constipated talaga, yun ang number one na ginagawa ng pasyente, the hydrocolonics. The procedure itself is 20 to 30 minutes. So, merong ipapasok na filtered water sa inyo and then ilalabas ang mga toxins sa katawan ninyo. So, ang ginagawa niya, yung mga iba, sometimes, kasi may discomfort. Wala dapat pain, but discomfort. Pero after no, napakagaan ng TV. May nozzle na ipapasok sa inyo, just a little bit, konti lang, hindi ganun kalaki. Kasi doon sila natatakot, kaya ayaw nila mag-hydrocolonics eh. The nozzle na ipapasok sa inyo, maniwala kayo, ganyan din ako. Nanginginig pa ako, pasigaw-sigaw pa nga ako dati. Pero to be honest, pero nung once na hindi dapat walang pain, it's just a discomfort na meron lang nasa loob. Kasi nga, kasama yung support ng procedure.
8: Mm-hmm.
7: Pero wala pain. So, our staff is under talaga sa pain talaga sila, hydrocolonic pain. So, napaka-swabbing. So, hindi mo na mararamdaman yung ginagawa nila. Parang nakahiga ka lang. Yung iba nga, si cellphone pa eh. So, parang wala lang.
8: Nakatagilid, so, di ba?
7: Pwede siyang nakatagilid, pero pwede din siyang nakatagilid.
8: Ah, pwede nakatagilid.
7: Yes. Ang the best sa amin is nakatihaya. Pero the patient is hindi niya hayang to may haya, pwedeng nakatagilid. Kasi iba rin yung labas ng water kapag nakatihaya at nakatagilid. So, any naman pwede. Pero mas para gusto namin yung nakatihaya. Yan. So, 20 to 30 minutes procedure niyan. Nako, after no, napaka-light ng feeling ng pasyente once na nagpa-hydrocolonics. Kaya usually, pabalik-balik ang pasyente dito sa Tree of Life for hydrocolonics.
8: Okay, na-experience ko na yan kaagapay. Parang ano, uminom ka ng tubig sa paibang lugar, makakararamdaman mo agad na, mararamdaman mo na yung pumasok yung tubig sa loob ng tiyan mo, tapos mararamdaman mo din na lalabas siya, parang regular na pagdumi mo, and then makikita mo siya sa hose, ayan, tapos i-explain naman sa iyo yung mga kulay, may iba't ibang subtitle yung color na ilalabas mo. So, sila naman ang mag-e-explain nun. That's another discussion. But, tama yun, si Nurse Rica. It feels good. Actually, to the point na nung na-experience ko yung hydrocolonics, ayoko na kumain kasi malinis na eh. Alam mo yung bahay, yung kwarto mo na malinis, yung bahay mo malinis, ayaw mo na papasukan ng tao, ganon. Ganon yung pakiramdam niya. Pero it is really advisable sa atin, mga kaagapay, lalo na hindi healthy ang halos lahat ng kinakain natin. Yung mga choices na ginagawa natin everyday, maging mindful rin tayo. Paalala to lagi ng kwentong kalusugan ng programang 702DCAS na we care for your welfare. Kung nararamdaman mo na medyo tumataas ang presyon mo, you listen to your body. Pag naglalakad ka na, medyo hinihingal ka na, kaba kailangan mo ng exercise, masakit na yung upper back mo, baka medyo nagigain ka na ng weight. Yun. Medyo mahirap siya sa simula, but it is always a decision. And of course, by the grace of God, tutulungan po tayo ng Panginoon. Thank you so much, Nurse Rica.
7: Thank you so much, ma'am. Ma'am, ang ganda ng sinabi niyong pakiramdaman niyo yung body niyo. Totoo yan. Huwag niyo siyang ignore. Kasi ignoring na kung anong nararamdaman natin is pwede yan humantong sa hindi maganda. So, yes, pakiramdaman niyo kaagad yung katawan niyo. Tama. Exercise, good sleep, and then, of course, good food, healthy food, then healthy body.
8: Ayan. At dito na po tayo nagtatapos. Sa napakagandang paalala na yan ni Nurse Rica. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kasama si...
7: Ako naman po si Nurse Rica ng Health Lifestyle Center.
8: Dito lamang po yan sa 702DZAS hanggang sa susunod po na episode ng programang ito. God bless you po!
0: Kwentong kalusugan.
5: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
5: Kwentong kalusugan.
0: Usapang wellness and proper diet
5: para sa healthy and happy family.
0: Kwentong kalusugan.
4: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
9: Batok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
10: Batok! Lahat ng the best, pasok!
9: Batok!
11: Magandang araw sa inyo mga kaagapay. Ito po ang himpilan ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay. Tayo po ay sa bayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang plataforma po ng ating himpilan. Pagdating po sa ating Facebook page sa 702DZAS FEBC Radio, kasabay din yan mga kaagapay sa ating YouTube channel sa 702DZAS FEBC Radio TV. Mga kaagapay, tayo rin ay mapapakinggan 24/7 sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702DZAS. Yan po ay libre nating mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga kaagapay na nakatutok sa pamamagitan ng kanilang regular at PM radio. Magandang hapon mga kaagapay, magandang tanghali o saan ka man napapakinggan. Ito po si Brian De La Cruz para sa programang Patok. Kaagapay, sa pagkakataon na to, may tanong ako sa inyo. Sino dito ang mga nagtayo ng kailang negosyo during 2020? Alam naman natin yung mga panahon na yan, ang daming nangyari. Can you imagine na ang akala nating dalawang buwan na lockdown magiging tatlong buwan? Sabihin natin yung dalawang linggo lang, pero naging isang taon at humigit pa. Nakakalungkot mga kaagapay. Pero sa likod nun, alam mo ba kaagapay na may nagtatayo pa rin ng negosyo? May nagtatayo ng pagkakakitaan at nagtatayo po ng oportunidad. Kaagapay, sila po ay galing sa isang event. At paano kaya sila nakatagpo ng pag-asa sa gitna ng pandemya? Yan po ang ating tatalakayin. Kaya naman kasama ko na po sa pagkakataon na to si Miss Maiko Osho Paral. Siya po ang owner din ng Larry's Pizza House. Magandang hapon sa inyo, ma'am.
12: Good afternoon, Sir Brian.
11: Yan, pakilala nyo naman po ang makakasama natin na inyo pong kasintahan.
12: Ayun po, ito po si Mandy Paral. So siya po ang aking mabuting asawa.
11: Wow.
12: For 12 years. For Oh, magta 12 years na kami this May.
11: Wow, 12 yeah. years. So 12, isang dekada na.
12: Yes.
11: Isang dekada na kayo. Sige nga, bago tayo magsimula, paano muna kayo paano nagtagpo ang buhay ni Maika, ni Maiko at ni Mandy?
12: Nung college, first year college, second sem.
11: Mm-hmm.
12: So galing siya sa ibang school and then lumipat siya sa Lyceum, nag-transfer, so siya irregular yung schedule niya.
11: Mm-hmm.
12: So isang subject lang kami magkaklase.
11: Mm-hmm.
12: So yun, magka-seatmate kasi kami, Osho and Paral. So
11: mm-hmm.
12: kami yung magkatabi. Before hindi niya ako pinapansin,
11: mm-hmm.
12: kala ko nga seminarista to before. Kasi siya para laging naka-white polo.
11: Mm-hmm.
12: Tapos parang kulang lang siya ng cross.
11: Mm-hmm.
12: Yun.
11: Mm-hmm.
12: So kala ko talaga siya kasi parang goody-goody yung
11: mm-hmm.
12: itsura niya.
11: Mm-hmm.
12: Tapos hindi niya ako pinapansin.
11: Mm-hmm. Ay, bakit? Sige nga sir, ba't di mo naman pinapansin?
13: Hindi naman. Siguro lang. Then, naiya lang. Then,
12: nakitan kayo? Daw siya sa akin.
13: Okay.
11: So, hindi ka cute.
13: Kasi alam siya maputi kasi siya dati. Ay, mm-hmm. Yan naman. Tapos chubby-chubby din. So,
11: mm-hmm. ayun. Saan ka galing school?
13: Dito sa NTC. Sa may,
12: National Ligarda.
11: Correcto. Oh, anong course mo doon?
13: Same.
11: Oh, same. Oh. Ba't ka naman lumipat ang LPU?
13: Parang, nakulangan lang ako eh. Tapos nung sinabi sa akin na may maganda daw na HRM school.
12: For
13: HRM. Sabi ko, sige, try ko. May pinsan din kasi ako doon.
11: Mm-hmm.
13: So, after ng first sem, nag-try ako. So, yun, nagtuloy-tuloy na.
11: Yun yung mga nangyari
13: mm-hmm.
11: na. Sige nga po. Nakakatuwa po kasi ang intro ko kanina ay during 2020, diba, pandemic. Di ba lahat tayo nagulat? Dalawa linggo lang. Sige, no. Parang yung iba sa atin, dalawang linggo walang pasok, ang sarap
12: yes.
11: magpahinga. Pero yung nagulat tayo na tatagal siya ng taon. Taon siya bago na wala eh. Taon siya bago natin sinugpo. Sige nga po, ikwento nyo nga muna po sa akin. Paano po kayo nahilig sa pizza?
12: Yun. So, siguro yung mag-jowa pa lang kami before,
11: mm-hmm.
12: mahilig na talaga kaming kumain ng pizza.
11: Mm-hmm.
12: At saka, anong tawag dito?
13: Gumawa.
12: Actually, gumagawa talaga ng pizza kasi mm-hmm. siya, may know-how naman siyang mag-pizza kasi dahil seaman siya before.
11: Mm-hmm.
12: So, sa bar ko, siya yung natuto din siyang
11: mm-hmm.
12: magawa ng pizza.
11: Mm-hmm.
12: Tapos, after nun, nagkaroon siya kasi ng opportunity din. Before magsiman,
11: mm-hmm.
12: nagkaroon siya ng opportunity na mag-work sa mga ibang brands ng
11: mm-hmm.
12: pizza.
11: Mm-hmm.
12: So, yun. Siguro pinagsama-sama namin yung
11: idea, yung experience.
12: Mm-hmm. And also, kasi bago namin nabuo yung dough namin, yung dough kasi namin, sarili namin siyang recipe.
11: Wala kayong supplier.
12: May supplier sa flour,
11: mm-hmm.
12: pero kami talaga yung gumagawa ng dough namin.
11: Oh.
12: From scratch.
11: Mm-hmm.
12: Yun. So kami yung bumuo nun, yung from March na nag-lockdown
11: mm-hmm.
12: to April, yun ang medyo doon namin in-strengthen kung ano yung gusto ba naming dough na makuha yung
11: mm-hmm.
12: consistency.
11: Mm-hmm.
12: So dito sa amin, yung dough namin, yan yung pinaka-pride namin. Kasi
11: mm-hmm.
12: marami nagsasabi na clients namin, na customers, na
11: wow.
12: kahit na malamig na siya or
11: mm-hmm.
12: a day after
11: mm-hmm.
12: na nabili, malambot pa rin yung dough.
11: Mm-hmm.
12: So, yun. Mm-hmm. Yan ang aming yabang.
11: Wow! At nakaka-proud naman, mm-hmm. diba? Kasi lalo na kapag ikaw yung business owner na sobrang hands-on,
12: mm-hmm.
11: masarap ipagyabang, lalo na kapag alam mo, hindi, girl, ang magandang word is masarap tong ipakilala
12: yes.
11: sa mga tao. Lalo na kapag alam mo, and off-air po, nabanggit niya sa akin na kayo po ay galing events.
12: Yes.
11: So, paano nag-transition? I mean, kamusta yung buhay events?
12: Yung buhay events namin before pandemic, sobrang malakas kami sa weddings.
11: Mm-hmm.
12: Usually, weddings
11: glamour kasi pag yes. events, no?
12: Weddings kasi, sa mga tagaytay, lagi kami doon. Nagki-cater kami and at the same time, kaming mag-asawa before the Larry's Pizza, nag-photo video kami and then photo booth. Yun ang pinakauna naming
11: mm-hmm,
12: business.
11: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
12: So, nung nag-pandemic, dahil nga walang magawa sa buhay, nung time na yun.
11: Walang magawa sa buhay at bahay.
12: Yes.
11: Diba?
12: So, So, nag-try nga kami na gumawa ng nung una, parang gusto lang namin gumawa kasi wala nga magawa talaga.
13: Snack lang.
12: Tapos parang bigla na lang namin naisip na...
13: Hindi kasi parang habang tumatagal kasi, parang, parang wala nang event, walang pumapasok.
11: Mm-hmm.
13: So, syempre...
12: Ang mga bills ay naandyan.
13: Ang mga bills, di naman, yan, di ba? So, parang doon nabuo.
11: Pero mag-asawa na kayo nag-event
13: yes.
11: kayo.
13: Oh.
12: Yung nag-photo video kami, like 2015 kami 15. Nag-start. Kasi 2014 kami kinasal. Oh. 2015, sumakay pa kasi siya ng isang beses after kasal. So 2015, sabi ko, huwag ka nang sumakay, mag-business na lang
13: kasi
12: tayo.
13: Kasi nagpa-planner kami mag-baby. Ang tagal namin napag-baby.
12: Yeah, 5 years.
13: Wow. On the making yun.
12: So, sobrang parang, tinaas na namin kay Lord na kung ibibigay nyo, thank you, Lord. Pero kung wala, so parang, thank you pa rin.
13: So, nag-decide, kaya nag-decide kami na, sige, business tayo. Mm-hmm. Digil muna kami sa, ay, ako sa barko para makapag-focus din sa baby. Mm-hmm. Tsaka, oh, yun.
12: Kaya, pero ganun pa din, 5 years pa rin kami nga.
11: So, kamusta nung wala pang baby?
12: Hindi makalat sa bahay. Let's go. Ayun, masaya naman kami as kaming dalawa lang. Yun nga, sabi niya nga, kung ibibigay nga ni Lord, so... Mm-hmm.
13: Parang ano plus na lang yun
12: bonus
13: eh.
12: Na lang yun na may baby. Oh, pero kasi, kung wala man,
13: yun nga siya, masaya naman kami. Kahit nung mag-jowa pa lang kami na parang, ikaw lang naman yung dinasal ko. Parang gano'n. Mm-hmm. So parang, plus na lang yun may bibigyan ni Lord.
11: Parang nagiligawa kayo. Ago, sige, sige.
13: Yun lang naman, yun lang naman. I mean, na hindi naman pressure na, uy, mag-baby na tayo agad, ganyan. Mm-hmm. Pero siguro nung mga nakailang years na kami, parang minsan, ano lang, parang hinahanap mo rin kasi. Mm-hmm. So parang doon ka na nag-start na magdasal. Parang, Lord, baka pwede, parang
12: baka
13: gano'n.
12: Naman.
13: Pero di naman yung sobrang pressure na masado na kaming down dahil wala pang baby, parang mm-hmm. gano'n. Mm-hmm. And enjoy lang. Enjoy lang namin.
12: Actually, so, nung ano...
13: Nangyari lang yun dahil sa sobrang... sobrang busy.
12: Ito, onting backstory. Si Larry, hindi namin alam kung paano nabuo. Oh. Feeling ko naging Virgin Mary ako that time. Kasi, December kasi yun, sir.
13: December.
12: Hindi, sobrang busy ng December na yun.
13: Event. Wala pang ano yun.
12: At saka, 30th birthday ko.
11: Oh.
12: Yun. Parang lahat ng tao, yun na lang ang hinihiling sa amin. Kasi parang, syempre, meron ng business. Maganda naman ang buhay. Alam mo yun. Siguro, nung time na yun, parang itinaas na lang talaga namin kay Lord na hindi na namin iisipin kung ibibigay nga.
11: Mm-hmm.
12: Okay, sige. Kasi parang nung time na yun na nag-workout kami, parang nakaka-depressed pag kunwari hindi magpa-positive yung...
11: PT.
12: Yeah. Kasi parang every month. Nag-workout na kami sa doctor na, anong tawag doon? Yung infertility doctor. Hindi, yung infertility doctor naman, sayo. Meron kaming nabuo noon, pero, naka-first pregnancy ako. Pero, wala siyang heartbeat after 6 weeks. Mm-hmm. So, parang,
11: kamusta ka noon?
12: Thank you, Lord, dahil hindi ko siya masyadong...
11: Dinibdib.
12: Mm-hmm. Malungkot, pero hindi ko siya dinibdib. Kasi after din nun, yung sister niya naman, nanganak din siya nung time na yon. Tapos ang problema naman sa kanya is my heart, parang congenital
11: heart
12: issue.
11: Heart disorder.
13: Lahat ng problema sa heart na sa... nandun sa bata kayo na parang nakakaawa.
12: Mm-hmm. Parang, kumbaga, di ba yung heart natin may 4 chambers mm-hmm, siya. Mm-hmm. So, siya, wala siyang wall. So, naghahalo-halo yung blood.
11: Mm-hmm.
12: Tumagal pa yung bata ng 2 years old.
13: 2 years old.
12: Naka-2 years old din siya.
11: Mm-hmm. So, grabe, no? I mean, ang ganda nung tuloy. Ang ganda tuloy nung negosyo nyo. Hindi lang siya tungkol sa pandemic.
12: Yes.
11: It's all about the name, mm-hmm. the branding. Yeah. And ngayon, sino si Larry? Sige nga, kwento mo sa akin, sino si Larry?
12: Oh my God. Si Larry ay... Hindi. Si Larry, sobrang nakakatuwa siya kasi sobrang masayahin niya.
11: Mm-hmm.
12: Parang kaming dalawa. Parang pinagsamang kaming dalawa. Sobrang kulit niya. In a sense na nakakatuwang kulit kasi bibo.
11: Mm-hmm.
12: Yan. Parang kumakanda siya, sumasayaw siya. Mm-hmm. Yun. Tapos yun, proud din naman siya dito sa niya, sa Larry's Pizza niya. Mm-hmm. Kasi lagi... parang ambassadress nga namin yun eh. Kasi parang, paglalo na pag may bata sa store, nagsasabi siya na, go here again.
11: Wow.
12: Parang nang-i-invite pa siya ng mga bata. Mm-hmm. Kaya, kaya nilagay din namin siya dito sa box, tsaka sa logo. Kasi parang, ang gusto namin i-portray is, kids-friendly. Kids-approved. Kasi kahit nung baby siya, nung nag-start kami, sa kanya namin pinapa-taste test yung pizza.
13: Oh, may ganun kami.
12: May ganun kami video.
13: Hindi ko alam kung kung meron, na, meron nalasahan pa. Niya, you know, may one time may video, dalawang magkaibang pizza.
12: Mm-hmm. Ibang brand yung isa.
13: Yung isa niluwa niya, yung isa as in, yung Larry's pizza. Kaya parang nano lang.
11: Ang galing naman. Ako mga kaagapay, ang ganda ng kwentuhan namin dito sa programang Patok. Muli kaagapay ang kasama natin si Ma'am Maiko at si Sir Mandy, ng owner po ng Larry's Pizza. So nakakatuwa naman po, no, yung anak nyo, ang galing kumbaga parang, blessing in disguise na nangyari na ng anak si ma'am, and at the same time nagkaroon ng business. So ma'am, syempre this is pandemic, di ba? Ang dami nangyari nung pandemya kung iisipin natin. Ma'am, nung pandemya, I mean, paano yun naisip? Sige nga, i-business na natin to. Wag lang parang food trip, something lang.
12: Bigla na lang namin naisip while doing pizza. Mm-hmm. No? Parang naisip namin na actually before pandemic pa, nag-iisip na kami, M&M's Pizza pa ngayon before.
13: M&M's Pizza. Tapos parang ano, naghanap lang tayo ng time. Sobrang busy nga tayo sa event eh.
12: Mm-mm.
13: So, nag-isip pa kami ng anong business namin may, aside sa events.
11: Mm-hmm.
13: So, nung dumating yung pandemic, parang doon na lang kasi nga nawalan ng event. So,
12: nagkaroon ng time.
13: Oh, nagkaroon kami ng time. At the same time, idea na why not, baka ito na yung time. Push na lang natin kasi kailangan eh. I mean, walang pangita sa labas.
11: Pero
13: eh,
11: ang hirap nun, i-give up mo yung first business mo. Di ba, yan eh, ang hirap nung kasi kung yung first business mo, parang iwanan ko yung unang nag-anak. Kamusta? Yung, paano yung nag-decide? Sige, close na natin itong business.
12: Ayun. Actually, sir, ongoing pa rin yung business namin ngayon.
11: Wow!
12: So, medyo na, may downtime lang kami nung pandemic. Tapos, dahil yung kapatid ko kasi, meron siyang events place.
11: Mm-hmm, mm-hmm.
12: So, nakilala yung events place niya as micro-wedding venue kasi dati pandemic like 10 packs 10 persons lang 20 don't persons at papakasal.
11: Oo, kasi nga ano yun, di ba parang MGCQ 10% yes, of the ganyan.
12: So nung naumpisahan namin to siguro mga few months, mga June, July, nagkaroon na siya ng event. So dahil photo vid, dahil walang ibang suppliers, kami-kami na lang yung suppliers.
11: Oo.
12: Yun. So, nung pandemic, nabuhay din namin yung photo video namin na
11: wow,
12: na business.
13: Parang
12: yun.
13: Parang
11: kamusta yung events nun? Di ba, syempre, ang nakikita lang, kasi kami, parang kami, bibigyan lang kami ng link, pasok kayo sa link para to see our wedding, to see ganyan. So, kamusta? I mean, paano nun? Ang lalayo talaga.
12: As in, magkakalayo talaga yung ano, mga seats.
11: Mm-hmm.
12: Tapos, mask. Meron pang, ano yun? Anong
11: and
12: tawag
11: the face shield.
12: Face shield. Merong temperature. Mm-hmm. Lahat naman ng, anong tawag dito, ng mga requirement na para maging, safe ang lahat.
11: Mm-hmm.
12: So, lahat ginawa namin. Para, yung iba kasi, yung iba kasi na couple, parang dahil nga pandemic, gusto na lang lang maikasal.
11: Mm-hmm.
12: Kasi parang ang uncertain nung time na nun. Mm-hmm. Kung anong mangyayari sa atin. So, yun. From there, nakakatuwa kasi talagang nag-boom.
11: Wow.
12: Yung events namin nung pandemic.
11: Mm-hmm. At lahat naman niya, no? Ang lahat ng mga ano niyan, lahat siguro nung ano, nang naganap niyan, ang hirap talaga. Pero kayo nagtayo ng business, nagtayo. So, kung sa pagkatayo ng business, di ba, magkano yung sinimulan yung capital? Kasi ako nahihiwagaan, no? Kasi kumbaga parang, yung events nyo, tuloy siya, tapos gagawa ka ng panibagong business. So, kamusta?
12: Yung capital na ginawa namin nun, kasi before, wala talaga kaming savings. Kasi parang, ano, alam naman namin, may pumapasok, may, alam mo yun, kahit may nilalabas.
11: Mm-hmm.
12: So, ang ginawa namin, nagbenta siya ng gamit.
11: Mm-hmm.
12: Ng camera lenses, ganyan.
11: Oh, binenta mo.
13: Pero hindi naman lahat.
12: Mm-hmm. Parang may natira pa din. Oo. Kasi para
13: pang ano lang, parang,
12: pang startup.
13: Pang startup.
12: Mm-hmm. Yung oven kasi, luckily, kasi dahil sa catering, meron ng oven. So, yun muna yung ginamit namin. Nakihira muna kami. Mm-hmm. Tapos yung mga ingredients namin, yung mga lalagyan, mga ganyan. Mga stainless. Mm-hmm. Yun yung pinambili namin ng nung galing sa binenta niya. Mm-hmm. So siguro mga naka 20?
13: More than naman. 20. Pero pag sa business kasi, mga 20 siguro.
12: Mm-hmm. 20.
13: Kumbaga naglaan kami ng 20 para doon.
11: So kasama na yung oven doon or hindi pa?
12: Yung oven hindi kasama kasi yun talaga yung heart
11: kasi,
12: of ano.
11: Oo, di ba yun kasi pag, yung dahilan para maluto siya,
13: yes,
11: di ba?
13: Yes.
11: So sa 20K na yun, ang kasama lang talaga nun yung mga ingredients, yes, yung mga kailangan lang gamitin.
13: Oh, yung sa flour, yung basic flour, oil.
12: Yung dati nga nung nag-start tayo, wala pa tayong mixer. Mano-mano. Oo, as in parang panaderia.
11: Hindi, ang maganda kasi dito, parehas kayo may background sa ano, sa,
13: yes,
11: sa magluluto, sa food. Kumbaga para advantage, okay, sige, bahala, ano na lang to, ka, ano to, manu-manuhin na lang natin. And nakakatuwa, no, kasi, alala, kung babalikan lang natin yung naging ano nyo, from school, pandemic, ina si baby, di ba? Tapos in at the same time, ngayon yung business. So, ma'am, kamusta ang pagpapatakbo ngayon ng Larry's Pizza?
12: Maganda naman kasi ngayon ang expansion namin is meron na kaming trailer.
11: Wow.
12: Food trailer. So yun yung lumilipat-lipat sa iba-ibang area. Tas at the same time nag-events na rin kami. Cater kami ng events ng pizza naman and coffee kasi yung sa store namin may coffee din. So yun naman yung background ko naman kasi sa coffee, barista ako before.
11: Yes. Ganda ng background.
13: So, yeah, parang sinama-sama.
12: Pinagsama-sama namin kung anong mga knowledge namin.
11: Ano yung division of labor niya? Sino sa operations? Sino sa finance?
12: Sa operations siya. So, ako yung sa mga finances. And
11: marketing.
12: Marketing, yan. Ako lahat. So, siya sa mga tao, sa operations, yan. Siya,
11: wow.
12: Siya,
11: ano pong pinagkaiba ngayon ng may sariling negosyo sa dati kayong empleyado?
12: Syempre yung time. Yun yung pinaka first na ano, na meron na kaming time for the family. Syempre nung empleyado ka, hindi mo naman hawak yung time mo. So pagpasok, pasok ka.
11: Hindi mo hawak yung bit.
12: Yes. True.
11: Ikaw, sir.
13: Ano? Ano?
11: Sir, ha? Sobe ka sa trend. Kapit, kumapit tayo sa trend.
13: Okay.
11: Ikaw, sir, kamusta ka nun? Diba kasi from cruise ship, alam naman natin, malaki ang kitaan sa cruise ship.
13: Sorry, ano, hindi sa cruise eh. Cargo. Cargo ship.
11: Oh, so kamusta, anong malaking pinagkaiba niya ngayong business owner ka na?
13: Malaki. Kasi parang, actually, yun naman, yun nga, sinasabi nga na iba, pagka empleyado ka, parang, alam mo na yung routine mo, ipapasok. Parang papasok, gawin mo lang trabaho mo.
12: Tapos ka na.
13: As an owner kasi parang, ano, kung kailan mo talagang tumaas pa, marami ka pang iisipin. Parang hindi lang, parang kulang
12: work,
13: yung, yeah, hindi lang natatapos sa 8 hours yung ano mo.
11: So 24/7.
13: Parang 24/7, yes. Nag-iisip ka ng, lalo na nung nag-startup.
11: Sige nga, kung papipiliin ganan ko kayong dalawa, events o Larry's Pizza?
12: Both.
13: Ako din. Paano, pwede bang both? Kasi sa events kasi, sir, ano, ang maganda kasi doon, marami kayo napupuntahan. Tapos,
11: ano na pinakamalayo nyo?
13: Ano? Sabi ni Clark?
12: Batangas. Batangas.
13: Pero golf kasi yun eh.
12: Oo, Batangas.
13: Batangas, sa, mga ganyan.
12: Tapos, Subic.
13: Subic.
11: Oh.
13: Ay, so tama.
12: Oh, Subic.
11: Ang layo na nang naabot ng Larry's Pizza at ang layo na narating po ng inyong negosyo. Nakakatuwa po. No? I mean, natutuwa talaga ako kapag yung ano, yung mga owners ay mag-asawa. Kasi di ba yung iba, ay di, business niya lang yan. Parang ito yung sa akin. At ito, pinagsama niyo eh. Pinagsama niyo yung abilidad niyo, kayong dalawa. Pinagsama niyo yung experience. Tapos, yung baby niyo din, kasama niyo din. Nakakatuwa kasi it's a family business. Nga naman talaga to. Kaya, ma'am, ang next kong tanong dito, since ang laki na ng parte sa atin ng SOCMED.
12: Yes.
11: Can you imagine lahat? Makikita mo, search mo lang. And ito, mga kaagapay, ha, para sa kaalaman nyo, nakita ko po ang Larry's Pizza kasi nga po ako yung nag-aaral ng aking graduate site. Sa ganap ako na gusto kong kainan. So, doon ko nakita yung butas pa yung mga damit ko noon. Di ba? Siyempre nga, nakita ko nga na di naman tayo. Ba't ka na po? Porma, ilalabas ka lang naman. Mag-aaral ka lang naman. So, nakita ko sila kaagapay sa San Vicente pa noon. Yes. Then, after noon, nagtatanong ako, kasi sino po yung owner nito? Walang nag-entertain sa akin. Pero sige, okay lang. Tapos sinerge ko na, tapos hanggang sa ano, hanggang sa ako yung naglakas loob na mag-ano, ay, tumalsik. Tapos noon, hanggang sa nag-chat

0: is through
1: sa lahat ng platform.
0: Oo, social media platform. So pag hindi mukhang appetizing yung ano, yung nakalagay doon.
2: Ikaw ang gumagawa ng sock media, ma'am.
0: Actually yun, sa kanya yung mga videos, editing, kasi siya yung nag-e-edit. So ako more on sa mga customers, layouts, yan.
2: Customer relation din talaga. Yes. Grabe no, ikaw sir, tingin mo, yung nagkaroon ng SockMed, anong tulong niya sa inyo?
1: Ah, sobra. Kasi parang, yun nga, sabi niya, actually lumalag kasi yung reach. Kaya yung iba kasi dumadayo pa, parang ganon. Tsaka sabi nga nila, parang, ano yun? Na kailangan mong
0: ipakita yung product mo. Kasi paano malalaman ng iba na mayroong license? So yun, kagandahan, as in, yun, north to south, talagang kita.
2: Grabe, no?
0: Hindi lang San Pedro.
2: Paano po yung range po ng mga pagkain niya sa Larry's Pizza?
0: Ayun, nag-o-offer kami pizza. Siyempre, ito ang top one item namin. And then next is yung chicken wings. So before kasi pizza lang talaga kami.
2: Talagang pizza parlor lang yung dating.
0: Pizza lang. Tapos, ang next na nilagay namin is yung drinks, yung coffee and non-coffee. And then, nung nagkaroon na kami ng dine-in, doon sa may mismong main branch namin, naglagay na kami ng pasta, ng chicken, mga fries, nachos.
2: Lahat to ay idea nyo.
0: Yes.
2: Wow. Tapos kayo yung unang nagluluto muna.
0: Yeah. Yes. Oh. Dati. Oo. Oh, kami lang.
1: May,
0: dati.
1: May time. May time nga sir na ano, may event kami.
0: Oh my
1: tapos
0: God,
1: may
0: yes.
1: Order. Biglang nag-message sa akin. Eh, kailangan akong gagawa.
0: Mm-hmm. Kasi so may, dalawa lang naman tayo nun.
1: So may sukpit akong dalawang camera dito sa tabi ko habang nagdodow ako ng pizza.
0: Tapos ako yung nagde-deliver. Ganon
1: parang
0: kami.
1: Parang yung pinaka-start talaga namin. As in. Pero buti na lang, nakakatuwa kasi yung naging tao rin namin sa store is yung assistant ko rin namin. Ayan. Sa
2: photo. Sige, tatalakayin natin yan maya-maya. Pero mga kaagapay, no? Ang dami kong natututunan. Iba talaga yung power. Sabi nga, diba, two is better than one. So pinakita nyo sa akin na yung mag-asawa, pwedeng mag-isa lang tayo ng business. Pero iba-iba tayo ng oportunidad. Iba-iba tayo ng gagawin. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay nakatutok dyan sa pamamagitan ng kahit anuman sa YouTube, sa Facebook, sa ating mobile application o anuman kaagapay. Mamaya sa susunod na linggo, papakinggan pa po natin magkano ba sila, paano ba gumawa ng presyohan, and at the same time, yung multitasking, paano nila nalagpasan at paano ba humahawak ng mga tauhan dahil nga from negosyante. Mamaya mga kaagapay, masusubaybayan po natin yan. Kaya naman, sa pagkakataon na to kaagapay, nagutom ka ba sa ating pinag-usapan? Sige, nakain ka na ng tanghalian kaagapay, pero hindi pa po matatapos ang pagbibigay natin ng inspirasyon dahil susunod na linggo, mapapakinggan natin ang kanila pang ibang storya. Muli kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Patok. Ito po si Brian De La Cruz.
3: Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa.
4: Patok! Lahat ng the best, pasok!
3: Patok!
5: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos.

0: Alam mo ba na ang unang broadcast ng FEBC para sa China ay naisahim papawid noong 1949, sandaling panahon matapos ang communist takeover sa bansa. Nagpatuloy ang broadcast taon-taon kahit walang kasiguruhang may nakikinig at naliligtas dahil sa mga ito. Nang buksan muli ng China ang sarili sa mundo noong huling bahagi ng dekada 70, doon lamang napag-alaman ng FEBC ang lawak ng epekto ng ating mga broadcast. Ito ay naglalaman ng mga patotoo kung paano nila natagpuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga broadcast ng FEBC.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
5: sa FEBC.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Sasa inyo na ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program.
7: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

这些邪谋恶意不愿我们尊上帝的名为圣，也不愿毒的国来临，也即是诸赐给我们力量，巩固我们在圣道与信心。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang isa pang kapanapanabik na radyoserye ng taon, ang Noli Metangere. Sa episode na pinamagatang Lihim na Kaaway,

0: Ano po? Ano po ang dahilan ikinabilang ko ng aking ama, Kinyente Guevara?
1: Gaya ng alam na alam nyo, ang iyong ama ay siyang pinakamayaman sa lalawigan. Bagamat siya'y mahal at iginagalang ng marami, may mga napupuoto na inggit din naman sa kanya. Sila ang mga kaaway na lihim ng iyong ama, Ginoong Ibarra. Kaming mga Kastilang naparito sa Pilipinas sa kasamang palad ay hindi nag-asal ng mabuti. Sinabi ko ito, di lamang sa nauukol sa isa sa inyong mga nunong lalaki, kundi gayon din naman sa mga kaaway ng inyong ama.
0: May mga kaaway si ama. Alam ba ito ni ama?
1: Mga kaaway na lihim ng iyong ama, Ginoong Ibarra. At ang walang talos na pagbabago-bago, ang pagkawalang disiplina, ang pagmamalabis sa pamahalaan, pag-aaruga sa mga di marapat at ang kadalian ng paglalakbay ay may kasalanan ng lahat. Nakararating dito ang masasama sa Espanya at dito naman sumasama ang mabubuti. Si Don Rafael ay maraming kagalit na Kastila at pare.
0: Ang mga kaaway na lihim ng aking ama ay Kastila at pare. Paano naging kaaway niya ang lingkod ng simbahan? At di ba't si ama ay may dugo rin namang Kastila? Bakit di ko alam ito?
1: Ilang buwan pa lamang kayong nakaalis ay nagkasira na iyong ama at si Pare Damaso.
2: May mga ilalayan na mga pangpang na nagdudunong-dunungan ay walang kasinsama. May ilalayan na maturingan ko na matalit kong kaibigan, ngunit hindi nang umumpisa.
1: Pinagbibintangan ni Padre Damaso si Don Rafael na isang pilibustero at erehe. Hindi nangungumpisa lang yung ama. Kaya madalas, pasaringan siya ni Padre Damaso. Nagdududa kasi si Don Rafael sa katapatan ng nangungumpisal at nagkukumpisal. Ngunit masasabi ko, Ginoong Ibarra, na higit pang marangal ang iyong ama kaysa sa kanilang lahat. Nang panahon iyon ay may isang malupit na artilyerong tagasingil ng buwis na mangmang nagpapanggap na marunong.
3: Magsibay na kayo na buwis para hindi kayo magmulta ng doble.
4: Heto ang bahid ko ng buwis. At heto rin ang kasulatan. Nagdaan mo ha, para may matibay na dahilan na ako ay nagbahid ng buwa ng buwis at ikaw ang nakatanggap.
3: Akin na ngayon! Mabasa nga. Lalagdaan ko na. Ayan! May lagda na.
4: Ha? Aba, baligtad ang iyong pagkakalagda at parang kinahig ng manok. Ganito ka ba magsulat? Baka kasi hindi ito maintindihan. Singilin ulit ako ng buwis. Nako, kaya naman pala, baligtad ka magbasa eh. Teka, marunong ka ba talaga magbasa at magsulat? Parang hindi ah.
3: Oo naman, isa yata akong Kastila. Siyempre, marunong ako magbasa at magsulat.
1: Binabasa nito kunwari ang kasulatang pabaligtad na iaabot sa kanya. Saka lalagdaan ng ilang pakahig manok. Pinagtatawanan siya ng mga indyo kapag nagbabayad, kaya nagtitimpi na lamang siya para hindi mapahiya. Isang araw, nag-away ang inyong ama at ang nasabing artilyero.
3: Maniningil na ako ng buwis. Magsipagbayad na kayo para hindi kayo magmulta ng doble.
5: Magbabayad na!
3: Nakin na!
5: Heto! Heto ang bayad ko sa buwis! Ito ang kasulatan. Lagnaan mo na.
3: Yan. Yaka na yan. Kasulatan mo.
5: Bakit ninyo pinagbibiling-biling ang aking papeles? Baka naman mapunit yan. Lagdaan na ninyo.
6: Kasi po, Ale, Hindi naman marunong kumasa yan, tsaka magsulat eh. Alam mo na lang, kaya pala. Naman pambawari marunong magsulat. Eh, nasa tiyan ang utak niya. Ang nakastila. Bate, bibo, bubo.
3: Eh, ba't yung mga walang hiyang modong bata ito? Humanda kayo at paparusahan ko kayo. Kala ninyo? Kala ninyo makakaiwas kayo sa akin? Ay, huwag kayo tumakbo. Hahabulin ko kayo. Aking dugo na ipupukul ko ng ganito. Huli ka ngayon, bata ka.
4: Naku po.
3: Ano, ngayon? Hindi ka makatayo. Kala mo, hindi ka tatamaan ng tungkot ko. Dapat sa kagay mong salbahe na bata, tadiya ka na dahil nito. Yan!
4: Aba, ayoko nga. Baka ipakulong ako dyan, ha? Tawon ng gobyerno yan, ha? Ayoko nga.
3: Ano?
6: Nagbibiro lang naman po.
3: Anong nagbibiro? Tama na. Dapat kayong matanda.
4: Ano ka ba? Halto, halto! Ano ka ba? Pati isang patlit na bata ay pinapatulan mo.
3: Bitawan mo ko.
4: Papatayin mo ba ang bata?
3: Bitawan mo. Ha? Kaya meron ka.
4: Bitawan mo eh.
3: Itong sa'yo isang malakas na suntok.
1: Ilan ang nagsabing sinuntok ito. Ang iba naman ay nagsabing itinulak lamang. Natapwat nakita na lamang na napasuray ang kastila. Nabuwala at tumama ang ulo sa isang tipak na bato. Pagkaraan, ang alteryero ay namatay. Nabilanggo ang iyong ama gaya ng inaasahan. Noon lumantad ang mga lihim na kaaway ni Don Rafael. Pinaratangan siyang erehe at pilubustero. Higit na mabigat ang paratang na pilubustero. Mabigat pa kaysa makapatay ng tatlong mangmang na maniningil ng buwis. Sinamsam ang lahat ng kanya mga kasulatan. Pinaratangan siyang nagbabasa ng El Correo de Ultramar at ng pahayagang Madrid dahil ipinadala ka ng iyong ama sa Suwisa na sakop ng Alemanya.
0: Muli. Muli ang kanilang mga paratag sa aking ama, Teniente Guevara.
1: Dahil nakunan siya ng sulat at larawan ng tatlong paring binitay. Dahil sa kung ano-anong bintang ginamit na katibayan ang lahat ng bagay. Pati na ang pagsusuot ng barong gayong siya ang dugong Kastila. Kung naiba-iba lamang siguro ang iyong ama, nakalaya na kaagad ito. Dahil isang doktor ang nagsabing pamumuo lamang ng dugo sa ulo ang kinamatay ng isang alteryero.
0: Wala bang tumulong sa akin, ama? Ang kanyang mga kaibigan.
1: Ginong Ibarra, ako mismo'y lumapit sa Kapitang General upang sabing malay siyang maging pulubistero dahil mapagkawang gawa at may dugong Kastila si Don Rafael. Isinangkalang ko ang tungkuling ko't karangalan upang panagutan ang pagtatanggol sa kanya. Dangat wala akong natamo, kundi masamang pagtanggap. Magpapaalis at ang matagore ang suplado.
0: Wala man lamang bang Pilipinong abogado na nagtanggol sa kanya sa hukuman?
1: Pinamahalaan ko ang usapin sa pakikiusap ng iyong ama. Nilapitan ko ang isang bantog na abogadong Pilipino ngunit tumanggi sa katuwirang magiging sanhi ang mga bagong sakdal na maaring magdamay sa kanya. Sa payo nito, lumapit ako sa isang tanyag na abogadong Kastila. maningning ang pagtatanggol sa kanya. Ngunit bawat paratang na mapasinungalingan ay pinapalitan ng bagong paratang. Pinaratangan siyang nangangkam ng lupain at pinagbayad ng pinsala. Pinagbintangan din siyang kaalam ng mga tulisan upang igalang ng mga ito ang kanyang mga pananim at hayop. Ano pat sa huli ay nagusot ng digaano ang usapin. At pagkaraan ng isang taon, ito'y di maunawaan ng sinuman.
0: Akin naman, kung alam ko lang sanang kanya sinapit.
1: Ang mga pagtitiis, sama ng loob, mga kahirapan sa bilangguan, at ang damdamin dinaranas niya. Ginong Ibarra ito nagpahina sa kanya. Nakita ko siyang namatay na walang samang nagsasa sa kanyang piling.
0: Ngayon ko lang nalaman ang katotohan. Kapag magpalang sinapit ng aking ama.
1: Binata, ang mga iba pang pangyayari ay maisasalaysay sa iyo ni Kapitan Tiago. Ngayon, paalam at magandang gabi. Kailangan tingnan ko kung may nangyari sa kwartel, Ginong Ibarra.
0: Ako naman ay uuwi na sa tinutuluyang salit. Sa Fonda de Lala. Diyos, Teniente Guevara.

ko pa rin makalimutan ang sinabi sa akin ni Tanyet. Hanggang ngayon nakarating na ako rito sa aking tinutuloy ang Fonda de Lala. Hindi pa rin nawawala ang aking pagkabalisa sa mga kwento ni Tanyet kanina. Marami pala akong hindi alam sa sinabi ng aking ama. Marami. Ang bahay na yon sa kabilang pampang ng ilog, lubhang nagliliwanag, at ang masasaya at kalugod-lugod na tugtugin ay tinig na tinig hanggang dito sa aking silid. Mabuti pa sila. Masasaya. Samantalang ako dito sa aking silid, nababalisa at labis na nalulungkot. Nalulungkot. Nalulungkot.

0: Ang kasaysayang nagaganap ngayon kung isa sa larawan ay ito ang napapanood sa malaking dulaan sa Europa.
1: Mga kaibigan, mga padohin ko ngayong gabi, aking ipinakikilala sa inyo ang aking anak, Dili Ibat, si Maria Clara.
2: Napakagandang Prince Bini na lalong nakapangaakit sa ningning ng mga gayak niyang alahas.
3: Mayuming binibini, nakadamit Pilipina. Isang mutyang may nakapangrarahuyong karektan. Nakadamit ng manipis na habit. Umiindak sa himig ng malamyos na tugtugin.
4: Ang mga mata ni Maria Clara ay malalaki. Maitim at may malagong pili. Ngunit, kung hindi siya humingiti, ay pumupungay ang kanyang mga mata.
5: Matangos rin ang kanyang ilong. Mabuti at hindi nakuha sa kanyang amang si Tiago. Ang bibig niya ay kuhang-kuha sa maliliit at kaaya-ayang bibig ng ina. Pati na ang dalawang kahali-hali ng biloy sa magkabilang pisngi. Ang kanyang balat ay singkinis at singnipis ng sibuyas.
6: Bagay na bagay. Sa kanya ang palamuting perlas at brilyante sa malagong buhok. Pero hindi nakaayos na mabuti. Lalapitan ko siya para maayusan ko siya ng husto.
5: Sa ayos at kilos ni Maria Clara, mapagkikilalang larawan siya ng kalinisan at kawalang malay, na lalo pang pinagtitibay ng maamo niyang mga mata. Ay, kay gandang Pilipina.
7: Mapalad ka, Maria Clara, sa iyong angking kagandahan.

Asan ako? Isang makipot at madilim na pader. Marumi at kasuklam-suklam na lapag. May nakalatag na isang banig na kinahihiga ng isang matandang lalaking naghihingalo. Ang matandang ito eh. Malingon-lingon sa lahat ng tako. Nag-iisa siya. Ang narinig ko ay kalansing ng katena. Nakakapos siya ng katena. May tinatawag siyang pangalan. Lalapitan ko siya para marinig ko kung sino hinahanap niya. Lalapitan ko. Lalapitan ko siya. Lalapitan ko. Ang aking ama.

hanggang panaginip. Ay sinusulot ako ng nakakahambal na paningin ng aking ama. Nagdurugo sa paglawan at karamdaman sa loob ng piitan. Tinig na tinig ko sa aking panaginip. Kumilang ulit na tinatawag niya mga aking pangalan. Ngayon, maliwanag ng nailahad sa akin ang panaginip na si Amang Bilanggo at akong anak niya na tanging pangalan ko ang tila dasal na inuusan-usan niya. Kaligtasan ko pa rin ang nasa isip niya laban sa kanyang mga lihim na kaaway.

0: Oh. Si Kapitan Tiago ay ipinalalagay na isa sa mga pinakamayaman sa binundok.
1: Hindi lang yan. Isa rin siyang tanyag na asyendero sa Kapampangan at Laguna, Dibay. Lalong-lalo na sa bayan ng San Diego na kinalulugdan niya dahil sa maginhawang paliguan at balitang sabungan. Marami rin siyang bahay at lupa sa Santo Cristo at sa mga anluwag at rosaryo.
2: Alam mo bang, limpak-limpak na salapi ang kanyang tinutubo sa paglagom ng apihan? At dito'y kasama niya ang isang intsik. Isang taong maligaya si Kapitan Tiago. Kasundo siya ng Diyos. Di kasi siya lumalabag sa pamahalaan at walang sino mang nakakagalit.
0: Kasundo nga siya ng Diyos. Walang sino man ang makapag-aalinlangan. Siya ay mayaman at maaring bumili ang kayamanan niya ng kahit ilang misa at nobena. Maaaring niyang bayaran ang mga duka upang magdasal, magrosaryo at bumasa ng mga banal na aklat para sa kanya.
3: Naging gobernador silyo siya ng kapisanan ng mga mistiso sa kabila ng maraming pagtutol sa nilang paniniwalang hindi siya mistiso. Siya ay kaisa-isang anak ng isang mag-aasukal na taga Malabon. Kwento sa akin ng malapit na kaibigan ng pamilya ni Don Santiago, tunay na napakakuribot ng ama ni Don Santiago. Kaya dahil nga sa labis na kakuriputan, ay hindi nakapag-aral si Don Santiago. Pero hanga ka sa desisyong ginawa ng batang Santiago.
4: Mamamasok hanggang katulong sa akin?
0: Opo, Padre. Gagawin ko po ang lahat. Ipagtatrabaho po ninyo sa akin dito sa simbahan.
4: Oo, at ano ang ipang-uupa ko sa'yo?
0: Nais ko po kasing matuto sa mga arilin. Yung bang mga arilin na inyong itinuturo, kahit bahagya lang po, Padre.
3: Pinaunlakan ng paring Dominico ang pagmamakaawa ni Tiago at tinuruan niya ang bata. Naging matsaga sa pagtuturo ang pare at unti-unting natuto si Tiago. Nang magkasunod na namatay ang paring Dominico at ang kuripot na ama ni Tiago, inatupag niya ang pangangalakal. Umunla dito. Nag-asawa siya ng isang mayamang babaeng taga Santa Cruz. Kabukod sa pagkakaroon ng kahali-hali ng kagandahan, ay may ulo sa paghahanap buhay.
5: DZAS Radio Drama Talents, Lolita del Mundo, Joe Plasiego, Bog Sinchonko, Rainier Pamintuan, Alan Santos, Bex Sinchonko, John Gomez, Armando Pascual, at Lawrence Rojas. Musika, Rolly Monjes Rosales. Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao. Pinamahalaan teknikal at sinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Direksyon, Joe Plasiego.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpol at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
3: So mga mommies, take note of these reminders.
4: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
5: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
6: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart.
7: Hello, hello, hello. Welcome sa atin pong Moms at Heart. Whether you are listening or viewing us, ito po ang inyong Mommy Becerios, always excited sa atin pong pagsasama, huntahan man, or nakikita nyo ang aming mga looks. And for this time, of course, ang ganda ng aking kapartner, maya-maya ay makikita na natin dahil tayo po ay tutuo na naman para sa isang edisyon ng atin pong isip. Kaisipan, ayan, para sa growth mindset. At this time, tatlong letter C ang atin pong babanghay-banghayin. Wow, ang lalo ng Tagalog. And yan po ay in English bigla. Curiosity, ka nga ay interest, no? Makatawag pansin. Pwede rin po nating idugtong ang creativity dahil ikaw ay curious, but most importantly, the mind, which is cognition. Join us by listening over 702 DZAS AM band. Or di kaya naman, if you wanted to view our looks, just connect with FEBC Radio TV. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now, ito na po ang aking beautiful partner, always blooming and growing mindset. Hello, Ma'am Shiroj! Excited na naman tayo sa ating mga namumukadkad na ipagsasasabog, no, ng mga blooms. Oh, before I forget, Happy Mother's Day!
8: Wow. Oh, thank you po. Happy Mother's Day, Mommy!
7: Yes, and Lola Day, September pa yun. Opo, at sa lahat po ng mga atin pong kamams at heart out there, shout out to all of you. Huwag na po kaming magbanggit ng panalan. Because baka po merong ma-omit, okay, at malapse ang aming memory. So to everyone, ay Happy Mother's Day. And hindi lang Happy Mother's Day, syempre, na day lang. Kasi alam mo naman, ang Philippines, no? We are very much famous. Doon pa sa mga extended holiday na yan. Parang gustong-gusto natin extended holiday. Uy, ilang months na lang ha. 3 months na lang ha. Bear na naman tayo.
8: Totoo.
7: Yes.
8: Ibig sabihin po niya, alam niya.
7: Kaya, ayun. So, of course, syempre po, sana it's not only during Mother's Day that we raise up the appreciation and affirmation ng atin pong mga inay ng tahanan. Ayan. Kasi pagka talagang inisip natin, no, ang mga mothers, whether we are moms at heart, meaning wala tayong biological children, but we have been entrusted by the Lord, no? Ng mga anak. Not only yung anak na basbata, no? Because sometimes we are spiritual mothers, no? To
8: that's
7: some.
8: Okay.
7: And napaka-crucial ng role natin yan, no?
8: Oh yes, that's true.
7: Oo.
8: Napakahalaga na ginagampanan natin dahil yung ating mga pagkananay sa ibang tao, hindi man natin biological na anak ito, humuhubog din po sa kanila sa pagkaisip, sa pagkagawain, sa behavior nila. Kaya we are so blessed that God entrusted us with that calling po.
7: Yes, God is really enriching and giving, empowering ba yun, no?
8: Okay.
7: To really make us the best sana po, no, influencers in the lives of all these children, no, whether yung younger than us, whether same age, no, or older than us, no, ay maganda po natin, not only during this Mother's Day season, no, na mga dutang na naman ang Proverbs 31.
8: Which is nice also. Ganda na maging Proverbs 31 women talaga tayo na mga sumusunod sa Panginoon.
7: Yes, so. And now we're going to discuss, of course, in the context, no, ng ating laging usapan dito, mind. No?
8: Yes po.
7: The growth mindset. And ma-realize natin that having this growth mindset is really part of how the Lord made our brains, di ba?
8: Oh po, that's true. Kailangan po talaga natin mas maunawaan kung paano natin papalaguin ang ating isipan sa pamamagitan ng mga pagbabago. Kasi oras na stagnant, wala tayong naririnig na kaalaman, hindi siya ma-develop, walang changes na mangyayari. Kaya naman, maganda na patuloy tayong makikinig sa mga programa kagaya po nito.
7: Yes, oo. At yung pong pagiging teachable, ay actually, it's a challenge in our lifestyle.
8: Tama
7: dahil
8: po.
7: Lalo ngayon, ano, ito grabe, flooded talaga tayo ng AI.
8: Ay, that's true.
7: Now,
8: and that's the only thing that we could have our mind na mag-process ng information in our own special way.
7: Pero yun nga, no, na kahit na flooded tayo ng AI, na lahat ay pwede nating iutos sa kanya, take note of that word, iutos.
8: Right.
7: Tayo pa rin, tayo pa rin. As the human being, as the person, no, created with this kind of mind, no,
8: okay.
7: Na ito nga yung lagi nating ine-encourage, no, ang ating mga listeners and viewers, na palaguin po natin yung isip natin. Huwag tayong magpakulong.
8: Tama po.
7: Huwag natin laging sasabihin na, ay, dito na lang ako talaga. Ay, hanggang dito na lang ako. Kasi wala nang ganyan ngayon sa mga panahon na ito.
8: Yes.
7: Parang ngayon, everything can come out. Diba?
8: Yes.
7: Parang yung mga dati, no, ng mga panahon na, like, yan, for instance, yung, syempre, no, many years ago, nung ako ay college, no?
8: Opo.
7: Mga dreams lang yung mga pagkain ngayon na yan, eh. Yung mga instant na mga ganyan. Tapos yung mga ways by which foods are preserved and processed.
8: Oo nga po.
7: Oo, during our time, no? How many decades ago na yan? Diba? No?
8: Opo.
7: And sa line mo naman, dahil ikaw ay nagpapakadalubhasa sa pagiging psikolohiya.
8: Opo.
7: Di ba marami din kayong mga new findings, di ba?
8: That's true. What is interesting po is nagde-develop talaga yung mga learnings ng siyensa at kung paano tayo mag-isip. Kaya kailangan talaga tune in po tayo sa mga improvements dahil yung mga pag-aaral 10 years ago, maaaring may updates na ngayon na baka mamaya nandun pa rin pala tayo sa mga pamamaraan na hindi pala pinaka-efficient sa panahon ngayon. Kasi sa totoo lang po, sa ating panahon na puro AI, ang pinaka, you know, mark na kailangan natin is yung ating original mind. Yun.
7: At tawag din naman tayo po na masyadong yung, kasi may mga katuruan din, ano, at mga katwiran akong naririnig na naku, yung AI, ano yan, gamit siya ng kaaway, para ganyan, no? Sobrang ano yan, tool yan niya yan, dapat hindi ka magiging ano dyan, ganyan. Actually, para rin po yung technology.
8: Right, opo.
7: Nasa atin po yung paggamit, di ba?
8: Yeah.
7: Like yung kutsilyo, di ba?
8: Yes,
7: ang kutsilyo,
8: opo.
7: Pag ginamit mo yan sa violence, di ba? Di makakasakit tayo ng kapwa. Pero pag ginamit mo yan, napanghiwa na yung mga fruits and vegetables, so, di ba? Paano
8: yes.
7: mo naman kakainin yun pag di mo hihiwain?
8: Tama po, mami. Napakaganda yung point po niyan.
7: Alright, so sa atin pong mga listeners and viewers, what's in it for us this season of Mother's Month ay ang salita pong curiosity. And
8: yeah.
7: Ano yung nakadugtong sa curiosity mo? Kasi curious ka.
8: Creativity.
7: So magiging creative ka. Ayan. At bagay na bagay yan sa ating mga nanay. Kasi minsan gusto nating madali yung trabaho natin, no? Ako na lang yan. Ako na lang. Doon ka na lang, doon ka lang. Upo ka, maglaro ka na. Ako na lang bahala dito.
8: Ah, oo nga po.
7: Oh, sige nga,
8: Yeah.
7: you comment on that. Magiging creative ba yung bata
8: Oh,
7: doon?
8: nako, nasusupress yung bata. Yun yung kadalasan kasi nangyayari po sa kultura natin ngayon na majority ng mga bagay na ginagawa ng mga nanay sa bahay ay pipigilan nila yung anak nila. Halimbawa, pagluluto, no? Nakukulitan. Ay, doon ka na. So, what's happening is that yung mga bata na nasusupress yung curiosity nila paano magluto. Ngayon, di rin nila alam kung paano mag-proceed sa gagawin dahil nga nasupress. Tapos mapapagalitan ng mga nanay, ayaw, puro kayo kain. Kain lang alam nyo anong ulam kasi hindi sila na-involve.
7: Yun nga, no? Mapapagalitan pa, masisita eh yung nanay naman ang may sabihin natin kadahilanan
8: That's
7: kung
8: true.
7: bakit hindi siya nakakatulong, di ba? Humabi ka na nga dyan, magbabasag ka na naman ng plato, mag-aaksaya ka ng tubig, o di ba? Isasabay mo na naman yung laro mo. Ako na yan. And not only that, no, sa atin pong mga moms at heart, hindi lamang po yung bata ay parang hindi natututo or hindi gumagana yung kanyang kaisipan to be curious and creative. Ang isa po po na mangyayari dito, and ito yung, yan, medyo malungkot ito, yung mawawala na siya ng gana.
8: Yes.
7: Mawawala siya ng gana
8: Wala
7: to
8: na
7: be,
8: interest, no?
7: Parang hindi, mapifeel niya na I'm not a member of this family as a team.
8: Oh,
7: hindi naman
8: no.
7: ako pinapahalagahan. Parang pag may gagawin ako, mali ako lagi. Tatama na naman yan sa kanyang self-worth.
8: Oh,
7: yan,
8: nga
7: diba?
8: Po. Ang nakakalungkot dun, mami, sa kinuwento nyo, nagkakaroon ng detachment of emotions. Kumbaga, napapalayo yung loob ng mga bata dahil sinasantabi sila. Dahil sa simpleng ayaw na may magulo sa kitchen, for the sake of order, di ba po? Parang naisasangtabi yung oportunidad para mapaglago yung bonding nila. Kung paano sila magluluto together kahit na medyo chaotic, being together will change the atmosphere. Magkakaroon ng interest yung bata, matututo yung bata magluto. At the same time, magkakaroon siya ng connection sa mama o sa papa o sa nanay na nagluluto.
7: At hindi lang yun, ano, yung atin pong pagbibigay ng pagkakataon sa ating mga anak to help in the home chores ay pasok na pasok dito yung ating pag-uusapan. How to be creative, how to respond to your curiosity, okay?
8: Yes.
7: So, ano bang kinalaman kasi ng curiosity sa isang growth mindset?
8: Ayan, napakaganda, mami. So, meron tayong tinatawag na positive psychology. Simple lang naman ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, mami, yung instead na nakafocus yung mga tao sa negative attitudes, behaviors, mindsets mo, magfo-focus ka kung ano yung meron ka na positive. Kasi ang pananaw po ay ang lahat ng tao may kabutihan. Iba-iba lang po sila ng level. At ang topic natin ngayon, nakafocus po siya tungkol sa kaalaman, sa category ng wisdom. Sa ilalim ng wisdom, nandun po papapasok yung curiosity na pinag-uusapan natin ngayon. Dahil ang curiosity po, sa madaling salita, ito yung nagbubunsod or nagiging entry point ng learning. Kaya, for example, sa bahay, paano natututo yung bata magluto? Pag curious siya, paano ba nagluto yung nanay niya? It's not a very complicated thing. And, mami, naniniwala ako, no? If we will allow our children to be curious, mas marami po silang matututunan.
7: Yes. So, alam mo, ang isang gusto kong pulutin at idugtong dyan sa curiosity niya yan, ay yung itaas din natin, yung pagbibigay natin ng pansin dito sa mga bata na ito na, anak, inaral mo yan sa school, di ba? Kung kagaya nung sabihin natin sa science, di ba? Yung mga homogeneous na yan, mga solutions na yan, di ba?
8: Yes,
7: yung
8: po.
7: Sinasabi natin na yung oil ay hindi magmi-mix, no? Sa water,
8: yes,
7: di ba?
8: Mm-hmm.
7: So, saan niya ito makikita? Mula dun sa kanyang aralin. Hindi
8: Yes,
7: sa
8: po.
7: kusina. Tama,
8: Oh,
7: diba?
8: yes po.
7: Oo, yes. Oo. And maganda po kung doon natin bibigyan ang ating mga anak ng pahiwatig, encouragement, at talagang bayan natin silang ma-involve, di ba?
8: Yes
7: Kasi po,
8: po.
7: ang pinakasuliranin ng ating edukasyon ay yung maitawid ng mga batang ito na yung palang mula sa libro at mula dun sa
8: Yes
7: kanilang
8: po.
7: grades na lagi na lang yan ang issue. Anak, ano na ko mo? Anak, ano ba? Anak, ano? Ito, nagdaan na naman ng graduation, ano, naka, mga kumakalansing na medalya at mga ribbon na lumilipad na ganyan.
8: Po.
7: O ano naman ngayon yon? Naitawid mo ba sa bahay? Nag-memorize ka ng sanlaksa. Ang grade mo ay 95 over 100. Correct. Ibigay mo yan sa bata with, you know, may explanation. Tingnan natin kung sasagot ng mahusay. Ibigay din natin yung tanong na, o anak, tumingin ka nga sa paligid natin, di ba? Nag-aral ka ng fraction. Saan natin pwedeng gamitin kaya ang fraction dito? O yan, kakain tayo ng bread. Tapos yan, o yung nasa pichel na iced tea mo. O di ba? So
8: Yes,
7: doon
8: so
7: lang
8: parang
7: makikita that fraction is not just done in terms of itong solid na ito, hinahati mo yung cake, but you can also divide something liquid and you call that volume already, di ba?
8: Oo nga po, the
7: Oo.
8: practicality of things. Sa totoo lang, mamis, marami ngayon naging dependent sila sa mga nanay nila, sa mga nakapaligid sa kanila, dahil hindi nga sila nasanay. And so, yung mga bagay na kala nila hindi nila magagawa dahil hindi sila nasanay, nangyayari, nagiging dependency. Ayun ang nakakalungkot doon na parang, and yung kagaya ng nabasa, nasabi niyo po, no, na nababawasan yung kanilang self-worth, yung confidence nila, to do, hindi sila na-expose. So, being curious is important talaga, no?
7: Kasi yung pong curiosity ay innate, no? Kumbaga, nasa bawat tao po yan eh. At ang isang pamantayan, ano, o dahilan, ano, sabihin natin kung paano ka magiging curious ay kung ikaw ay observant.
8: Oo nga po.
7: Kung ikaw ay observant. And yan ay nakikita natin sa ating mga bata kung medyo iwawalay natin si gadget.
8: Oh, yo po. Kasi very
7: Diba?
8: addicting talaga yung gadget. It's designed talaga to trap talaga yung mga attention ng mga nanonood. So, kapag ka ganun, wala na talaga silang space para mag-isip ng mga bagay na magiging curious sila. If wala pong gadget, napakaganda nitong eksena na to, no? Maaaring madidiscover ng mga bata, mahilig pala sila sa damit. Hindi sila, kapag yung bata mahilig sa damit, so pag-aaralan yan, paano manahe, mag-design, and kung sila, consume na sila ng panonood ng mga kung ano-anong videos na walang kinalaman sa development nila, then nasayang yung oras, nasayang yung kanilang mental capacity na maging curious sa mga bagay na may interest sila.
7: Yes, oo. At isa pa po na talagang nakakatakot, ano? It's really alarming, no?
8: Opo.
7: Ganyan po ito. Ano yung kanilang mga nakikita rin dyan sa gadget? Number one, hindi yan makatotohanan.
8: Right,
7: So, yung
8: opo.
7: kanilang utak ay lulunok ng isang bagay na hindi makatotohanan. Therefore, pag nakakita sila ng katotohanan, parang yun ang fake ngayon sa kanila.
8: Right.
7: Di ba yun? Ganon.
8: Opo.
7: Oo.
8: Saka wala silang relationship kasi naging ka-relationship na nila yung cellphone nila.
7: Oo.
8: And
7: Tapos,
8: it can be true to adults din, di ba po?
7: Hindi lang yun. Ang isa pang alarming dyan ay halimbawa naglalaro sila. Pag tinignan mo yung theme, no, or yung nakapaloob na estilo dito sa
8: Opo.
7: mga laro nila, violent siya eh. Ako ito, tapos hahabulin yung kaaway, di ba? Parang ganyan.
8: Ayun
7: Tapos, o papatayin. O kung hindi man papatayin, parang halimbawa may isang monster, no, na malaki dyan.
8: opo.
7: Patatamaan mo siya ngayon sa pakpak niya, sa ulo niya,
8: Right.
7: kung saan niya, di ba? So, it raises yung kakayahan ng bata na mag-control using yung kanyang mabilis na
8: Right.
7: ganyan. Ilipat mo siya ngayon sa normal na buhay, sa totoong buhay. Aba, hindi niya kayang kontrolin yun.
8: Oo nga
7: Diba?
8: po.
7: Hindi niya kayang kontrolin yon. So,
8: Mm-hmm.
7: napaka-alarming po ano, para sa ating mga listeners and
8: Right.
7: viewers. Kaya kung po pwede lamang po, Bigyan natin ng talagang serious na pagharap yung bawasan talaga yung gadget na yan. Hindi yan tagapag-alaga. At tayo din bilang adults, pwede ba? Huwag din naman tayong sobrang addicted dyan sa gadget na yan.
8: Lunurin sa cellphone. Opo, opo.
7: Parang tuwan-tuwa dun sa mga pranks, dun sa mga reels, no? Mga thread na kung ano-ano. Grabe na kung pag tinina mo, misang kasi dumadaan lang yan sa feed, no?
8: Yes po.
7: Nagluluto ng ahas sa isang kawali. Ano ba yan? Parang, tapos ma-attract ka na dun sa reel na yun, ano? Tapos di
8: Tama po.
7: susunod, no? Papakita na naman sa'yo, no? Pag dumadaan ko, ano-ano yan, di ba?
8: Yes po, yes po.
7: Na
8: And it's
7: it
8: not
7: attracts
8: helping
7: your
8: our brain.
7: Mind.
8: Yes po. In practicality, mahirap siyang i-apply. Kumbaga, ano yung application nun sa buhay mo, di ba po?
7: Okay, now, kasi mabilis ang ating oras, lumipat na tayo kasi yan ay may kinalaman sa curiosity. Okay?
8: Oo, nga po.
7: Na bahagi po ng ating panimula na pagpapalawak ng ating kaisipan is to be curious. Ano ba yan? And ito lang, no, ang idagdag ko pa dyan sa curiosity na yan. It's only in the age of the preschool children na napakataas niyang curiosity na yan. Diba? Kasi in
8: Yes,
7: that
8: po.
7: Age, halimbawa, mga 3 or 4, sila yung parang observant. And anything to them attracts the attempt. Sa bawa, bakit yung butiki hindi nahuhulog? Parang gano'n.
8: Nga po.
7: Ano yung nasa sapot ng gagamba? Bakit? Saan ang gagaling yung mga gano'n? Diba, no? So, to us adults, parang hindi na natin yan papansinin.
8: Right,
7: parang
8: okay.
7: We're so busy with lots of other things, no? But to a
8: Ayan.
7: Child, titingnan niya yun at papansinin niya.
8: Mm-mm.
7: Oo, para sa kanya, yung mga, kasi like, meron ako mga nakikitang bata na hindi talaga sila ine-expose sa gadget at a very young age, no?
8: Yes po.
7: Parang mga 18 months, nagsisimula silang lumakad. So, tinatouch nila yung flowers. Wow! Parang kikita mo talaga yung kanyang ano, interaction with that. And then titingin doon sa adult yung curiosity niya, di ba, na ano, yung aamoy niya yung bulaklak, di ba, yung mga ganon. So yun ang mga nawawala these days because of the fast-paced life. Even questions of the children, hindi na rin nabibigyan masyado ng time. Di ba?
8: Opo.
7: Kasi nga parang we're so focused in a lot of other things na, well, sumatotal, hindi naman lahat yun mahalaga eh. But it gives us pleasure.
8: Right. Alam mo, Mami, hindi lang po curiosity yung natutunan natin, no? When we were discussing sa ating mga kwentuhan. There are many things in life na talagang kailangan natin paglaanan ng atensyon. And that is even the curiosity of a small child na yung mga magulang na distract na sa talagang calling nila to nourish yung mga bata. You know, sometimes hindi naman sila gumagawa ng masama. They're just busy at work and other stuff. But then again, it's a very good reminder.

0: paano kaya, for example, ano po, paano kaya kung nakikita natin yung kausap natin sa phone? Dati, it's just a curiosity. And then it became creativity. Bakit? Kasi they attempted to explore the idea na makausap natin yung tao na nakikita natin. Before, long time ago, it's impossible. We only have cabled phones. Inabutan namin yon, and I hope na dun sa mga po, hindi na nakaka-relate.
1: Dinadial na ganyan.
0: Oo nga po, na dinadial pa yon, cord talaga. And then eventually, naging wireless phone into the mobile phones and then video calls. Ganyan na yung transition. It always starts with curiosity. Kaya naman, pag ka naging curious ka na at nagkaroon ka na ng creativity, it sparks creation. Lahat ng mga nai-imagine natin, lumalabas siya into the actual reality. Say for example, dati wala namang fluffy, super fluffy na ano eh, na cotton. Dati parang simpleng blanket lang, okay na. Ngayon nagkaroon na ng mga curious na tao, what if may blanket na parang super soft na parang cotton na ulap ang yumayakap sa iyo kapag ka merong parang gamit-gamit mo, 'di ba? And where else? Sa kitchen, 'di ba? Dati what if mabilis lang lutuin yung mga bagay-bagay. Kaya ngayon ang dami ring instant noodles, ang daming instant food because na curious sila, what if? And it starts creating things because nga na-feed ang kanilang curiosity. So that is creativity. Nagiging original idea mo siya. Hindi AI-generated. Yun.
1: Mm-hmm. And not only that, when you are curious, you tend to think, ano ba yung pwede? Diba?
0: Right.
1: So, merong mga dimensions na tinutuunan tayo. So, halimbawa, kagaya mga sinabi mo na yan, it answers the curiosity how to level up in terms of kagaya nung makita yung kausap. So, nakaka-video call ka na, di ba? And then, yung sa kitchen, ganyan. And as technology advances, di ba, meron na rin tayo ng tinatawag na pinoprogram.
0: Oh,
1: like yung bahay na tinatawag na ano ba ang tawag, kasi like sa smart TV, oh, di ba? Smart TV, di ba? Dati hindi mo mapapanood dun sa screen, no? Pero ngayon,
0: right.
1: And then ngayon meron pa nito na in terms of the advancement and technology because of that curiosity and creativity.
0: Yes po.
1: So, halimbawa, aalis ka, no? So nakaset lahat yung bahay
0: yes.
1: mo. Pag-uwi mo, may kiklik ka, bubukas yung gate.
0: Right.
1: Pero before dumating ka, mga 20 minutes, yung microwave mo, inon mo na rin. So,
0: right.
1: Naka-loop lahat yun sa yung cellphone.
0: Diba? Pwede yun, mami.
1: Oo, tapos pinandar mo na yung aircon mo, chinek mo na rin yung sabawa, yung iyong washing machine. So, everything,
0: right.
1: No? So, pagdating mo dyan, kakain ka na lang. Naka-ready na sa'yo,
0: yes.
1: Diba?
0: It's also bringing us convenience. And yung application.
1: Convenience. Mm-hmm.
0: Yes. Application of curiosity that leads to creativity produces something that helps human beings.
1: Yes.
0: Kaya talagang dapat talaga nating nag-explore sa mga bagay na curious ka. Kasi baka mamaya ikaw yung susi. Bawa, if there's some curiosity inside of you, ikaw na pala yung susi sa bagong innovation na mangyayari in the next coming days. Not only in terms of technology, pero in your own arena. Kung ikaw ba ay magaling sa painting, sa teaching, sa food, and whatever you have in your hand. Opo.
1: Yan. And para po sa ating mga moms at heart, ay meron tayong mga dapat na role, di ba? Para ang ating mga anak ay talagang mapagbigyan natin ang kanilang mga creativity. And again, ibabalik ko na naman dun sa mga batang-bata pa, di ba?
0: Yes.
1: So, nagsisimula yan dun sa kanilang mga misan ay invention, no?
0: Yes.
1: At sa ngayon, medyo sad. Kasi nung panahon namin, marunong kaming mag-invent ng sarili naming laruan.
0: That's right, opo.
1: Oo, nakakagawa kami ng halimbawa ng vehicle, no? Out of mga boxes, mga ganyan. So, pwede mo rin ibalik ulit yun sa ngayon.
0: Opo.
1: Pwede mo rin ibalik yun, no? By using yung mga kung ano-anong recyclables dyan. So, may mga ganitong schools, no? That encourages yung ganitong klase ng mga paggamit sa mga bata.

0: So
1: Right.
0: another simple way of raising their curiosity ay ipakita rin natin yung halimbawa, so na-interest tong batang ito. Yun lang sa paghahalo ng kulay, di ba?
1: Yeah,
0: So pag
1: po.
0: pinag-mix mo tong color na ito at saka ito anong lalabas, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos minsan gagawa sila ng mga creation nila na ano, mami, mami, look at this. Oh, anak, naku, talaga naman. Ang ganda-ganda niyan. Ano ba yan? Iba-ibang kulay na pa yung feathers ng manok mo. Eh, hindi naman pala manok yung drawing niya. Di ba?
1: Oh, nga po.
0: Iba pala yung animal na din-drawing niya na out of yung kanyang, sabihin nating weird, no?
1: Yes, po.
0: Creativity para sa ating adult, eh, nakaka-create siya ng mga ganyan, di ba?
1: Yes,
0: So,
1: po.
0: yun, we need to encourage our children
1: Yes.
0: na kahit na minsan, ay yun nga, hindi na, yun, at dapat yun, hindi tayo agad magko-comment. Let's ask the child. Pag inilapit sa atin yung kanyang drawing o kung ano man yung creation na yan, kasi minsan, marami rin silang minsan, ano eh, ginagawa, minsan yung mga papel, no, kung ano-anong nakikreate nila dyan, no. Eh, tanongin natin siya kung ano yung creation na yan. Di
1: And
0: ba?
1: affirm din po, di ba, mami? Kasi para sa atin mukha siyang basura, mukhang wala siyang sense. Pero sa mga bata na yan, parang binigay nila effort nila dyan. It has meaning to them. And yung reaction natin, precious yun sa kanila. Whether we will build their confidence or harm them emotionally. Kaya kailangan yung responses natin, maging alert din tayo to give positive responses pagka merong pinapakita yung mga anak natin batay dun sa pinapakita nilang mga interest.
0: And I have a word, ano, phrase for that. Give them the
1: Opo.
0: chance. Give them
1: That's
0: the
1: so
0: chance.
1: true.
0: So, no, give them the
1: Mamaya,
0: chance.
1: di
0: Don't
1: ba? Sila na
0: give
1: yung
0: them
1: next
0: the chance.
1: inventor. Sila na yung next na gagawa ng mga bagong mga items na kailangan natin ngayon.
0: Kasi pag hindi natin binigyan sila ng chance, no? Kasi halimbawa, yung simpleng-simple lang, no, na sige, niya mo siyang mangialam sa kusina, no?
1: Yes.
0: Tapos binago niya yung ayos, no? Meron siyang mga experiment na iba-iba, no? Well, syempre sa adult, iba yung standard natin, iba yung
1: Right.
0: set natin na gusto natin ganito, ganito. But,
1: Opo.
0: yun nga, give them the chance. Di, ayaw mo muna siya. Bayaan mo siya,
1: Yes.
0: ano, no? Kahit na sa ating
1: Right.
0: pakilasa, eh, medyo, ganyan, no?
1: Luma. Nakaka
0: Oo. Or ano
1: alam
0: ba
1: siya.
0: yan, di ba, no?
1: Oo.
0: Or nagpresenta na, ako na lang gagawa ng juice natin, mami,
1: Opo.
0: ayan, no? So, tapos gumawa siya ng juice. Eh, medyo, syempre, iba yung lasa or ano. So, maybe, pag nag-suggest din tayo, maganda yung pareho kayo uminom. Di ba? So,
1: Opo.
0: ano lasa sa anak? Oh, talaga? Ano sa tingin mo? Matamis? Ha? O ano ba? Masyadong makulay? Ano? Di ba? So, you interact with the child, no?
1: Opo.
0: Kaya maganda yung tinatawag natin na give time. Give them a
1: Right.
0: chance. Okay.
1: Give
0: Now,
1: chance. Be
0: we're
1: nice.
0: done with the creativity. We're done with the curiosity. So, how to put this together?
1: Yan.
0: Ano yung
1: Kailangan
0: tawag
1: natin
0: doon sa
1: na,
0: letter C na yon?
1: yes po, itong maghalaga that will put it together. It's our cognition. Ibig sabihin naman po nito na sa ating mga pag-iisip, para siyang malaking map. And when we look at it connects each thing to another. Kagaya niyan, parang akala mo gusto lang niya manggulo sa kitchen. Pero ang reality noon, interesado pala siya magluto. And if you have the right cognition, understanding, perspective doon sa kanyang mga pinapakitang interest, then it expands, it develops, it grows. Pero kung hindi natin yon papansinin, yung mga bagay na parang wala naman yan eh. Ano na yung pinagagawa mo? Tumalis ka na nga dito.
0: Kalat
1: Wala
0: ka
1: na.
0: naman.
1: Nagkalat ka na naman. Puro na lang ganyan. Na cellphone ka na cellphone. Puro ganun na lang yung linyahan. Actually, tayo talaga dapat yung nag-i-initiate to have these things for these children. Yung curiosity, yung creativity, so that the cognition that we are building for them will be strong. It will be connected to a lot of things. Kagaya sa isang mapa, paano kung Quezon City lang yung hawak mo sa mapa? Paano pagka tumawid ka na sa kabilang city? Wala ka ng
0: Kalookan.
1: pakialam-alam. O Caloocan. Pumasok ka na bandang Manila. Paano na, 'di ba? Kailangan when we feed our curiosity, we create a lot of things. We add, we are building. We are building our cognition. Yung mga naka-imbento ng mga malaking bagay, hindi yan biglang all of a sudden naging gano'n na. All of a sudden, big thing na sila, naging ganito na sila, kalaking brand of technology. Yung mga brands na meron tayo ngayon, they started small. One, curiosity and creativity at a time.
0: Mm-hmm.
1: And if ito hindi nade-develop, baka mamaya yung susi sa next innovation, hindi ma-unlock. Baka mamaya meron pala tayong listeners and viewers dito na may mga gifted children na sila na pala yung susi na mapapababa yung kuryente, di ba? At magkakaroon ng aircon na hindi magkukonsumo ng kuryente. At paano kung sila na pala yung mag-develop na mga appliances na may sariling power, o di ba? And there's a lot more, countless of possibilities when we allow creativity, mm-hmm. curiosity, and cognition to be there in each child.
0: Okay. Kanina, yung sinabi ko, you have the curiosity and you connect with creativity.
1: Opo.
0: And then connection mong ganyan is cognition.
1: Opo.
0: Bakit siya cognition? Kasi sa bawat bahagi ng iyong curiosity, gumana yung isip mo doon.
1: Right.
0: That is what you call cognition. Yung cognition po kasi isip, yung function ng ating kaisipan.
1: Yes, opo.
0: At paano ito pagdudugtong-dugtongin mula sa isang kaalaman, sa susunod na kaalaman,
1: right.
0: at sa susunod, at sa susunod. And then, dun sa yung curiosity, nagpunta ka ngayon dun sa yung creativity. And
1: opo.
0: Yung bakit naka-bridge ngayon si cognition dyan? Kasi magiging involved ngayon dyan yung problem solving.
1: Yes.
0: And part of the problem solving is what you call the decision making. Gaya
1: Right.
0: Yung sinabi mo, sa totoo lamang po kung tayo ay nagbibigay ng pansin na hindi yung puro reels na pinanonood na kung ano-anong reels lamang at mga prank.
1: Right.
0: Pampatawa lang eh, alam mo naman na kalokohan talaga. Kasi nga alam mo naman na wala lang, di ba? Ganon. Tapos
1: Opo.
0: natatawa ka doon or yung mga misan, whatever videos, no? Ay mas bigyan po natin ng pagkakataon na ang tuklasin natin. May mga bata kasi ngayon na nakatuklas sila.
1: Yes
0: May
1: po.
0: mga bata na sila ay binigyan ng curiosity sa mga ganyang level, no?
1: Mm-hmm.
0: Like, naalala ko lang, no? Yung tinatawag na investigative research, no?
1: Yes po.
0: Depende po kasi yan sa school eh. So, ano, yung mga apo kasi ano sila sa science school. Yung
1: Opo.
0: science, ano. And as early as grade 4, meron silang mga ganyan na mga
1: Yes po, yes po.
0: investigative research, no? And
1: Investigative.
0: na nagulat ako, no? Kasi parang, eh, kasi di ba nung panahon natin, yung mga munggo na yan. Munggo, di ba? Alam natin yan,
1: Yes
0: munggo.
1: po.
0: Sabi ko, ano ba yan? Wala nang kamatayang munggo hanggang ngayon. Meron pa na. Itatanim mo yan sa may man, sa lupa, kukulong mo sa aparador, di ba? Parang ganun yung
1: Yes po.
0: ma-experiment natin, tapos susukatin, bibilay. Aba, yung aking apo, ang kanyang ginawa doon, so tinanim si Munggo, tapos ang in-experiment niya ay iba't ibang klase ng paglalagay ng kape as fertilizer. Alin ang mas gaganda si Munggo? Ilang araw na bumili si Munggo? Kung yung kape niya ay yung instant,
1: Oh.
0: kung yung kape niya ay yung grind, yung ground lang, di ba? Or si
1: Opo.
0: ground ay nilagyan ng water, parang ganyan, no? Tapos
1: Yes.
0: inaral niya yon. And, oh, yun, nakakatuwa. Kasi sa dulo, curious na curious siya. Kasi nga, ano yung mangyayari doon sa kanyang Munggo? Sabi ko, wow,
1: Yes.
0: na-level up na. Kasi yung panahon namin yan, parang araw lang ang tinitingnan dyan, tsaka tubig,
1: That's
0: diba?
1: true. Opo, at saka ngayon alam niyo po, ang dami-dami pang possibilities na kailangan ng mga curious minds na maganap. For example, yung mga basura, anong pwede nating maging pwedeng gawin dyan? In other countries, ginagamit nila ang basura to create energy.
0: Yeah.
1: And di mo lang nasasayang, wala tayong ngayon ang isang problema sa Metro Manila. Merong mga his, mga usok sa kapaligiran. And lalo sa area namin, ang tindi ng mga usok until now, meron pa rin. What if, no, merong Pilipino mag-develop na instead na maging usok siya na nakaka-damage ng atmosphere at ng ating ozone layer, ay maging kapaki-pakinabang pala siya na makapag-produce ng energy. Di ba po? And yung mga tela, ngayon dati, di ba, yung plastic ginagawang tela, pero it could be harmful kasi synthetic siya. What if yung mga pinya, mga buko husk, 'di ba? Yung mga balat ng mga prutas, paano kung sila yung gawing tela para organic pa rin yung gagamitin? And it takes time, it takes curiosity, creativity, and cognition para ma-develop 'yon one step at a time. Hindi siya agad-agad kagaya ng robotics ngayon, 'di ba? Yung
0: Alam mo, Ma'am Shiroz, ang naiisip
1: Opo.
0: ko sa lahat ng ating pinag-uusapan, parang very challenging, tas ang haba talaga, no?
1: Yes po.
0: Kasi when you talk about growth mindset, growth never stops.
1: Right, opo.
0: It starts with something and then grow and then connects, di ba? Parang isang puno na pag ini-imagine ko, wow, ang dami niyang ugat sa ilalim,
1: Yes
0: dami
1: po.
0: niyang sanga, so parang ganun yung growth, no? So, ngayon, dahil alam mo, kapos na oras natin, eh, masarap sana kwentuhan pa tayo, di ba, no? At saka, yun, medyo kulitin ang mga listeners and viewers natin na give them a chance. Wow, give them a chance. Yan,
1: Right.
0: ate, yan, words yan na namin. Words for the day. Let's
1: Yes,
0: give
1: po.
0: our children a chance to express their creativity out
1: Right.
0: of their curiosity by enhancing their cognition. Wait.
1: That's right.
0: Ikaw. Anong last ano mo?
1: Maganda. Akin po, I'm encouraging everyone talaga, lalo-lalo tayong mga nanay, na express natin yung ating willingness sa mga bata na tayo mag-initiate sa kanila intentionally na, anak, ano yung interest mo? Ano yung gusto mo? Kasi baka mamaya na-trap na sila dun sa mga mundo nila. And we have to connect ourselves to them, heart to heart. Dahil yung curiosity, creativity, and cognition, it naturally happens kapag nasa right environment sila. And tayo yung magpo-provide nun para sa kanila. And the next invention is in our children's hands.
0: Yes, oo. We always say na ang kinabukasan ba? Nasa kamay ng mga kabataan.
1: Apo.
0: Oo. Sila ang pag-asa ng ating bukas. Pero
1: Right.
0: para sila maging ganyan, tayo naman bilang adults, ang role naman natin ay
1: Opo.
0: magbukas, no? Ng tamang daan upang tunay naman na sila ay maging isang pag-asa sa ating hinaharap. Wow!
1: Right. Right.
0: Maraming salamat sa iyo, Ma'am Shiroz.
1: Thank you so much, Mommy Bessie, sa ating masayang kwentuhan at sa ating mga nakikinig at nanonood sa atin.
0: Yan. Kasayan ang aming kwentuhan, ano po, at tunay naman na tayo po ay napakalaki ng atin pong roles bilang mga moms at heart upang ang curiosity ng ating mga anak ay madiretso na sila po ay ginahan to be creative to respond to that curiosity. And not only that, para po pumugot ang kanila pong cognition. And that cognition, again, lies sa atin pong mga adults kung ito po ay ating hahayaan na umangat, hahayaan nating yumabong by using this growth mindset. Ngunit, hindi pa po tayo tapos. Sabi nga po, there's more and let's view or listen sa mga paalala sa atin mula sa ating isang creative, itong creative na to, and curious, si Mamshi Ami para sa Ganda Mo, Mami.
2: Welcome po muli sa Ganda Mo, Mami. Happy Mother's Day, mga mami. Here's something simple I want you to take with you. Growth doesn't stop when we become mothers. It continues in how we think, in how we respond, and in how we choose every day. Motherhood awakens a different kind of curiosity. creativity, and cognition. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga anak, sa family, sa tahanan. Napansin mo ba, Mommy? Mas naging mapanuri ka, mas naging creative sa paghanap ng paraan, at mas lumawak ang pangunawa mo sa mga bagay na dati hindi mo pinapansin. And in that process, you are not losing yourself. You are becoming. You don't have to become a different person, but you become a more aware version of yourself. A mom who welcomes learning. A mom who gives space for growth. A mom who values progress over perfection. Remember this, Mommy. When a mother continues to grow, the whole home grows with her. Minsan kapag tininan mo ang planner mo, yung checklist, yung everyday routine, baka naging automatic na lang. Not wrong, but maybe no longer effective. This Mother's Day, one of the best gifts you can give yourself is the courage to adjust. Hindi kailangan big change agad. Just one intentional shift. Because at the end of the day, what your family needs is not a perfect but exhausted mom naman, but a healthy, present, and growing you. As it is written in Proverbs 4:7, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. God honors a life that keeps growing. Beauty tip corner. Realistic and doable reset. Mommy, alam natin maraming gagawin. So let's make this simple and sustainable for natural glow. Quiet start. Before the day gets busy, take a few minutes. Pray. Breathe. Be still. This aligns your mind before everything else demands your attention. Morning light plus movement. Kahit 10 to 15 minutes na lakad sa umaga. With fresh air and sunlight, it helps your mood, energy, and even skin health. Sleep rhythm, not perfection. Mami, maganda kung makakatulog tayo around 9 to 10 p.m. Dahil doon nagsisimula ang deep repair ng katawan. Pero don't pressure yourself. Consistency matters more than exact time. This is stewardship of your body, soul, and spirit for you and for your family. Mommy, you don't have to figure everything out today. Just stay open, stay teachable, and trust that even in small steps, you are growing. Manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, salamat po sa patuloy ninyong pagkapay sa amin bilang mga ina. Turuan niyo kaming maging bukas sa pagkatuto at magkaroon ng pusong handang mag-grow. Pag napapagod kami, ipaalala niyo po sa amin na hindi kami nag-iisa. Gabayan niyo ang aming isip, desisyon at araw-araw na buhay. Naway sa aming paglago, mahupog din namin ang aming mga anak ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This is Mommy Ami. Kaagapay niyo sa ganda mo. Ami, inside out.
0: Yan! Ako, salamat na naman sa mga dagdag paalala para gumanda, mamukadkad, yumabong ang kaisipan. Kasi ganda po is looks lang, no? External, no? But what is important is our internal, yung nangyayari sa isip, sa ating puso, para siya mamukadkad, the inner self. Ayan. So thank you so much sa iyo, Mamshi Ami. At of course, sa inyo pong lahat na atin pong nakasama, nanood man po ba kayo over FEBC Radio TV or baka kayo ay nakinig. Ayan. Meron na naman po tayo, abang-abangan ninyo na atin pong ipapamahagi ng mga PM Radio. At napakaganda po. Isang saktong istasyon lamang kung saan kayo po ba ay nakinig sa amin over 702 DZAS AM1. And of course, ang lahat na yan made available dahil tayo po ay active member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito po ay inyong Mami Beserios at laging nagpapaalala, wag na wag nating kakalimutan sa ikakaayos ng ating mga pusong ina. Lagi at lagi, wala na pong ibang option na dapat gagawin. Ilalagak natin yan sa kamay ng ating Panginoon.

0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
2: 3 Kabanata. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Noong 15 taon ng paghahari ni Emperador Tiberius, nagsalita ang Diyos kay Juan na anak ni Zacarias doon sa ilang. Si Poncio Pilato ang gobernador noon ng Judea, si Herodes naman ang pinuno ng Galilea, at ang kapatid niyang si Felipe ang pinuno ng Iturea at Trachonitis, at si Lisanias naman ang pinuno ng Abilenia. Ang mga punong pari noon ay sina Anas at Caifas. At dahil sa sinabi ng Diyos kay Juan, nilibot niya ang mga lugar sa magkabilang panig ng ilog ng Jordan. Nangaral siya sa mga tao na kailangan nilang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan at magpabautismo para patawarin sila ng Diyos. Sa ginawa niyang ito, natupad ang isinulat ni Propeta Isayas. Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, "Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan. Tambakan ninyo ang mga mababang lugar at patagin ang mga bundok at burol. Tuwirin ninyo ang likulikong daan at ayusin ang mga bakubakong daan. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos." Maraming tao ang pumunta kay Juan para magpabautismo. Sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Sapagkat tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol sa pagputol sa mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy." Tinanong ng mga tao si Juan, "Ano ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Kung mayroon kayong 2 damit, ibigay ninyo ang isa sa taong walang damit. At kung may pagkain kayo, bigyan ninyo ang walang makain." May mga dumating din na maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sinabi nila, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot si Juan, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." May mga sundalo ring nagtanong sa kanya, "Kami naman po, ano ang dapat naming gawin?" At sinagot niya sila, "Huwag kayong mangingikil sa mga tao at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makontento kayo sa mga sahod ninyo." Nang marinig ng mga tao ang pangangaral ni Juan, inisip nila na baka si Juan na ang Kristo na hinihintay nila. Pero sinabi ni Juan sa kanila, "Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit may isang darating na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong daladala ang kanyang gamit upang ihiwalay ang ipa sa butil ng trigo. Ilalagay niya ang mga trigo sa bodega at ang ipa naman ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman." Marami pang mga bagay ang ipinangaral ni Juan sa pagpapahayag niya ng magandang balita. Kahit ang pinunong si Herodes ay pinagsabihan niya dahil kinakasama nito ang hipag nitong si Herodias at dahil sa iba pang mga kasamaang ginawa nito. Sa bandang huli, nadagdagan pa ang kasalanan ni Herodes dahil ipinabilanggo niya si Juan. Ang pagbabautismo kay Jesus. Isang araw, pagkatapos mabautismuhan ni Juan ang mga tao, nagpabautismo rin si Jesus. At nang nananalangin si Jesus, bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mga ninuno ni Jesus. Mga 30 taong gulang na si Jesus nang magsimula siya sa kanyang gawain. Ayon sa pagkakaalam ng mga tao, anak siya ni Jose na anak ni Eli. Si Eli ay anak ni Matat na anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Melki na anak ni Hanay. Si Hanay ay anak ni Jose na anak ni Matatyas. Si Matatyas ay anak ni Amos na anak ni Nahum. Si Nahum ay anak ni Esli na anak ni Nagay. Si Nagay ay anak ni Maat na anak ni Matatyas. Si Matatyas ay anak ni Simein na anak ni Josek. Si Josek ay anak ni Hoda na anak ni Hoanan. Si Hoanan ay anak ni Resa na anak ni Zerubabel. Si Zerubabel ay anak ni Shealtiel na anak ni Neri. Si Neri ay anak ni Melki na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kosam na anak ni Elmadam. Si Elmadam ay anak ni Er na anak ni Josue. Si Josue ay anak ni Eliezer na anak ni Horim. Si Horim ay anak ni Matat na anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Simeon na anak ni Huda. Si Huda ay anak ni Jose na anak ni Honam. Si Honam ay anak ni Eliakim na anak ni Meleya. Si Meleya ay anak ni Mena na anak ni Matata. Si Matata ay anak ni Nathan na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse na anak ni Obed. Si Obed ay anak ni Boaz na anak ni Salmon. Si Salmon ay anak ni Nashon na anak ni Aminadab. Si Aminadab ay anak ni Admin na anak ni Arni. Si Arni ay anak ni Ezron na anak ni Perez. Si Perez ay anak ni Huda na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac na anak ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Tera na anak ni Nahor. Si Nahor ay anak ni Serug na anak ni Reu. Si Reu ay anak ni Peleg na anak ni Eber. Si Eber ay anak ni Shela na anak ni Kainan. Si Kainan ay anak ni Arpaksad na anak ni Shem. Si Shem ay anak ni Noe na anak ni Lamek. Si Lamek ay anak ni Metusela na anak ni Enoch. Si Enoch ay anak ni Jared na anak ni Mahalalel. Si Mahalalel ay anak ni Kainan na anak ni Enosh. Si Enosh ay anak ni Seth na anak ni Adan. At si Adan ay anak ng Diyos.
0: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
0: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Pare, parenting and relationship enhancement.
4: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At tayo po'y nagagalak dahil kasama nating patuloy ang mga pare natin, si Paring Allison. Paring Allison, blessed weekend sa iyo.
5: Isang mapagpalang araw po din sa bawat isa sa atin. Nawa po ay samahan niyo po kami sa aming pong paglilingkod sa inyo dito sa programa natin.
4: Okay, at syempre, kahit po medyo masama ang pakiramdam, paring Pastor Mark, blessed weekend.
6: Blessed weekend, mga pare natin nakikinig sa lahat ng sulok ng mundo at even sa buong daigdig. At blessed weekend, paring Jebo. Blessed weekend, paring Arisol.
4: Yan, maraming salamat. Lagi ho nating sinasabi na, of course, itong programang pare, bagamat targeted po sa mga tatay, po. Pero of course, yung mga nagpaplano pa lang mag-asawa, kahit nga po kayo ay single o kaya kahit wala pa sa radar nyo ang pag-aasawa, it's good to study these things. Kasi sa totoo lang po, marami tayong maintindihan sa ating sarili na madalas po, taglay na natin ngayon, tapos pagka nag-asawa, nagka-anak, doon naglalabasan eh. So the best time to address the issues ay ngayon. At kasama na po ang mga misis dyan at saka lahat po no, sa ating mga tagapakinig. So sa ating pag-aaral ngayon, pag-uusapan po natin breaking generational cycles. Yan, napakaganda pakinggan. Pero ano ba itong naisip mo na ito, paring Allison? Explain mo nga.
5: Actually, simple lamang po ang nais po naming ipaglingkod sa inyo sa pagkakataon pong ito. Basically, ang sinasabi lamang po dito, meron po tayo mga habits, may mga paniniwala po tayo, may mga nakagawian po tayo bilang isang individual at bilang isang pamilya na kapag ito daw po ay hindi po na-address ay para pang nagiging salinlahi, no? Na ipapasa po natin to sa ating mga anak, whether it is consciously or unconsciously. Hindi ko po ito pahahabain sapagkat nais po natin, no, paring Jebo, paring Mark, na himay-mahin ang ilan sa mga bagay na ito. Tignan po natin, maaring kabilang kayo dito sa mga mababanggit po namin ay tuklasin natin upang mabigyan natin ng solusyon at hindi na po natin maisalin pa, no, sa susunod na mga anak natin o apo natin.
4: Oo, tama yan. Marami nga sa mga issues sa family, yung mga bagay na sana ay tapos na, mm-hmm, o kaya hindi natin na-evaluate, inadapt natin, mm-hmm, tapos parang nag-complicate sa buhay natin, tapos ipapasa pa natin. Mm-hmm. No? Kaya paminsan, dito natin makikita yung importansya na meron tayong sariling family values, mm-hmm, kasi yan ang magde-determine kung alin sa mga namana, mm-hmm, ang dapat pang manatili at saka ipasa. At the same time, importante rin po ito dahil paminsan, but sana kung magaganda yung naipapamana, no? Pero kung hindi kagandahan at mga komplikasyon, kumbaga struggle na kayo ngayon, mm-hmm, and then yung struggle na yon is passed on to the next generation. So napaka-importante itong pag-uusapan ito, no? So palagay ko ho, itong ating mga listeners, mm-hmm, ay makaka-relate ng husto rito. Kaya kung sakasakali po na kayo ay merong ganitong mga issue sa inyong pamilya, no, yung mga kinasanayan, kinagisnan, maganda ho na ating evaluate ngayon at bigyan natin ng tamang paraan kung paano i-address ito, and hopefully mabigyan po natin ng solusyon at makatulong tayo rito. So tingnan po natin, ano po, Pastor Mark, sa iyong pwedeng personal, pwedeng mga observation din. Gaano ba katindi at katotoo itong mga generational cycles na ito, mga issue na usually napapasa from one generation to the next?
6: Well, bilang isang pastor, na-observe ko madalas yan, mm-hmm, di ba, yung sa counseling, na-observe natin na yung mga anak nag-suffer sa consequences ng mga, especially mga yung lifestyle or yung especially mga habitual lifestyle ng kanilang mga ama, ng kanilang ina. Halimbawa, it's possible na kung yung tatay nila ay lasigero, napapasa. Diba? Kung,
5: by modeling, no?
6: By modeling.
5: Yes,
6: so. So by experience, na nangyayari yan, na-observe ko. Sa totoo lang, mayroon din na pag-aaral dyan. Actually, na-learn ko recently kasi nag-attend ako ng cognitive behavioral therapy class. Doon sa CBT class na yun, in one topic they discussed that they have discovered that yung mga trauma pala, mm-hmm, can be passed on through the genes.
5: Mm-hmm.
6: So, in fact, this was a biblical cognitive behavioral therapy. And that's why sabi nung nagtuturo, and that's why it makes sense, diba, that the Lord said that yung sins of the father, uh-huh, can be passed on from even to the fourth generation.
5: Uh-huh.
6: So yung mga ganun na bagay na observe natin, you know, as we counsel people, as we observe yung mga, uh-huh, yung mga kasalanan ng mga tao, yung mga yung struggle nila sa buhay, at the same time this is also verified by science, uh-huh, this is verified sa pag-aaral. So talagang kailangan, importante malaman po natin itong mga bagay na ito, na maaring meron tayong tendency na mag-behave in a certain way.
5: Yeah.
6: Importante kasi yung tinatawag natin sa the Word of the Father na meron tayong lesson doon. We need to filter the past.
4: Yes,
6: ibig sabihin noon, yung past po natin, tingnan po natin, especially yung the way we grew up bilang isang nung bata po tayo. And we look, if we, there are good things na pinasa natin ng ating mga magulang, mga kaugalian, then of course, di ba, we continue that dahil maganda siya. Pero at the same time, pag alam po natin na mali siya, kahit na gaano kamahal natin yung ating mga magulang, kung alam natin, ayon sa salita ng Diyos, di ba, ayon sa tama o mali, kung mali siya, we need to say no to it. Mm-hmm. And we need to consciously address yung mga, mm-hmm, issue na yun.
4: Yun. Ang isa pa siguro dyan, kasi nga pag kinagisnan mo yung environment na gano'n, nanonormalize eh, no?
5: Yes.
4: So, naalala ko yun yung binanggit ni Dr. Caroline Leaf, no? Na, yeah, sabi nga niya, yung bad choices natin becomes, mm-hmm, the predisposition of the, yes, next generation. Mm-hmm. And then add to that, either manormalize, mm-hmm, gagayahin ng susunod na henerasyon or magiging mas madali para sa kanila na ito'y gawin. Kaya talagang importante itong pinag-uusapan kasi may mga bagay na pwede naman sana talagang malampasan, mapagtagumpayan. Pero minsan nagtataka ka, no? Bakit hindi malampasan? Bakit hindi mapagtagumpayan? Kasi parang na-ingrain na sa isip eh, no? Na yun na yung normal, yun na yung okay. I remember one time, merong isang interview sa mga urban poor. Tinatanong sila eh, sa mga pangarap. Alam mo yung lahat ng desisyon nila pabalik sa kahirapan eh. Halimbawa, bibigyan sila ng housing sa ibang lugar, re-relocate, bibigyan ng kung ano-anong opportunities. Gumagawa ng mga maling desisyon na eventually babalik din sila dun sa kung saan sila nagsimula, no? Parang binibigyan ka na nga ng tulong para makaalpas dyan. Pero dahil nga ang mindset eh, ito kami, dito kami, normal sa amin to, kaya namin to.
5: Nakasanayan namin to.
4: Doon talaga bumabalik. Kaya naalala ko noon sa klase namin, sa anthropology, na yung poverty sometimes hindi siya financial issue. By choice, you become poor. Dahil may mga tendency talaga ang tao na sa kanyang isip, ay binabalikan niya yung bagay na hindi katanggap-tanggap. And I think napakalaki ng kaugnayan nito dito sa ating pag-aaralan, ano? Kaya minsan nagiging biruan na lang, di ba? Parang bawa, yung pamilya niyo, lahat malakas ang bunganga. Bunganga talaga tawag. Normal. Ganito kami. Yan. Tapos paminsan naman, palaaway o kaya ay may certain na ugali na common sa lahat, no? Kasi nga yun ang kinasanayan, parang naging yun ang values. So, ibig sabihin, kung hindi tayo intentional dito, yung mga maling bagay ang makikita, mararanasan. But the good thing is, pwede rin namang itong generational cycle na ito can be something utilized for positive things, di ba? Gamitin natin para yung tama, yun naman ang umikot dun sa generational cycle na yun.
5: Correct.
4: So, kailangan lang natin maging intentional. So, tingnan natin ngayon. Umpisahan natin yung cycles of poverty and financial mismanagement. No? Nabanggit ko kanina na paminsan dahil yun ang kinagisnan, parang nagkakaroon ng certain level of satisfaction na ito na yung buhay. Ito na yung gusto namin. Okay na kami dito. But at the same time, maganda nga yung pinagtambal na ito kasi yung financial mismanagement, minsan sa values din eh. Saan mo gagamitin yung pera, paano mo allocate, anong unahin, anong bibilin, ano yung thinking. So, importante ito na talagang ma-evaluate natin kasi kahit na meron kang desire to be alleviated from poverty, pero kung wala kang habits sa finances na mag-aangat sa'yo, sabi nga ni John Maxwell, meron kang uphill dreams, pero ang problem mo, downhill habits eh. So, yung habits talaga ang babagsak, ano? Yun ang magpapabagsak. So, let's try to understand. Ano kaya mga solusyon dito pagka ang issue ay poverty and financial mismanagement? Pastor Mark, sa iyong palagay.
6: Well, I think yung poverty or specifically yung financial mismanagement, I think yung habit na yun, nakukuha din natin sa ating mga magulang eh. Diba? Let's say, kung yung ating mga magulang baon sa utang or yung kanilang yung observation mo, the way they handle their finances, ay sabihin na natin, inuulan nila yung mga bagay, luho, 'di ba? Yung mga bagay na talagang hindi naman talaga nagbibigay ng importansya as far as yung kung ano talaga yung makakatulong sa pamilya o hindi. Ibig sabihin, luho, 'di ba? Material wealth, possessions, wala man masama doon, 'di ba? Kung kaya naman. Pero it's possible na kung na-observe mo yung mga magulang mo, they live above their means, 'di ba? Tapos bibili ng kotse, bibili ng mga bagay-bagay, bibili ng cellphone, tapos inuutang. It's possible na you think it is normal. So, nangyayari niyan, paglaki mo, nang ikaw ngayon na may sarili kang pera, ganoon din ng style mo, di ba? Umuutang ka. And it takes wisdom eh. Kasi yung pag-handle ng finances actually is a wisdom decision eh. And nang-alala ko yung aking mentor, ang bago sa kanya. Kasi ako nasanay ako sa ganun. Hindi mo sanay kasi na-observe ko yung aking mga magulang umuutang eh. Yung aking mentor, sabi niya sa akin, yung bahay daw niya, hindi niya inutang. Di ba? Yung mga kotse niya, hindi niya inutang. Sabi ko, posible ba yun? Di ba? Yun yung unang masa utak ko eh. Sabi, posible ba yun? And basically, he's teaching me paano ba mabuhay sa pananampalataya or living by faith that God will provide. So yung ganun na mindset, I need to change my mind na kailangan yung aking mindset is hindi yung mangutang, di ba? Hindi ko naman sinasabing mali umutang. I mean, there are certain situations na pwede naman umutang. Wala naman sa Bible sinasabi na bawal umutang. But yung the way you handle your finances, what I'm saying is, yung magulang mo, kung ganun sila, yung priorities nila hindi tama, napapasa sa iyo eh. Mm-hmm. And yung the way you manage your finances, example only, automatically, credit card ang ginagamit mo. Mm-hmm. And then before you know it, baong ka na sa utang. Kung na-observe mo yon, then you need to change, di ba, the way you spend your money. Mm-hmm. And kung ganun lang yung tendency, kung let's say, nakikinig kayo ngayon at alam nyo, nabaong kayo sa credit card, you need to change eh. You need to change the way. Alala ko nung panahon ko, kasi nabaon din ako sa credit card eh. Paring Jebo, paring Alison eh. Ang sabi sa akin ng mentor ko, putulin mo na kasi yung credit card mo. Ngayon, na-realize ko, hindi na effective yung putulin ng credit card kasi kung basta may number ka tsaka yung details, hindi mo na kailangan iputol eh. Pero basically what he's saying, pag pinutol mo siya, pursado ka nang hindi siya gamitin eh. Pag hindi mo ginamit, basically nagdi-depend ka na sa Panginoon. And he's teaching me, mag-depend ka kasi sa Panginoon sa mga pangangailangan mo, especially mga pang-araw-araw na pangangailangan. Diba, sa pagkain. Diba, mag-depend ka sa Panginoon. Matuto ka mag-depend sa Panginoon kaysa dun sa credit card mo. And that was a lesson to me na I need to learn to live by faith. Eh talagang, ika nga sabi kang English, rude awakening sa akin yun eh. Nung nabaon ako sa utang, pero by God's grace, unti-unti, nakaalis ako. And ngayon, talagang by God's grace, talagang may credit card pa rin ako, pero namamanage namin. At saka hindi na yun yung aking default. Hindi na yung default na gastos na panggastos ko kung kailangan lang, halimbawa online purchase, 'di ba, or certain things, 'di ba? Yeah. Pero hindi ng default na panggastos ko, especially for yung mga pang-araw-araw na pangangailangan. So I need to change my mind dun sa bagay na 'yon.
5: Sa paggamit pala, paring Mark, eh para bang nangyayari sign and wonders, no? Na experience mo yung sign and wonders. Pirma ka lang ng pirma, no, at the end of the month you wonder bakit ganun kalaki yung babayaran mo. Doon pala nag-exist yung signs and wonders. Eh, no?
6: Yung turo pa sa amin nung araw, pagka babayad ka, KKB.
5: Diba? KKB.
6: KKB. Diba? Sabihin mo sa kasir, kaskas mo baby. Kasi nung araw, kinakaskas nila yung... Ayun kasi, di ano lang.
5: Lumalabas na talaga yung mga daddy's joke dito.
6: Diba? Kung naalala nyo unang panahon, kinakaskas pa yung credit card. Oh. Diba? So, KKB, kaskas mo baby. Kung ano ng bayad. Diba?
5: Opo, si Pastor Mark po yan nagsasalita ngayon.
6: Ang isa pa, na-realize ko, yung pag-shave. Hindi natin ugali na mag-shave eh. And meron tayong paniniwala na kung magsishave ako, hindi imposible eh. Diba? Imposible na sa laki ng gastusin ngayon, hindi ako I cannot afford na mag-shave. Pero actually, wisdom decision din yan. Alam nyo, ngayon na natuto ako mag-shave, natuto lang yata ako mag-shave siguro when I was in my 40s. How I wish nung 20s ako, nagsishave na ako. Siguro kung nag-shave ako nung 20s ako, baka milyonaryo na ako ngayon.
5: Bilyonaryo
6: na. Oo, di ba? So, yun mga ganun kasi.
4: Utangan ka na namin.
6: Kasi, my point is, hindi kasi tinuro sa akin yun eh. Yeah. Na aking mga magulang eh. So, pagkakala mo, ganun yung sistema paghawak ng pera, eh, may tendency na mabawang ko sa utang, may tendency na mahirapan ka, di ba? Sa pag-handle ng finances mo.
4: Oo, sa amin, naging kasanayan ng nanay ko yan. Ayaw talaga ng parents ko ng credit card ever since. Palagi nag-warning yan, wag. So talagang they pay cash. At ang prinsipyo niyan sa savings, alam mo kung ano? One saved, always saved. Pag naipasok mo na sa savings, bawal i-withdraw.
6: Yun, no?
4: Kalimutan mo na.
6: Dapat nga ganun yun.
4: Oo,
6: ganun dapat.
4: Ang laki nang naitulong sa amin, no? Kasi imagine, Pastor Mark, ha, yung mga napamaskuhan namin nung maliliit na bata kami. Tinago. Nakatulong pa yon. Ilang beses ko na tinangkang hingiin yun eh. Ayaw ibigay.
6: Ayaw.
4: Nakatulong pa yun nung nagpagawa kami ng bahay.
6: Wow.
4: Which, mag-asawa na ako noon. Ilang taon na ako noon. So, how many decades later pa lang, di ba? So, Tama pala yung one save, always save. No?
6: Buti naman nakuha mo.
4: Oo, nag-guess. Nakatulong, napakalaki. At ngayon nga, sabi ko nga, ang laking bagay. Kasi talagang pag hindi, alam mo na tempting eh. Di ba? Mm-hmm. Kasi ang daming promo, ang daming ano, mm-hmm. lalo na sa mga card. Eh ako naman, policy ko sa card, if you cannot pay it ng cash, wag mong gamitin. Yung gagamitan mo lang kung kaya mong bayaran or maaaring yung terms niya ay putol-putol, di ba? Yung talaga installment plan na within your capacity. So palaging paalala, yung credit limit is not your spending capacity.
5: Yeah.
4: Delikado talaga yun. Eh. Pero salamat sa patutuo, Pastor Mark. Ang dami nyo natutunan, ha? Pati mga jokes ni Alice, naglabasan eh. Okay.
5: Ito pa, KKB ito pa. Yung ano eh. Pastor Mark talaga eh.
4: Oo nga, may KKB pa pala. No? Ito pa pangalawa, no? Yung cycles of abuse. Emotional, physical, and verbal. Natutunan kasi natin na ito hindi lang to basta cycle na dahil kinagisnan. Sometimes because of the wounds eh. Di ba? May mga wounds yung ating magulang na most likely ay produkto rin ng wounds ng kanilang magulang, para bang nanonormalize yung instead of speaking life at i-bless yung ating next generation, ang approach verbal abuse and sometimes yun na nga, actually malaki na itulong nung ano yung mga pagbabawal ng physical contact sa discipline sa mga bata. Kasi dati talagang ang kwentuhan halos patayin na yung bata, no? Sinasako, nilulunod. Pero ngayon, alam natin na pinagbabawal ng batas, makukulong. Malaki rin ang naitulong kung paanong mabago. Kaya lang, hindi pa rin siguro na-address masyado yung emotional and verbal abuse, no? So, paano natin titingnan to, paring Alison? No? Ano bang pag sinabi nating ganitong klaseng mga abuses, anong mga uri yung typical nating namamasdan sa mga pamilya, and then how can we change this?
5: Mapapansin natin yan una sa lahat, no? Paano natin na imo-model ang ating pagmamagulang o paano natin natutunan, no, sa ating mga magulang. Halimbawa na lamang dito yung init ng ulo. Minsan alam mo parang normal lang naman minsan pag yung medyo stress ka, pagod ka sa yung pagmamagulang, umiinit ang ulo mo, tapos stressful pa yung mga sitwasyon, nandiyan yung mga bata, maliliit, makukulit and everything. Ngunit kapag hindi pala tayo careful pala dito, ay yung pagtaas ng boses, yung pagsisigaw, kung minsan, alam mo, mahalata mo sa mga bata kung paano sila sumagot, no? Sa'yo ay medyo mataas din ang boses nila, lalo na if they're stressing a point. Kaya kailangan careful po tayo dito sa mga bagay na ito, eh. Na dito siguro papasok yung tinuturo doon sa providing emotional security, no? Isa sa mga apat na responsibilidad ng isang ama na tinuturo sa The World Needs a Father, ay yung tinatawag natin emotional quotient.
6: Yes.
5: Paano ba natin kilala ang sarili natin at paano natin hinahandle ang ating sarili mga emosyon. Kasi kung tayo mismo, mga magulang, hindi po natin alam paano natin i-manage ang ating sarili, mas mahirap yata i-manage ang emosyon ng iba. Di ba? Kaya kailangan natin muna matutunan paano natin i-manage ang ating emosyon. Halimbawa sa mga sitwasyon na talaga namang aminado tayo, stressful talaga, paano natin, kailangan po natin ito matutunan, yung management ng ating po mga emosyon. Kung hindi, makikita na lamang po natin ang ating sarili sa ating po mga anak, which pag dumating po yung puntong yung parang ayaw po natin makita yun eh. Yun ang iniiwasan natin.
4: Napaka-common itong makita, no, sa iba't ibang mga pamilya. At minsan nakakatawa nga eh, pagka yung halimbawa yung bata muntik na maaksidente. Praise God, di na aksidente, no? Pero nabugbog nung nanay kasi muntik na maaksidente.
5: Yeah,
4: diba? So minsan doon naglalabasan. And then we add yung cycles of addiction. Yan, mahirap din to. Kasi merong level ng addiction na ano na eh, dependence na eh, di ba? Ibig sabihin yung system mo ay dependent na doon. So yan, may mga intervention talaga, medical intervention yan. Pero again, pag tiningnan natin, marami sa mga ito ay sabi nga, pag hindi mo nilampasan, you will pass it on. I remember one time, no, sa isang training, merong ako nakausap. Sabi niya, mabuti pa nga kayo kasi hindi kayo lumaki sa ganitong sitwasyon. Na para bang sinasabi niya, yung sinasabi niyo, yung mga tinuturo niyo, wala na yan sa akin, sabi niya. Kasi, kumbaga, kayo may advantage kayo, hindi nyo pinagdaanan to eh. Pero kami, nandito kami sa sitwasyon eh. So, kumbaga, parang gina-justify niya na hindi ko na maaalis to. Binalik ko lang sa kanya, sabi ko sa kanya, ibig mo sabihin eh, papamano mo pa yan sa anak mo. Kasi yung struggle na hindi mo pinagtagumpayan is passed on. So, maganda rin kasing maisip na baka ikaw tanggap mo. Misa kasi tanggap na ng tao, no? Ganito na talaga ako. Yan. Ang problema, hindi niya alam na yung tanggap niya, baka naman hindi tanggap ng anak niya. Eka lang, ipapasa niya ron. Di ba? You're passing on a struggle. So, kaya po for the benefit of the next generation, kailangan din nating ilaban to kasi to make it easier for them. Para hindi na tayo magpasa ng struggle. Kasi ang goal natin sa next generation is to pass on advantages. Di ba? Yung magkaroon sila ng mga advantage. So, kaya gusto ko yung term na advantage kasi ibig sabihin, halimbawa may finances kang pinasa, eh, hindi para sa luho yan. It's to give you an advantage. Or maybe, hindi finances yung pinasa mo, struggle na napagtagumpayan mo. So, it gives them an advantage.
5: Yeah.
4: So, ang bottom line, ang klarong mindset, hindi ito

0: Frankly, yung ganyang thinking, galing din doon sa nauna sa inyo,
1: Yeah.
0: kaya namanan nyo pa. Naalala nyo yung nag-attend tayo sa South Africa, yung Lasenga na babae na, ano, no, yung testimony, nakapag, meron siyang tattoo na gatekeeper, di ba?
1: Yeah.
0: Ang ganda nung story nun eh, kasi I think single pa siya eh, no, nung time na yon. At nirelay po sa amin ang story ng isang babae na talagang merong addiction sa alcohol. At yung level of addiction ay talagang kailangan ng medical intervention dahil yung dugo niya talagang may alcohol na. Kumbaga, hindi ito basta kikwit mo lang eh. Pwedeng maapektuhan yung function ng katawan niya pag nag-quit siya. So, kailangan merong way para i-flush it out the right way. So, anyway, shinare nga na tinanong, ang realization ng tinanong, kailan ka pa nagsimulang uminom? Ang trace back niya, hindi yung kung kailan siya mismo nagsimulang uminom. Ang binanggit niya, kailan ko pa na-realize, kailan pa umiinom ang aming salinlahi? So sabi niya, as far as I can remember, as long as I can remember, lahat ng ninuno, ganun. So sabi niya, ang nakakatakot nito, wala pa siyang anak, pero sinasabi niya, pag nagkaanak ako, most likely ganito rin. Kasi sabi niya, wala eh.
1: Tama.
0: Lahat ng salinlahi namin, ganon. Yan na ang trajectory namin. Yan na ang direction namin. So, para sa kanya, sabi nga niya, she was a gatekeeper. At napakaganda nung term, this ends with me.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Yun yung gusto nating makita, no? This ends with me.
1: Mm-hmm.
0: And if that is, if we are able to break that, then ang mangyayari nun, merong fresh start yung next generation, which is truly preferable, no? Kaya minsan, ang mahirap, may namana na, may nabuo pang sarili pang idinagdag doon. So habang pinapasa from one generation to the next, parami ng parami, di ba? Pabigat ng pabigat, pa-complicate ng pa-complicate. Kasi usually, itong mga negative cycles na to, ano to eh, nag-iimbita to ng iba pang problema eh, di ba?
1: Yeah.
0: Yung financial, diba, problemado ka sa finances.
1: Yeah.
0: Misa, mag-iimbita yan ng mga maling pamumuhay. Kasi nga, matututo ka ng gumawa ng mga illegal, pumasok sa mga transaksyong hindi tama. So, mag-snowball effect eh.
1: And then
0: later on, dahil na-depress ka na, baka mag-result ka na sa mga substance abuses, no, stressful life. So, ang daming pwedeng, ano eh, kumbaga, it's an open invitation to toxic things in your life. Yeah.
1: Parang bigyan kita ng example, di ba, parin Jebo, yung binanggit mo. Kasi in some people call it yung generational curse, eh, di ba? And yung binanggit mo na pag-iinom, meron kasi akong kilalang kaibigan ko din ganyan. Actually, pastor na siya ngayon. And then, ang sabi,
2: hindi po ako yun.
1: hindi si Paring Alison yun. Pero pwede na rin. Yung kanyang pamilya, ganun. So, ever since maliit pa siya, namulat siya sa ganun na lifestyle na yung kanyang mga kamag-anak laging umiinom. Doon sa bahay nila, halos gabi-gabi daw, inuman.
0: Wow.
1: So yun yung kanya exposure. So nung lumaki siya, talagang ganoon eh, pakan testimony niya yung unang trabaho niya sa San Miguel Beer siya nagtrabaho eh. Kasi libre yung beer doon. But nung nakakilala siya sa Panginoon kay Kristo, na-realize niya na itong bagay na ito ang parang ikang weakness niya, yung Waterloo niya. So he made the decision. Anyway, kaya ko lang ine-emphasize ulit 'yon or inuulit yung binanggit ni Paring Jebo. Pagka ganun kasi you need to make tinatawag doon yung drastic decisions. Eh. So siya, ang ginawa niya, well, bukod sa hindi na siya talagang iinom. Kasi kung yun ang background ninyo, kailangan ikaw mismo mag-decide na hindi mo na gagawin yun. Ang ibig ko sabihin kasi, hindi naman talaga kasalanan uminom eh, di ba? Technically, di ba? Kanyari, uminom ka ng let's say, isang bote. Hindi naman talaga siya kasalanan technically. Pero, kung yun yung iyong weakness o yun yung nakasanayan mo at na-realize mo, ito yung nagdudulot na kapahamakan sa'yo, nalalasing ka, huwag ka nang uminom. Diba? Itigil mo na yun. Kasi, once uminom ka, kahit na isang bote lang, tuloy-tuloy na yun. Eh. So, siya, ang decision niya, huwag na uminom. Pangalawa, nag-decide siya sa kanyang tahanan, bawal uminom. So, ang sabi niya sa kanyang mga kamag-anak, kung iinom kayo, wag dito sa bahay. Kasi yun ang kanyang nakasanayan eh. Yung bahay nila noon, lugar ng inuman. So, sabi niya sa kanyang mga anak, of course, ang payo niya,

0: huwag kayo uminom. Pero just in case, mag-decide kayong uminom, huwag dito sa bahay. Sa labas kayo.
1: Mm.
0: So he made a conscious decision. In this house, walang inuman. So yun lang ibig ko sabihin na kung to stop that curse, ikaw nga, ikaw mismo, kailangan you make drastic decision na talagang absolutely wala.
1: Mm.
0: Kasi kung mag-insert ka lang ng konti, mag-compromise ka lang ng konti, doon babalik ka ulit babalik, dun sa curse na yun. So yun ang napaka-importanting bagay na yun.
1: Alam mo, parang Mark, no, na-appreciate ko lang prior pa sa The World is a Father training natin, ay nakita ng mga anak ko eh, at least sa family namin, confined sa family namin, walang bisyo eh. Hindi, walang nanigarilyo, walang umiinom, at wala ako nakita sa mga anak ko na napunta doon sa direksyon na yon. Tama talaga yung sinasabi ng The World Needs a Father na, alam mo yung sa home base, no, yung edad ng mga 10, 11, mahalaga yun kasi doon natin tinuturo yung values eh, no, na kung saan yung choosing of friends, choosing of the right values, di ba, yung how we decide in life. Eh, paglaki nila, hindi na natin makokontrol yun eh. Pero kung sa maaga pa lang na pagkakataon ay naturuan natin, ay tayo din magbibenepisyo bilang mga magulang eh. Kaya napakaganda nito. Isa pa no, yung nag-ano kami noon, yung 'di ba, pag mamaliliit may maraming mga regalo-regalo yan eh. Isa sa mga lagi po naming ina-advocate ay sana wala po magregalo ng mga baril-barilan, yung mga tipong ganun. At least sa amin lang po yun. Kung kayo po ganun at okay naman, well and good. Pero at least sa amin po, yun po yung isa sa mga simpleng bagay lang na parang gusto po namin makita sa aming anak. Wala po kami, sa aming anak po na mga troublemaker. Yung alam mo yung mga nambubuli, o nag-i-instigate ng mga away sa labas. Wala pong ganun eh. Kaya in retrospect, siguro maganda rin po yung bagay na iyon kapag naimodelo po natin at naituro po natin, tayo rin po magbebenepisyo bilang mga magulang.
2: Yeah. Totoo yan. Kaya mapapansin natin, talagang ang laban ay para sa susunod na angkan.
1: No?
2: Hindi lang sa kasalukuyan. Talaga naman ano. Ito, iba rin to. Cycles of silence and emotional suppression.
1: Yan.
2: Ay, alam mo, usually hindi ito sinasama sa mga ganito eh. Kasi para bang passive ito eh.
1: Oo.
2: Passive eh. Pero yung pagiging
1: ahimik passive, ahimik nga lang ako eh. Paano naging ginagawa? Problema yun? Wala akong ginagawa.
2: Pero actually, ano rin yun eh, no? Hindi rin okay.
0: Hindi rin okay siya eh. Actually, konektado siya sa binanggit ni Paring Alison kanina, yung cycles of emotional, physical, verbal abuse.
1: Mm-mm.
0: Kasi pagka hindi ka natuto na i-process yung emotion mo,
1: mm-mm,
0: ng maayos,
1: mm-mm,
0: di ba ang isang sakit sa lipunan natin eh, maraming ano, mga physical abuse, mm-mm, na nangyayari sa pamilya,
1: mm-mm. Mm-mm.
0: Yung tatay, sabihin na natin, nananakit ng kanyang asawa,
1: mm-mm,
0: nananakit ng kanyang anak.
1: Actually, domestic violence.
0: At I'm sure sa mga takapagirig mo natin, may alam kayo mga ganitong, baka may nga kayong kilala eh, na may ganitong history. At pag i-trace mo talaga yung pinakaugat niya, it is because yung tatay, hindi siya na-train paano i-process yung kanyang emotion na maayos.
1: Mm.
0: Kasi pag alam niya paano i-process, i-manage yung kanyang emotion or i-verbalize na maayos yung kanyang emotion, may iwasan yun eh. Ang nangyayari, dahil hindi niya kaya, hindi siya na-train, nag-resort siya to physical violence.
1: Mm.
0: Di ba? Para masolusyon yung kanyang emotional hurt,
1: mm-mm,
0: or yung dinadaanan niya within him, nag-resort siya to quick fix eh, physical violence.
1: Mm-mm.
0: So it is actually a matter of training yung ating mga anak, kapamilya natin, paano i-process yung kanilang emotion nila na maayos. At sa totoo lang, ito isang sakit natin mga Pilipino. Hindi tayo natitrain eh.
1: Mm-mm.
0: And hopefully, yung mga anak natin at yung next generation, kahit ako actually, may semblance ako ng ganun. Hindi mo talaga ako na-train paano to talk, di ba? To talk to my wife. Kailangan kausapin ko. Mm-mm. I-process yung naramdaman ko. Di ba? Kasi minsan, ang tendency ng lalaki, basta masungit ako, di ba? Wala. Huwag muna akong guluhin. Huwag muna akong guluhin, di ba? Yung mga ganun na attitude, hindi tama eh. Kailangan somehow na ma-manage mo siya. In other words, na-recognize mo na, teka, hindi tama ito ah. So tapos, sabihin mo lang sa misis mo, napagod ako ngayon.
1: Mm-hmm.
0: siguro, siguro sa situation ko, halimbawa, nag-speak ako ng tatlong beses sa araw na ito, pagod ako ngayon, is it okay, bigyan mo lang ako ng pakakataon na, you know, magpahinga ng konti. Mamaya, mag-usap tayo. Diba? It's just a matter sometimes of saying that, na alam na recognize mo yung emotion mo, and then you verbalize it. Pero syempre, kailangan i-follow up mo yun. Gagawin mo rin yun. Yung sinabi mo sa asawa mo.
1: Correct, correct. Nice.
2: Matindi yun, ano? Baka mamaya naipon na lahat nung mamaya. Dumami, no? Dumami.
0: Wala rin nangyari.
2: Wala rin nangyari, no? Naalala ko yung sinasabi nga nila na paminsan, itong hindi natin ma-process yung emotion. Ang laki din ng problema ang dinudulot nito, eh. No. Kasi yung isa sa mga leading causes or leading problems sa mga marriage, yung unresolved conflict, ito yung ugat nun, eh.
1: Oo.
2: Yung pagiging passive natin, yung nananahimik na lang. Paminsan, yung mga kalalakihan, hindi nasanay sa pag-process ng emotion kasi para bang pag inamin mo yung emotion mo, mahina ka. Yun ang ano, eh.
1: Yeah. Sign of weakness.
2: Oo, merong ano ng kultura yan, eh. Di ba? Parang pagkakonektado ka sa iyong emosyon, may problema sa pagiging lalaki mo. Mm-hmm. Yan ang ano. Kaya bawal umiyak, bawal mag-express ng emotion. Mm-hmm. Dapat laging galit ang solusyon, violente, di ba? So, bandang huli, hindi nagiging productive. Mm-hmm. At yun nga, sabi nga natin, sabi nga dun sa ating training, no, most of the problems that we have in marriage are problems that we bring into the marriage.
1: Yeah.
2: So meaning, taglay mo na yan. Mm. Kaya lang, naglabasan yan nung kinasal ka na, nung nagkaanak ka na, doon naglalabasan kasi may bagong triggers, eh.
1: Yeah.
2: Kaya, kumbaga, it's only a matter of time na maglabasan to. So, hindi ko po alam sa inyo, no, sa ating mga tagapakinig, baka meron pa kayong naiisip, i-comment nyo lamang po, ha. At sabi nga natin, kahit anong ganda ng mga inputs natin sa pamilya natin, kung hindi natin maaalis tong mga negatibong ito, hindi rin magiging matimbang yung mga bagong simulain, ano? Kasi ang naaalala yung negatibo, eh. Ito pa, meron pa tayong isa, no, na gustong i-deal dito.
1: Mm-mm.
2: Paano natin ngayon iseset yung recovery dito?
1: Mm-mm.
2: So, alam natin na yung pagtanggap is very important. No? You admit na meron kang problema. And sometimes, marahil, kailangan din ng either professional intervention.
1: Yeah.
2: Importante. Maaari ding kailangan ng accountability partners.
1: Yeah.
2: Kasi ika nga, kung matagal mo nang dala-dala tong problema na ito, hindi naman to isang desisyon, tanggal na, eh. No? And sabi nga ni Pastor Mark, sometimes may mga relapse pa yan, eh. May mga kilala nga ako na dating manginginom, they celebrate how many years of being sober, no? Pero ang point doon, parang lagi silang nandun yung kaba na magre-relapse kasi talagang may tendency, eh. And kaya nga po ang kung gusto nating resolbahin ito, higit pa sa desisyon na talikuran ito ay ang kapasyahang magpasailalim sa maybe medical intervention or psychological or even mahalaga is accountability.
1: Yeah.
2: Now, paano na i-set up ito? Halimbawa, gusto mo na talagang talikuran ito. How do you do that?
1: Siguro magandang tignan po natin kung talagang gusto natin talikuran to. Una sa lahat, siguro nais kong banggitin din, no, paring Jebo, yung emotional suppression, pinagmumulan to ng sakit. Ibig sabihin, in the long run, apektado ang kalusugan mo din dito kapag hindi mo natutunang paano i-manage ito. Maraming bagay. Halimbawa na lamang, if you understand yung adverse effect nito sa atin when it comes to health issues na maaring pagmulan nga ng karamdaman, anong saysay ng kaalaman kung ito ay hindi natin ilalagay sa aksyon, ng walang karampatang aksyon. Yun una siguro, na kailangan meron din tayong in us, yung para bang kakayahan natin na gusto nating baguhin, ayusin, na mali pala ito nakagawian natin. Di ba? There's hindi lamang yung realization, kundi merong pag-akto, no? Pag-act doon sa bagay na iyon. Ikalawa siguro, nabanggit mo na kanina yung accountability. Dito, malimit, naririnig nyo kay paring Jebo yung kasamahan, no? Hindi kasamaan, eh. Kasamahan. Eh, yun yung kahalagahan ng simbahan eh, na kung saan ay dapat nabibilang tayo, yun ang kahalagahan marahil ng small group na kung saan kabilang tayo. O gusto, simplihan na lang natin, yun yung kahalagahan ng isang pamilya, small unit of society, na kung saan ay if we can be transparent with one another ay maari nating maging accountability pala natin. Naalala ko nga, no, si Cassie Carstens, ang ating tagapanguna dito sa The World Needs a Father, minsan nagsabi, kung gusto mo talaga mabago ang sarili mo, magtanong ka sa asawa mo. Itanong mo sa asawa mo, parang honey, love, meron bang nakikita ka na dapat mabago o baguhin sa buhay ko? Pag tinanong mo daw yan, mag-iingat ka. Kasi baka kulang ang papel o kaya yung mga dart parang hindi mo na kaya iwasan, no? So, pero mahalaga po kasi ito eh. Maganda yung mga blind spots natin kung minsan akala natin okay na tayo eh. Maganda rin magtanong, no? If you are really serious in accountability, maganda magtanong ka mismo sa mga nakakilala sa'yo sa loob ng iyong pamilya. Nagawa ko to sa asawa ko, nagawa ko din sa aking mga anak na itama niyo ako. Ano ba mga behavior ko na sa tingin ninyo ay hindi nakakatulong sa inyo, no, sa aking pagpapalaki? At magugulat po kayo if you give this open this kind of atmosphere, yung openness, I would say we just need to be vulnerable. Marami pong mababago sa atin.
0: Yeah. Maganda yun. Yung, kasi it starts with you, di ba, na I think ang value din yun is kung yung mga anak mo, yung mga tao, yung mga tao sa paligid mo, yung asawa mo, yung mga anak mo,
1: mm-mm,
0: hindi nila na-express yung kanilang emotion sa'yo.
1: Mm-mm.
0: And by doing that, you are starting a culture, di ba?
1: Yeah.
0: Okay lang, di ba? Mag-usap tayo. Kasi ang kinakatakutan madalas ng ating mga anak, once na aminin nila yung naramdaman nila sa atin, magagalit tayo.
1: Yeah.
0: But by, sabi mo nga, creating a safe environment,
1: okay, yeah,
0: na no judgment,
1: yeah,
0: makikinig ako, it's not really a matter of kung tama ba ako o mali ka,
1: mm-hmm,
0: but kung yun ang naramdaman mo, sige, yeah, pakikinggan ko.
1: Yeah.
0: And then I will just say, okay, thank you for sharing that to me. Mm-hmm. Diba? Parang ganun lang naman. And then i-process mo lang, tama ba yung sinabi niya or baka later on, di ba, na or baka hindi lang niya naintindihan.
1: Mm-hmm.
0: Pero I think what is important at that point, yung binabanggit mo paring Alison, mm-hmm, is you just create a culture,
1: yeah,
0: of openness.
1: Yeah, that's right.
0: Diba? Kasi madalas ang thinking kasi natin hindi niyo lang ako naiintindihan kaya ako ganito, di ba?
1: Mm.
0: Pero hindi naman yun ang hindi niyo naman priority. Ang priority is creating a culture of openness.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag may ganun na kultura, doon a-address yung emotional suppression eh.
1: Yeah. Yeah.
0: Diba? So yun ang maganda sa binanggit ni paring Alison.
2: Okay, maraming salamat. Tayo po ay magbibigay daan sa ating devotions. Panguna po ni paring Alison.
1: Kinagagalak ko po na ibigay po sa inyo ang ating pong devotional sa pagkakataon pong ito. Matatagpuan po ang ating talata mula po sa Ezekiel, no? Sa Lumang Tipan, Ezekiel chapter 18, verse 20. Ezekiel chapter 18, verse 20. The soul who sins shall die. The son shall not suffer for the iniquity of the father, nor the father suffer for the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. Salin po sa mabuting balita, ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Sa una pong tingin natin ay para bang hindi directly na chinachallenge nito yung idea na hindi po talaga automatically bound tayo mula sa ating generational sin o generational habits na pinag-uusapan po natin kanina. Pero tignan po natin to paano nirelate nito, paano natin mapuputol yung generational cycle. Itinatama po nito ang isang maling paniniwala. Dito po sa panahon ni Ezekiel, ang mga tao po ay nagsasabi, we are suffering because of our fathers. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito ay dahil sa aking ninuno, dahil sa aking ama. Ngunit ito po naging tugon ng Diyos sa kanila. Hindi po. You are responsible for your own choices. Kaya po binabanggit po namin ito sa inyo ngayon, itong pagtatalakay po natin, sapagkat hindi po, po pwedeng sabihin po natin na ito na yung nakagisnan namin eh. Ito na yung naipasa sa amin, tatanggapin na lang namin ito. Kung pinag-uusapan natin kanina tungkol sa pananalapi at paano i-handle ang atin pong mga finances, ay hindi natin pwede sabihin na yung tanggapin yung poverty mentality na nabuhay kami mahirap, mamamatay kaming mahirap. Ang ibig sabihin lamang po, ngayong tayo po ay mga adult na, meron po tayong mga sariling disposisyon at pag-iisip, ay kailangan po nating gumawa ng mga tamang choices. Ito po yung binabanggit dito. So ang unang katotohanan po, generational patterns may exist, but generational guilt is not binding. Ibig sabihin, kung nangyayari po ito sa atin, ay meron pa pong pagkakataon upang maitama at maisaayos po ito. Ipinapakita rin po dito sa ni Ezekiel sa Kapitulo 18 ang responsibilidad. In fact, yung buong kapitulo po ito, the whole chapter of Ezekiel 18, ay paulit-ulit pong binabanggit ito na if a wicked man turns, he will live. If a righteous man turns away, he will die. Nang ibig sabihin po, your direction is not locked by your past or your family line. Na hindi po ito parang parabang nakahulma na sa inyo na dahil sa ganito naging pamilya ko, nakagisnan ko, ay magiging ganito na rin ako. Hindi po ganun. Ibig sabihin, meron po tayong pagkakataon upang isaayos po ito. At ito po ang aming pong pinaglilingkod sa inyo. Na kay Kristo tayo, pinag-isa tayo kay Kristo, ay meron po tayong pagkakataon. No? Binibigyan po tayo ng pagkakataon, hindi lamang i-renovate ang ating buhay, kundi si Kristo mismo nililikha, no, tayo bilang bagong nilalang kung tayo ay nakikipagniig, nakipag-isa kay Kristo. Yung po ang kahalagahan nito at yung po ang pag-asa na nais po naming ipaglingkod po sa inyo na kay Kristo ay may pag-asa. And this is the key to breaking cycles. You are not doomed to repeat. You are free to choose differently. At sa pangwakas na lamang po, it opens the door for change. Na simula po ngayon ay meron pong pagbabago. Pwede mo sabihin ngayon sa katabi mo. Pwede mo sabihin sa iyong pamilya ngayon, ngayong araw na ito, magsisimula ang pagbabago. Mag-isip ka lamang, kaibigan, ng isang bagay na nais mong parang mali nga itong ginagawa namin ito. Para bang yung pagsisinungaling ay para bang naging normal na sa amin. Yung bang nais mong baguhin o ayusin sa iyong pamilya, yung pagiging matapat, no, speaking the truth in love sa bawat isa. Marahil kung ito ang nais mo, ang palatang ito ay para po sa inyo at ang devotional na ito ay mapupulutan po natin ng aral. Kaya later in the same chapter, in verses 30 to 31, ang sabi po doon, repent! Repent, magsisi, rid yourselves of all the offenses, get a new heart and a new spirit. God is not just removing blame, He is inviting transformation. Tapos na po yung mga panahon na mga shifting of blames. Kasi ito yung nakalakihan namin, ito yung pagpapalaki sa akin, ito yung naging sakit na naidulot sa akin. Ngayon po ang panahon ng pagbabago. Ang salin nga po sa Pilipino ng salitang transformation, ang sabi nga nila ay banyuhay. Yung po yung banyuhay ay bagong buhay. That is the transformation being offered to us. But let us not forget, we need to repent. Kailangan po natin magsisi at iwaksi ang mga gawaing hindi po kanais-nais.
2: Yan, maraming salamat, no? At ang repent ay pagtalikod.
1: Yan, no? Yan,
2: pagtalikod. So napakaganda po, ano? Kaya kagaya po ng ating palaging hangarin sa ating programa na ito po ay hindi lamang mga kaisipan na sumagi. Talagang gusto natin ang pagbabago, ang transformation, kasi that's the only way mag-benefit ang ating sambahayan. At yan din naman ang binibigay ng Panginoon, hindi lang mga salitang inspirasyon, kundi mga salitang may kapangyarihang bumago. Kaya sa ating lahat po, nawa ay pag-isipan at kung matagpuan ang sarili na merong yung mga napag-usapan natin, ay kailangan bigyang pansin, aksyonan, napakahalaga. Sapagkat anumang kaalaman na walang aksyon ay kaalamang hindi nararamdaman.
1: Ayan.
2: Hanggang dun lang siya sa isip. Kaya sa ngalan po ng ating mga kasama, paring Allison, paring Pastor Mark, Muli, pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral.
3: Pare, parenting and relationship enhancement.
4: Alay, kabayan, inay, nanay, okay, nagpapasalamat sa iyong pagkalinga, sa iyong kabutihan, sa mga pagyakap mo sa akin nung ko'y bata pa, sa pagsuporta hanggang sa kung anong narating ko ngayon. Eh, mahal na mahal ko kayo. Binabati ko kayo ng isang maligayang araw ng mga ina. Ayan, salamat po. Mabuhay, kabayan.
5: Nanay, agyaman ak unay ken kagapu iti panagtaraken mo kaniak manipod pa'y idi ubingak. Diyak ang mabain nga ibaga, nagasatak asikat ti nanay ko. Ayaten ka unay, naragsak nga aldaw hedagiti nanay.
6: Sa akon nga Iloy, madamugin nga salamat sa imo nga pagkupog sa akon sang gamay pa ako. Palangga ta kakag kinahigugma ko gid ikaw. Happy Mother's Day!
7: Malipadyon ako nga ikaw ang akong nanay, ngaway ka pareho. Gihigugma ko ikaw nanay sa tibuok kong kinabuhi. Malipadyong adlaw sa mga nanay.
8: Seventy-eight years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yon kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
1: Panata para sa tunay na pagbabago.
2: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
4: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
5: sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
6: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
7: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
8: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
9: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayan.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

Kaagapay, nasa season ka ba ngayon na hindi ka naman sumuko, pero parang nawala yung fire mo at hindi mo na alam kung paano magsimula ulit?

Hey kaagapay, magandang hapon! New week na naman, bagong simula, bagong kwentuhan at panibagong pagkakataon para ma-inspire ka ngayong Sabado. Nasaan ka man ngayon, nasa bahay or nasa biyahe o kaya naman ay naka-break lang habang nagme-merienda, sana okay lang ang araw mo at kahit papaano, may dahilan kang ngumiti today. Alam ko, Sabado means busy mode na naman tayong lahat, pero saludo ako sa'yo kasi nandito ka at pinili mo makinig at makasama ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin ang makakasama mo tuwing Saturday afternoon, ang iyong best friend on air, Absidy Ferrer Taboa, and welcome sa panibagong episode ng Inbetweens. Shoutout sa lahat na naka-tune in na ngayon at sa mga oras na ito sa radyo ka man or online sa Facebook or YouTube. Paramdam ka naman at comment ka na dyan sa ating comment section. Nasaan ka ba ngayon? O baka naman kami ang ginagawa mong background habang ikaw ay may pinagkakabalahan or ikaw ay busy. Ayos lang yan. Share mo naman sa amin. At gusto ko malaman kung ano ang pinagkakaabalahan mo, kaagapay. And quick reminder lang din, kahit saan ka mapunta, pwede mo kaming dalhin. Tune in ka na anytime and anywhere gamit ang ating 702 DZAS mobile app. Libre lang yan, kaagapay. I-search mo lang ang 702 DZAS sa iyong App Store or kaya naman sa Google Play Store. Dahil perfect yan para updated ka sa lahat ng kwento, sa lahat ng balita at inspirasyon na hatid ng inyong 702 DZAS. Diba? Kahit on the go ka at kahit busy ka. At kung first time mo naman dito, welcome na welcome ka. Safe space mo to, kaagapay. At alam mo ba, napapakinggan ng DZAS sa buong Mega Manila, sa Mimaropa, Central Luzon at ibang bahagi ng Ilocos Region. Kaya naman i-share mo na to sa iyong friends, sa family mo, loved ones, kaklase, kapitbahay, kabarangay, para mas masaya tayo at mas marami tayong makapakinig sa mga programang hatid ng DZAS. Kaya kaagapay, ano man ang takbo ng araw mo today, relax ka lang, chill ka lang at samahan mo ko dito sa susunod na oras dahil tuloy-tuloy lang tayo dito sa Inbetweens. At syempre, huwag ka maglilipat ng estasyon dahil magbabalik ang inyong programa dito lamang sa 702 DZAS.

Dear In-Betweens, hello Ate Absidy, ako po si Mika. Gusto ko po sanang mag-share kasi lately parang nawawalan ako ng gana sa mga nasimulan ko. Dati po, sobrang eager ako, may fire, may excitement, ang dami kong ideas at energy to pursue them. Pero ngayon, parang biglang nawala. Hindi ko po ma-explain eh, pero kahit gusto kong ipagpatuloy yung mga sinimulan ko, parang kulang ako sa drive. Minsan tinatamad, minsan nawawala yung motivation, at minsan napapaisip ako kung para sa akin pa ba talaga yung ginagawa ko. Nakaka-frustrate po sa totoo lang kasi alam kong may passion ako dati, pero ngayon parang hindi ko na siya maramdaman. Napapaisip din na po ako kung normal lang ba to, yung mawalan ng fire paminsan-minsan o may mali na kaya sa akin. Baka po napagod lang ako o baka kailangan ko lang mag-reset. Pero hindi ko alam kung paano magsisimula ulit kasi. Ano po kaya ang pwede kong gawin kapag nawawala na yung eagerness ko? Paano ko po maibabalik yung passion ko? O paano ko po ba malalaman kung kailangan ko bang ipagpatuloy o bitawan yung isang bagay? Please pray for me rin na ma-renew ni Lord yung puso ko, na ibalik niya yung joy sa ginagawa ko at bigyan niya ako ng clarity kung saan niya ako gustong dalhin. Salamat po!

Hey Kaagapay! Welcome back at nandito pa rin tayo sa In-Between. At ako pa rin ang kasama mo, your best friend on air, Abcidi Ferrer Tabua. Alam mo Kaagapay, may mga ganito tayong face no, sa buhay. Yung tipong hindi mo masyadong napapag-usapan. Hindi ito yung sobrang lungkot pero hindi rin ito yung sobrang masaya. Hindi ka naman totally nawawala pero parang nangihina or humihina ka. Kasi kung maaalala mo yung mga moments na dati ang dami mong ideas, yung excited ka, inspired ka, ginagi ka sa mga pangarap mo, pero bigla one day parang naging tahimik ang lahat. Yung fire na nararamdaman mo dati parang nag-fade. And kahit gusto mong bumalik sa dati mong momentum, parang may humihila sa'yo pabalik. Like yung pagod, yung doubt, or yung parang nawawalan ka na ng gana. Kaagapay, na-experience mo na ba mga ganito? Yung hindi mo alam kung tinatamad ka lang ba o may mas malalim nang nangyayari sa puso mo. Ang susunod nating kwento ay para sa mga taong hindi naman sumuko pero aminado na napagod. Para sa mga gustong bumalik pero hindi nila alam kung saan sila magsisimula ulit. Dito sa sulat na ito makikita natin yung honesty at yung... Para siyang nagtatanong kay Lord kung nasa na yung fire na meron siya dati. So habang napapakinggan mo to Kaagapay, baka mapaisip ka na parang ako rin to ah. At kung ikaw man yon, stay with me. Hindi ka nag-iisa sa season na to. At ngayon, pakinggan natin ang sulat ng ating Kaagapay na si Mika. Hello Mika, thank you for sending us your story. Alam ko hindi madaling aminin yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Yung kapag nakaka-experience ka ng pagod, as hindi mo ma-explain, pero ramdam mo na iba na yung energy mo ngayon. And Kaagapay, pakinggan nyo to, diba? May mga season talaga sa buhay natin na kahit hindi ka naman nawawala, pero parang nawawala yung dating ikaw. Yung dating ang sipag mo, ang dami mong gustong gawin, excited ka pang magplano, 'di ba? Pero ngayon, kahit anong pilit mo, parang biglang nawala or bigla ka nawala ng gana. Parang nalobat ka na hindi mo alam kung saan ka ba mag-

or laging motivated, pero in reality, hindi ganun ang buhay, di ba? May seasons na mataas yung energy natin, may mga seasons din na parang ang tahimik, ang bagal, ang quiet lang, ganyan. Parang walang masyadong nangyayari, di ba? At alam mo kung ano yung mahirap, kapag dumating yung quiet season na ganun, iniisip natin, may mali ba sa akin? Para sa akin pa ba to? O kaya naman minsan sumasagi sa isip natin na huwag ko na kayang ituloy kasi baka kailangan ko nang itigil to. Pero kaagapay, what if hindi ito yung pagkawala ng passion mo? Baka naman pinag-i-slow down or pinapapos ka lang pala ng Panginoon, hindi ba? Sabi sa Ecclesiastes 3, no? It reminds us that there is a time for everything, 'di ba? May time to build, pero may time din to step back. And possible na nararamdaman natin 'to ngayon, pero hindi ito sign na tapos ka na, na parang nasa finish line ka na or parang wala na pag-asa, dead end na. Baka sign lang ito na kailangan natin once in a while na mag-reset, 'di ba? Kasi minsan kapag tuloy-tuloy lang ikaw, na kahit gusto mo pa yung ginagawa mo, eh napapagod din tayo. Diba? Nalalagay din tayo sa punto ng ating hangganan. Napapagod tayo, napapagod yung puso natin, napapagod tayo physically, emotionally. At kahit mahal mo pa yung bagay na ginagawa mo, hindi mo na siya maramdaman minsan. At kung ikaw to kaagapay, yung parang nawawala ng gana, nawawala ng drive, ito yung gentle reminder para sa ating lahat today na hindi lahat ng nawawala ng fire ay kailangan pilitin na ibalik agad yung fire. Minsan, kailangan muna natin siyang pagpahingahin para mas bumalik tayo ng mas malinaw, mas totoo, at mas steady. At ang ganda lang din nung sinabi ng ating letter sender na she's not just asking for motivation, but she is also asking for renewal and clarity from God. Ibig sabihin, hindi lang siya naghahabol sa feeling. Kumbaga, nandun yung desire niya, hinahanap niya yung direction ng Lord sa buhay niya. So kaagapay, tandaan natin, no? Yung passion natin, pwede yung mag-fade, eh. Pwede yung mawala. Pero yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, hinding-hindi yan mawawala. And He will sustain us. At kung nasa season ka ngayon, kaagapay na tahimik, na parang wala ka ng gana, or baka parang feeling mo nawawala ka na, you are lost, nasa wilderness ka, baka kinakausap ka lang ni Lord in a quieter way. At dahil marami pa tayong kailangan himayin dito, kung paano ba tayo mag-re-reset, paano ba tayo babangon ulit, no, kapag nawawala yung drive natin. At paano ba natin malalaman kung ipagpapatuloy pa natin ang isang bagay or hudyat na yun ng Lord para i-let go na ang isang bagay? Magstay ka lang dahil sandali lamang magkakaroon muna tayo ng short break. Kaya huwag po kayo maglilipat ng estasyon kaagapay. Magbabalik ang inyong programang In-Betweens dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Hey Kaagapay, kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At syempre nandito pa rin ang iyong best friend on air, Abcidi Ferrer Taboa, and welcome back to In Betweens. And today nga, pinag-uusapan natin ang isang struggle na tahimik pero sobrang totoo sa ating lahat. Yung pakiramdam na dati, ang dami-dami mong energy, no? Andun yung drive mo, andun yung enthusiasm mo, ang dami mong gustong i-pursue na passion, ang dami mong ideas. Tapos ngayon, parang biglang nawala. Parang nawawalan ka na ng gana, nawala na yung dating fire, nawala na yung dating excitement. Tulad ng kwento ni Mika, di ka nag-iisa, Kaagapay, sa nararamdaman mong yan ng pagkapagod. At hindi rin agad ibig sabihin na dapat na tayong sumuko kapag nakaka-experience nito. Minsan, napapagod lang tayo sa proseso. Diba? Parang phone lang yan. Kahit gaano kaganda, kahit gaano ka-latest, gaano ka-high-tech or powerful, kapag hindi mo chinarge, syempre ma-empty bat yan. Ganon din tayo. Hindi nawawala yung purpose natin. Pero minsan, kailangan natin mag-recharge. Kaya ngayon, may gusto ko i-share sa'yo, Kaagapay, kung paano natin naharapin yung season na parang nawawalan tayo ng gana, nawawala yung fire or excitement sa mga passion natin. Una, rest without guilt. Kaagapay, di ba? Lagi natin itong naririnig. Pero siguro minsan hirap tayong i-apply ito sa ating mga sarili, no? Pero dapat nating tandaan na hindi kasalanan ang mapagod. At hindi rin naman ibig sabihin na tamad ka kapag kailangan mong huminto. Even our Lord Jesus withdrew to rest and pray. So kung ikaw napapagod, normal yun. Hindi natin kailangan pilitin ang sarili nating bumalik agad, mag-bounce back agad. Ang kailangan lang muna natin ay huminga at magpahinga. Ikalawa, show up even when you don't feel like it. Real talk ito ha, dahil hindi naman talaga araw-araw ay motivated ka. Hindi naman lagi nag-ginaji ka, go na go ka, diba? Yes, may days na ganadong ganado tayo. Pero marami ding days sa buhay natin na hindi tayo ganado or hindi tayo motivated. Pero growth happens when you show up anyway. Kahit 1% effort lang today, okay na yon. Dahil consistency beats intensity. Ikatlo, check your why. Ang ganda ng tanong ni Mika doon sa letter niya kanina. Para sa akin pa ba to? At magandang tanong yan kung itatanong mo kay Lord. Na Lord, pinapagawa mo pa ba to sa akin? Or may tinuturo ka lang sa season na to? Kasi minsan, hindi nawawala yung passion natin. Ina-align lang tayo ni Lord sa direction na gusto niyang ipatahak sa atin. Ikaapat, stop comparing your current self to your old self. Aminado tayo dito Kaagapay, minsan madalas natin tong iniisip na dati ang sipag-sipag ko, dati ang galing-galing ko dito. Pero what if Kaagapay, hindi ka bumabalik sa dati? Kasi may bagong version si Lord na binubuo sa'yo. So huwag natin madaliin yung proseso. Enjoy the process. Trust His process. Dahil malay mo, yung pinagdadaanan mo, nire-refine ka lang pala ng Panginoon. At inihahanda ka niya sa bagay na papatahak niya sa'yo. Ikalima, let God restore your fire. Hindi mo kailangan pilitin bumalik yung passion mo overnight. Hindi mo kailangan i-pressure ang sarili mo. Instead, we pray na Lord, i-renew niyo po yung puso ko. Kasi si God, hindi siya nagmamadali. Pero sigurado siya sa ginagawa niya sa'yo. Kaya Kaagapay, kung ikaw man to, yung nawala ng gana, nawala ng drive, napagod sa gitna ng kanyang journey, take heart, dahil hindi ka patapos. Hindi patapos si Lord sa buhay mo. And you're just being renewed. At habang nandito tayo sa in-betweens, tandaan natin, hindi laging loud ang paglago. Minsan tahimik lang, pero alam mong God is moving behind the scenes. At may ginagawa siya sa puso natin. Kaya huminga ka lang, magpahinga ka lang kung kailangan, at magtiwala. Because God is not done with you yet. And at this time, mga Kaagapay, samahan nyo naman ako sa isang maikling panalangin. Our dear Heavenly Father, salamat po sa araw na ito. Dinadala po namin sa inyo ang bawat kaagapay na nakakaramdam ng pagod, ng kawalan ng gana, at parang nawawala na yung dating fire sa puso nila. Lord, you see them. Alam ninyo kung gaano sila ka-eager dati, kung gaano sila ka-passionate, at alam nyo rin kung bakit sila napagod. Panginoon, kung may bigat man sa puso ng bawat isa, kung may confusion, may tanong kung tama pa ba yung ginagawa nila, kayo po, Lord, yung magbigay ng clarity sa bawat isa. Turuan nyo po kami, Lord, na hindi po agad sumuko, pero turuan din nyo po kaming huminto kung kailangan naming magpahinga. Lord, renew our hearts. May you give us grace, Lord, na maibalik yung joy, hindi lang sa ginagawa namin, kundi sa relasyon namin sa inyo. Kung napagod man po kami, Lord, remind us na hindi po kami nag-iisa, na may ginagawa ka pa rin kahit hindi po namin ito nakikita. Bigyan niyo po kami, Lord, ng bagong lakas, ng bagong desire, at bagong perspective. At higit sa lahat, tulungan niyo po kaming mas magtiwala sa inyo, na kahit po tahimik yung season, or kahit hindi namin nakikita agad yung resulta, alam namin na hindi kayo tumitigil sa paggalaw sa bawat buhay namin. Maraming salamat, O Diyos, dahil alam namin hindi niyo po kami iiwan ni pababayaan man. Patuloy niyo po kaming hinuhubog, patuloy niyo kaming inaayos, at patuloy niyo po kaming dinadala sa plano ninyong mabuti. Maraming salamat, O Diyos. We honor you, we love you, in Jesus' mighty name. Amen. Kaagapay, kung nakarelate ka at na-inspire ka sa kwento na ating letter sender, pwede ka mag-send ng letter through chat or message dito sa aming 702DZAS FEBC Radio TV page. At baka sa susunod, ma-feature natin ang kwento mo dito sa Inbetweens. Tandaan na sa bawat kwento na ibinabahagi mo, pwede ka maging source of encouragement sa ibang listener na nakaka-relate sa istorya mo. Kaya huwag ka mahihiya, share mo na kaagapay. Nagpapasalamat na tayo sa mga kaagapay nating sumama sa akin sa loob ng 1 hour. Salamat po sa inyong pakikinig at pakikipagkwentuhan dito sa Inbetween. Salamat din sa mga kasamahan natin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi transmitter site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today, pero kaagapay, hindi pa dito natatapos ang journey mo. Magkakarinigan tayo muli next week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Abcidi Ferrer-Tabua. Nagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens.
1: Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawana, na may samang life lessons. In-Betweens, 702-DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

ang mama ko. Mahaba ang pasensya. Pero minsan nagsusungit din. Dala na rin siguro ng dami ng nakalinyang gawain. Kailangan matapos sa loob ng maikling panahon. Lagi siyang nagmamadali sa pagpasok sa opisina, sa pagtatapos ng paglalaba bago dumilim, gumigising ng maaga para mas maraming magawa. Kaya kahit sa akin, ang madalas niyang bilin, laging may agad-agad, dali-dali, ura-urada at bilis-bilisan. Yan si Mama. Yun pala, saglit lang siyang mananatili sa amin. Kalit siya ko nang siya ay pumanaw. Sabi ng doktor, cancer daw. Mabilis ang pagkalat, kaya hindi na namalaya ni Mama. Sa panahon na kinailangan niyang mamahinga, hindi na siya nakabangong muli.

Kaya pala, ang gusto ni Mama, makakuha kong agad-agad ang lahat ng turo niya. Ma, ang dami na pong taong lumipas. Pero hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang mga itinuro niyo. Ang mga aral mong mabuhay na para bang wala ng bukas. Kaya dapat tapusin ang bawat simulain. Salamat po kasi sa saglit na panahon nakapiling kita, agad-agad ang pagmamahal mong naipamana. Ma, walang panahong hindi kita naaalala. Sana nandito ka pa. Kasi kahit kailan, sa puso ko, wala kang kapareha.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayan.

0: 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: First goal for the Philippines!
3: James for three!
2: Alas at attack!
4: Okay, Badaro, it's a good chapter for Manny!
2: Yo!
0: Puso at lakas, sports sa Pinas.
5: Isang mapagpalang Sabado sa inyo, mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa FEBC.ph. Greetings po sa ating mga kaagapay na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Rose Marie Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Gregorio Jr. Tan, Lordan Mulyon, Aaron Ray Gacho, and Edwin Villesa. Sa pagbabalik ng Puso ang at Lakas, ang ating guest is the Executive Director of the National Academy of Sports.
6: Time out muna, kapatid! Magbabalik ang Puso at Lakas Sports sa Pinas.
7: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Sumasa sa ipabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. God is able. From disability to possibility.

0: Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ano bang oras po ang kayo naroroon na yon? Sa mang lugar po kayo, nandito man sa Pilipinas o sa ibang panig ng mundo. Welcome po dito sa ating programang God is Able. Nakakatuwa po ano na meron na ulit tayong panibagong episode at medyo kakaiba po itong episode natin ngayon. Ano? Pero tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at syempre po napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DCAS. Kami po ang makakasama ninyo. Ako po si Raquel Camolando.
1: At ang God is Able po ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas at maaari niyo po kaming i-message or tawagan sa mga numerong smart number 0998-962-6779 at ang amin pong globe number na 0917-572-1754. At ako po si Peggy Lotto, makakasama niyo sa mga isang oras ng panayam natin sa ating guest ngayon, di ba? Siguro marami tayo talagang mapupulot sa guest natin ngayon, no, Ate Raquel? And this is a new thing for the DZAS na radyo ng God is Able. Ano po?
0: At excited na po kaming makakwentuhan ng ating guest para sa episode na ito. Pero bago po yan, papakilala muna po namin ano ba itong God is Able. Ang God is Able po ay hindi lamang programa dito sa Far East Broadcasting Company, particularly sa 702 DZAS. Tayo po ay isang organisasyon. Ano po? At 13 years old na rin ang God is Able International Foundation. Ano po ba ang ginagawa ng God is Able? May mga programa po tayo na ginagawa natin on a regular basis. Uunahin ko po yung ating family camp na malapit na sa May. First week of May, meron po ulit tayo family camp. Gagawin po yan dyan sa Batangas. Kung kayo po ay merong kapamilya na merong disability, please consider na mag-join sa ating camp para naman po makapahinga kayo, ma-refresh at maka-fellowship naman yung ibang mga kapareho natin. Ano po? And syempre, meron po tayong mga ibang ginagawa, di ba, Peg? Ito naman si Peg.
1: Ang aming pong gift of mobility na every now and then po ay nangyayari buong taon, ilang years na rin po kami na nagbibigay nung ganon sa mga partners po namin ng mga iba-ibang churches po dito sa Pilipinas. Well, hopefully we will have one sa Mindanao area. Ganon po yung mga ginagawa namin. At wag po kayong, sa mga churches po, no, wag po kayong mag-atubili na tumawag sa amin at makipartner sa amin para po maabot natin sa bawat komunidad ang mga nangangailangan ng wheelchair, crutches, skins at mga walkers at mapag-usapan din natin ano, mapag-isip-isipan, mapagbulay-bulayan at ang kung ano ba talaga ang parte ng mga PWD at pamilya nito sa ating komunidad at sa lipunan. Ano, Ate Raquel?
0: At yan po ay through the partner churches ng God is Able. Ano po? And syempre yung ating Building Lives Together, iba-iba po ang mukha nitong Building Lives Together. Pwede po itong conference tungkol sa isang klase ng disability. Pwede rin po siyang course, no? At meron po tayong course in partnership with the Asian Theological Seminary. At kapag ito po ay muling nag-open, sana po i-consider ninyo na mag-enroll dito. Kasi makakatulong po ito, lalo na po kung gusto niyong tahakin ano, yung advocacy para sa merong mga disability. At ito pong Building Lives Together ay pwede rin po itong conference na ginagawa namin kasama ang mga potential group of churches. Ano po, para lang mas maintindihan ninyo kung ano po itong God is Able at kung ano ang ating ginagawa. At ito na, Peggy, excited ako kasi ito yung recent, ano, recent. At nakakatuwa tayo na bigyan tayo ng opportunity, ng privilege, ano, na maging kabahagi ng ginagawa at tutulungan po tayo ng ating guests para maintindihan po natin ito. Pero bago yan, bago po natin pakilala, Peggy, mga ilang beses ka na bang nagpabalik-balik sa Mindoro?
1: Parang limang beses. Limang beses na medyo, simula October last year, parang limang beses. Tapos medyo matagal din na nandoon lagi, minsan limang araw. Kaya parang, alam mo yon, nakita mo na rin halos ang Occidental at Oriental. Maganda ang Mindoro, no? Maganda.
0: Oo. At nakikita niyo po siguro sa mga posts namin kung bakit merong mga pinupuntahan kami sa Mindoro. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang ginagawa ng God is Able sa island of Mindoro? At ang guest po natin ngayon, nakakatuwa po at pinaunlakan tayo ng mga kasama natin. Siya po ang Executive Vice President ng PATH Foundation Philippines. Siya po ay isang medical doctor. At siya po ay into public health. Yan, papakilala na po namin sa inyo ni Peggy, si Dr. Joan Castro. Hello, Dr. Castro. Welcome to God is Able po.
2: Maraming salamat. Magandang umaga, magandang gabi, at magandang araw, Raquel at Peggy, at sa mga nakikinig ng programa po ninyo.
1: Hello, Dr. Joan. Thank you
0: salamat
1: for
0: po.
1: Allowing us for this interview po sa inyo na mangyari ito, and medyo matagal din bago ano kasi po masyado kayong busy.
0: Dr. Castro, na-mention na po namin kanina yung PATH Foundation Philippines. Ang PATH po ba isang acronym? At kung yes, ano po ang ibig sabihin ng PATH?
2: Dati yung PATH ay isang acronym na kung saan kami naging parte nung unang nung mga early 1990s. It used to be like Program for Appropriate Technology and in Health. Pero ang PATH Foundation Philippines ay nabuo mula 1992, naging sarili kami na walang suporta. Kami nag-raise ng aming mga proyekto, nag-i-implement noong 2004 na. So kami po ay PATH Foundation Philippines, kagaya ng sinabi po ni Ma'am Raquel, PFPI ang acronym, ang aming abbreviation ngayon. So, ang PFPI ay yun po yung ibig sabihin. So, NGO po kami. Although nag-work po kami sa Philippines, marami na rin po kaming proyekto internationally.
0: Buti lang po, Dr. Castro, ano po ba ang ginagawa ng PATH?
2: So ang mission po ng PFPI ay improve health at promote environmentally sustainable development and alleviate poverty. So lahat po ng mga proyekto namin ay nakatuon doon sa aming mission, kaya ang aming mga lugar at mga komunidad na nagiging partner at kung saan kami i-implement ng proyekto ay doon sa mga sinasabi nating marginalized groups dito sa Pilipinas.
1: So Doc Joan, so yung PATH, nag-start po siya sa Philippines 2000.
2: Ang PATH ay nag-start kung PFPI, pinagsasabihan 1992 siya. Pero ang PATH kasi ay isang global organization. Doon po kami, ang tawag po doon ay naging affiliate kami ng PATH. Pero yan ay para sa isang proyekto na ginawa nung 1990s, mula nung na i-register ang PFPI as an organization.
0: Gano'n na po kayo katagal bilang Executive Vice President ng PATH Foundation Philippines?
2: Matagal-tagal na po, mga 2007. Pero nag-start po ako, sumama po ako sa PFPI noong mga late 1990s or mid-1990s. Tapos naging medical health officer ako ng organization. At nung naging independent organization siya ay in 2004 siya naging independent. 2007 ako po ay nag-assume ng leadership ng PFPI.
0: Oh, aside from Mindoro po, saan mga lugar na nagkaroon ng projects or may ongoing projects po ba ngayon ang PFPI?
2: Oh, marami po kaming areas na naging project sites dahil nga din sa tagal siguro. Pero currently, ang PFPI ay nasa Palawan, nasa Zambales, so Mindoro ngayon with the ADAPT project kung saan tayo naging partner with God is Able.
0: Ah, yun, eto na, Peggy. Ito na yung mga gusto
1: Mm-mm.
0: nating itanong kay Dr. Castro.
1: Dr. Castro, kasi di ba for parang is this your first time po to partner with organization na ang kanyang thrust is puro pang PWD?
2: That correct po yan. Although ang organization ay nakikipag-partner madalas sa mga organizations na marginalized sectors like fishers, women, youth, IPs, dito po sa ADOPT project ang pinakauna namin na formally nagkaroon ng partnership with persons with disabilities. Although hindi siya nakahighlight kahit na sa mga past programs namin, may mga membro din sa existing fisher groups na mga PWD. Hindi siya yung nahahighlight kagaya ng God is Able na isang buong organization ang naging partner formally to implement a project.
0: Nice to hear, no, na first time naman pala yung ganito. Kasi di ba po, ito po kasi mga persons with disability, usually naka-integrate na sa iba't ibang sector. Ano po?
2: Yes,
0: Oo.
2: Raquel. Totoo
0: Oo.
2: yan. Kaya parang pwede mong sabihin na nakakasama sila, pero hindi pa rin siya kung tungkol sa level. Oo, nakakasama sila, pero hindi masyado nabibigyan diin kung talagang actively doon sa proseso ng pagplano at pag-implement ng program.
1: Kasi po kanina nabanggit niyo yung, di ba, isa sa ano ng PFBI is Alleviate Health. E syempre,
2: Alleviate poverty, improve health.
1: poverty, tapos yung, di ba, yung merong health program. Syempre,
2: Yes.
1: dun papasok po dun kasi, di ba, mostly ang mga dito sa Pilipinas, halos ang mga nasa ano ng PWD, yung sa mga fisher folks, meron din po kasing mga PWD, yung mga nabibingi na sila, na pero hindi siguro na pagtutuon na ng pansin ano kasi akala lang parang normal na dahil trabaho namin ang isang mangingisda pag nabingi kami nabingi kami pero di po ba parang hindi nila nasabi rin na nabingi na po kami parang ano may mga ano po ba kayo mga sitwasyon in the past na naka-encounter po kayo ng mga ganito and meron po bang nagawa din ng path na ano kahit hindi po siya yung sinasabi niyo po na parang nabigyan ng diin pero meron po ba kayong mga na-encounter na gano'n na sitwasyon?
2: Unfortunate, oo, sa sagot sa tanong ninyo na may na-encounter, ang madalas na partner na katrabaho ng PFPI ay yung mga fishers. So maraming insidente, halimbawa na nangyayari na nagkaroon ng hindi, ano yan, yung may dynamite fishing, for example, na nangyayari, yung mga illegal na natatamaan nga yung parts of the body, hindi lang siguro sa pagkabingi, pero naapektuhan sila sa proseso ng kanilang pamumuhay. Pero hindi siya nabibigyan ng atensyon. Una siguro dahil hindi masyadong naririnig sa kanila yung lack of representation, tapos yung boses nila hindi masyadong naririnig. Kaya madalas doon sa mga PWD, hindi masyadong nabibigyan ng atensyon yung lalo na yung mga ganyan na sitwasyon. I think yun yung misnomer na sinasabi natin pag PWD, kailangan nakikita. Pero maraming sakit na hindi mo nakikita physically pero naapektuhan yung buong well-being ng isang tao.
0: Ano, sabi nga, not all disabilities are seen. No po. Oo. Ngayon, kasi sabi nyo nga po, yung mga PWD naka-integrate na nga ano, sa iba-ibang mga sektor. Kaya nung nalaman nyo po na magiging partner nyo ang God is Able sa ilang projects, specifically for those with disabilities, ano po ang naging reaction ninyo? Kasi pareho po natin first time ano first time nyo na talagang you'll be parang working with a group an advocate ng mga may disability at kami rin po first time din natin Peggy ano kumbaga nag branch out din tayo ano as God is Able.
1: Mm-mm. Because kasi po, ano, Doc Jo, basically, we are acting as a ministry.
2: Yes.
1: Yeah.
2: Honestly, wala kaming, I didn't have second qualms. I was excited. We were open to the idea na having new partners. I think the fact na na-redefine at na-describe more fully yung intention ng marginalized group by partnering with particular groups like God is Able, doon nagiging klaro yung mission ng organization na ay ang benepisyo lalo na sa pagiging partner ng isang organization na organized like God is Able is at nagiging klaro yung representation nila doon sa pag-deliver ng service, paging part ng programa that relates to protection of the ecosystems, magiging more productive, tapos more people-centered ang programa. And I think yun yung laging component ng isang programa na nagiging both win-win ang situation dahil pati rin siguro with God is Able doon din nila na ano na ah usually healthy yung una, di ba, pag PWD, pero meron din mga like the work that we do on conservation may appreciation, better appreciation and more involvement in other sectors kasi yung issues naman ng isang tao, isang komunidad ay hindi lang para sa health, hindi lang para sa environment, hindi lang dahil sa livelihood, kundi yung kabuuan nun ang bumubuo ng human well-being. I think yun yung beauty ng partnership natin kasi we both now promote protection of the environment and well-being of people.
0: Tuwa po, ano, kasi talaga naman pong ang God is Able exists para maging advocate nga po, ano, para doon sa mga may disability. At nakakatuwa po kasi yung path ay in-include itong sector na ito na talaga pong very vulnerable. Total, ito po ay parang isang conversation, Peggy, ano, kasi kami po ni Peggy, lalo na si Peggy, talagang medyo na-immerse sa project ng PATH doon sa Mindoro. Ako naman po, twice na naka-join or thrice na naka-join, so during the training. So nakita po talaga namin. Peggy, siguro po okay lang po ba medyo kunin ko rin lang muna ang perspective ni Peggy. Peggy, sa'yo ba, paano ba nakatulong itong partnership natin with PATH para sa mga may disability?
1: Alam niyo po, malaking bagay. Sobrang malaking
0: Oo.
1: bagay siya kasi bago talaga, kumbaga parang bagong ano perception sa ano ng PWD para pumunta sa environment, yung sa mangrove. Yung
0: Oo.
1: at lumubog doon. Kumbaga parang kung iisipin mo, parang kakayanin ba ng isang ano tao na PWD? Pero naisip ko nga nung mga panahon na yun na nakalubog kami, sabi ko, ah, pwede naman palang hindi PWD kung hindi yung pamilya nila. Kasi maaaring yung isang PWD sa family, kumbaga kung, for example, bedridden, hindi mo naman talaga siya mapupush, no, na sumama. Pero maraming paraan para maka-experience yung mga tao sa loob ng pamilya. Kasi di ba sabi nga natin, people affected by disabilities, because in the long run, we will all be. Kasi tatanda tayo, yung mga ganun, di po ba? And magkakaroon tayo ng mga aches in the body na could lead also to disability. Pero kahit, merong mga ganun bagay, di po ba? Kaya nung nandun talaga kami sa mangrove na, ang sabi po, grabe yung, ano, yung ginagawa din ng path, no? Na para tapusin yung mga kabataan na sila yung nagme-measure ng mangrove na i-measure simula sa taas hanggang dun sa roots, yung length, yung wide, how wide it is. Alam niyo, napakadami rin naming natutunan. Kasi kung titingnan natin kung environmento, kumbaga maraming pwede rin i-contribute ang isang tao na sabi na baluyudi na pamilya, hindi lang naman para kunyari sumama sila doon. Kung hindi, for example, yung mga paggamit nila ng kanilang mga pampers. Kasi doon, nakita ko, ang daming pampers. Ang daming pampers din sa mangrove area. So sabi ko, whether it's an adult pamper or yung ano siya, sa bata siya, still may contribution yung ano ng PWD dito kasi may adult pampers eh, di ba? So ganun, nakikita mo na pwedeng turuan about yung conservation, preservation, na pwedeng makatulong sila sa pag ano ng environment, na kung hindi naman sila makakapunta doon, pwedeng yung paglinis ng environment or yung pag-ayos ng mga basura, kung paano yung proper disposal nito. Malaking bagay din po yan sa loob ng pamilya na merong ano affected ng disability, kasi normally hindi siya nabibigyan ng pansin kasi minsan tapon lang tayo ng tapon. Pero yung mga na-interview ko po din ng mga fishermen, sinasabi nila na sila daw po yung pag, parang minsan meron silang mga nakukuhang sobrang daming dumi doon, and mostly yung mga injections from the hospital, yung mga disposal po na mga ganun din. So kumbaga parang hindi lang naman mga environmentalists ang pwedeng maglinis. Kung hindi, pwedeng isama yung mga pamilya sa loob ng merong mga o educate sila na maaaring baka sa galing ito sa inyo, sana huwag kayong magtapo ng pampers na malalaki doon. Sana, kasi affected yung livelihood eh. Marami, mostly yung mga kinakain nila, ano bang tawag po doon, yung maliliit, yung parang mga tao, yung mga shell ba yon? Yung kinakain nila, na doon na kinukuha mostly yon, Ate Raquel. Eh masarap. Masarap siya. Tapos eh kung mag-ano ng basura, ang pangit po talagang isipin na

0: kundi na-educate din. And I think yan po talaga advocacy sa inyo, ano, Dr. Castro, ma-educate. So kahit na yung sektor ng may disability, ano po, Dr. Castro?
1: Isang malaki pong parte yung education at yung appreciation ng lahat ng sectors involved at mga partners involved doon sa kahalagahan ng pagprotekta ng environment, pagiging healthy ng mga taong nakatara doon, at saka magiging productive yung resources kung saan sila kumukuha ng pagkain. At I think yung sinabi ni Peggy kanina ang nag-strike sa akin, na kailangan din i-highlight natin yung improve natin yung resilience. So yung kaalaman, kailangan nagta-translate yan sa isang behavior at saka skill na maging resilient. Lahat ng komunidad na nagde-depend sa resources, kasama na rin yung mga PWDs at saka yung kanilang mga pamilya. Kasi kung hindi naalagaan yan, ano nang kakainin, saan na kukunin yung pagkain ng pamilya, saan na yung income ng pamilya. Maliban doon, yung isa pa, yung may resilient sa climate change at yung paggawa at pag-establish ng women-managed area, yung mangrove na kunikwento ni Peggy kanina, isang mahalagang tugon natin yon as a project para maprotektahan yung hindi yung mga resources kundi yung mga tao na nagiging nababantayan dahil sa mga mangroves. Marami pong kwento na kung may mangroves, kung may mga nangyayari na sakuna, ay napoprotektahan sila ng mga mangroves. So, in fact, ang proyekto natin na to ay tinitingnan ngayon sa pangangalaga, sa pag-change ng behavior, pero natuturuan din natin yung mga kabataan to become stewards of the resources in the future. Yun yung maiiwan natin. Siguro yun yung magandang ano, yung partnership natin dito sa proyekto ay hindi lang para sa ngayon, kundi for the future, and also maging resilient sila sa mga threats and impact ng climate change. So yun yung the bigger perspective na kung minsan akala natin maliliit lang yung ginagawa natin na paglinis ng basura o pag-isip na dapat ibasura ng tama, pero yung impact nun mas longer term siya kung masusustain. Yun po yung ano. So involvement ng maraming sektor like kabataan, it's actually covering everyone on hopefully masusustain ito beyond our project life.
0: Wow. Alam niyo po, sabi nga po namin, kapag merong isang may disability sa pamilya, yung buong pamilya involved dyan. Ano po? Kaya ang God-disabled nga po, we're reaching out to the whole family, not only to the person with disability. So ang ganda po ng ginagawa ng PAT, kasi katulad nga nang na-mention ni Peggy kanina, kung hindi kaya ng may disability na lumublob sa mangrove area at magsukat-sukat, then ibang miyembro ng pamilya ang gumawa nun, di ba, Peggy? So ang ibig sabihin, yung sektor nila na-include pa rin talaga through yung PATH Foundation. Ano po?
2: Kasi
0: ako naman po na-involve.
2: Sige, theater na kayo.
0: Oo. Ako naman po na-involve sa training ng mga rescuers, mga barangay health people. Ano po? And sa akin po, nakakatuwa na marinig mismo from the rescuers na ay ganito pala. Ay ganito dapat pala i-handle ang mga persons with disability. So awareness talaga. Kaya yun, maraming salamat po, hindi lang education kundi awareness din. So doon sa mga tao na gumagawa na ng you know, yung mga task nila like itong mga rescuers natin, 'di ba? Yung mga involved sa relief and rescue sa panahon ng mga disaster. Yes, Peggy?
2: Kasi ako, I've realized no, na sabi mo po kasi, Dr. Joanne, na parang buong sektor. Tama naman po talaga, buong sektor. Kasi pag nawawala yung PWD, nawawala rin yung family nila eh.

0: kumbaga parang para masama mo yung PWD, dapat sinama mo yung family doon sa bahagi ng project. Kasi it talks about the environment, yung preservation, napakalaking halaga. Kasi nung may nakausap po ako isang babae doon na sinabi niya, wala kaming kakainin kapag hindi kami, hindi pumalaot yung asawa ko, eh yung asawa ko may sakit. So ngayon ako ngayon yung ganito eh, pero masakit na yung mga kaso-kaso. Ako sabi nung babae doon na parang, so naisip ko nga parang grabe yung buhay ano, nung mga nasa laylayan ng lipunan. Na parang ganito talaga sila, na kaya dapat talaga inaalagaan yung kung ano yung pinagkukuhanan nila. At dapat nalalaman din pala nila yon, na ang pinagkukuhanan nila ng pagkain ay siya rin dapat nilang pinangangalagaan. Kasi yung iba, pero sabi po nila, may nagsabi po doon na pinangangalagaan nila, pero yung ibang tao daw na hindi taga doon, ang nakikita nilang nagtatapon, minsan daw po supot-supot na mga pagtatapon ng mga kung ano-anong mga basura doon sa ano, sa may mangrove. So sabi ko, sana masabihan nyo. Sabi, kahit ilang beses naman daw po nilang pagsabihan, hindi daw po nangyayari. Sabi ko, andyan na yung pato, sabi, ano, kaya nilang anuhin yan. Kasi nandito sila sa get, for environment na matagal silang, I think matagal nga po kayo sa Mindoro, di po ba, ano, Doc Joanne?
1: Opo, marami na pong opportunities na nagkaroon po kami ng proyekto sa Mindoro. So, nagbibuild po ang PFPI doon sa mga initiatives na yon na ginagawa namin in the past. Ang proyekto siguro parang just to probably highlight the fact na ang household ang unit natin. So, makikita natin na sa mga proyekto kasama si tatay, dahil sa protection ng ano, kasama din ang nanay, kasama din yung mga youth. So yun yung tinitingnan, pero na nakabuuan ng ano, kasi sabi mo nga kanina, it takes the whole family to take care of to take care of a PWD, for example. Pero ganun din, it takes a household and a barangay to change behaviors. Kasi kahit yung sinasabi niya na ginagawa nila, pero yung iba nang gagaling, kaya yung governance system din, yung part ng policy, ng proyekto, ay kasama doon. So, ang the project, I think yun yung isa sa critical na information din siguro with the partnership, ay yung we're part in refining and modifying development plans, yung mga action plans, para hindi lang ang responsibility ay nasa mga communities natin, kundi it's a shared responsibility with the local government units, with the officers, and also tayo as CSOs like God is Able, Path Foundation Philippines. Collective ang effort, kasi we know that the issues that we are working on are really difficult issues. Otherwise, wala tayong problema. So, it takes the whole system to change. Iniisip natin na mga problema natin, pero malaki din yung mga konteksto kung saan tayo gumagalaw. Kaya, mahirap man ay exciting pa rin gawin, kasi yung mga maliliit na success na efforts natin, nakikita naman natin, lalo na mas masaya kasi nakikita ng komunidad na may nangyayari naman pala kahit papaano.
2: Ano, and thank you po talaga sa partnership na ito. Matagal na po kayong Executive Vice President ng ng Path Foundation Philippines. Ngayon, kayo naman po personally, ano po ang impact sa inyo ng pagiging partner ng God is Able? Yung very specific, eh, no? Ang thrust ng grupong ito. Ano po personally ang impact naman sa inyo as Executive Vice President working with God is Able?
1: As the leader of the organization, I think it was really a good experience, and it's a good strategy to work with organizations, because that's something that we never did in the previous projects that we did. And I hope na meron more meaningful and longer partnership. I think
2: Wow.
1: I think ambition lagi ng leadership ay hindi yung band-aid approach, yung parang sige simulan natin pero hanggang ganito lang. Kasi ang change nangyayari yan pag mas mahaba. Pero as the EVP, nakikita ko na kahit papano, I know that the partnership is going to end at some point, pero we hope we made some planted some seeds na itutuloy ito ng organization, isusustain ito ng organization because of that short partnership. On a personal level, because yun nga, I'm a medical doctor, I would have had wanted some more health intervention added to the project. But may parameters ang ating mga donor, syempre, pero pwede natin gawan kung may opportunity and longer opportunity to work longer, and so we can do more in terms of the health component of the project, because I recognize that the project is really more focused on the conservation part and resilience part. But I think it's worth it on a personal level kasi you're already working on the health component, and so we wanted a more holistic way of thinking, more holistic way of planning, in terms of adding the other sectors like conservation and environment into your programs.
0: Kasi
2: Hi, Peggy. Something to pray about po yan.
0: Kasi Dok
2: Kasi,
0: John, ako rin, nakita namin actually na mostly yung mga PWDs kailangan nila ng therapy. Kasi walang mga, tapos yung walang mga doctors sa community, yung parang nakita dun sa mga data, yung mga basta lang sinasabi physical disability, pero hindi alam kung ano talagang specification ng disability na yon. So pagtatanungin mo sila, sasabihin nila na ayan yung disability niya ay physical, tapos merong parang kulang-kulang yan, pero yung kumbaga parang hindi mo alam, kasi di ba pag kulang baka akala nila kulang-kulang pero may autism pala, something like that, na hindi talaga siya na pinpoint, kasi walang doktor na nag-diagnose, walang mga OT, tapos parang may sinasabi nila na kasi pinaglihi ko yan sa ganito, kaya ganyan yung katawan niyan, pero cerebral palsy pala siya. Sana yung mga ganun, ano, yung mga mindset din, na natutulungan din natin sila na ma-educate at mabago yung paningin nila sa mga, for example, sa mga cerebral palsy na meron talagang inborn at merong acquired, kasi pag nagkasakit yung tao. So, maraming bagay talaga na pwedeng pagtuunan ng pansin. At sabi nyo nga po, health-wise, oo, napakadami po talaga doon. Ang dami po.
2: And
0: Siguro
1: usually,
0: isang point,
1: opo. sorry, isang point lang siguro, kasi ang nakikita natin, and I think ito yung na-mention natin, yung mga nakikita. Pero one of the things na nakikita ko na pwedeng bridge nitong into the conservation part, itong health issues, is the anxiety. At tinatawag nila dito climate anxiety, or mental issues as a result of climate change, or even doon sa kung ano yung kalagayan nila, that can actually, kahit nakikita natin na physically they're disabled, but malaki din ang epekto noon sa kanilang mental health status. So I think yan din yung isa na mi-miss out in terms of programs, na pag health lang ay health na may sintomas at saka may karamdaman. Pero just a food for ano, I just wanted to share this story. Hindi siya PWD story, pero when we establish the women manage area, yung mangrove na conservation component na mga kababaihan during the pandemic, naging yung togetherness ng mga kababaihan became an opportunity while they were conserving, when they were planting and they were preparing yung mga seedlings, opportunity for them to talk about their situation at home. And ang expression ng mga kababaihan, parang yung mga mabibigat na nararamdaman nila sa bahay-bahay nila na problema sa pamilya, problema sa manugang, problema sa in-laws, na nagkakaroon ng venue by being together conservation protectors ng conservation. So sa akin, napaka-deep ang meaning nun kasi namimiss natin yon at hindi natin naintindihan na gagawa ka pala ng isang proyekto, may value added siya. Akala natin nagpro-protect lang sila, pero yung pala, inaalagaan mo rin yung mental health ng mga ano. And I hope that something that even PWDs can experience na parang kung yung family nila ay part, may mamimit sila ng mga iba na, uy, ganito rin yung problema ko. Ano ba yung pwedeng kong gawin pag ganito yung issues? And I think that alleviates yung mga mental issues nila. So, yung interconnection ng lahat, we need to be open-minded as program people to be able to see na may unintended results of the things that we do that's good for the communities that we work with, including PWDs.
2: So, pwede na project yung result na gano'n, ano? Na kapag na-resolve ang mga relationship issues, mas malaki ang benefit nito, hindi lang na-preserve yung environment, hindi pati yung relationship.
0: At saka,
2: ito na added value talaga, no?
0: Malaki kasi din ang contribution ng anxiety sa alam mo yun, sa isang lalo sa babae, napakalaki kasi parang they are the ones na parang they should maintain the household, they should take care of the household. So alam mo, may nakausap ako doon mga grupo ng mga babae, tapos parang sila they sa ano to in sablayan kasi kailangan silang mag-take care ng isang ano ng mangrove doon. Tapos parang nagkakaroon ng problema dun sa area na yon, umiiyak talaga sila yung mga babae. Sinasabi nila na inumpisahan namin to, gusto namin matapos to. Pero alam mo, in the long run, nung habang narinig ko na po silang nag-uusap-usap, kaya pala sila nagkakaganon, parang therapeutic sa kanila. It became a therapy to them that they go together, they clean together, parang, and then the relationship were established, and then they became na fan of each other, na they helped each other na in the long run, na parang wala kang bigas, yung mga ganun, bibigyan nila. Alam nyo, ang dami ko pong nakuha na stories dun sa mga babae, yung sa mga kababaihan. And then, kagaya po ng sinasabi nyo na, at totoo na, malakas makakontribute yung anxiety. Kasi minsan hindi natin napapansin na ang isang babae pala ay patungo na sa depresyon. Dahil sa pag-aalala, dahil sa mga lungkot na dinadanas sa buhay. Pero you know, malaking tulong po talaga yung nagliligay sila doon ng mangrove. Kasi, malaking tulong, Ate Raquel. Kasi nung nandoon nga sinasabi nila na dito kami parang nagkaisa, na naisip daw nila na kailangan pala ayusin natin ang environment natin. And they were really serious about it po, Dok. Yung sa mga women ng sablayan.
2: Hindi na-project yung result po yan, ano? Pero lumabas. And nakakatawa. Dok, curious lang po ako kasi bakit po mga babae ang pinili nyo para sa inyong mangrove project?
1: Hindi sa madalas kasi pag sinasabing marine protected area, usually men yung nasa isip natin. Ito yung mga pumupunta sa mga nagbabantay ng mga corals. Kaya most of the organization na nagmamanage ng protected areas ay usually kalalakihan. Kung meron mang miyembro, dahil siya yung babae na sekretarya o babae na treasurer, ganyan. So, yung PFPI, nung nag-implement kami ng isang proyekto, nakita namin yung mahalagang role ng kababaihan. At doon sa pag-aaral din namin, naintindihan namin na ang mga babae gusto mang maging parte ng pag-protect ng resources, hindi naman yan lalangoy o hindi naman pupunta doon sa mga corals na magbabantay. Ang comfort zone ng mga babae ay something close to their homes. At saka usually may affiliation sila sa seagrasses at saka mangrove dahil malapit sa bahay. Hindi kasi lahat ay may gusto pong di lahat marunong mag-swim. So may mga takot din sa, kahit fishers yan, may takot din sa ano. So yun po nabuo yung ano namin na i-push natin kung pwede at gusto ng mga kababaihan na maging part ng more meaningful role in conservation, that they lead conservation, they take care of an ecosystem like mangrove, like seagrass, that they're comfortable with, na pwedeng umuwi ka agad pag tanghali na may papakainin na asawa, pakakainin na anak. So ganun po yung direction. And when we started doing that in ano with IPs in Coron, we were able to establish in few years 11 women managed area. So we thought it's a good strategy to include the voices of women.
2: Amen. Tapos mga persons with disability and their families. Wow, salamat po. Doc, as Executive Vice President, kasi medyo na-mention nyo na to, no, kanina, na eventually our partnership will end, pero you are hoping for, you know, another partnership, and this time hindi na lang band-aid. Ano po? Meron na po ba kayong naiisip, just in case tayo po ay i-bless ulit ng Lord ng partnership? Ano po itong nakikita nyo para sa mga persons with disability and their families?
1: I think ang understanding ko na yun dito rin sa pag-uusap natin, there are a lot of things, but I think we need to understand yung nuances ng need ng communities, kasi hindi naman lahat ng mga communities na pinag-workan natin pare-pareho. So, wala akong, I wouldn't think of, ano, but in the broader perspective of health and conservation, what PFPI is promoting is yung PHE approach, yung population health and environment approach, which really consolidates yung issues and address issues na interrelated sa tatlong sector na to. Kung ano yung kabuuan nun sa isang area, I think it's always unique doon sa mga areas na yon. But the approach would always be integrated approach.
0: Maganda, pero alam mo, natutunan ko po sa sinabi niyo, Doc, na hindi siya nakikita, yung parang yung agad-agad mong nakikita, pero values were developed and ano transform into something na maayos, kasi yung parang ito yung mas na-appreciate pala in the long run, na oh, ginawa mo tong proyektong to pero may na-develop na magandang values doon sa ano sa nangyari in the process.
2: Galing. Okay. So ang tanong lang po namin, Doc, sa ibang lugar po ba, like Palawan, at na-mention nyo na kanina yung sa pang lugar, ano, kung nasaan yung projects, wala pa pong disability inclusion doon po, ano, dito lang talaga sa Mindoro. Oo.
1: Yes. So unique yun po na partnership natin sa Mindoro.
2: Wow. Kakatuwa, naku. Na-excite po kami ni Peggy at ipag-pray po namin na sa ibang lugar. Oo, madala rin po natin ito if the Lord will allow us to be partners again. Ano? Doc, naku, nakakatuwa, Peggy. Ganito pala ang ating effect ng partnership at yung beauty talaga po ng pagpapartner. Doc, meron po ba kayong gusto pang sabihin na, you know, gusto nyong ipa-abot sa ating listeners and viewers?
1: I think change yung gusto natin, improve yung the mission to improve health, the mission to promote sustainable environment and alleviating poverty is a long journey, and I think it takes all of us to do our part. It may not be in our generation, but we hope to contribute to that journey that the future generation will be able to attain yung mga mission na yan and sustain our initiatives, that the initiatives we started. We raise awareness, but eventually what we want actually is change in behavior. And hindi yan overnight, hindi yan 6 months na partnership.
0: Oo,
1: I think lahat tayo alam natin yan. So I think
0: opo.
1: it's a little bit of help, a little bit of everything, prayers and commitment will take us a long way.
0: Kasi po Ate
1: So yun.
0: Rachel, ano Doc Jo, ano, at the end of the day, ang lahat ng ito ay stewardship lang tayo. Ibabalik pa rin natin doon sa ating creator because he made everything na andyan na even before we were created. Binigay na sa atin. So 'di ba, let us be good steward of whatever has been given to us. Na tama nga Doc, no, hindi 6 months, kung hindi ano, it could even be, you know, for the next generation, na tayo nagtanim lang pala tayo, and then the next generation would be probably the one who's gonna shower it, di ba? Pero ang maganda ay inumpisahan ng path, no? And thank you for allowing us also to be a partner of you dito sa Mindoro because we have gained so much experience and so much ano din yung insight na ito pala yung nangyayari sa environment ng Mindoro, sa mangrove, and then the people, the fishermen. We thank you so much for allowing us.
2: Oo. Dr. Castro, na-touch po ako sa sinabi niyo, ang gusto lang namang mangyari, ang aspiration natin ay yung change in behavior. Ano po, sa inyo po, towards the environment, kami naman po, change in behavior towards persons with disability, na maging aware na meron palang ganitong mga tao sa community na dapat nating alagaan at bigyan ng equal opportunity kung pwede rin lang naman na ma-include sa mga projects. So thank you po Dr. Castro for including them sa inyo pong mga projects. Salamat po.
1: A pleasure for PFPI as well.
2: Ayan. Nako, maraming maraming salamat po Dr. Joan Castro for joining us sa very special episode na ito. I'd like to consider this a very special episode, Peggy. Ano kasi something different, ano, something new sa mga nai-interview po namin. So maraming salamat po and God bless Pat, Foundation
1: Yes.
2: Philippines. God bless you as the leader po ng Pat Foundation Philippines. So yan po, natapos na naman ang isang oras na pagsasama-sama natin dito sa programang God is Able. Ito po ay servisyong OFW. Salamat po sa inyong pakikinig sa 702 DCAS, panonood sa YouTube channel at sa Facebook Live ng 702 DCAS. Ako po si Raquel Camolendo.
0: At ako po si Peggy Lotto. Kami po ang programang God is Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa para sa mga pamilya ng PWDs. At kagaya po ng aming
2: ito
0: sinasabi, tuwing kami ay magtatapos from
2: from
0: disability
2: disability
0: to
2: to possibility.
0: Possibility.
3: God is Able, from disability to possibility.

0: Thor on 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
2: From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Ati Maru May 9, right off the bat, I want to greet my bunso, na kapatid, yes. Junji Marcelo, who's celebrating his birthday today. Happy birthday,
3: Junji. Happy birthday, Junji. He's also my little brother.
2: That's right, that's right.
3: I love him. And happy birthday, and many more to come. Habulin mo kami.
2: Alam mo, Timaru, tuwan-tuwa ako sa pinag-uusapan natin nila Ate Gemma last Saturday. I was spellbound just listening to her, yung kanyang story, and she communicates her story in a very eloquent manner. Kaya, thank you for inviting Ate Gemma. Personally, I'm so blessed sa kanya.
4: My pleasure. Lord, yeah.
3: That's how we get blessed, you know, from the Lord. Talking to people, listening to people, just make friends. That's what I do. That's what I do. But God has been so good.
4: Yes.
3: He leads us to a lot of people who can be a blessing dito sa ating programang We Can Do It. And the Bible verse that we are hanging on, it is working. It is working in our lives, even if we don't see Him working.
2: We can do it.
3: God who gives us strength. Okay, so balikan natin ang ating special guest, si Gemma Kalub. And then doon tayo nag-wind up about she found a church that made him closer to the Lord. At dito niya na natagpuan na nag-iba ang priorities niya, nag-iba ang buhay niya. Because meeting the Lord, ang sabi nga nila, you'll never be the same when you meet the Lord Jesus Christ.
2: How true.
4: Okay. Amen. Yeah.
3: So, Sister Gemma, go ahead. Keep us blessed. Amen.
4: Okay, so andito na po ako sa LCF Church. And then there came a time na pinipetition ko po si Ethan, and okay, there were major setbacks along the way. Always pinagpre-pray po ako lagi ng mga church members ko that everything will go through. Kaya nga ang lagi kong nag-hold po ako sa mga passages na if God is with us, who can be against us? Be still. Yeah,
3: yes.
4: Be still. And know that I am God. Trust in the Lord with all your heart. Basta lahat po yan, Lord. And then, tao lang din po ako na there came a time na I was really so worried. Alam niyo yung kalaban, sometimes when ang akala natin, very strong tayo, pero doon niya tayo pinapasukan ng mga anxiety, you know. So there came a time na nung nagbakasyon po ako sa Germany with my kid, kasi mga anak na po yung aking anak, hindi po ako makatulog. Binibigyan na po nila ako ng mga malalakas na gamot. Kasi mga nurses, mga ano, hindi ka siya, mahinay-hinay lang, melatonin, Xanax, o kung ano-ano pang mga gamot dyan, Nonac. Sabi ko, this is the devil, so I need to rebuke it, you know, na Lord, because sa kalaban yung worries, di po ba?
3: Anxiety
4: sa kalaban yun. So I would say, when I'm rocking the baby, yung newly born, sabi ko, pray lang po ako ng pray. Pray lang. Lord, please still my heart. Ganun lang po ako. And nag-hold on po ako sa promise ninyo na trust in the Lord. I'm holding you with your right hand. Mga ganun po ba? Ayun lang po, parang mantra po sa akin na, Lord, I know you're here. And then, parang nawala po. And then, lahat po ng prayers ko regarding papers po ni Ethan, wala, ano po lahat na,
2: wow.
4: Na solve po lahat. Na parang sabay-sabay po kami nag-uusap ng mga anak ko through a messenger, yung attorney na hinired ko regarding the paper. And then, sabay-sabay kami nagsabi na, praise God, praise God. Ganun po yun. Talagang, He answers prayers. He answers prayers. Amen. When the Lord really answers prayers. Then, along the way, po, marami pang mga, ano, mga problems pa. Pero, medyo ano na po, medyo wala na po akong mga anxieties or ano. Then until andito na po si Ethan, nakuha ko nga po last August na si Ethan.
2: Oh,
4: it's his
2: wow.
4: first time here. Yeah, it's his first time here. So, pinaprocess ko pa yung mga papers niya. Then, may mga, syempre, yung from, dati po Tagalog po eh. May mga problema po sa communication, then it's Down syndrome. So siguro i-tackle po natin yung mga problemang kinakaharap ko po ngayon for him. But yung problema po sa communication is one that I can see dahil may Down syndrome nga po siya. Hindi ko pa siya pwedeng iiwan because he has fear, nakikita ko na may fear pa siya. So I'm the one taking care of him. Pero the good thing is, buti dito sa Amerika, meron silang program that they can hire me as his caregiver. So ito po, pinagpapasalamat ko sa Diyos. And then, very welcoming po itong inuupahan po naming bahay na naiintindihan po nila si Ethan. Highly functioning naman po ang bata, si Ethan. Although na diagnose siya before nung nasa Pilipinas pa, na ang mentality po niya is yung 7 years old.
2: Okay.
4: Highly functioning, meaning he can feed himself but he cannot prepare his food. He can walk but you need to be, kasi very weak po yung mata niya. He can walk but he needs guidance or less. He needs to be careful, baka ma-fall down. Flat-footed siya, so medyo hirap siyang maglakad ng malayo, yung mga tipong ganun po ba. Sa communication, sometimes we both get frustrated, so kailangan po mahaba talaga pasensya. Lord, yun ang hinihingi ko.
2: Yes.
4: Mahaba po talaga pasensya. Kasi, and then I taught him how to do the sign language. Kasi sometimes he cannot, hindi po niya maano yung proper, hindi ko po maintindihan. Hindi ko po maintindihan. Or pinapasulat ko, or spelling, pinapaspell ko. Pero nakakatuwa lang po, if it's too long, if the word is too long, kakawat po siya ng ula. Hirap, sabi niya. Yun po ang ano niya. And nagpapasalamat din po na ang mga Down syndrome babies, there, oh, he's not a baby anymore.
2: Right.
4: Individuals, they're so sweet.
2: Oh, yeah.
4: They're so sweet na, yan ang, hindi po sila, kung may mga tantrums man, for him, he's very mild. Very mild lang po ang tantrum. Sabi nga na po ng wisdom also from my kid, and I know it's from God, sabi niya, sometimes I would complain sa mga kids ko, tigas ng ulo ng nitong kapatid nyo, sabi ko, nitong ading mo, sa Ilocano, nitong ading nyo,
5: yeah.
4: Sabi ko, ma, sabi nila, mas matitigas ang ulo ng normal. Mga anak ko, matitigas ang ulo. yung mga apo ko daw, matitigas po ang ulo. Yun, ganun po. Anyway, so he has his routine. He has his routine, everyday routine. Although, mahirap po ko minsan na, halimbawa, he would take his bath at 9, kahit sabihin ko pong 9:30, ganun. So, yun na ang nakikita kong problem. I need to have patience talaga. Kasi for him, mabilis na po yung pagkilos niya. But for me, it's slow motion. Parang ganun po ba? Na very slow siyang kumilos. Eh pag nagmamadali ka, Diyos ko. Hindi ko pwedeng madaliin. Mag-frustrate siya that I don't want to do, or magtatantrum po siya. Yun lang naman po. Then I do, ako po yung nagre-raise sa kanya because he cannot do it himself. Ako rin po yung nagugupit. Natuto ko ako manggupit. Ako nagre-raise sa kanya. And then I need to cut his hair na parang semi-kalbo sa lalaki because nagkakaroon po siya ng dermatitis. Yun po ba yun? Dami mga balakubak na gano'n na nangangati po siya. So, pag nakakat talaga really short, hindi po siya nagaganon.
3: Oh.
4: And other than that, and now, ang nakita po sa kanyang problema is very high uric acid. Very high po yung kanyang ano na it might lead to gout.
2: Gout, right.
3: So, yes,
4: inaano
3: yes.
4: na po yun. Yun po ang minamanage po ng doctor niya po ngayon. So, I need to be careful, di ba? Nung una po, yung kanyang G6PD, ang dami ng bawal. Ngayon na nagdagan. Bawal po ang red meat sa may uric acid, mga laman loob. Favorite niya yung chicken sa Jollibee, but bawal po sa kanya yung gravy. Kasi mataas po sa ano yan, sa purine.
3: Yes.
4: Even white rice is bawal. The pasta is bawal. So iano ko na talagang pwede siyang kumain eh mahilig pa naman siya ng rice. So inano ko sa brown rice ngayon but limited na, nililimit ko, although sometimes he gets frustrated or gets angry with me, pero that's good for you. Ayan. May kasama po ako dito sa bahay na mababait and then they would help me explain to him. Na pag ako medyo kinakaya-kaya na po niya ako eh. Ang dami pong bawal, kahit na yung mga sugary foods, drinks, cakes, mga pastries, mga cookies, favorite, mga alam nyo naman po, mga sweet tooth, mga bata mga bawal pa. And hopefully, ma-manage po ng gamot or pati yung pagkain niya. Pero ang sabi po ng doktor, all you need to do is just hydrate, painumin lang ng painumin ng tubig. Para yung blood uric acid ma-flush out from his system, yung makatulong po. Yun naman po ang sabi. And by God's grace, okay naman po siya ngayon. Wala namang problem so far. Yan, yung mata lang niya, but we're going through the process. Yeah.
3: Jim, paano siya nag-aaral? Ano ba siya? Does he go to school, special school?
4: Before in the Philippines, yes.
3: Pero dito.
4: Ano po siya nasa special. I'm still ongoing pa rin po yung process. Ongoing pa rin. Ina-apply ko pa po siya. Yeah, I like him to be, kasi nakita ko yung potential. Hindi pwedeng nasa bahay lang, or else, yung full ano ng humanity ba na talaga mabigyan siya ng opportunity. Na maibigay sa kanya na to go out with his peers. Kasi ibang-iba po ang system dito sa Amerika, sa atin. Ibang-iba. Doon ang mga kasama niya, lahat na po sila sama-samang mga special kids eh.
3: Yeah.
4: Autism, merong mga bulag, gano'n. Unlike here, sila iisa lang yung class nila, kumbaga, kung Down syndrome. And they have opportunities to go into programs. Yun po ang workout ko po ngayon sa kanya.
3: As a child, kuminsan tinitingnan ko nga siya, na meet ko siya kasi in person. He's a very, very nice, very polite. Pero what are some of the nakikita mo na normal na mga kilos niya? Compared to the normal person, what are some? Are there some normal activities o pinapakita niya ugali
4: I think there's one thing na na-notice ko sa kanya. Pag nasa group kami, if he is with me, parang tinitingnan niya yung kilos niya, na very polite siya, behave siya pag ako yung kasama. Pero sa church, halimbawa, he would be, he's very happy. He would be dancing. And then, kahit po sa church na, di ba, may mga sa
3: praise
4: and worship natin, he would be joining. Then, kaya tuwang-tuwa po yung mga church members po natin. Ano po siya, that's my song. Ganun din. Gumaganon po siya.
3: So there are a lot of happy moments din pala.
4: Yeah, masaya po siyang bata.
3: Ano yung speech niya? Is it okay when he talks? Yeah, understandable or
4: some of his words I cannot understand. Yun nga po eh. Kaya sometimes sabi ka spelling, I would say spelling, so he would spell it. And then, pag hindi ko pa rin maintindihan, sabi ko na, okay, you see it in a sentence. Ito, halimbawa, moon, no, moon. Sabi niya, night, moon. Ah, okay, sorry. Okay. Wala si mami, wala bumatay eh. O, ganun na lang ako. Yeah. Ganun po siya. Yung speech po niya, kasi wala naman tayong speech therapy sa atin. Yeah. So, hindi po na-develop. So, medyo ano po, yun po siguro ang isang hurdle when he comes out in the open sa mga schoolmates niya when that happens.
2: So, alam yun, namin na hindi pa talaga pinapagdaanan mo, Sister Gemma, dahil hindi sa kinakailangan ng special grace, EGR, extra grace required sa ganito mga sitwasyon. Pero Iha, let me remind you, at ang mga manonood natin, ano po, maaring iba ang sitwasyon ninyo kaysa kay kapatid na Gemma. Tandaan natin, meron akong napakasimpleng formula o principle para tandaan natin. Yung ating mga problems, turn those problems into prayers. And those prayers will lead into praises.
3: Wow.
2: Yung ating mga problema ay tulad na sinabi sa atin ni Apostle Paul sa Philippians na do not be anxious about anything, but through prayer and supplication, with thanksgiving. Pahalam natin sa Panginoon ang ating mga problema at ang kapayapaan ng Panginoon na di masayod, di maintindihan ng tao at nasanlibutan ito will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. At nais kong ibigay na encouragement ito sa ating Gemma, gayon din sa ating mga manunood. At ewan ko lang kung ano ang attention span ni Ethan, ano ha? Pero pakisabi sa kanya sa sign language, Ethan, alam mo ibig sabihin ito, no? That's I love you. Yan na.
4: Okay, yeah.
3: That is nice.
2: Yeah, nakakaunawa siya ng ano, ng sign language.
4: Sign language. Yeah.
2: Opo. At alam ko na hindi ito madali. At alam ng Diyos ang ilalagay sa iyong balikat, Sister Gemma. At may mga pagkakataon na hindi inaalis ng Diyos yung bigat sa ating balikat. Subalit pinatitibay naman niya ang ating mga baywang. Maaring hindi na mababawasan yung bigat, pero pinatitibay ng Diyos yung ating katawan, yung ating bias, ika nga, ano po. Para kayanin natin, tandaan natin na walang ilalagay sa ating balikat. Hindi po ito cliche lang. This is the truth. Ilalagay ng Diyos sa ating balikat ang anumang bagay na hindi natin kakayanin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya, Sister Gemma, ngayon naririnig namin ang iyong kasaysayan. Umasa ka sa amin patuloy na dalangin at lalo naman sa sitwasyon ni Ethan. Nabanggit ni Ate Maru last Saturday, pakiulit nga po, saan-saan po naroroon niyo yung mga anak? May isa sa Germany, may isa sa... Sige,
4: Kuwait.
2: Nga po.
4: Yung panganay ko po nasa Kuwait, yung pangalawa nasa Japan, and then yung pangatlo nasa Germany po.
2: Talaga naman, sari-sari, isa na sa US.
4: Dito na po sa akin yung bunso.
2: Napakalaking biyaya. No? Sipin mo, isang Kuwait, isang Japan, at yung isa ay
3: Germany.
2: Talaga naman. So kayo po ba'y nakakadalaw sa mga bansang yon para madalawin yung mga anak?
4: Kaya nga po, nakakatuwa nga po eh. Meron ako sa Middle East. Okay, mami, pasyal ka dito. Ipapasyal ka namin. Sa Europe. Yan naman, mami, pasyal ka dito. Ipapasyal ka namin. Sa Japan. Ay, nakarating din ako. Kasi ano na anak ko.
2: Nasa Okinawa po ba sila? Nasa Tokyo?
4: Sa Tokyo po. Tokyo.
2: Maganda dyan. Yeah. Lalo pagdating mo sa Shibuya Crossing.
4: Yes, I've been there.
2: Saan po sila sa Germany? Isang anak ninyo.
4: Sa Germany, nasa ano po sila? Saan pa sila sa Germany? Magsabi nga po kayo.
2: Na Cologne sa Cologne? Okay, Munich.
4: Hindi Munich. Ano po yan? Ano yun? Ano rin po ng Germany? Oh my God. Sorry po, senior moments.
2: Ay, naintindihan ko po. Kasi napakalaki din naman ng Alemanya. Ano po? Yung ating mga manonood sa Germany, ano po? Sa ating mga kapatiran na nasa Germany, ay maligayang bati po sa inyo. At sa Kuwait, siyempre, iba din ang lingwahe nila roon. Ano
4: yeah.
2: Opo. At sa mga nasa Hapon naman, Arigato Gozaima. Napakabuti ng Panginoon po sa inyo at si Ethan. Kailan po pinanganak si Ethan? Anong taon po?
4: 2006 po.
2: Okay, 2006. So 22 na si Ethan ngayon.
4: He's 20.
3: He's 20.
4: Kasi 2026 po tayo.
2: Ah, okay, ngayon. Okay.
3: Oh, wow.
2: Sipin mo yan. Talagang sapat na biyaya igagawad sa inyong Panginoon. At hindi lang yun. As a person, pinakikinggan ko yung mga binabahagi, Sister Gemma. Very well-researched ka sa napakaraming bagay, pati yung mga aspeto ng medical ay alam na alam mo.
4: Kaya, I need to.
2: Otherwise, hindi sana dumating sa that those things never crossed your path kung hindi nangyari yung mga bagay na ito. So kung mapupunan ninyo, ano po, tingnan ninyo sa isang bahagi din na pinapahintulot ng Panginoon ng mga ito to better His children. Mas maalam tayo, mas mapagpasensya tayo. Nakakatuwa, nakakatuwa. Maraming salamat, Ate. Mayroon pa tayong isang programa, mga manunood, tagapakinig. May isa pa po na nakakasama natin Sister Gemma sa darating na Sabado. Kaya abangan po ninyo, mayroon pa itong pangatlo. Ano po. Pero Ate Maru, yung ating programa, at yaman din lang na marunong pala magbisaya si Ate Gemma. Taas ang tayo narinig. Tuntua ako pagka ina-announce mo ito ng TXKI at nagsasalita ka ng Ilonggo man. Okay.
3: Salamat God, salamat Gid. That's just a play of words. Gid, parang exclamation point niya sa Ilonggo mo.
2: Oh.
3: Sinabi ko talaga, yung parang ganoon. Ginsiling ko na sa imo, parang exclamation point siya.
2: Mm-hmm.
3: We're trying to emphasize something. So, napakaganda ng storya di on amor ng ating kapatid. And a lot of people, may mga experiences din sila na ganito. So, sa susunod na linggo, we will talk about anong mga advices mo, no? Mga advices sa mga parents who have experienced this one. Kasi paiba-iba ang ano, no? Ng mga bata na may mga problema, kagaya ni Ethan. But then, share it with us, and that's going to be our next week program. Dito pa rin sa ating programang We Can Do It. Just a reminder po, ang ating programa We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. At ito naman ay napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din sa ating mga tagapakinig dyan sa Coronadal, South Cotabato, mga Ilonggo, mga Kasimanwa namon. Ipagsabi ninyo na ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato tuwing Miyerkules naman ang hapon, alas 5:30. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin every Saturday, praying for us and just keeping in touch with us. At nagsasabi na kami po ay nabibless. Kami din po ni Kuya Dave ninyo ay nabibless din because we are here to bless each other, especially to bless the Lord Jesus Christ. Kaya kami ay pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat sa ating special guest, Gemma Kalub. And babalik siya next week dito sa ating programa. Ito naman po inyong kaibigan at walang sawang sumasama sa inyo every Saturday and Wednesday, si Ate Maru Cepeda Javier. Kasama si
2: Dave Marcelo po, at maraming salamat kay Sister Gemma Kalub sa ating nakaraan dalawang programa. Huwag po niyo kalimutan sa darating na Sabado, may isa pa po tayong panayam sa ating kapatid na Gemma. Tulad ni Sister Gemma, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, sa tulong ng Panginoon, kakayanin po natin yan. Kaya masasabi natin tulad na sinasabi sa atin ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya ano man ang sitwasyon, ano man ang bigat sa buhay, sabay-sabay tayo, Ate Gemma and Ate Maru, pagkasama natin ng Panginoon, tandaan ninyo, we can do it.
3: Yes. Thank you. Maraming salamat. Madam, ugid nga salamat sa aton nga mga kasimanwa dera sa Coronadal, South Cotabato. We would like to see you again next week po. Same time, same station. At you take care of yourself and bye-bye for now. Bye-bye.
4: Bye for now.
1: inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina,
6: "Ayoko na po dito. Aalis na po ako."
5: "Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny.
6: Kung hahabulin mo ako, pagiging isda ko sa malaking sapa. At lalangoy sa malayo para hindi mo na makita."
5: "Ako naman ang manging isda. Hahanapin kita."
6: "Kung manging isda ka, pagiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka."
5: "Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita."
6: "Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin."
5: "Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin."
6: "Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo."
5: "Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo."
6: "Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan."
5: "Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo, saan ka man tumuhin."
6: "Kasali na lang ako sa circus. Sasakay sa fly.

ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Alam mo ba na taong 1995, nang malubog sa tubig baha na may lalim na 4 na talampakan ang lumang transmitter building ng DXFE sa San Rafael Village, Davao City? Dahil dito, kinailangang magpatayo ng mataas na container van transmitter building.

0: 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.
2: Kumusta ka, kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bigyan daan lang po natin ang isang announcement, ang Jesus Saves Ministries sa pamumuno po nila Pastor Reverend Justino Carrion and Pastora Reina Carrion ay magkakaroon po ng Pastors and Leaders Conference this coming May 15 sa susunod na Sabado na po ito, 2026, at ang inyong lingkod po ang isa sa kanilang magiging tagapagsalita. Magkita-kita po tayo dyan sa May 15, dyan po sa Jesus Saves Ministries, Pampanga. Purihin ang Panginoon. May isa pa pong announcement, nag-aanyaya po ang Vision School sa lahat po ng mga kaagapay natin dyan na malapit sa Calvary Christian Church Santo Tomas La Union. Ay magkakaroon po sila ng Vision School sa May 21 to 23, 2026. And for more information, maaari po kayong makipag-ugnayan kay Pastor Israel Llobrera sa kanyang cellphone number 0917-400-4565. Purihin ang Panginoon. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang awiting ito para sa iyo to, kaagapay. Minamahal ka from Papuri 22.

0: Sambayanan! Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Ito na naman ang isang edisyon ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Natutuwa po kaming makasama na naman kayo sa gabi na ito. Ako po si Carmen Go Vargas at ang aking kasama ngayong gabi, nagiging regular na natin siya at natutuwa akong kahit puyat-puyat itong inaanak kong ito, ready-ready siya. Ayan, si Gerald Balite. Magandang gabi, Je.
3: Magandang gabi po Ate Carmen at sa ating mga nanonood sa across sa buong mundo at nakikinig sa atin sa via online sa Facebook at sa website ng DCAS at ng Living Waters. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa gabing ito at maganda po ang aming pag-uusapan sa araw na ito, sa gabing ito, at talagang nakaka-bless ang kanyang story. Sige, Ate Carmen, bago tayo pumunta sa ating story, kamusta? Kamusta ang iyong week? Kamusta naman?
2: Busy-busy, maraming ginagawa, pero lalo na sa paghahanda ng ating programa and sa ano din, sa upcoming anniversary natin sa ika-25 years ng Living Waters Philippines. Yan. So, sa taon na ito, we will be having a celebration on November 7. Pero syempre, the preparation is this whole year, kaya maraming ginagawa ngayon, Je. And also, mga kaibigan natin at mga kapatiran, please pray for the upcoming celebration and we would like to invite you also to be part of it. Ayan. So, yun yun. Kaya marami-rami rin. At saka, mamaya, i-share mo yung tungkol sa ating flagship program.

0: Yes,
1: Okay?
0: mamaya.
1: So, okay. Mamaya. Pero ang ating pong pag-uusapan ngayon is one of the things na nahihirapan din ang ibang mga kababaihan, lalo na yung mga walang anak, lalo na yung mga nangangarap sana na magkaanak pero hindi nagkaanak. And ako isa doon, Je, walang anak. And isa sa mga naging problem ko is because meron akong cancer sa uterus. So hindi talaga ako magkakaanak. Pero hindi ko alam yun noon. And ang naalala ko, one of the most hard and painful moments sa buhay ko was nung sinabi sa akin ng doktor, ng aking obigay niyang aking doktora, si Doktora Mayet sa Paula. Magandang gabi sa iyo, Doktora Mayet. Matagal na ito ah, kasi 33 years na ako married kay ninong mo, kay Kuya Joel. Kasal na kami, tapos anong tawag doon? Yung kailangan akong, the term is raspa, iraraspahin kasi yung bleeding ko nagpapatuloy. At nalaman nga doon meron akong cancer sa uterus. And sabi ni doktora, the possibility of getting children ay medyo matagal, mahirap. So ang tanong is, medication ba or operation? Eh, ang Kuya Joel mo natatakot na, mag-worsen yung cancer at saka mag-spread sa katawan ko. So, we decided na, paoperahan ako. So, wala na akong, yung buong fallopian tube and everything, the uterus, na talagang tinanggal. So, yan tawag doon total hysterectomy. Kasi yun mismo nandoon yung cancer. And nung grabe yun, Je, nung pauwi na kami, iyak ako ng iyak. Iniisip ko nga nun, baka akala ng mga katabi namin sa bus, nag-away kami mag-asawa kasi umiyak talaga ako. It was so hard. Tapos nung inoperahan ako, so the day na na-operation, pauwi na kami, nilabas na ako ni kuya mo. Lahat ng kasabayan ko may bit-bit na bata. Karga-karga nila. Tapos ako, wala. Naka-wheelchair din. Naka-wheelchair yung ibang mga nanay. Karga yung mga baby nila, newborn baby. So it was really difficult for me during that time. Maraming okasyon na pwede sanang mag-adapt pero hindi na nangyari and wala na. Ang tingin ko mahirap nang mag-adapt at my age. Senior na ako and kawawa naman din yung i-adapt if ever. So, wag niyo na pong isipin mga tagapakinig na mag-a-adapt ako. Hindi na po. Ayun. Pero ang dami ko ring mga naging parang mga anak-anakan, mga inaanak sa kasal, isa na kayo at also yung mga pamangkin ko. At yung mga apo, yan na ngayon ang mga anak ko. So, it was part of what the Lord allowed. And I'm okay with that. Now I'm more okay than not. Pero naiiniwala ako, lalo na sa young people, young person who longs for a child, mahirap talaga yon. Kasi I also experienced that. Yon. Ikaw, Je, sa inyo ni AA, ni Anaya, si AA, naisip nyo ba na, nagkaroon ba kayo ng fear, baka hindi mabuntis si AA? Gaano ba
0: Nung
1: katagal pala kayo naghintay?
0: sige po. Nung bagong kasal kami, nagkaroon ako ng hyperthyroidism. May sabi yung doctor na pag may ganong case, hindi daw maganda yung sperm, baka daw mas matagalan kami manganak. And praise God naman, after 6 months nung aming wedding, nabuntis naman na si AA. Kaya yun ang prayer din naman namin na after 6 months nung kasal, magkaroon na kami ng anak. Pero naisip ko nga dapat pala medyo nag-enjoy muna kami, ganun. Kasi hindi ang pagkakaroon ng anak, hindi naman din talaga siya.
1: Madali.
0: Merong mga times na wait lang, parang gusto namin huminga kasi commitment siya, 'di ba? Commitment po siya. Tapos tawag diyan, syempre busy sa work. Gusto niyo mag-honeymoon, gala-gala. Pero pag may anak na, talagang full-time commitment na ito. Kaya lang meron, 'di ba, sa mundo natin, lalo na mundo ng pagiging Kristiyano, siguro merong nasasabi natin hidden expectation na kailangan mo magkaanak. Kailangan mo magkaanak. Pag wala kang anak, baka mahina yung faith mo. Pag wala kang anak, makaayaw mo, or may mga talaga yung mga nasa paligid natin, kahit hindi naman tayo pinipressure, kikita mo, masaya sila, may anak sila. So, syempre, may mga Kristiyano or may mga nanay na, failure ba ako? Bakit wala akong anak? Bakit ganito, Lord? Yung ansan ba yung pangako mo sa akin? Yung mga ganon. So, merong mga, hindi natin masasabi na maaring yung mga nakikinig ngayon, meron ba kayong nararamdamang ganyan? Paki-comment naman dyan sa ating comment section.
1: Yeah, totoo yung mga sinabi mo, Je. And even sa Bible, sa Old Testament, yung mother ni Samuel, si Hannah, ano rin siya, sa umpisa, wala siyang anak. And pinag-pray niya talagang maigi at ibinigay nga ng Lord sa kanya si Samuel. So, ang ating guest sa gabing ito, maya-maya papakilala na natin at kwekwentuhan din niya tayo ano yung pinagdaanan nilang mag-asawa. So, stay with us po mga kaibigan at katulad ng sabi ni Gerald, you can post yung comments ninyo or pagbate and also kung ito rin ba ang inyong experience. So, stay with us po dito sa panahon ng paghilom.
2: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
3: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Back here sa ating program sa panahon ng paghilom, isang programang hatid sa inyo ng 702DZAS at syempre in partnership sa Ministry ng Living Waters Philippines. Kami ang inyong kasama sa gabing ito. Ako si Carmen Go Vargas.
0: At ako naman si Gerald Balite. Welcome back sa ating napakagandang episode sa gabing ito. Para sa mga kaka-tune in lang or kaka-bukas lang ng kanilang mga cellphone, ang aming pag-uusapan ngayon ay about sa miracle birth. Ayan.
1: Yan. Kung ano ang pinagdaanan ng ating guest. Okay, Je, ipakilala na natin yung ating guest at mag-on mic ka na. Siya po ay isa sa mga leaders ng church ni Pastor Seb Aquino. And we welcome na natin ang bagong nanay, si Rose Palayan. Magandang gabi sa'yo, Rose.
6: Magandang gabi po sa ating lahat. Hello po, ate. Hello po, Kuya Gerald. Nice to meet you po.
0: Magandang gabi.
1: Ayan.
0: Napaka gabing-gabi dyan sa background mo, ha? In the other side of the world.
1: Oo, parang nasa ibang bansa ka. Ayan. Okay. Pero it's so nice to have you ngayong gabing ito. Rose, and kwentuhan mo kami ng iyong story about sa paghihintay. Ilang taon na kayong married ni George?
6: I got married on June 3, 2021, and we've been married for about 5 years now.
1: Ah, wow. Ang tagal din ng hintayan nun, ha? Ayun. So,
6: yes. So,
1: siyempre, sa inyong marriage, may mga pangarap kayo, and having children is one of them, tama? So,
6: yes.
1: How long yung naging waiting ninyo? Yung buong 5 years ba? Or mga 4 years lang?
6: Nasa 3 years po. Magpo-4 years yung pag-antay namin.
1: Ah, so ang baby nyo 1 year na?
6: Pero before that, ate, may 2 miscarriage kasi ako.
1: Oh, I'm sorry to hear that. Pero sige nga, kwentuhan mo kami. Nung ma-miscarriage ka, how was it? I mean, what did you feel?
6: Actually, from the beginning, we already desired to have a child. Eh, lahat naman tayo na magkababaihan siguro. Kala namin it would happen naturally, pero hindi pala ganun kadali yung journey namin. Yeah. I was diagnosed with PCOS, polycystic ovary syndrome, and bicorn with uterus din kasi ako, heart-shaped siya. Kaya kapag may nabuong baby, mabubuhay siya, pero dun sa, yung heart-shaped kasi, dito lang sa left, or either sa left or right. So, parang kalahati ng uterus. Yung pwedeng pwede si baby na mabuhay.
1: Mm-mm.
6: And then, I was also diagnosed with APAS.
0: Ooh,
6: kung aware kayo sa APAS.
0: Yes.
1: Ano yun? Ano yun? Paki-explain. Ano
0: may
1: yun?
0: May friend ako na may APAS. So, yung ito ba yung pinapatay nung cell nung no cell ng body mo, yung baby, kasi kala niya foreign object. So, kailangan mo mag-inject ng mga napakadaming
6: yes.
0: injection na nagkukos ng, maaaring mag-cos ng 2 million plus ang isang baby.
1: Oh,
6: hindi naman ganun.
0: Oh, pero may friend ako, ganun ang ginastos
1: wow.
0: nila. Kasi St. Luke's po. So,
1: kaya naman pala.
0: Oo, so sa ang lagi naming biruan,
6: baby.
0: Yung baby na yan, 2 million yan. Sige, kwento mo nga yan. Ano,
1: sige, Rose.
6: Binoblock niya sa iyong placenta para hindi, para si baby hindi siya makakuha ng enough na nutrients or oxygen in sa apas.
1: Mm-hmm.
6: And then, that's why when I heard those ano diagnosis po, honestly, I felt discouraged and parang ang daming obstacle. Then I experienced, kasi dun sa 2 miscarriage ko na yun, that was really painful, and not just physically but really emotionally and spiritually. Kaya may fear na pumasok sa isip ko na, what if hindi talaga para sa akin maging mother? Ayan. So there were also, nung time na first miscarriage ko, unang kasal sa pagkatapos ng kasal namin kasi after a month, nabuntis na kasi ako, ate. Ned. And that time, 1 month, magto 2 months pala si baby nung nakuna na ako sa first baby. Then, we don't know the reason why, pero ang sabi kasi ng OB namin nun, it's chromosome syndrome. Hindi niya actually in-explain kung ano talaga yung cause. Yun lang, yung chromosome syndrome, ganun. Pero hindi niya sinabi nun na may APAS ako or bicorn weight siya. Saka ko lang nalaman po nung second miscarriage ko po. Second na pregnancy ko, ayun, nadagdagan yung pain, burden sa amin na mag-asawa. Sobrang sakit. Na parang, siyempre, as a woman, ang hirap tignan yung asawa mo na ganun.
1: Mm-mm.
6: Masakit.
1: Sige lang. na yung expectation, yung desire na magkaanak, nakita mo, second miscarriage na eh. So, mabigat yon. Parang nung ano, yung first, parang may hope pa. Tapos yung second, wow, nandito na. Rose, gaano katagal naman yung, kung yung first baby mo was 2 months when wala siya, and yung second baby mo, ilang months na nawala na? Okay. Signal natin mahina. Sige.
0: Para po sa mga nakikinig, no, yung ulitin lang namin yung situation ni Rose. Ano siya? Heart shape or tinatawag na bicornate yung uterus. Tapos meron daw siyang PCOS, polycystic ovarian syndrome, at saka APAS, yung APS. Ito yung type na nakikita nung body nung nanay na foreign object, or so inaano niya ate,
1: nire-reject,
0: hindi niya binibigyan ng nutrients, yung iba talagang pinapatay niya yung baby. So talagang makikita natin dito na yeah, miracle talaga siya. Sige Rose, anya ka na. Kwento
1: so,
0: mo
6: nga. Nagdi-disconnect, sorry.
1: Okay lang.
0: Okay lang.
1: So, ilang months yung second baby mo when nawala rin siya? Mas matagal ba? Naka-off mic ka, Rose.
6: 1 month lang po ate.
1: Ah, mas maigsi pa.
6: Yes.
1: So, after the 2 miscarriages, hopeless na ang feeling nyo? Ayaw nyo nang mag-try? Parang ganon?
6: Actually, napag-conclude nga namin noon atin na mag-adapt na lang. Then parang inamin na namin na hindi talaga kami bibigyan. Ganon. Pero syempre, iyak. Habang nag-uusap, ganon. Umiiyak. Ganon. Parang ano lang, parang sinabi lang ng husband ko yun sa akin para ma-comfort ako na okay lang yan, kahit hindi na tayo mabigyan. Pero actually, masakit siya.
1: Bakit masakit sa'yo? Kasi adoption is also, they say, magandang option kung hindi ka mabuntis. Ano ba yung nasa isip mo? You do not like to adopt. Ganun ba?
6: Kasi gusto ko din siyempre yung galing sa akin, and then kita ko kasi sa husband ko na parang mas proud siya kapag nagkaroon siya ng anong sariling anak. Which is okay din naman ang mag-adopt, pero kapag nakikita ko kasi din yung husband ko parang less, tapaka less yung parang kung hindi ko siya mabigyan ng anak, parang wala akong silbi, yung ganun. Na kahit na may na-adapt na kami, parang kulang. Parang parang ganun yung feeling ko, ate.
1: Kulang yung pagkababae mo. Parang ganun. May ganun thinking minsan, Gerald, eh. At sa lalaki rin, kulang ang pagkalalaki. So, May naging ano ba, sama ng loob din sa Panginoon? Bakit kinuha yung unang dalawa?
6: Sa first ate, talagang ano, nagtanong ako kay Jesus. Bakit nangyayari ito sa akin? Kasi kapag nakikita ko yung mga babae na ang dali nilang magbuntis, mga daming may ayaw nga magbuntis pero nabubuntis pa rin yan. Napapatanong talaga ako kay Jesus, bakit ako ganito, like that. And then may time na bakit ganito, ginagawa ko naman yung ministry ko sa iyo pero bakit hindi mo pinapagkaloob yung mga ganito. Parang pina-question ko yung parang ginagawa ko sa kanya, pero nagsisisi din after
1: pag nagka-question ka.
6: Nagsasorry din kay Lord.
1: Oo naman, naiintindihan ka ni Lord. Naiintindihan din
0: Yes.
1: kita yung, lalo na nung Aje, makita ko yung mga kapatid ko, pamangkin ko. Sabi ko, ba't sila nagkakaanak? Ako hindi. Tapos, yung wife pa ni Pastor Seb, ano, apat na yung anak nila, di ba? Parang, tsaka, lalo na pag nakita mo yung iba, hindi nila inaalagaan yung anak nila ng maayos. Nakakainis. Ba't di na lang sa akin? Parang ganon, di ba?
6: Yes.
0: At saka yung iba, di ba, pinapalaglag nila
1: Oo,
0: pag
1: isa pa yung.
0: nabuntis.
1: Oo, inaabort.
0: So, may mga ganun talagang, di natin masisi mga nanay na may ganong thoughts. Siyempre, from the enemy yung mga thoughts na yon.
1: True.
0: At maganda kay Rose, nare-realize niya na mag-sorry kay Lord after. Pero siyempre, minsan, di naman si Lord judgmental. Pwedeng umiyak, pwedeng mag-question, mararamdaman ka niya. Yun ang nalaman ko at nakita ko sa Living Waters. You can really be true to yourself, to your to God na Lord, pwede mo siyang tanungin. And what's good with God is he really answers. He really answers through listening prayer, sinasabi nga natin sa Living Waters, no? Na nagsasalita siya, hindi yung puro tayo lang yung nagsasalita. There is a time for him to really speak. And isa sa talagang sasagutin ka ni Lord is yung mga complaints mo, yung mga questions mo tungkol dyan. And
1: Yan, mamaya gusto natin malaman yan. Pero ang tanong ko before we take a break, paano nyo hinandle ni George? Kasi ano yung pagitan dun sa second pregnancy dun sa natuloy na pregnancy? Was it a year or a few months? How did you
6: years
1: handle
6: po
1: that?
6: yung pagitan niya.
1: Oo nga ba.
6: Two
1: Parang
6: years.
1: parang wala na nga pag-asa. So, paano nyo hinandle dalawa ni George? Aside dun sa, sige, pag-usapan natin yung adoption, pero hindi naman talaga serious. So, how did you handle it? Ano ba? Aside from tinatanong mo si Lord, nagagalit ka rin ba sa sarili mo? Bakit hindi ka na bubuntis? Yung ganon.
6: Actually, nung the first week noon, hindi talaga ako makapag diretso na prayer, devotion noon, ipuro iyak-iyak, ganun. Sa first pregnancy ko po, mas mahirap siyang tanggapin. Pero the second pregnancy na nawala, medyo okay na kasi naka-attend ako ng Living Waters. Naka-attend ako ng Living Waters noon. In-apply ko kasi doon eh. Tapos sinare ko sa husband ko. Yung, especially yung renouncing. Tapos declaring. And, sinare ko kasi sa husband ko. That's why every time na may thoughts na ganito. Kasi sinasabi ng thoughts ko na, uy, hindi, wala kang silbi na babae. Parang, ano, minsan pa nga may nagsasabi na, ano, hayaan mo nang maghanap ng babaeng asawa mo. Parang yung isip ko noon, hayaan mo na para maging masaya naman siya. Magkaroon siya ng anak sa iba. Kasi hindi mo nga siya mabigyan. Parang ganun. That's why nung nag-Living Waters ako, doon ko natutunan yung how to renounce. Sa lahat ng mga thoughts na negative thoughts na pupunta sa isip ko noon, hire-renounce ko talaga po siya. Then after that, nagkakaroon naman na po ng peace. But before that, before the Living Water, on how we handle that, ano, tinulungan kami ng church namin, binisibisita, ganun, tapos nagkaroon ng through attending groups, services, ganun. And then,
1: Sige, habang nagbabakil yung signal ni Rose. Sige lang, Rosa, huwag kang aalis. Naalala ko lang na nagkikwento siya yung ano part na ano kaya mag-anak na siya sa iba para tuloy siyang si Sarah, no?
0: Oo
1: Si
0: nga,
1: Sarah,
0: no.
1: asawa ni Abraham. Binigay ni Sarah yung maid niya. Kasi nung panahon na yun, pwede yung mga ganun eh. Pero nawala yung trust ni Sarah that God will give the baby sa kanila. mismo ni Abraham na manggagaling sa kanilang dalawa. Nakakatuwa, Rose. Ayan, we're glad you're back.
6: Disconnected na naman
1: ito,
6: ate. Sorry.
1: Okay lang. Basta pagka bumalik ka, balik lang, kwentuhan tayo. Don't apologize. Ano yan? Ano yan? Problema ng Pilipinas yan. Okay. Ayun. So, sige, pagbalik na lang natin. Mabilis lang din. We'll take a quick break. Yung si, ano ni Gerald, at saka yung iniwan mo rin na nire-rebuke mo, ano doon sa na rinig mo from the Lord sa Living Waters that made you say, ah, re-renounce ko yan. Sige, mga kaibigan, we'll take a quick break and then when we come back, we'll talk more about yung journey ni Rose at ng husband niyang si George in the barrenness, pero the Lord did not allow that they will stay barren. Sige ho, stay with us.
7: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAF.
3: Agapay!
5: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig dito sa panahon ng paghilom. At ito po ay programa ng DCAS in partnership with Living Waters Philippines. At ngayon, po ay nag-uusap kami tungkol sa miracle pregnancy. At ang guest namin ngayon ay si Rose na mula sa Ifugao. At siya nga ay, kung kayo ay kaka-tune in lang, meron siyang 3 condition na nag-cause ng mahirap na kanyang pag-aanak. Ang PCOS, bicornate na uterus at meron siyang EPS or APAS. Ayan, Rose.
1: APAS. Okay.
6: Okay na po.
1: Okay na. So, sige, yung iniwan natin kaninang tanong, sino yun? May nagsasalita. Okay. Sabihin mo, tahimik mo na. So yun, hindi rin natin maintindihan yung sinasabi niya, hindi kami makachismis tuloy.
0: Gumanda na yung signal.
1: Oo nga eh. Okay. So Rose, nakakatuwa yung sinabi mo na when you attended Living Waters, you learned from the Lord paano mag-renounce and not allow that. Anong, if you can remember now, anong teaching yun or ano yung Jesus moment mo that made you that strong to renounce yung mga bulong ni Satan, yung mga bulong ng kalaban?
6: Actually, yung Jesus moment ko nun is when Pastor JV, yung preaching niya about sa Father's love. Parang at that time, parang niyayakap ako habang nagme-message siya. Lalo na nung pinortray niya yung how God hug us.
1: Yung ano, hugging station. Was that the hugging station?
6: Po.
1: Ah, nag-hug ka. Na, yumakap ka din, nakiyakap ka. Tama ba?
6: Yeah. Parang niyayakap ako ni Lord that day. Sinasabing, okay lang yan, Rose. I love you. Parang ganun.
1: So, pero saan
6: and then
1: nanggaling...
6: one thing is yung tinuro nila.
1: Sige, ano so, yon? Ano yon? Ano yung,
6: listening prayer. Ayun. First time ko kasi na nag-listen kay Lord. Ay, may ganun pala. Kailangan mo palang mag-listen. Right now.
0: Ano yung mga napakinggan mo na talagang nagbago ng mga identity mo, paniniwala mo tungkol sa pagkababae, especially yung pagbubuntis?
1: Sige, Rose. Ano yung nabago?
6: Yung actually nung hinay ko yung listening prayer doon, nag-confess ako kay Lord, then parang may bumulo, parang after that may sabi sa akin na mahalaga ka.
1: Mm-hmm.
6: You are my beloved daughter. Ayun. Kasi sa mm-hmm. akin, parang ano na, wala nang pag-asa na mabubuntis ako. Kasi second miscarriage ko na nung na-attend ko yung Living Waters. Then, mm-hmm. Nung pumunta na ako doon, parang accepted ko na siya na mag-a-adapt na kami. Parang ganun na yung isip ko. Pero nung mm-hmm. after the Living Water, after that, listening, nabuhay. Yung parang ano, bumalik sa yung first na marriage namin na yung gusto ko ulit magbuntis na magbubuntis ulit ako because God loved me, in favor ako ng Lord, parang ganun. Ayan. Nawala na yung thoughts na hindi ka magkakaroon. Parang ganun. May security God na sa akin na bibigyan ko ni Lord.
1: Mm-hmm.
6: Mag-aantay lang ako. Pero just wait.
1: Mm-hmm. So, ang reason din ba na nag-attend ka ng Living Waters flagship leadership training was because you're one of the leaders or also because frustrated ka na you don't have a baby? Na, sige na, ibaling ko na lang sa ministry. May ganun ba? What made, actually, ang pinakatanong ko, what made you decide to attend Living Waters? Rose, naka-mute ka. Ayan.
6: Nung sinabi kasi ni Pastor Steph na mayroong Living Waters, may nabanggit kasi siya na word na healing. Eh, ang kakala ko noon, physical healing. Kaya parang na-encourage talaga ako, I want to attend. Baka dito ako mahi-heal. Parang ganon. Actually, yun yung nasa isip ko noon. Pero nung in-explain ni Pastor Seb, hindi actually, hindi naman talaga actually yun yung pinaka-main, pero dahil nga gusto ko din mag-grow. At parang sinabi mo ate na gusto kong ibaling na lang sa ministry kasi nga nawalan na ako ng pag-asa that time. So, dito na lang ako sa ministry, ayun. Go na lang ako dito para siguro mawala yung sakit kasi that moment meron pa yung pain. That year din kasi na nangyari yung second miscarriage ko. Kaya gusto ko nang lumayo, gusto kong mag-rest para rin ginawa kong rest pastime yung Living Water.
1: Oh, pero ibang klaseng ginawa sa iyo ni Lord, pastime mo, pero si Lord eto na. Ayan, I will heal you. Yeah. Ang healing na natanggap mo, obviously, Rose, ay not just the spiritual, but even physical. Yung una mong alam na akala mo physical healing, pero part yun. And, di ba, Gerald, pagka, and alam mo rin ito, Rose, pero kami pareho ni Gerald, been with Living Waters for quite some time. Nakita natin that the healing is not just the anong tawag dito, the emotions, the sexual pain, spiritual, yung brokenness, pero pati physical. Yes. Kasi yun na nga, natutuwa ako dun sa sinabi ni Rose na ibang purpose ko, pero ibang purpose ni Lord. Yes. And doon natin nakita yung ginawa niyang healing is not just yung sa loob-loob mo, Rose, kundi lalo na sa physical mo at nabuntis ka nga. Yun. So, ikwento mo sa amin, Rose. Ayan, huwag ka mag-off mic, ha? Ayan. Kwento mo sa amin. So, nung pag-uwi nyo, galing Baguio, sinabi mo ito kay George. Then how long, gaano katagal yung from that Baguio leadership doon sa nalaman mong buntis ka na with the third one?
6: 2024, December kasi yun ate. And then December. Ay, 2023 po ate pala yung ano.
1: Sa Baguio.
6: Baguio, oo. And then, 2024 po, yun, nag-umpis na po.
1: Ah, 2024,
6: balik
1: anong
6: po,
1: month?
6: After,
1: one
6: balik
1: year?
6: Po nung, yes, 1 year. Kasi
1: Pat balik.
6: December 2023 po yung Baguio, and then November 2024 po yung nabuntis na. Pagbalik ko po at share ko po lahat natutunan ko sa husband ko. And then tinuruan ko siya kung paano mag yun nga, renouncing, mag, ay pala, pwede natin kunin yung authority, yung declaration, and kaya di every ito, umbisa ko, and ganun.
0: Meron ka bang mga verse na pinanghawakan talagang o kaya mga ito dineclare ko, ito narinig ko kay Lord, so I will declare this yung mga ganon.
1: Meron ba, Rose, na sinabi sa'yo directly from the word ni God at clean-name mo yon, part of your declaration?
0: Wala siya.
1: Nawala si Rose.
0: Importante yun, ano, maganda ate yung sinabi niya na really you declare. Minsan kasi yung enemy, ang gagawin niya, magbibigay siya ng mga lies. Tapos ang gagawin mo naman, maniniwala ka. So yung mga promises ni Lord na binibigay na sa'yo, hindi lang true, hindi lang yun sa pagbubuntis, no? Yung iba yung healing nila sa mga sakit or yung mga provision, financial provision. Ang gagawin ng enemy, mag-insert ng mga lies. Then, mahalaga talaga na really you will tatanggalin mo yung mga lies na yon and you will declare. Kaya napakaganda ng sinabi ni Rose na declaration tsaka yung renouncing ng mga na ririnig mo or mga hindi magaganda. And ma-add ko lang, no, merong mga books about pregnancy para sa mga magulang na pwede nyong basahin na Christian books. Yan, mamaya sasabihin ko. Sige, Rose, kamusta ka? Diyan ka na.
1: So, can you remember maaring verses from the Word of God na clinay mo? Na natatawa ako sa iyo na sabi mo, every night, sinasabi mo kay George, i-claim natin to, i-claim natin to. Yung ganon. Can you hear us, Rose? Oh, nakamute. Ah, yun.
6: Okay.
0: Sige, Rose.
6: Po ulit ate.
0: Meron ka bang mga verses or mga pinanghawakan na para to really fight off yung mga sinasabi ng enemy?
6: Actually, yung isa yung sa Ecclesiastes 3 verse 11 po. Yung isa sa mga pinanghawakan ko. Ang sabi ata dun, he has made everything beautiful in his time. Yeah. And then yung sinabi dun sa pinaka-verse na First Peter 5:7 ata, cast all your anxiety to him because he cares for you. Yeah. Yung mga minsan na sinasabi ko, Lord, di ba you care for me?
1: Yun. Okay.
6: And yung
1: Rose,
6: plan
1: okay.
6: Na...
1: Oh.
6: Yes.
1: Go ahead. Huwag ka na lang mag-mute para baka may effect din yata yung sa pag nag-mute ka. Hayaan mo na yung nagkikwento dyan sa background. Are you with us na, Rose? Ayan. Pero nakakatuwa yung sinabi niya kanina, Je, na declaration, tsaka anong tawag dito? Trusting in God. Kasi naalala ko sa Spirit of Death, na one of the ano enemies natin. One way pala that our enemies put us down is the yung spirit of death, na give up na tayo, hopeless na tayo, we don't feel any ano pa purpose in our life. Kaya natutuwa ako sa sinabi mo, Rose. So sige, ano ulit 'yon yung gusto mong idagdag?
6: Yung ako ate, yung nasa yung for I know the plan, Jeremiah 29 po ata 'yan.
1: Oo, tama.
6: 29 verse 11. For I know the plans I have for you. Yung plan niya na not to harm.
0: Ayan. So bukod din sa pagde-declare mo, Rose, ano pa yung mga ibang nakita mo, ibang mong ginawa during this third pregnancy para talagang to really makuha mo na yung mga yung promises ni God na baby?
6: Actually nung nalaman kong buntis ako, hindi kami actually masaya ng husband ko. Sabi namin kasi sa thoughts namin hindi rin ito magtutuloy, parang ganun, kaya ayaw namin ipaalam. Even kay pastor sana ayaw kong ipaalam, pero dahil sa nagagamit ako sa ministry, I need to
1: need to inform him. Oo, nawawala ka na, off mic ka ulit.
0: Ayan, ayan.
1: Sige, no. Rose. Ago na. Go. Huwag mong i-off mic. Ayan.
6: Kailan nawawala siya? Okay ayan. Na po?
1: Okay na. So, as you were saying, sinabi mo kay Pastor Seb, you have to tell him na buntis ka. Kasi nasa ministry ka.
6: Yes po, napilitan. Kasi gusto ko nang mag-stop mo na sa ministry. Ayaw ko po sana sabihin kasi nga, ayong nahihiya ako kasi mamaya mawawala din. Anong sasabihin ng tao? Parang ganun. So, we're not actually happy sa third namin. Pero nung sinabi ko kay Pastor yun, ayun, dinaan ako sa deliverance agad. Pinapunta ako agad sa church. And then, pinag-pray kami na mag-asawa.
1: Wow.
0: Ganda.
1: Oo. Kumbaga, iningatan ka agad. Yun din yung renouncing the spirit of death. Dineclare din ka agad ni Pastor Seb. Amen. So,
6: yes po, lahat. Yung past na to miscarriage.
1: Ay, oo. May effect yun, di ba, Je? Na yung, ito kagaya niyan. Naka-third pregnancy sila ni George. Tapos hindi sila masaya. Kung tutuusin, dapat masaya. Pero parang,
0: Nandun ka agad yung fear. Nandun ka agad yung
6: fear.
0: Yung mga lies ng enemies. Kaya maganda yung ginawa ni Pastor Seb na the deliverance. At bala, guest din natin si Pastor Seb para to kwento.
1: Oo nga, no? Minsan, ano din natin yan. Di pa nag-guest yan tayo si Pastor Seb eh. Oh, nag-guess na ba? Nalimutan ko. So anyway, so siguro, Rose, yung sa journey ninyo ngayon, I think part din yun ng hindi kulang pa yung sagot mo kay Gerald eh. Paano yung naging journey nyo dun sa third pregnancy? Nung finally dineliver, prayer of deliverance ang ginawa ni Pastor Seb. How was it, that third pregnancy? Was it difficult also?
6: Nung nag-start na po yung deliverance. That first night po, doon yung first night na nagkaroon po talaga ng peace sa amin. Nakatulog kami ng mag-asawa ko. Kasi yung first 1 month mahigit na po kasi si baby that time. And then, hindi pa rin kami naniniwala na meron. Tapos, every night, parang ang hirap matulog. Ganun. Daming pinapasok ni enemy na ganito, ganyan. Nakaka-depress. Nagkaroon actually ako ng anxiety. Hindi makatulog. Insomnia pang ata. Dahil lang sa kakaisip na kailan kaya ulit ito mawawala? Bakit hinayaan ulit ni Lord? Tapos kukunin, di ba? Parang ganun. And then, nung na-start yung deliverance, and that is the first time, pero nagkaroon kami ng ano, peace nung mind. Nakatulog ng maayos.
1: So, may sinabi
6: and
1: ko
6: then,
1: ba kay Lord?
6: Yun. Oo. Nagpasalamat ako, Lord. Sana ganito hanggang sa mailabas
1: si Rose.
0: Yan, yan. Go lang.
6: Yeah.
1: Ayan, sige, Rose.
6: And then, that time, ayun, tuloy-tuloy na yung deliverance ni pastor, ni schedule na kami. And then, every time na meron akong naiisip, may lies si enemy na ganito pinapasok sa akin. Kasi minsan sinasabi niya na, mawawala, yung lagi niya sinasabi, mawawala din yan, mawawala yung heartbeat niya, hindi yan magtutuloy. Lagi yan sa isip ko. And then, lagi naman akong pinaparemind nila, pastor, you cast that. Huwag mong tanggapin, hindi yan magtutuloy. Sabi niya. And then, yung schedule na kami sa deliverance, we thank God kasi binigyan ako ng mga tao actually na mananampalataya. Kasi kung siguro yung ibang tao, yung pinagsabihan ko, di ko na alam. Siyempre, mapapa-yes ako kung ano yung gusto niyang i-offer sa akin. Kasi that time talaga, ano, naghahanap ako ng pwedeng ano bang gagawin ko para lang matanggal yung sa mga isip. Ang dami actually, yung nakakabaliw minsan. Na, tinatanong ko, I'm a Christian? Christian ba ako? Bakit ganito nang nangyayari sa akin? Bakit ganito yung naiisip ko? Pero, I'm thankful kasi malakas pa rin yung Holy Spirit na nasasabi na hindi yan maganda. You need to pray. Nilalabanan ko din siya actually. And then, sabi nga nila, Pastor, manood ka ng mga deliverance. So, binigyan ako ng mga pwede kong panoorin, sina Pastor David, yung malakas sa deliverance sa video. And sumusunod ako. So, nanonood-nood na lang ako noon para mawala lang yung mga nasa isip ko and then may baling ko doon. Kasi kapag nag-iisa, yung nag-iisip, wala kang kasama, talaga ina-atake talaga ako ng depression and anxiety. Yung dami pumapasok sa isip ko.
1: I think, Je, yung pinagdaanan ni Rose, kasi part din yun ng ano, physical changes sa kanya dahil nagbubuntis nga siya. So, part yon yung ano to? Yung ang pagka nakapanganak kami, postpartum blues pa na tinatawag. So, ito yung habang nag-change yung body ni Rose to ano, take care of the baby, may changes din sa emotions. And kasi rin babae.
6: Yes, true.
0: Tsaka ang maganda dito ate, no, makikita mo talaga yung importance ng isang church community na meron kang really community, lalo lang doon na yung pastor who will walk with you, ilalaban kung anong pangako sa'yo ni Lord. Hindi ka na lang basta, hindi pagbibigyan yung enemy. Talagang ang nakita ko, ay hindi, lalaban natin yan. Ito paniniwala mo, i-deliverance natin yan. Kasi minsan, di ba, pag wala kang kasama, talagang malulunod ka dun sa isolation, depression, spirit of death, na dinidiscuss natin yan sa ministry, no? Spirit of death, na maniwala ka na lang na failure ka at wala kang pag-asa. Hopelessness, ayan.
1: Sige, and Rose. Yung feeling na worthless ka kasi hindi ka magkaanak. Sige, you were saying, Jet, may sinasabi ka pa.
0: Sige, Rose, sige, tuloy. Paano yung, tuloy-tuloy mo na yung story hanggang sa na-claim mo na yung baby talaga? Anong mga
1: paano oo, kasi
0: ginawa mo?
1: During the, alam mo na, imagine ko, Jet, Rose, na nung malapit ka ng mga anak, na, kinabahan ka rin ba? Baka mawala pag nanganak ka, yung mga ganon. May ganon ba?
6: Yes po. Actually, hindi siya madali kahit na nasa deliverance na kami. Nag-spotting pa rin ako. Nag-spotting, nung nag-spotting ako noon, nasa school kasi ako that time. Wala pa yung husband ko. Ang una kong tinawagan ay si Pastor, hindi si husband. Ayan, nang nag-spotting ako, Pastor, what will I do? Ayan, pinag-pray ako agad, ganito ang gawin mo. Ayan. So, habang nasa daan ako papunta sa hospital, akala ko talaga nang wala lang heartbeat si baby. That's why sobrang ako iyak sa daan. And then, nandun na ako, sobrang saya ko kasi safe si baby. Ang hindi ko ma-explain ni OB yung doctor ko noon. Yung spotting ko kasi yung dugo na lumabas sa akin, hindi sa loob, nasa labas lang siya. Hindi niya ma-explain ano yung dugo na yun. Ano lang siya, malabnaw na dugo. Hindi talaga siya dugo na, yung parang malabas talaga. That's why sabi niya, hindi siya dugo. Hindi ko nga alam kung saan nang galing yan, sabi niya. Kaya yun, sobrang saya ko. Nung shinare ko kay pastor, ayan, na-deliverance ka na, na ano talaga, lumabas na, Rose, sabi niya sa
0: buwan,
6: akin. So, visit ako sa bahay. Ayan.
0: Ilang buwan ka nung
6: ano na po siya? 6 months na po yun.
1: Parang nakakatakot pa nga yun, six months.
0: Uh-oh.
1: Eh actually hanggang 8 months nakakatakot pa rin daw eh. Ayun. So nung 9 months na,
6: yes,
1: bago
6: po
1: mo ilabas si baby, meron ka pa rin bang fear? Umiiyak ka pa rin? Ano na? How was it?
6: Ano na siya, magaan na po siya, pero yung feeling na gusto sana ano na lulabas na ganun para hindi na siya mawalan ng mamaya mawalan pa ng heartbeat para ganun.
1: Hanggang parang to the last minute kinakabahan ka pa rin.
6: Yung nasa isipan pero
1: so, pero, ayan, okay. Ayan, sige, ano yun? Ulitin mo, Rose. Pero,
6: meron pa rin actually yung mga doubt, gano'n. Pero gusto, parang excited na akong ilabas kasi mamaya mawalan ng heartbeat. Mawala pa sa amin, parang gano'n. Pero nilalabanan ko pa rin siya through prayer, renouncing, ayun, nagde-declare pa rin. Kaya laki yung pasasalamat ko sa Living Waters, tinuro nila yung paano mag-renounce and paano mag-declare that.
1: Wow.
6: Hanggang sa lumabas na si baby. Ayun. Hindi ko ma-explain yung saya as a mom. And then, nakita ko si husband na ganyan kasaya. Sobrang saya pala kapag nakita mo si husband mo na nabigyan mo siya ng ganito and then hindi ma-explain. Dahil sa pag-iyak ng husband ko, ganito pala. Parang saya lang. Lord, parang buong-buo. Parang nabuo yung pagkababae ko actually that day. Na kahit ang hirap mga anak. Parang wala lahat yung hirap mo sa pag-iirig. Dahil lang nakita mo yung baby mo at saka si husband.
1: So, it was a normal delivery siya, Rose.
6: CS nga lang po siya. Try ko po siya nag-labor pero hindi ko kasi kaya yung sakit. Kaya pinili
1: CS
6: ko na po
1: na
6: siya mag-CS nila. Yes.
1: So, ilang taon na ngayon si baby? Isang taon na siya? 1 year old na.
6: 9 months po siya.
1: Nine months. Anong name ng baby mo?
6: Shalom Grace po.
0: Ano ulit?
6: Shalom Grace po siya.
0: Oh, Shalom Grace.
1: Grace. Ah, girl pala.
6: Yes.
1: Wow. Wow. Panganay din ni Gerald.
6: Yes,
1: babae
6: dear.
1: Eh. Ayun, sige. Mamaya, pagbalik natin, we'll take another break and then pagbalik natin, kwekwentuhan tayo ni Rose yung journey nila ngayon with this new gift and 9 months na ang baby nila. Ayun. Sana mapakita natin yung picture, no? Pero okay lang, wag na. Anyway, sige ho, we'll take another break and stay with us pa rin sa ating last segment ng panahon sa panahon ng paghilom.
7: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay!
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: At kami po ay nagbabalik dito sa panahon ng paghilom. At kasama pa rin po natin si Ate Carmen at si Rose. At bago tayo bumalik sa ating programa, at nababanggit nga dito yung Ministeryo ng Living Waters Philippines. At isa po sa programa ng Living Waters Philippines ay yung 20 Weeks Flagship Program. At ito po ay magsisimula, yung next batch po ay sa June 30. Yan, malapit na po, 'di ba? June 30 every Tuesday dito yan sa Shaw Boulevard. At kung kayo po ay interesado, meron po itong interview at application. Mm-hmm. Bawal po ang walk-in at limited slots lang po, 'di ba? Mm-hmm. Parang ang pinakamarami lang na natatanggap ay 60 ba or 80.
4: Dami
3: by 80.
4: Oo,
3: so, 60, we recommend na kayo ay mag-enroll na po ngayon. Diba? Mag-enroll na po ngayon sa website or sa Facebook ng Living Waters Philippines upang masama po kayo doon sa piling-pili. Diba? Nationwide. Pero 65 lang ang papasukin doon sa batch na yon. Kaya mag-interview, mag-apply na po kayo kasi limited lang po ang slots. At alam nyo Ate Carmen, meron akong time na nagli-lead. Merong Tagalaon yun. Diba?
4: Oo, ganun kalayo.
3: Yes, nag-i-stay talaga siya sa Mandaluyong. Umuwi siya ng Monday para pag Tuesday nandito na siya.
4: Si Mahal and, din, 'di ba? Si Mahal.
3: Oo. Tsaka meron din akong na-handle taga Batangas. Uwian wow. siya.
4: Uwian.
3: Oo, umuuwi siya talaga. Pumupunta siya ng alauna. Alauna dito sa Mandaluyong. Kaya talagang if gusto, may paraan.
4: True.
3: At kung hindi naman po talaga kayo possible, meron pa po kaming mga ibang programa kagaya ng leadership training na ina-announce naman po namin sa mga susunod. Ayan.
4: Next year na yung leadership training. Ayan. Kasi in preparation tayo ngayon sa flagship and sa anniversary celebration. And dun po sa magiging fee, or bayad po ninyo sa gawain na ito ng flagship, nandun din po yung ating manual. At yung mga kinikwento ni Rose kanina about listening prayer, about renouncing, that is also part of the teaching at marami pa. Pero higit lalo kung ang aatenan nyo ay ang flagship, 20 weeks po yan. Every Tuesday, 6:30 ng gabi ang umpisa. Yun, so balik na tayo kay Rose. And Rose, okay ka? Mukhang mas maganda ang signal mo. Habang nagkwekwentuhan kami ni Gerald, parang hindi ka nawawala. Pag nagsasalita ka na nawawala. But we prayed for that. Sige. So ngayon, lumabas na si baby, finally. At sabi mo nga parang ang feeling mo naging buong babae ka na. So kamusta na ngayon, this past 9 months, na mga pangyayari, mga ginagawa na ninyo or you know, meron ng struggles din, puyat, or it's worth it, still worth it. Sige, kwentuhan mo kami, Rose.
5: Now po, as a new mom, honestly, nag-a-adjust pa rin po ako. Nakakapagod, minsan, overwhelming, pero sobrang worth it naman po. And every time I look at my child, maaalala ko yung faithfulness ng Lord. Every day, magpapasalamat kami kay Lord na iba talaga kung si Lord ang nag-work. And then, mas nakita ko na mas naging closer yung ano namin ng husband ko, yung fellowship namin. Nung nagkaroon kami kay David. Parang medyo naging closer siya. Ay, parang naiba yung ano lang, mood namin how to do.

0: devotion and mag devotion, mag pray, ganun. And then, may mga struggle talaga actually every night, puyat. Then minsan napapaisip din na hanggang kailan kaya ito matatapos. And lalo na kapag walang kasama, naka-duty si husband, lalo na ngayon naka-full time mama ko. Meron pa rin yung mga talagang pinapasok ni Amy na ganito. Ayan kasi, di ba? Ginusto mo yan mag-anak. Parang ano, minsan kasi dahil hindi ka makaihi, dahil kay baby lahat, fast dapat yung gawain mo. Kakain ka lang saglit. Parang ano lang, superwoman ka talaga. Kailangan ano, flexible ka sa lahat. Ano kung walang kasama po. Ayun. Ayan na napapagod, pagod physically. Ay, doon, inaatake na naman ako na ang daming minubulong na naman itong si Amy. Pero thanking God kasi, ayun nga, naturuan ako how to handle this. And then, through prayer pa rin, yun. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi kahit na gaano kahirap na magpalaki pa lang ng baby, there is still joy. Yung joy na hindi matutumbasan, hindi binibigay ng mundong ito.
1: So, how about si George? Kamusta siya? Ano yung nakita mo ring changes sa kanya? Aside from dun sinabi mo parang mas naging close kayo, may nakita ka ba mga pagbabago?
0: Yung asawa ko, very serious po kasi siya. Hindi siya nag-i-smile. Yung parang kung may makasalubong, mag-i-smile pa rin siya. Pero ngayon, ano siya, parang naging bloom. Especially kapag nasa church na kami, yung nakikita mo yung parang masaya palagi, ganun, na kahit na hindi ka ningingitian, ningingitian din naman na. And then, nakikipag-usap na siya. Kasi siya, introvert kasi talaga ang husband ko. Hindi siya nakikipag-usap sa, lalo na sa mga may anak, kasi wala siyang masabi. So, lalo na sa groupings, ganun. Iniiwasan talaga po niya yung small group sa church namin. Kasi nga, wala din daw siya masabi. Pag may mga topic na about sa mga ganito, mga bata, yun. Yun yung isang reason na hindi siya nakikig-group. Pero ngayon, ano siya, masaya naman na siya.
1: Mas
0: Okay
1: nag-involve na
0: na.
1: siya. Oo.
0: Yes.
1: Parang, alam, naiintindihan ko din yan eh. Yung lalo na, kunyari, Father's Day. Ayan, Mother's
0: Oh,
1: Day.
0: ayun.
1: Di ba?
0: Ayaw niya umattend.
1: Oo. Kasi wala siyang ano, matatanggap. Ay, parang ganun. At, parang lalong na-emphasize, no, na wala siyang alam. So, ngayon, kamusta naman yung ano, mga plans ninyo? Are you also, alam mo yun, yung working towards another baby later on? Or, yan na, tama na yan. May mga ganun ba kayo?
0: For this time, hindi pa muna siguro ate. Pinagpapanuhan pa namin kung paano ba namin i-raise si baby ng maayos. And then, nag-a-adjust pa rin taga. Not on hindi physically, pero financially.
1: Tama. Yung pinag-iipunan. Ayan. Ah, gusto kong tanong ikaw, Je, kasi wala si George, no? Sana nandito si George para... Ano yung feeling ng isang tatay na una, 6 months din kayo bago nagkaanak? How was it nung naging tatay ka?
2: Masaya, masaya po yung... Siyempre, ano eh, parang masasabi mo, finally, tatay, laman mo ito. Kumbaga, galing sa iyo ito.
1: Flesh of my
2: So,
1: flesh, ganon.
2: yes. At, pero nakaka-relate din ako sa sinasabi ni Rose, no, sa finances. Bilang tatay, ang default ng isang tatay talaga, design talaga, is to really, saan ba ako kukuha ng provision para sa anak, 'di ba? So, 'yan nag-ano kami doon sa pangalawa. Kasi nung una, syempre, kaya natin 'to, pero yung pangalawa, may mga thoughts ako ng gano'n na ano bang Siyempre, kailangan mo maglakihan yung bahay mo, lakihan yung mga gagastusin. So, may mga ganong thoughts. Pero, laging, yun nga sinasabi ni, ano, no, ni Rose kanina. I-renounce mo yung mga lies ng enemy, ano yung mga pangako ni Lord sa iyo para mawala sa iyo yung mga lies na yan at para mag-focus ka ano ba yung promises ni God.
1: Wow. So kailangan lang din talaga yung mindset mo is that of trusting the Lord. Kaya lang marami sa atin, well, lalo na yung mga walang anak ngayon. So,
2: Alam mo ate, maputol kita. Merong sa society natin ngayon, merong mga nagsusulong nung DINKS na tinatawag DINKS. Double Income No Kids. Dahil sa takot nila sa provision sa economy ngayon, ang sinusuling nila mag-asawa, double ang income, pero hindi na mag-aanak, no kids. Yun yung lie ng enemy kasi alam, sabi ng may nagsabi sa akin, hindi naman ipapanganak ni Lord yan. Yang baby na yan ang walang provision. Laging na, pag pinanganak yan ni Lord dito sa mundo, ba, our God is a good provider.
1: Amen.
2: Doon ko nakita na nung nanganak kami, nung una, ito yung income namin. Nung pangalawa, medyo mas
1: Lumaki
2: lumaki
1: na.
2: siya, di ba? So, hindi ipapanganak ni Lord yung mga anak natin na walang kasamang provision. Siyempre, nandun din yung ano bang part na gagawin mo? Ano yung mga maghahanap ka siyempre ng income, maghahanap ka ng ganun. Pero hindi hahayaan ni Lord yan. Di ba kung yung mga birds, sabi niya nga sa Matthew, hindi sila kukumahog pero nagpo-provide si Lord. What if pa yung mga anak natin, di ba?
1: Ang madalas kasi sa atin, kailangan nakikita ko yung proof, Gerald. Kailangan nakikita ko yung meron talagang mangyayari. Actually, nung kami ni Kuya Joel mo, nung nag-uumpisa rin kami, parang kagaya ni Rose. And I know, kagaya niyo rin, nangarap din na magkaanak. Ang mahirap din, kasi ministry na kami, umpisa pa lang eh. Hindi na, well, alam ko, being a teacher here in our country, hindi malaki ang sweldo ng guro. At si Gerald po ay isang guro at
2: Alam mo
1: nag-retire na
2: ate,
1: siya.
2: nung una kong pagiging teacher, mas malaki pa yung sahod ng gasoline boy. Sa sahod ko as teacher, tapos talagang pagod na pagod ako, sabi ko, Lord, mag-gasoline station boy na lang kaya ako kasi nung umuwi ako from school, nakikita ko yung gasoline boy, minimum ang sahod na noon, 12,000. Ang sahod ko, 8,000. Imagine, one-third yung wala. Mas maliit yung sahod ko, one-third doon sa sahod ng gasoline boy.
1: Saan bang
2: Kaya,
1: lugar yan? Talagang lahat ba ganun ang standard?
2: sa ano po, sa private school, masyado kasing madaming teacher. So, ayun, medyo
1: Dinabaan nila.
2: kapit sa patalim. Tanggapin
1: Pero
2: mo na for the experience. Parang nung mga nurse, 'di ba, dati ikaw pa magbabayad para makapasok ka. Makapasok ka, ikaw yung magkaroon ka ng experience, magbabayad ka, OJT or parang something na ganun. Yung iba naman 6,000 pasahod nila that time na teacher ako. Pasahod nila sa nurse para lang magkaroon ka ng experience. 6,000 pesos per month. And ang
1: Ako.
2: minimum na nun, nasa 12 to 13,000 na. And may kumakagat dahil nga kailangan ng experience.
1: Sabi mo nga, kapit sa patalim para nga sa experience. Pero here you are, kita mo naman, nakadalawang anak ka na and the Lord is providing. Ayon. And si Rose din, may isa ng baby and the Lord will continue to provide. Rose, nandiyan ka na ba ulit? Alam nyo, noon pa sinasabi sa akin ni Rose, mahirap ang signal dyan sa may Ifugao, dyan sa kanilang banda. Pero thankful tayo kay Lord kahit konti lang. Sana bago tayo magtapos eh, makausap pa natin si Rose. Gusto ko lang tignan siguro habang waiting also for Rose. Makita po natin that the Lord is the one giving us children. Children are a blessing. Alam mo, isa sa natutunan ko, Je, akala nung iba, pag wala kang anak, hindi kayo pamilya. Yan ha, ika-clarify
2: Tama,
1: ko ho
2: tama.
1: yan. Hindi dahil wala kayong anak, hindi kayo pamilya. Kayong mag-asawa pa lang, pamilya na kayo. Kaya pagka
2: Correct.
1: may dinala si Lord sa buhay nyo, pamilya rin sila. Pero kung wala, pamilya pa rin kayo. It doesn't mean na wala kayong anak. Ito, pareho sa akin, wala po kaming anak ni husband. It doesn't mean na hindi po kami magpamilya ng aking asawa. And nakikita namin the Lord is using us. Ginagamit kami sa ibang kaparaanan to bless. Ayan na, isa sa mga naging inaanak namin sa kasal, yan si Gerald at si AA. And they are a blessing to us also.
2: Ilan na
1: Natutuwa
2: ba
1: nga
2: ang
1: ako.
2: inaanak mo?
1: Ay, naku. Sa edad ko gito, Gerald. Hindi ko na maalala tuloy. Alam mo, minsan iniisip ko,
2: Baka
1: teka nga,
2: mahigit 20 na.
1: parang nga ganun. Tsaka si ito pa, FEBC days ko pa, eh, ano, meron na akong mga inaanak. Eh, lalo na ngayon. Ayan. So, anyway, uy, ano, trying dito sa, ano, sige lang, Rose, if you're listening, trying ka lang. Ayan. Pero
2: Alam mo
1: malapit na rin.
2: ate,
1: Ah, sige.
2: may i-share ako para sa mga gustong magbuntis na dalawang book.
1: Ah, yan nga pala yung sabi mo.
2: Oo, yung sasabihin ko. Isa sa binasa talaga namin is yung Supernatural Childbirth ni Jackie Mice. Yung author nito, tatlong beses din siya nakunan. And i-reveal sa kanya talaga ni Lord na yung declaration and yung cancellation ng mga lies ng enemy and yung fourth pregnancy niya, yun ay nagtuloy and painless talaga. Kaya ate nung nabasa namin tong book na ito, suka ng suka si AA, 5 months na yung suka niya. Suka lang siya ng suka sa pagbubuntis. And nabasa namin, nawawala pala yung pagsusuka, nawawala pala yung pain, mga ganon. Sobrang laking help nitong book na ito. And nung nanganak si A, after niya yung mabasa, dineclare niya, magaling na ako, wala akong suka, wala akong suka. On that day, nawala yung suka niya, pagsusuka niya. And then, nung nanganak siya, we are able to do it unmedicated. Sa bahay lang po. Sa bahay lang po nanganak ang aking asawa. Walang anesthesia, walang doktor. Kaya po yan.
1: Midwife lang.
2: Midwife lang.
1: Oh, akala ko
2: Pero
1: ikaw nagpaanak eh.
2: medically supervised pa rin naman po at meron kaming go signal sa OB gynae.
1: Ayun, kailangan pa rin nga ng ano ng doktor. Huwag mo kayong mag-alala, inayos at matino po ang pag-asikaso ni Gerald. Sa ano, 'di ba, sa parang bathtub, doon nanganak si ano. Ano noon? Anong reason bakit sa bathtub instead na doon sa hospital, yung ganon?
2: Yung water na
1: Mm.
2: kaka-help to really ease the pain. Kaka-relax po
1: Ah.
2: siya. Kasi di ba pag nanganganak, medyo masakit. So,
1: Oo.
2: at saka yung bata sa loob ng tiyan, nasa water din naman siya. So, pero
1: Oo.
2: kung gagawin nyo to, you really need to seek medical advice. We do this, we planned it. So, bago pa po magbuntis, tsaka during pregnancy, lahat po ng pagiging healthy. Hindi bawal lang sweets, exercise regularly, para po talagang optimal yung body to really give birth na walang mga medication, walang CS, walang mga ganyan. May mga nagsasabi nga sa amin, bakit ka manganganak ng ganyan? Paano kung emergency? Eh, sabi namin, bakit namin iisipin yun? Ito yung pangako ni Lord sa amin na childbirth na painless, supernatural, di ba? So, hindi namin nilagay sa isip namin yung mga what if, what if, what if ma-CS, what if mga ganyan. So, yun, naging successful naman po. And
1: At
2: isa pa,
1: pareho,
2: yes,
1: dalawa,
2: dalawang
1: oo.
2: baby. Dalawang
1: Ayan.
2: baby po. Yung pangalawa nga, na-late pa yung midwife, di ba?
1: Oh, pero alam niyo nang gawin, kaya nauna na kayo.
2: Dumating po ang aming midwife ay 5 minutes bago lumabas ang baby.
1: Oh my, talagang alam niyo nang gagawin. Buti na lang may unang
2: Yes.
1: practice kay Jaraya. Okay. At buti lumabas ng maayos si Jaire. Okay. O sige. O ano yung pangalawang book?
2: Pangalawang book naman ay yung na None Shall Be Barren ni David Oyedepo. Ayan. So, basahin niyo yan. May mga PDF naman yan sa online. Supernatural Childbirth and None Shall Be Barren ni David Oyedepo. Ayan.
1: Ayan, wag po kayo mag-alala pagka mamaya po ipo-post ni ano ni Gerald yung
2: Sa
1: mga titles
2: comments.
1: ng sa comments siya na maglalagay. Okay. And naku, nahirapan na talagang bumalik sa atin si Rose. Pero at least thank you Rose for letting us know, understand. And naisip ko lang bigla, Gerald, siguro kung nag-living waters na ako noon, baka may anak din ako ngayon kasi i-declare ko din. Kaya
2: Yes.
1: lang physical ito, hindi, well, hindi na namin alam. Sa, minsan sinasabi nga ni Ninong mo, ni Kuya Joel mo, sana pala, ano, hindi natin kagad pinili ang ano operasyon. Kaya lang natakot ako eh. Baka kumalat yung cancer. And ano,
2: Pero praise God pag gumaling ka daw.
1: oo nga eh. And that was ano ah, 1996 pa yon, Je. So, how many years ago na yon? So,
2: 6 years old
1: anyway.
2: pa lang ako.
1: Natawa tuloy ako doon. Sige. Sige. Thank you so much kay Rose na ating guest. Je, ikaw na siguro ang
2: Ako na lang ang
1: mag-pray, mag-close.
2: magpe-pray.
1: Oo.
2: Sige. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa story ni Rose at story ng mga marami pang nagkaroon ng anak na miracle. Sinasabi ng mundo, sinasabi ng science na imposible, pero ikaw ang may final say, ikaw ang may final authority, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita na none shall be barren. Wala nang magiging baog sa amin. At nung namatay ka sa cross, ay binigay mo ang pangako na ito at niredeem mo ang curse ng pagkakaroon ng anak. At we claim this sa lahat ng nakikinig na nagpipray na magkaroon sila ng kanilang anak, Panginoon. Maraming salamat po sa story of hope, story of restoration, story of healing ni Rose. At we pray na ma-receive ng mga nanunood ang anointing na ito. Hindi lamang sa panganganak, kundi ang anumang imposible sa mata ng mundo ay magiging posible dahil sa salita mo. At sa finances namin, gaano man kalaking utang, sa aming mga sakit, gaano man kalubha, at kung anumang mga hinanakit sa puso, relationship na feeling namin wala nang pag-asa, kaya mo pa rin pagalingin, Panginoon. Kaya mong paghilumin, Lord God. Lord, walang imposible sa iyong salita, sa iyong ikaw lagi ang may final say, and doon kami hahawak sa pangako mong yun. Nang ikaw ay namatay sa cross ng Kalbaryo, ni-redeem mo kami sa lahat ng sumpa ng mundong ito. Maraming salamat po sa salvation at sa healing na binigay mo sa amin, Panginoon. At maraming salamat po sa gabing ito ng aming episode. Nawa po ay maraming mabless, maraming may mga natuto, Panginoon, at makita nila na ikaw ay Diyos ng imposible. Ikaw ay Diyos ng na kay totoong kaya, at ikaw ang may hawak ng aming buhay, Panginoon.
1: Yes.
2: Maraming salamat, Lord, in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen. Yan. Maraming salamat sa ating naging guest, si Rose Palayan. Sayang lang hindi siya nakapagbabay sa inyo, pero thank you sa iyo, Rose. Nawala po ang signal ni Rose kasi na siya po actually ay nasa Ifugao mismo ngayong araw na ito, ngayong gabi, kaya mahirap talaga ang signal. Yon. Pero wag mo sisihin ang sarili mo, Rose. Sisihin natin ang okay. Thank you rin, Gerald, na sa masayang kwentuhan din with you. Isa ka rin tatay, kaya naiintindihan mo yung puso ni Rose at saka ni George na kanyang husband. And hello kay AA. Hanggang sa susunod, Gerald, thank you ha. Thank you so much.
2: Salamat din po.
1: And thank you sa ating team sa DZAS. Thank you kay Shekinah. Sa ngalan po ng ating mga kasama sa Living Waters Philippines, ako po si Carmen Go Vargas at ito ang programang Sa Panahon ng Paghilo. Bye-bye po! Night!
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Minsan nakitang hindi pinansin.
5: Anak, pakisuyo mo na ngang ilagay ang basura sa labas. Dadaan na truck, baka hindi makuha.
6: Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko.
5: Sige, ako na lang at nariyan na. Mahirap na kung hindi ito madampot.
4: Minsan na rin kitang sinisi.
5: Anak, gising na. Anong oras na? Oh, malilate ka na. Nak, bangon na. Anong oras na? Oh?
6: Nay! Bakit naman di mo ako ginising? Alam mo namang hirap ako pag umaga eh. Yan tuloy, late na ako.
4: Minsan na rin kitang pinagdamutan ng kaalaman.
5: Anak, turuan mo naman ako. Gusto ko kasing makamusta ang mga tita mo abroad. Paano ba to?
6: Nay, huwag nyo nang pilitin. Madami pa dyang pipindutin eh bago ka matuto. Kailangan mo pang magawa ng email, mag-sign in. Tsaka nyo na lang pag-aralan, busy pa ako.
4: Malimit kong naipakita sa'yo na mahal kita, pero ni minsan hindi ko narinig sa'yo na ayaw mo na. Ngayong Mother's Day, marami ako na pagtanto. At sana simula ngayon, hindi lang tuwing may okasyon, kundi araw-araw kong may paramdam sa'yo na espesyal ka sa buhay ko.
7: Happy Mother's Day!
8: Happy Mother's Day!
9: Higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
8: Alam mo ba, naunang kinilala ang 1197 DXFE Davao sa katawagang The Station with a Heart? Valentine's Day noong taong 1972 nang unang nagsahim papawid ang istasyon. Ngayon, kilala ang DXFE bilang The Good News Radio.
10: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero, di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
11: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
12: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702 DZAM.
12: Agapay ng sambayanan.
11: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
14: Peaceful Pieces.

Kaibigan, isang magandang gabi. Kamusta na? Ikaw ay nakikinig sa Perfect Peace kasama si Paul Pasco, ang inyong host at kaibigan, at lagi napapakinggan tuwing ganitong oras kapag Sabado. Tumutok dito. Kami po ay sumasayang papawid mula po rito sa Ortigas Center, Pasig City. At ito po ay ang programa para sa iyong pagpapahinga habang ikaw ay nagmumuni-muni. Samahan mo ako tumutok dito. Maya-maya po ay meron tayong short devotion sa gabing ito dito po sa ating programang Perfect Peace. Samantala, kumuha na ng iyong paboritong iniinom tuwing gabi, tsaa man yan, kape, samahan mo ko. Keep me in the background. Dito, tumutok sa 702 DZAS, FABC Radio Agapay ng Sambayanan. Kami po ay kasapi sa KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Muli, isang magandang gabi.

0: Kaibigan, Mayo na. Apakabilis ng panahon. 2026. Kaibigan, sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan at na-enjoy ang mga musikang napapakinggan dito sa ating programang Perfect Peace. Kamusta ka na? Nagpapahinga ba o nagpa-plancha? Kumakain? O nagdi-devotion? Ano man ang iyong ginagawa, patuloy na tumutok at ilagay niyo po kami sa inyong background. Ito ang 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Ako ang inyong host at nakakasama. Ito po si Paul Pascua. Muli, ito ang Perfect Peace.
1: Precious Promises.
0: Narito na ang Precious Promises, gaya po na aking nabanggit sa aking pag-uumpisa kanina. Meron po tayong short devotion. Ito po ay pinamagatang Pagkakamali at Kahabagan, lifted from a devotional material mula po sa Scripture Union. Ang Scripture Union ay ang ating katuwang sa ating programang Perfect Peace. Sa pagkakataong ito, samahan niyo po ako na buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Mga Awit, Kapitulo 106. Kapitulo 1 hanggang sumusunod. Muli, basahin natin ang aklat ng Mga Awit, Kapitulo 106. Ito ang sabi, "Purihin si Yahweh at magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay nananatili. Magpahayag na siya'y dakila. Sino ang pupuri at magpapahayag na ng kanyang mga ginawa? At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan na gawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang kasama ng iyong bansang nagagalak. Ako'y magdiriwang. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginagawa ay tunay na di tumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana ang kahanga-hangang mga gawa mong kanilang nakita ni hindi pinansin yaong pag-ibig mo na walang kapara. Bagkos ang ginawa sa dagat ng Tamboy, kinalaban ka pa. Sa kabila nito, gaya ng pangako, sila'y iniligtas upang ipadama na ang Panginooy dakila't malakas. Nang siya'y magutos, ang dagat ng Tambo ay natuyong bigla. Sila'y itinawid na ang dinadaanan ay tuyo ng lupa. Sila'y iniligtas sa pagpapahirap ng mga kaaway. Iniligtas sila sa kapangyarihan't lakas ng kalaban. Yaong nagsihabol pawang nangalunod sa gitna ng dagat, lahat ng kanila'y nilulon ng tubig, walang nakaligtas. Nang ito'y nakita niyong mga lingkod mo na bayang hinirang, sila'y naniwala sa iyong pangako at nagpuring tunay." Muli, ang pamagat ng ating short devotion sa gabing ito dito po sa Perfect Peace ay Pagkakamali at Kahabagan. Ang sabi po sa Mga Awit 106, talatang 8, "Sa kabila nito, gaya ng pangako, sila'y iniligtas upang ipadama na ang Panginooy dakila't malakas." Kaibigan, alalahanin ang mga katangian at gawa ng Diyos, ang di nagmamaliw na kabanalan, pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon ay sapat na dahilan ng magpasalamat na pagsamba. Ang pag-alala sa mga katangian ng Diyos ay umakay sa mga awit sa malalim, personal at may pananalig na panalangin. Napagtanto ng mga awit na siya'y walang pag-asang nakagapos at di makakawala sa kasalanan at pagkukulang ng sangkatauhan. Paulit-ulit ang pagkakamali at pagkukulang ng bayang Israel. Hindi nila isinaalang-alang ang mga mapagmahal na ginawa ng Diyos para sa kanyang bayan. Mabait at mahabagin ng Diyos kahit matigas ang ulo ng kanyang bayan. Ngunit kahit matatag ang kanyang pag-ibig, siya'y nagdidisiplina. Ang matindi at nag-aalimpuyong inggitan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaduwagan, kawalang pananampalataya, kalapastanganan, at kasamaan ay hindi lamang kasalanan ng Israel noon. Ang banal na kasulatan ay isang pagising upang akayin tayo pabalik sa Panginoon. Ang kasalanan ay dinaraig ng disiplina at pag-ibig ng Diyos na bumabago sa tao. Aminin sa Diyos ang iyong mga pagkakamali, purihin at pasalamatan siya sa kanyang kabutihan at kahabagan.
1: Peaceful Pieces.

0: low plea.
1: Kaibigan, para sa ating sandali ng pananalangin, samahan mo ko, manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ikaw na may lalang ng langit at ng lupa, Ikaw na tapat, Ikaw na mula sa umpisa hanggang dulo ay nariyan. Kayo na mapagmahal, hindi nagbabago, tapat sa Kanyang mga pangako. Pinupuri po namin kayo at sinasamba, niluluwalhati at dinadakila ka. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon. Bigyan ng kapahingahan nawa ang bawat isa. Bigyan ng masarap na pagtulog. Makaranas ng kapayapaan, kapahingahan. At ibangon kami na may panibagong sigla sa araw ng bukas sa aming pananambahan. Panginoon, patuloy kayong kumilos sa buhay namin. Magministeryo ka. Yan ang aming hiling. Patuloy na magministeryo din ang mga musikang napapakinggan dito sa Perfect Peace. Puri ng ngalan ninyo. Salamat sa pagdinig sa dalangin. Sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Dito na po nagwawakas ang ating programang Perfect Peace. Hanggang sa susunod na Sabado, same time, 11 to 11:30 p.m. and same station 702 DZAS. FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Ito po si Paul Pascua. Muli nag-aanyaya sa susunod na Sabado para sa isa na namang edisyon ng Perfect Peace. Hanggang sa muli, mapagpalang gabi at pagpalain tayong lahat ng ating Diyos.
2: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
3: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
4: Ikaw ang unang nakita sa pagdilat ng mga mata. Puso natin magkakonekta. Kahit wala pa mangmuwang, alam kong ikaw na. Ikaw ang una. Unang nagturo ng linya. Linya na naging letra. Letra na naging salita. Salita na

sabit ng medalya kasama sa pagkuha ng diploma. Ano nga ba? Mayroon pang suporta? Pero nang ikaw ay makita ko isang araw sa may dulo, doon ko napagtanto. Kailanman di ka sumuko. Salamat na lang sa Diyos na nagmamahal. Binalik niya ang puso kong ligaw na. Bigla akong naalala. Mama, paulit-ulit mong paalala. Wala nang mas maligaya kapag Diyos ang inuna.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Hopeful Saturday, Kaagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin, Kaagapay, kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras na prayer and devotion. Ito po si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702-DZES-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZES. At ganun din kaagapay sa 702-DZES App. Bago tayo magpatuloy sa araw na ito, dumako muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating pananalangin. Aming Diyos, aming Ama, lubos ang aming pagpupuri sa inyo. Tinadakila namin kayo at niluluwalhati. Kayo po ay mabuti at nananatiling tapat sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa oras pong ito, kami rin po ay humihingi ng inyong paglilinis. Paging dapatin niyo po kami, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan at pagkukulang sa inyo. Hayaan ninyo, Panginoon, na maging karapat dapat po kami sa inyong harapan. Panginoon, itinataas po namin ang bawat kaagapay namin. Panginoon, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, alam namin, Panginoon, na sila po ay nakikita ninyo, alam ninyo ang bawat pangyayari, Panginoon. At kung mayroon man kaming kaagapay ngayon na mayroon pong mabigat na pinagdadaanan, hayaan niyo po, Panginoon, na sila po ay makaranas, Panginoon, ng inyong pagyakap, ng inyong biyaya, Panginoon. Lord, sa araw na ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ang aming mga kaagapay na papasok pa lang sa trabaho. Panginoon, ingatan niyo po sila at ang bawat tahanan, Panginoon, na kung saan ay ikaw ang kanilang lakas, manatili ka, Panginoon, na sentro, Panginoon, lalo na po ng pagsasama ng bawat mag-asawa at sa kabuuan ng kanilang pamilya. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy din namin pinagkakatiwala sa inyo ang anumang pangyayari, Panginoon, sa aming bansa, sa kabila ng mga pinagdadaanan ng aming bansa na krisis, Panginoon. Alam namin na hindi naman po kayo nagpapabaya. Lagi po kayong kasama namin, Panginoon. Lagi kayong sumusubaybay at patuloy na ipinapadama ninyo ang inyong pag-iingat, Panginoon, at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin, Kaagapay, ang programang Hardin ng Panalangin. Muli, ako po si Pastor Ronald Llobrera. At upang mas maging mabiyaya pa ang ating prayer time, maaari mo nang i-comment ang inyong mga hiling na panalangin sa ibaba. Gagawin natin, Kaagapay, ang ating makakaya upang maisama lahat ng pinapadala ninyong prayer request sa atin pong panalanginan. At kung sakali naman hindi na po mabasa lahat sapagkat limitado lang ang ating oras, umasa po kayo na sa amin pong mga personal prayer and devotion ay pipilitin po natin na maipanalangin lahat ng mga listahan na aming natatanggap. Maraming salamat po, Kaagapay, sa inyong patuloy na pagsama sa amin dito po sa Hardin ng Panalangin. At kung sakali naman po na mayroon na pong mga kasagutan ang inyong mga panalangin kahilingan, ipadala niyo po sa amin ang inyong mensahe upang lahat ay ma-encourage at lalo pa tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ipagpasalamat din po natin sa Panginoon ang bawat katugunan sa ating mga panalangin. At para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon, Kaagapay, pagbulay-bulayan po natin ang mga banal na salita ng Panginoon. At sa araw na ito, ating pag-uusapan ang tungkol sa pagbabagong dapat nating maranasan. Napapaloob dito ang tamang paggalang sa Diyos. Huwag tayong matakot sa pagbabago.
o changes kahit may katagalan minsan ang proseso. Huwag tayong mainip at sikapin nating iwanan ang mga nagpapahirap at nagpapabigat sa atin. Kaagapay, kung ikaw ay nakahakbang na tungo sa pagbabago, huwag na tayong mag-alinlangan pa. Magtuloy-tuloy na tayo. At ito ay tungo naman sa tamang direksyon according to the will of God. Nakasaad sa mga salita ng Diyos sa mga taga-Roma, ang isang napakagandang kataga na nagsasabing, mag-uumaga na, palipas na ang gabi. Light is shining already. At ang sabi sa aklat ng Isaias, kabanadang 35, sa mga talatang 8 hanggang 10, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Kaagapay, masarap talagang pumasok sa daan ng katwiran at tamang pamumuhay. Subalit nangangailangan ito ng ibayong pagsisikap na mapaunlad natin ng ating spiritual na kalagayan. We need breakthrough before we enter this way. Ito ay para sa mga nawawalan na ng pag-asa. Yung ang kalagayan ay wala nang nakikitang pag-asa, subalit naaayos ang sitwasyon at nagkakaroon ng matinding pagbabago. Ilan sa mga ito ay nakasulat sa banal na kasulatan ang kwento ng kanilang buhay, katulad ni Jacob, Moises at Jose o Joseph the Dreamer. Sila yung mga tao sa lumang tipan na dumaan sa matinding pagsubok ang kanilang mga buhay na halos ikamatay nila. Ngunit nagbago ang takbo ng kanilang buhay dahil marunong silang umamin at handa nilang tanggapin ang kanilang kahinaan. At sa pagkakataon ng kanilang pagpapagal, nangibabaw ang lakas ng Diyos sa buhay nila. Nagpapatunay lamang kaagapay na ang nagkakaroon ng totoong pagbabago ay yung mga taong marunong umamin. Sapagkat sa panahon ngayon, marami nagpapanggap na malakas. Oo, malakas ka. Malakas ka lang din tignan, subalit ang totoo, ikaw ay mahina. Kaagapay, hanggat hindi ka umaamin, hindi mo mararanasan ang lakas ng Diyos. At sa iyong pagpapatuloy sa paglalakbay tungo sa tamang direksyon ng buhay mo, kailangan mo ang lakas na galing sa Diyos. At para mangyari iyon, isuko mo muna sa Kanya ang iyong mga kahinaan, at habang ikaw ay naglalakbay, masusumpungan mo siya sa iyong daraanan. Sa bagong tipan, si Pablo, na ang pangalan noong una ay Saulo, ay naglalakbay patungong Damascus. At habang siya ay naglalakbay, doon niya nasumpungan ang Diyos sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay. At sa tagpong ito, kaagapay, doon namatay si Saulo sa kanyang sariling lakas. At mula noon, ang lakas na ng Panginoon ang kanyang ipinamuhay. Ganon din sa lumang tipan, si Jacob. Si Jacob ay namatay din sa kanyang sariling lakas. Umamin siya sa kanyang kahinaan at kalakasan na ng Diyos ang kanyang ipinamuhay. Ikaw kaagapay na nakikinig at nanonood ngayon, namatay ka na rin ba sa iyong sariling lakas? O hanggang ngayon lakas mo pa rin ang umiiral sa iyo? When you die of being prince of your pride and selfishness, that's where most of the breakthroughs appear. Subalit ang kulang sa tao ay ang pagkilala sa pagkadiyos ng Diyos. Hindi natin magawang kilalanin siyang lubos. Marami pa sa atin ang pinag-aalinlanganan siya. Ito ngayon natin ang sinasabi sa aklat ng Josue, kabanatang 5, sa mga talatang 13 hanggang 15. Minsan ay napadako si Josue malapit sa Jericho.
nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, "Ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway?" "Hindi," sagot ng lalaki. "Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh." Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, "Ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin?" Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, "Alisin mo ang iyong mga sandalyas, sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan." At ginawa nga ni Josue ang iniutos sa kanya. Madalas kaagapay, nakakalimutan ng tao ay yung pagrespeto sa presensya ng Diyos. Gawa tayo ng gawa, subalit hindi magawang ibalik ang kapurihan sa Diyos. Kaya maraming tao ang hirap sa kanilang lakbayin, yung lakbayin nila sa buhay, sapagkat nakakalimutan ang higit na mahalagang bagay, ang pagbabalik ng tamang paggalang sa Diyos. Sa papaanong paraan ba ang tamang paggalang sa Diyos? Ibilang natin siya. Siya ang Diyos ng mga Diyos. Ibalik sa Kanya ang tamang pagrespeto. Siya ay karapat-dapat na parangalan ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Maging seryoso tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Tama na ang paligoy-ligoy na paglilingkod sa Diyos. Huwag nating kalilimutang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari ang ating pinaglilingkuran. Lay down your burdens to God. Kagapay, walang mabigat sa Diyos. Kahit sa mga malalaking digmaan ng buhay mo, ay kaya niyang ipanalo. Siya ay Diyos ng digmaan. Walang mahirap sa Kanya. Walang pagkatalo ang Diyos. Kalalo po nating ilagak sa Panginoon lahat. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos ang papuri.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC.
1: Umaga po sa bawat isa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng provision ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay, ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa hahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon. Gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon. At magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC. At sa iyo po mga kamay, Panginoon, ay we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy gawat sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.
2: At sa pagkakataong ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin na nagpadala dito po sa ating Facebook page. Tayo po ay manalangin, samahan mo ako kaagapay. Panginoon, sa oras mong ito muli kami lumalapit sa inyo, pinagkakatiwala ang bawat sandali, Panginoon, na kung saan kami po ay nabubuhay dito sa mundo. Alam namin, Panginoon, na maraming pagkakataon na kami po ay nabibigo, nasasaktan, nagkakasakit, Panginoon, nagkakaroon ng karamdaman. Kaya naman sa oras na ito, amin pong idinudulog sa inyo ngayon ang aming buhay, ang aming sarili, Panginoon. At kalakip nito, yung mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay namin, Panginoon, ay idudulog namin sa inyo ng mayroong kapakumbabaan, Panginoon. Lord, nilalapit namin ang aming kapatid na si Joshua Daniel Cruz. Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay tamang direksyon. Kakagraduate lang po niya sa kanyang pag-aaral at anuman, Panginoon, ang tatahakin niyang landas o karir, Panginoon, ay patuloy niyo siyang i-guide, Panginoon, at plano din po niya na mag-abroad kung ito po'y paihintulutan po ninyo. Lord, ay samahan niyo po siya at ituro sa kanya ang tamang direksyon. Panginoon, patuloy din namin nilalapit, Panginoon, sa panalangin si Maricel Joy Ramos, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay ma-restore ang kanyang family at nakakalungkot man, may mga pagkakataon na nagtatalo-talo sa loob ng tahanan. Kaya naman, Panginoon, maging ikaw ang kanilang maging sentro, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. At ang aming panalangin ay maibalik ang kapayapaan, pag-uunawaan sa kanilang tahanan, Panginoon. Lord, patuloy din naming ipinagpipray si Ethan Gabriel Santos, Panginoon. Ang panalangin namin sa kanya na siya po yung maging matatag sapagkat siya po ay umaamin naman na nahirapan niyang iwasan yung mga bisyo, Panginoon, at yung mga sagabal ng kanyang buhay at ang kanyang kalooban ay gusto talagang magbago, Panginoon. Lord, kayo po ang bumabago sa puso ng tao, kaya po kami po ay nagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon. Pinagpipray din namin, Panginoon, sa oras pang ito si Clarice May Dizon. Panginoon, ang aming panalangin sa kanya ay patuloy po na makita niya yung kanyang kahalagahan, Panginoon, bilang lingkod ninyo. At ang aming dalangin pa, Panginoon, ay matutunan niyang tanggapin at mahalin ang kanyang sarili, Panginoon, anuman ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Lord, alam namin na nariyan ka para palakasin siya, ingatan siya, at patuloy pong yakapin ang aming kapatid na ito ng inyong pagmamahal. Panginoon, nilalapit din namin sa panalangin si Noel Patrick Villanueva, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kahit pa siya po ay mayroong sari-sari store or negosyo, Panginoon, kayo pa rin ang aming pinagkakatiwalaan maging sa mga maliliit na negosyo na ito. Na alam namin na gagamitin mo mga negosyo na ito, Panginoon, upang sa ganon ay matustusan ang pangangailangan ng buong pamilya, Panginoon, ng aming kapatid na si Noel Patrick Villanueva. Panginoon, ay pinagpipray din namin sa oras na ito si Janelle Faith Gutierrez. Ang aming panalangin, O Diyos, ay kapayapaan para sa kanya at para sa kanyang mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo po si Faith Gutierrez. Panginoon, patuloy din namin nilalapit sa inyo sa panalangin si Ryan Carlo Mendoza. Panginoon, at ang aming panalangin para sa kanya ay mabigyan ng pagkakataon na maitama niya kung ano man yung mga alam niya na siya po ay nagkamali, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na tuluyan ng magbago ang isip ng aming kapatid na ito sa puso at maging sa mga pagkilos, Panginoon. Maraming salamat po. Nilalapit din namin si Ryan Carlo Mendoza, Panginoon. At ang aming dalangin para sa kanya ay pagkakataong makita niya, Panginoon, ang mga bagay na inilalaan niyo para sa kanya at ma-enjoy niya ang kanyang buhay, Panginoon, kung ano man yung mga na kalimutan niyang gawin o dapat niyang gawin, Panginoon, na tamang bagay, Panginoon, na hindi niya nagagawa. Lord, dalangin namin kayo po magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon. Ganon din po si Bea Nicole Aquino, Panginoon. At ang aming panalangin ay patuloy siyang ma-encourage, Lord, at ayaan niyo na sa kanya pong pagpapatuloy, magsimula siyang muli, at ikaw ang pagkatiwalaan niya. Pagkatapos niya makaranas ng kabiguan, Panginoon, walang imposible sa inyo. Ang katagumpayan ay nasa inyong kamay, Panginoon. Ang patuloy na panalangin namin kay

namin Panginoon na nasa inyong kalooban lahat, maging ang panahon Panginoon ay sa inyo po nang gagaling. Maraming salamat po at patuloy namin pinagpipray sa oras pong ito ang aming kapatid Panginoon na si Brother Monching Nerida Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanyang pamilya, pagpalain niyo ang kanyang asawa at mga anak Panginoon, i-bless niyo po sila at huwag niyo po silang pabayaan ang provision Panginoon. Ay alam namin na sa inyo po manggagaling. Lord, ang Vision School ay magkakaroon po ng gawain sa May 21 to 23. Lord, pagpalain niyo po yung mga dadalo at pagpalain niyo rin po yung paggaganapan nila sa Calvary Christian Church sa pangunguna po ni Pastor Israel Llobrera and Pastor Joseph Padilla, Panginoon. Lord, maging effective yung mga matututunan ng mga kapatiran, kamanggagawa namin sa Vision School na ito, Panginoon, na gaganapin. Lord, pinagpe-pray din namin, Panginoon, sa oras mong ito, ang gaganaping Pastors and Leaders Conference ng Jesus Saves Ministries, Lord, this coming May 15, Panginoon, sa pangunguna po ng aming mga kamanggagawang Reverend Justino and Pastora Rina Carrion, Panginoon. Ang Carrion family ay patuloy niyong ingatan at ang iglesyang kanilang pinangungunahan, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Ngayon pa lamang ay ihanda niyo po ang kanilang mga puso sa paglilingkod. Panginoon, pinagpe-pray din namin sa oras na ito ang Sister Mylene Magallanes. Siya po ay isang kamanggagawa natin dyan po sa Hong Kong, Panginoon. Lord, ang aming dalangin para sa kapatid namin ito na si Sister Mylene Magallanes, ang patuloy ninyong pag-iingat, pagpapalakas sa kanya, emotional and spiritual, Panginoon, upang patuloy na makagawa siya ng isang bagay na magbibigay kapurihan sa inyo. Pinagpipray din namin si Pastora Maribel Gonzalez Oribelio, Panginoon, dyan din po sa Hong Kong na nagtatrabaho. Ingatan niyo po lagi si Pastora Maribel sa lahat na ministry na pinaglagyan niyo po sa kanya. Maraming salamat sapagkat sila po ay nagbigay ng buhay sa inyo sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating iglesia, Panginoon, sa kung saan kami nilagay ninyo, Panginoon, at patuloy niyo siyang gamitin mightily. Ganon din po si Pastora Nelda Llobrera Anahaw, Panginoon. Patuloy niyo ingatan siya sa kanyang paglilingkod bilang pastora dyan po sa kanilang church sa Hong Kong. Lord, alam namin na kayo po ang gagamit sa kanila mightily, Panginoon, sa anumang ministry na pinaglagyan niyo po sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat din kay Pastora Nanita Andres, Panginoon, sa kanyang patuloy na pagiging partner ng ating paglilingkod, Panginoon. At Lord, ingatan niyo po siya lagi, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang trabaho sa Hong Kong, Panginoon. I-bless po ninyo ang kanilang mga employer at kayo po ang laging mapangarangalan sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa araw na ito sapagkat kami ay nakalapit sa inyo at ipinagkakatiwala po namin sa inyo lahat na sa tamang kalooban ninyo, sa tamang panahon ay alam namin na higit pa sa aming inaasahan ang inyong gagawing mga magagandang bagay na ikabubuti ng aming buhay, Panginoon. Maraming maraming salamat. Pinapupurihan namin kayo at dinadakila sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radyo Online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Sa Diyos ang papuri.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na kayo po ay nag-enjoy sa inyo pong weekend. Baka ang ilan po ay may mga plano para lumabas. At remember, tomorrow, Sunday, ay Mother's Day. At magkaroon po tayo ng time to be able to celebrate ang mga ina ng atin hong tahanan. At kahit po na kayo ay may mga nakatakdang mga activities, make sure na kayo po ay ligtas sa tindiho ng init. Ito nakaraang mga araw, ang alansangan, ang init ay talaga naman hong very oppressive. Yan yung term na madalas gamitin. Kung meron daw hong lamig na nanunod sa buto, ito naman ay init na tago sa balat. Talagang medyo nahirapan ho tayo, no? At yung iba nga sana'y umaasa na yung papasok na dalawang bagyo ay makakatulong, pero mukhang hindi ho yun ang magiging outcome. Ano po? Kaya ang ating panalangin, sana ay magkaroon ho ng pagpresko at medyo pag-ibsan ang init ho na ating nararanasan. Well, ngayon pong Saturday ay atin hong pag-uusapan, isang follow-up dun sa ating discussion last weekend. Binigyan natin ng pansin yung Psalm chapter 30, isang salmo ni David na siya po ay nag-express ng kanyang experience na ang pinaka-source ng kanyang biyaya, protection, sustenance, at ng kanya pong promotion in life is definitely God. Ano? At hindi lang ho yun, kanyang dinededicate yung kanyang palace at nagbigay siya ng panahon. As you will always find, no, sa kanyang mga psalms na sumusulat siya ng mga awitin at siyempre may artist side si David eh. At ito po ay personal na kanyang ginagawa at nagpapakita na talagang pinagpapahalagahan niya ang Panginoon. Isa nga sa natutunan natin from Psalm chapter 30 is that ang sabi ni David na binuhay siya ng Panginoon, pinreserve yung buhay niya. Yung kanya namang buhay ay gagamitin niya para ipakilala at papurihan ang Panginoon. So probably that would be a very good pattern or model na atin naman hong susundan para rin po sa takbo ng ating buhay. Pero ngayon pong weekend na ito, ang atin naman pong discussion ay may kinalaman naman po sa significance. No? Ano ba ang significance? Well, ang synonym niya is importance. No? Isang bagay na mahalaga. Isang bagay na kung tawagin natin ay sabi nga natin of value, no, sa atin hong mga buhay. By definition, ang significance daw is the quality of being worthy of attention. Now, pag tinignan natin, since it's a quality, pwedeng i-improve ang quality, di ba? Pwede rin itong sabi nga natin, mag-diminish. So, ang atin hong gustong tingnan, paano ba natin maitataas ang quality, yung importance or value ng ating mga buhay? Hindi naman sa wala ho tayong worth. Meron nga eh. Kinakailangan lang ma-discover natin. At depende kung saan natin kukunin yun hong pagbibigay ng pahalaga at pagtingin sa ating mga sarili. Sa ilang lessons natin, I think it was last year, sinabi natin na ang source ng ating pagtingin sa sarili, usually tatlo. Yung una is yourself, no? Meron kang pagtingin sa sarili. Well, bagamat ito ay something personal and you're basically looking at your own condition in life, kung hindi naging maganda yung iyong naging pananaw patungkol sa takbo ng iyong buhay, yung iyong background, yung iyong kasalukuyang kalagayan, yung iyong nakaraan. Lahat ng yan, coming together, pwedeng maging negatibo ang iyong pagtingin sa iyong sarili, which definitely will affect even your view about your future. Parang hindi maganda yung kahihinatnan, wala nang paraan para makaahon sa kung ano man yung iyong iniisip na pinakabalakid o yung balahaw ng iyong buhay. At yun nga, parang iniisip mo na yung iba may possibility but not you. No? So, isa yun sa mga kutawagin natin medyo weak side na ikaw lang ang titingin sa sarili mong buhay. Pero meron din pagtingin sa sarili na okay naman, di ba? Yung maganda yung iyong nagiging pananaw, prospects for life, may sense of optimism ka, hopeful. Yun, napakaganda nun. No? Kasi yun ay isa sa nagpapainam ng iyong damdamin at maging ng iyong kondisyon para harapin din yung mga potensyal at posibilidad ng buhay kahit na mayroong kalakip itong hirap. Yan, no? Ang Bible naman sa Romans chapter 12 verse 3 may paunawa rin. Do not look at yourself more highly than you ought to. So ang point is, balansado lang. No? Huwag naman yung may kayabangan o kaya may pananaw na walang, sabi nga natin, pagpapahalaga sa iba dahil ang tingin sa sarili ay sobrang taas. Yung, sabi nga natin, lumebel lang tayo na yung atin hong mga paa ay nakatapak pa rin sa lupa. Yun po ay napaka-importante. So, never forget. Napakahalaga po ng significance. So, yung pangalawang pinanggagalingan ng pananaw sa sarili ay ibang tao. So, you have other people, whether close to you or somebody na naging acquaintance mo lang, na meet ka. And they will be evaluating or basically looking at your life. No? Pwede na kung mga tao kasi ay favored ka o kaya ay merong appreciation sa'yo, they basically give you an outlook and an evaluation na mas considerable na ma-enjoy mo. Pero yung reality ng buhay, you will be exposed to people who might not like you. Merong sense of rejection and disfavor sa'yo. So, ang kanilang mga nasasabi about you are negative. No? So, medyo yun din. Kagaya ng pagtingin sa sarili, pagtingin ng iba, medyo ganun. No? Merong parang laro. Pagka merong magandang prospects o may magandang pagnanais na ikaw ay impluensyahan, di maganda yung mga sinasabi. Kaya lang, minsan maging maingat din. Baka binibilog lang yung ulo mo. Baka hindi naman makatotohanan. Minsan, yung iba are frank or straightforward. Sasabihin sa'yo kung ano yung tingin nila. Whether ito ay mabuti o kaya ay medyo may commentary sila na may dapat kang ayusin. But if it's coming from a placement of truth, di okay din. Huwag lang iniloloko ka. Di ba? Kaya lang yun nga, may mga times you come from an abusive interaction. Wala ka nang ginawang tama, wala na rin magiging maganda patungkol sa iyong kalagayan, delikado naman yun. Dahil ang pangatlo na source na dapat nating pagtuunan ng pansin about how we will evaluate and also appreciate ourselves is the Creator Himself. Di ba? Pagka ho ang Panginoon ang tumitingin sa atin, ang kanyang pagtingin ay naaayon sa kanyang siguro the value na ibinigay niya when you were given life, di ba? Created in the image of God, fearfully and wonderfully made, may plano ang Panginoon sa iyong buhay, yan, yung mga ganyan. At hindi lang yan. When you look at the role of God being Savior, na ang pinag-uukulan ng kanya ring pagliligtas at pagpapahalaga ay tayo, so we see na tayo po ay hindi worthless. We're actually given birth. No? Ito ay dahil sa pagpapahalagang ginagawad ng Panginoon sa atin. So, it's very important that you upgrade the quality of how you look at yourself at pinakamagandang pinagmumulan talaga ng iyong pagtingin at pagtansya sa iyong sarili ay walang iba kundi ang pagtingin ng Panginoon. Ang isa sa mga nabanggit ni Jesus from Matthew chapter 10, 29 to 31 is a very nice parang realization. Ito yung sabi niya. Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. No? So yung pamamaraan ng pagsasalita ng Panginoon dito ay mayroong parang pagsasalarawan. Ang mga Maya kasi, di ba napakadami? Kaya nga dito, dalawang mamera, parang ganun yung sinabi ng Panginoon. Pero kahit na sila ay mumurahin ang halaga sa pagbebentahan ng tao, wala daw nalalaglag ng hindi nabibigyan pansin o nalalaman ng Ama. Eh, tayo naman daw ay higit pa sa maraming mga Maya na kahit nga daw yung buhok sa ating mga ulo, alam niya ang bilang. No? wala naman hong offense, no? No insult intended. Pero sa isang Bible study ko noon, merong in a sense, no? Parang nagpatawa siya. Paano ako, pastor? Wala nang buhok. Sabi ko, ito naman ay pamamaraan ng pagsasabi ng Panginoon na bawat detalye ng buhay mo ay sinusubaybayan ng Panginoon. Alam niya. So, ibig sabihin, ganun yung intimacy niya sa pag-alam sa ating condition. Yun ay isang pagpapakita ng pagpapahalaga o pagpapaunawa sa'yo na iniintindi ka, di ba? So, yan yung ano, isa sa mga magagandang makikita natin sa Bible na ginagamit in order to show that we are given importance or we are significant sa harapan ng Panginoon. So, kailangan makita mo rin yan. So, ito yung magandang ano, paunawa sa atin. May mga times, sinatanong ako ng mga tao, bakit nga ba kinakailangan mapakinggan pa yung mga testimonies, lalo na sa mga worship service, mga fellowships, may mga tao who will testify. Sabi ko, mahalaga kasi yun, kasi ito yung mga tao who had probably difficulties or problems in their past, kahit kasalukuyan. At yung struggle nila in relation to those challenges, yung kanilang naging karanasan, pwedeng naging nanggaling sa negative na ano sabi nga natin pinanggalingan na hindi maganda, hindi maayos, may pagkakasala, may mali. Pero sa pamamagitan ng pagbibigay gabay ng Diyos, pagpapaunawa ng Panginoon, paghubog sa kanilang buhay, nakatindig muli. At yun nga, nakita nila yung panibagong pagtingin at panibagong pag-asa sa kanilang buhay dulot ng Panginoon. So, you have to discover your true identity in Christ, no? Kasi yun ay napakahalaga. At yun nga rin ay magiging daan paano mo how you define your life, di ba? Paano mo ibigyang pakahulugan o paano mo naintindihan yung katayuang pangbuhay mo. So, very important yun. Sa ating mga buhay, we see the role of God, no? The presence of Christ. Kasi minsan, yun nga, looking at other people, no? Narinig natin yung testimonies, natutuwa tayo. Galing sa magulo, galing sa nasira na buhay, galing sa failure, kabiguan. Pero, ano sila? Tinulungan ng Panginoon, nagkaroon ng recovery yung buhay. Yung nasira, pwedeng unti-unti na nagkakaroon ng pagkabuo. Yung failure, nagkaroon ng success, di ba? At yung nagkaroon ng pagkakamali ay nailalagay sa tama at pwede pang gamiting instrumento ng Panginoon. So, yun yung mga realizations natin as we look at yung tinatawag nating impact ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Meron akong isang passage, no? Ang ganda nito. Ephesians chapter 2 verse 10. So ang sabi dito sa Ephesians 2:10, instead, we are God's accomplishment, created in Christ Jesus to do good things. God planned for these good things to be the way that we live our lives, no? So ito mga believers na from the Church of Ephesus, no? So, nire-reveal ng Apostol Pablo sa kanila na dahil sa ating ugnayan sa Panginoon, ang Panginoon ay mayroong gustong ganapin sa ating buhay. No? Yung magagandang plano niya. Yung mga pwede nating tugunan sa kaayusan at pakikiisa sa kanyang mabubuting mga layunin. At ito ay ito yung pamantayan, panuntunan at struktura na gusto ng Panginoon na maging gabay kung paano natin pamumuhay mga buhay natin. So, minsan iniisip natin, ito bang mga taga Ephesus na ito, okay lahat? Probably hindi. Marami sa kanila were coming from backgrounds na medyo masasabi nating affected and influenced by their culture, na heavily reliant sa mga philosophies na worldly, pleasure-based at marami pang iba. And probably like many of us, no, they come from broken backgrounds. Pero yun nga ang point ni Paul. The Lord can make you whole. He can repair. He can restore yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Dahil nga ang kanyang adhikain, ikaw at ako, ay makatugon at maging kabahagi sa plano niya ng pagganap natin ng mga mabubuti. Yung mga layunin niya at mga kagustuhan niya, ginagawa niya tayong kabahagi nito. So imagine mo yun. Na ikaw man ay nagkaroon ng hindi magandang nakaraan. Hinawakan ka ng Diyos ang buhay mo, hinubog ka, binigyan ka ng malinaw na direksyon at layunin sa buhay, at ang kagandahan nun, pwede ka pa niyang maging instrumento. Yun nga yun, di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo dati, di ba, yung word na metamorphosis, yung change, mula sa pagiging isang sinner, parang caterpillar yan, pangit, destructive, and then the sinner, transformed by Christ, can become a saint. Ang ibig sabihin, binago ang iyong kondisyong pangbuhay. Hinuhubog ng Diyos patungo sa pag-inam. At the same time, binigyan ng bagong label. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ikaw ay isa sa miyembro ng kanyang pamilya. Tagasunod ka niya. At pwede kang gamitin para gampanan ng kanyang magandang layunin dito sa lupa. Diba? Yung expansion ng kanyang kaharian sa lupa. So, pwede akong maging kabahagi nun. Eh, napakalaking privilege. Hindi naman ako kailangan ng Diyos. At the same time, pag tinignan mo rin yung iyong mga weaknesses, yung iyong mga failures and problems, ako, yan. Pero nakikita nga natin, ang Panginoon nagbubukas ng pagkakataon and then we can be used. No? So that's a beautiful thing to remember. So sa ating mga buhay, yun ay kinakailangan din nating isaalang-alang. Meron ako nakitang isang material, at least sa internet, na from Dr. Agnes Sartu. No? Sabi niya, ano ba talaga ang tamang panuntunan ng buhay? It's about living a life of success. So nagbigay lang siya ng comparison na depende sa kung saan ka gigiya, no? Ano yung iyong tutugunan. Yung outcome nito magkaiba. May tinatawag na worldly success. At yun nga, yung pangsarili at yung para sa takbo ng mundong ito, yan ang gusto mo. Or you will see godly significance. Yung kalooban ng Diyos at yung katayuan ng iyong buhay, yan ang sa kanyang plano, yan ang iyong tutugunan. So tingnan natin muna, ano ba ang nakapasaloob sa worldly success? Ito daw yan. Number one, adding value just for self. Kaya minsan nagiging selfish. Pangalawa, easily leads to pride and arrogance. Ano mang natanggap, ano mang na-accomplish, hindi kinikilala yung contribution ng Diyos. Lahat ay patungkol lang sa sariling kagustuhan, kakayahan, at tagumpay. Yan. Personal achievement. Yan, inahanap mo lang yung pwede mong gawin. At yun ang highlight ng buhay mo. Mga nagawa ko to eh. Nagawa ko yan. Yan. And then of course, pleasing the self. Kung ano lang yung magpapasaya sa akin. Kaya minsan, di ba may mga maririnig ka eh. Wala akong pakialam kung kanino mga ulo tatapakan ko. Basta ako nasa ibabaw. Yan. Pleasing self. And you're just parang interested in the facade. Ibig sabihin, yung panglabas lang na appearance or image at reputation ang mahalaga. So, the focus is on self and what one can achieve. No? So, hindi naman sa sinasabi natin ang gusto ng Panginoon ay talunan tayo. Pero ang malinaw doon, ang kagustuhan lang, i-highlight yung sarili, mga bagay na ginusto. At kahit taliwa sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, pinupursue ng tao. Yan. Yan ang worldly success. Pero ang godly significance is different. You're thinking about adding value to others. Gusto mo, ang buhay mo ay magamit ng Panginoon para rin mapagpala ang iba. And iba nga, you want to be a channel of His blessing. Pangalawa, you lead others in humility and kindness. Bagay na bagay dun sa lesson natin last weekend about David, di ba? Sabi ko nga sa inyo, he's about to dedicate a palace. Malaki yun. It was a show of wealth for many kingdoms. Yun ang kanilang pinaka-main structure sa loob ng pinaka-capital city, di ba? Yung palasyo ng hari. Pero ang kanta ni David, hindi ako to. Kung meron man tayong tinatamasa, ako man ay nalagay sa luklukan ng paghahari at pamumuno. Ito'y lahat nakatuon sa Panginoon. So yan. Ang buhay niya was humbled by what the Lord provided for him. At dahil doon, yung kanyang generosity, yung kanyang kindness ay namamanifest. No? Now, making others win. Kagustuhan mo rin na iba mga tao, magkaroon din sila ng mainam na katayuan at pakinabang sa mga sitwasyon sa buhay. Yan. And then your intention is to please God. No? Kasama doon ang humility and generosity sa iyong buhay. Kasi mahalaga yun eh. Yun ay pagsunod natin sa pamumuhay ni Jesus. So character is important. No? Hindi lang yung achievements and acquisition, kundi yung molding ng character in connection to faith in God. So you're going beyond yourself and you are parang acknowledging that you are dependent on God. So, magkaibang magkaiba. Iba ang worldly success, iba din yung success in relation to, di ba? Ikaw merong godly significance. Yan. So, napaka-importante na makita po natin yan. Dahil sa banal na kasulatan, yun nga po ang emphasis. No? Na hindi mo lang makita ang sarili mo sa mga temporary things. At hindi mo lang tingnan ang sarili mo on the basis of what you want. Dahil pwedeng tayo po, yung mga temporary na bagay, mawala. Mga ilang tao na rin, yung iyong mariringgan, na ang dati pinagmamalaki nila yung ganito yung ganyan, nawawala. Diba? Meron po silang lakas at kakayahan. Yung ganitong edad nila, sila ay may kakayahan pa. Humina at nandoon din ang pangamba na pangungulila. At the same time, yung kanilang pangamba na baka mga bagay na ito ay hindi na nila matamasa muli. Ayan, di ba? So, yun yung reality. Ang mga material things, they fade. They're temporary. And they're fleeting. Wala yan eh. Pero yung significance sa Panginoon, yun yung nag-a-add ng value sa iyo. No? At nagbibigay ng kumpiyansa na sa harapan ng Diyos. Ikaw ay hinuhubog, pinag-iinam, para sa iyong sabi nga eh, magandang pagtingin sa sarili at sa takbo ng iyong pamumuhay. At higit sa lahat, makita mo kung hanggang saan yung extent ng iyong pagsunod sa Diyos. Ikaw ay miyembro ng kanyang pamilya at nakakapamuhay ka ng pleasing sa mata ng Panginoon. Kaya sabi nga ni Paul, whether you eat or drink or whatever it is that you do it for the glory of God. So, may purpose eh. Nagiging significant yung buhay mo on a higher level. Bukas po, araw ng Linggo, itutuloy natin itong discussion na ito. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
3: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan. And thank you, Lord, sa napakaganda at bago nating sala. Wow naman! Talagang ang Diyos ang nagpapala, nag-e-expand, nagpapalala. napaganda sa ating mga pamilya at ating mga tahanan. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. At dahil nga bukas ay magdiriwang tayo ng Mother's Day, mauuna na kami sa pagbati sa lahat ng mga nanay, all kinds of mothers, biological mom, spiritual mom, ang mga fur moms at yung mga inangkin na rin ang kanilang mga pamangkin at pinaaral, pinalaki, inalagaan. Lahat ng mga nanay, kami ay nagbibigay pugay sa inyo ngayong araw na ito. We love you. Ang mas importante, mahal kayo ng Diyos at kayo ay kanyang pinagkatiwalaan bilang maging mga ina. Ngayong araw na ito ay represented ang tatlong mga henerasyon, ang baby boomers, ang Gen X at gayon din ang Gen Z. Kaya tumutok na kayong lahat, buong pamilya, para sa ating masayang kwentuhan. Before that, ating bisitahin si inaanak Dorcas Liedo Brion para naman sa kanyang tips sa ating mga young moms and dads sa Bibang Inay.
4: May mga days na parang routine na lang talaga lahat. Magigising, kakain, magliligpit, tatrabaho, tulog. That's it. Ulit-ulit, everyday. Tapos bigla kong na-realize, am I really spending time with the kids? Or I'm just managing them? Ang sakit ng sagot, but that's the reality. Sometimes we get so busy raising our kids, we forget to know them. Real talk lang mga inay ha, closeness doesn't happen automatically. It's built on small daily deposits. Hindi naman kailang maging bongga or extravagant. You just have to be consistent, warm, and real. Malachi 4 6 says, He will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of their children to their parents. Bonding is a heart-to-heart connection. It goes beyond schedules and snacks. It's about presence. Here are 5 simple ways to build a deeper bond with your child starting today. Number 1. One-on-one moments, kahit 10 minutes of a day with no distraction, undivided attention, no phone, no chores, no work. Just you and your child doing something that they love. Number 2, ask real questions. Instead of asking, how was your day? Aba, ibahin naman natin. Pwede namang, what made you smile today? Ano yung mga struggles mo kanina, anak, while you're doing your math? Conversations open hearts. Number 3, welcome emotions without fixing them. Kapag umiiyak sila or galit sila or they have big feelings, huwag kang magmadaling sabihin, it's okay, tahan na, huwag ka na umiyak, ganito gawin natin. Sometimes ang pinakamabuting gawin is just to listen and say, it's okay anak, I'm listening, I'm here. That's what you call safety. Number 4, create little rituals. Morning hugs, early morning walk, sabay kayong mag-hot chocolate paggabi, bedtime stories, whatever it is, create small rituals. Because those tiny habits, it becomes their anchor. And number 5, say what you see. Kapag nakita mo yung mga anak mo na meron silang kind gesture or anything na ka-affirm-affirm, huwag tayo maging matipid sa pag-affirm. Because kapag we keep on affirming them, nararamdaman nila that they are seen. So if nakita mo na your little child is helping her younger sister, you can tell them, anak, nakita ko how you help your sister. That's so kind. I really appreciate it. When we do that, it makes them feel that they are seen and not just managed. Bonding doesn't require big trips or perfect days. It just needs intentional hearts. You don't need to be a perfect parent. You just need to show up, eyes open, hearts ready. Because at the end of the day, hindi naman nila maalala kung gaano kadami ang toys nila, kung gaano kalinis ang inyong bahay. Ang maalala nila is how love they felt in your presence.
3: Maraming maraming salamat, inaanak Dorcas Liedo Brion, ang ating bibang inay. Kaya nga, dito sa Masayang Tahanan, talagang support group ninyo kami para sa parenting, para sa pagpapatatag ng ating marriages at ng ating pamilya. Ngayong araw na ito, bilang Mother's Day special, ang pag-uusapan natin, 3 generations of love and faith. Kasama po natin ang mga kababaihang Guevara. Simulan na natin kay Ma'am Ping Rufina Guevara sa susunod na eleksyon. At kasama rin natin ngayon, syempre, ang ating Mars sa usapang worship, live na live, ang ating kumaring Susan
5: Hello,
3: Guevara.
5: Hello, Mars.
3: Hello.
6: Hello, Mars.
3: Napakaganda naman ang iyong kasuotan.
6: Yes, this is a gift. I'm the gift.
3: At totoo naman yan, you are truly a gift, not just to your family, but to the whole body of Christ. At syempre pa, ang ating real life inaanak, Mary Rachel, congratulations sa iyong graduation!
7: Woo-hoo! Thank you po, thank you po.
3: Ayan, kamusta na kayo? Ano ang inyong mga pinagkakaabalahan? Parang kada post sa Facebook, nasa ibang lugar kayo. Ayan. Ano po ang inyong mga pinagkakaabalahan, Ma'am Ping?
6: Kung ano-ano lang. Nagluluto.
3: Nagtatamburin
6: nagpapatawa.
3: Nagtatamburin.
6: Nagtatamburin, nagsasayaw. Salamat sa Lord, pinapayagan pa niya akong sumayaw.
3: Yes, amen. Praise the Lord talaga. Talagang huwarang nanay na.
6: Praise God.
3: Ano mang season ng buhay, naglilingkod pa rin sa Panginoon.
6: Amen, amen.
3: Si Mary Rachel, bagong graduate.
7: Yes po.
3: Kamusta naman ang mga plano sa buhay, inaanak?
7: Plano pa rin po. Hindi po. Praying po pa rin sa mga plans ko po sa life. Mm-hmm. Siyempre po, bagong graduate, madami pang gusto explore. Kung ano gusto ni Lord. And alam ko naman po na sasamaan ako ni Lord sa bawat plans na gusto kong magawa and gusto na rin magawa para sa akin.
3: Yes. Pero kasama ka rin sa US trip.
7: Yes po.
3: Sa ministry
7: po.
3: Doon.
7: Yes
3: ano? Ano-ano na mga kaya mong tugtugin na instrumento?
7: Drums, guitars, bass, and keyboards po.
3: Wow. Opo. Nakakatuwa. Nagtatamburin ka rin?
7: Eh, hindi po. Hindi po. Give ko na po yun kay Mamping.
6: Nung di siya magpatunog sa kilikili.
3: Alam niyo, natutuwa ako sa inyong pamilya talaga, no? Yung multi-generation na i-pass on talaga yung faith, hindi lamang yung faith, very active lahat sa paglilingkod sa Panginoon. And of course, very evident naman yung inyong pagmamahal kay Lord at para sa isa't isa. So kasama po natin.
6: Panggap, no?
3: Kasama po natin 3 generations ito ng mga kababaihan, lola, nanay, at daughter, ito, only begotten daughter po ito.
8: Nag-iisa.
3: Nag-iisa talaga. Ipapakita nila sa atin kung papaano na ipapasa yung pagmamahal, na ipapakita ang pagmamahal at pananampalataya. Sabi nga po sa Proverbs 31 verse 28, her children arise and call her blessed. Today, we celebrate that blessing across generations. O, simulan na natin ang kwentuhan, ano? Paano ninyo i-describe ang inyong relationship sa isa't isa? In one word, tag-iisang salita lamang. Kasi ang mga babae daw masalita. So, in one word, paano ninyo i-describe ang relationship ninyo sa isa't isa? Unahin natin si Unika Iha.
7: Wait, naisip ko ah. Napaisip ako.
3: One word.
8: Hirap naman.
7: Wait lang. Napaisip ako. Sige, gamit tayo ng Gen Z word. Chill.
3: Wow!
7: Chill lang. Chill lang.
3: Chill. Chill. Si Mommy Susan.
6: Ano ba sa panahon namin?
7: Ayan.
6: Ano ba yung makaluma natin?
7: Makalumang
6: terms. Makaluma daw panahon. Ano ba? Enjoy lang. Enjoy.
3: Enjoy. So chill. Enjoy ang relationship sa isa't isa. Si Ma'am Ping kaya, paano mo i-describe ang relationship ninyong pamilya, lalo na ang mga Guevara ladies? Paano nyo i-describe?
6: Ano nga ba yun? Ay, ano? Loving. Ako sa kanila. Loving sila sa akin.
3: Loving ang relationship, hindi ba? At dahil nga bukas, ipagdiriwang ang Mother's Day, gusto kong malaman. Siyempre si Susan, daughter-in-law, hindi ba? Pero matagal na siya nakasama ninyo. Paano at ano yung mga lessons na at values na natutunan ninyo buhat sa inyong mga nanay? Siyempre, Susan, sa nanay mo at saka kay Mom Ping, ano yung mga values na natutunan mo? Tapos, hanggang ngayon, isinasabuhay mo. Mom Ping, ang inyong nanay, hindi ba? Talaga namang napakaraming mga naging pastor because of the legacy of your mother. And Rachel, of course, you grew up with very godly women. Ano-ano yung mga lessons na natutunan ninyo buhat sa inyong mga nanay? Ma'am Ping?
6: Ako sa nanay ko, ang isa, huwag daw naming mamahalin ang pera. Tapos, ang isang iniwan niya sa amin, sa aming magkakapatid, yung pagpara sa Panginoon, willing kaming ibigay. Kasi nakita namin sa nanay ko yon na kahit na yung income na niya, willing siyang ibigay yon para sa para magamit ng Lord yung bahay na pinapaupahan niya yon, pinagamit niya yon para ano, para maging church, na yun yung income niya, pero willing siya na ibigay yon na ano, na hindi niya tinitingnan na wala siyang magiging income. Isa yun sa naipasa niya sa aming magkakapatid. Na ano, wow. Tsaka siguro yun na nga kasi bili niya sa amin, wag niyong mamahalin ng pera na ano, na maging maingat kayo na ano, na ganun.
3: Ilan po kayong magkakapatid?
6: 7 kami.
3: Wow, 7.
6: Dalawa na yung kinuha ng Lord. Oo, kaya 5 na lang kaming natitira.
3: Ang mother niyo po, mahaba yung buhay niya, hindi ba?
6: Oo, 90 plus siya, 93 nang mag-report siya sa Lord.
3: 93?
6: Oo.
3: Ganong katagal po siyang nabalo?
6: Bata pa siya, wala pa siyang 50 nung mabalos siya.
3: Mm-hmm.
6: Oo, pero ano na siya noon eh, nag-church na siya.
3: Mm-hmm.
6: Kaya kami, ano niya na mag-ano na kami, yung willing siya na kaming mga anak niya, yung maglingkod sa Lord, yung nasa church ang mga anak niya na ano na ganun. Lumipat nga kami Pormero, ang bahay namin ay sa United Paranaque, pero ang church namin noon ay sa Pasay, sa Alpha and Omega Church. Umupa kami sa ano, sa bahay na malapit sa Alpha and Omega kasi na-involve na sila Pastor Jerry at saka si Pastor Efren sa gawain sa Lord para mapalapit sa gawain na ano. Lumipat kami.
3: Kita mo
6: ganun
3: talaga.
6: Ganun yung
3: yung kanyang priorities talaga, no? Ilalapit ang buong pamilya sa simbahan. Ilalapit ang buong pamilya para makapag-serve sa Panginoon.
6: Ganun,
3: hindi problema yung distansya, hindi ba? Susan, ayan.
5: Teka, Mayor, yung anak ko nagtatanong, ano daw yung balo?
3: Oo nga eh. Para sa mga
5: relate,
3: para sa March, mga Gen Z.
5: Yung language hindi niya maintindihan.
3: Maganda yan. Talagang intentionally intergenerational tayo dito eh. Pinagsasama-sama ang iba't ibang mga generation para magkaintindihan. Ma'am Ping, balo daw, tinatanong ng apo mo, anong ibig sabihin?
6: Ayun, kagaya ni dad mo, nawala. Balo na ako ngayon. Wala na yan.
3: Widow. Yan. Widow, widower, yung mga lalaki. So, widow, mga babae naman. Pero sa Tagalog, parehong balo. May natutunan ka na.
6: Yes po.
3: Filipino 101 yan, ha? Filipino 101. O, si Susan, ayan.
5: Ako kasi yung mom ko, ako yung nagdala sa kanya nung maging Christian. Ako na naging unang Christian sa family. So, ako nagdala sa family ko.
3: Mm-mm.
5: Pero hindi ko naman tinitake credit yun. Ano yung biyaya ng Lord yun, nadala ko sila. Pero yung natatandaan ko nung bata ako, ayaw niya yung makikipag-away ako sa mga kapatid ko. Kasi nung nag-away kami nung ate ko, pinarusaan niya kami pareho.
3: Paano parusa? Paano parusa nung panahon niyo?
5: Kinulong kami sa isang buti na, oh, na lang di uso buntay bata no, no? Matatandaan ko, kinulong kami sa kwarto walang ilaw. Oh. Sinara yung bintana, sinara yung ilaw, sinara yung pinto, pinalood kami sa asin at dalawang libro sa kamay namin.
3: Talaga ba?
5: Oo, hanggat hindi daw kami magtatanda at mag-aaway pa kami, gagawin niya ulit. Kaya hindi na kami nag-aaway ever.
3: Naku, ngayon bawal na yung ganyang klase ng mga parusa. So naranasan mo pala yung paluhurin ka sa asin
5: at yung libro sa dalawang kamay.
3: Kaya ngayon, you are tinutupad mo yung pagiging asin at ilaw ng sandibo.
5: Huwag makipag-away.
3: Huwag makikipag-away.
5: Kasi grabe yung sabunutan talaga kami ng ate ko.
3: Ah, talaga? Ganong katindi na pag-aaway. Kamusta kayo ng ate mo ngayon?
5: Okay naman.
3: May mga buhok pa naman.
5: Okay naman.
3: Oo.
5: Bati na naman kami.
3: Eh, kay Ma'am Ping, bilang ay, Ma'am Ping, magkasama kayo sa tirahan.
5: Kasi almost 30 years na rin ako nakatira sa bahay nila eh. Kasi magti 30 years na kami next year.
3: Mm-mm.
5: So, marami kay Ma'am Ping. Ano, unang-una talaga ko, alam na alam kong mahal niya ang Lord.
3: Mm.
5: Lahat pwede niyang, ano, i-give up. Basta para sa Panginoon, go siya.
3: Mm.
5: Pera man ang kailangan, talent man, yung mga anak niya man, binigay niya kay Lord yun. Pagmamahal sa Panginoon.
3: Kadalasan, di ba, kapag magbiyenan, marami, no? Parang naging stereotypical. Pero hindi naman ito ang karanasan ng lahat.
5: Pero hindi perfect ano namin ni Ma'am Ping. Minsan na nagkakaanuhan din kami. Pero hindi naman yung away.
3: Oo.
5: Cold ano lang, pero nagkakabati rin kami.
3: Mm, ano yung mga nagiging sources of conflict? Lalo na,
5: nakikialam lang.
3: Nakatira sa isang
5: pag may papakialaman
3: bahay
5: lang siya.
3: Pero napag-uusapan.
5: Naman.
3: So maganda yan, ano? Si Ma'am Ping ang natutunan from her mom, love of God, at saka maging mabuting katiwala ng finances na ibinigay ng Panginoon. Huwag mamahalin ang pera. Ang mamahalin si Lord, 'di ba? Ayan. Si Susan naman, 'wag makikipag-away sa kapatid kung ayaw mapaluhod sa asin. At saka from na Melibro, buhat naman buhat kay Ma'am Ping na tutunan din niya, hindi ba? Talagang ibigay ang lahat sa Panginoon. Ayan naman, eto si Rachel, ikaw ang talagang pinagpala kasi ang daming mother figure sa iyo.
5: Buti yan ang sagot mo.
7: Ayusin ka to, ayusin ka.
5: Ayusin mo.
3: Una muna, natutunan kay Mama. Ano bang tawag mo? Mama, Mami?
7: Ma.
3: Ma.
5: Pamudra.
7: Ma.
3: Natutunan kay Mama Susan.
7: Pero both naman po kasi nila pinapakita.
3: Mm-hmm.
7: Lagi po nila both in salita and gawa. Mm-hmm. Pinapakita nila yung Matthew 6:33 lagi na seek ye first the kingdom of God and all this righteousness.
3: Mm-hmm.
7: Yung verse po na yun.
3: Mm-hmm.
7: Things shall be added unto you. So ayun po, lagi po nila yun ina-apply and pinapakita sa akin.
3: Mm-hmm.
7: So isa yun sa mga lessons na both po sila nabigay po sa akin. Yes.
3: Gusto ko yun, natutunan mo hindi lang dahil sa sermon nila, natutunan mo sa salita at sa gawa na nakikita mo sa kanila. May mga specific examples ka ba na talagang tumatak sa iyo? Nakita mo yung Matthew 6:33 na buhay kay Mama at saka kay Ma'am Ping?
7: Opo. Recently lang po kasi galing kami sa back-to-back na mga tugtugan po. And ayun po, kahit gaano kapagod po, like gabing-gabi na makauwi or madaling araw na, kapag may ministry ka na bukasan, hindi papalya sa oras, maaga lagi. Dahil for sa gawain siya ni Lord.
3: Mm-hmm.
7: So, lagi po yun ang napapansin ko. Since nakakasama na rin po ako sa mga ministry po.
3: Mm-hmm.
7: So, ayun po. Sa ganung paraan, sa time po, yun. Especially sa time, napapakita kung ano yung priority po nila.
3: Oo.
7: Which is yun po.
3: Saan nyo natutunan yun? Isa nga sa mga naobserbahan ko sa inyo yun, you are always early. For, hindi lang on time ha, but you are always early sa mga gawain kapag kayo ang magpapaawit, kapag may mga seminars, kahit meetings, palagi kayong earlier than the agreed time.
5: Siyempre, ang culprit niyan si Pastor Romero. Ayaw niya talagang late. Simula nung nakasama ko yan, dalagat binata pa kami sa ministry, yun talaga yung kanyang ano, prinsipyo. Ayaw na ayaw niya ang late.
9: Na natutunan naman buhat sa mga magulang.
6: Kasi kasama naman na,
7: sure.
6: Kasama naman namin siya sa ministry.
9: Kayo po ang magulang, di po ba?
5: Baka nakatulog na yun.
7: Nakapikit.
6: Bata pa lang siya, kasama na namin siya. Oo, totoo 'yon na lahat kasi ng gawain sa church, kasama namin siya. Ayaw namin yung malilate.
9: At saka nasanay kayo sa oras din ng ibang bansa, hindi ba? Nag-OFW kayo eh. So,
6: si Dad mo.
5: Saka yung mga testimony ni Romel, talagang doon niya nakuha sa magulang. Kasi kinukwento niya, kahit may baha, prayer meeting, kahit lubog na yung kotse, tutuloy pa rin sila. Hindi excuse para hindi pumunta ng prayer meeting sila, mami at daddy. At sila, kahit maliliit pa sila, dinadala sa prayer meeting kasi ang katwiran ni mami at daddy, wala namang namatay sa isang gabing puyat. Kaya yung mga bata, kahit baby sila or bata sila, nakahiga lang sila dun sa mga upuan ng church. So, hindi naman sila mamamatay. Kung mapupuyat sila, pwede naman sila nakahiga dun. So, kasama pa rin nila mami sa prayer meeting sila, Romel.
9: So, yung discipline, ano, sa oras, discipline kahit sa pananalapi, discipline sa involvement sa simbahan, ano, wala kang iindahin kahit na may sakit, halika dito, doon
6: siguro
9: ka magpahinga.
6: Kasi excited kami talaga na ano eh. Excited kami mag-worship sa Lord. Kaya ganun na ano, na gusto namin kung ano, kumigawain sa church, nandun kami, ayaw namin malate. Kasi excited kami sa presence ni Lord noon pa. Talagang ano, yun yung ibinigay ng Lord na galing naman din sa kanya yung heart na yun. Sa kanya pa rin galing yun.
9: Siyempre sa pamilya, hindi mawawala yung mga funny moments, sometimes embarrassing moments.
5: Kwento si Rachel dyan.
9: Ang pamilya Guevara ay talagang masayahing pamilya. Bagay kayo sa masayang tahanan. Unforgettable experiences na talagang nakakatawa, Rachel.
7: Sige po, kay Ma'am Ping muna.
5: Actually, si Ma'am Ping.
7: Si Ma'am Ping po, pinakamadami po eh. Ano na lang po?
5: Teka, sinesensor ko lang ha. Kailangan
7: pwede naman, okay naman ito sa amin.
5: Yung mga ano niya, pinaka nakakatawa, yung mga sounds like niya, nakakalimutan niya yung terminology. So, basta yung sounds like na alala niya, yun yung sasabihin niya kahit hindi yung ibig sabihin. Like yung sabi niya kay Dadmon, "Hoy Ramon, paki-charge mo nga to sa PowerPoint." Imbis sa power bank, PowerPoint, ditawa na naman kami. O kaya, "Hoy Ramon, lagyan mo nga ako ng hot spring dito sa phone ko." Yung pala, hotspot. O yun, naka normal
7: meron,
5: yun.
7: Meron siya for almost 3 years. Meron po kasi kami sa bahay namin, sa baba. Meron po nagtitinda po ng fried chicken. So, kilala po namin sila. Tapos, napagbibilinan po namin sila ng mga orders namin from online. So, for 3 years, tawag po namin dun sa atin na yon is Jessica. Tapos, nung 2020, nung pandemic po mismo, nalaman ni Dadmon, ang pangalan pala niya, Josephine. Hindi pala Jessica. Ang nagpasibuno po ng pangalan na Jessica ay si Ma'am Ping.
5: So, ayan, pumila sila sa MRT. Ang haba ng pila, akala nila yung beep card.
7: Yung sa ticket po na para po makapasok.
5: Card ba yun? Aba, actually, ticket yung bibili nila. Yung malapit na sila, siomay pala yung... sa haba ng pila. Ay, bakit ganyan?
9: Bumili na rin kayo ng siomay. Sayang naman yun, di ba? Pumila na rin lang kayo eh. Sana bumili kayo ng siomay kay Jessica.
5: Ay, meron pa. Nakakatawa. Di ba yung pandemic, meron kaming live. Yung 30 minutes namin na worship ni Romel.
9: Yung audience of one.
5: For an audience of one. Yung unang-una namin, edi gamit kami lahat kami, may mga phone may kami sa bahay para yung babati-bati. Sila Ma'am Ping nasa background lang. Di tapos na, di anong tawag doon?
7: In-end live na.
5: End na yung live namin.
7: Kasi, ikaw po yung nanonood, pag nag-end yung live, pwede, may option kasi doon na automatic na ikaw magla-live naman. Pwede kang pumindot sa Facebook. So, okay. Si Ma'am Ping napindot niya yung go live, di niya alam. So, umakit siya. Wait lang. Umakit po siya sa amin after nung live namin. Umakit po siya sa amin. Tas, kasi ako kasi po, mahilig po ako mag-trip ng lola at lola ko po. So gamit ko po yung account ni Dad Mon. Kung ano-ano po kinukomment ko doon habang may mga emoji. Tapos, makikita niyo po sa account ni Mapping pa din yung live niya.
9: Nandun pa rin.
7: Ako po, nandun pa din. Scroll lang po kayo. Tapos, tapos...
5: Gusto niyo po ng matawa ng matawa.
7: Pag pinanood niyo po yun, nagla-live po siya na pinapagalitan niya ako dahil dun sa ginawa kong nagko-comment ako na kung ano-ano. Tapos hinarap niya yung phone, bakit ba, ba't nandito mukha ako?
5: Tapos trending. Marami nag-comment ng mga taga-church. Uy, si Mamping live.
9: Hindi niyo naman sinabi, nag-trending pala kayo, Mamping, hindi ba?
7: Ay, totoo po nag-trending yan, yung mga sayaw nila sa TikTok ngayon. Nag-trending po sila ngayon na yung mga tambourine dances po. Sila po nung ni Lola Cynthia na finilm po sila.
9: How do you feel, Mary Rachel? Talagang buong pangalan, Mary Rachel? Anong pakiramdam kapag nakikita mo si Mamping na nagsasayaw ng tambourine, pagkatapos interpretative dance, ganyan. Anong nararamdaman mo bilang apo?
7: Ano po, proud po and kabisado ko na po yung sinasabi niya before siya sumayaw.
5: Alam ko proud at natatawa.
7: Parehas po. Kasi po meron po siya doong isang part sa sayaw na may upuan. So part siya ng routine niya. So pag ano niya, pag tayo niya, lagi siyang may bagong ginagawa. It's either sisipain niya po yung upuan, ihahagis niya. So, hindi po namin alam kung ano gagawin niya.
9: At so, palaging may element of surprise. Oo. Hindi naman niya sinipa yung upuan dahil may kagalit siya.
7: Hindi naman po. May ano lang. May power
5: part
7: lang.
5: Part kasi sa ano part yung script ng dance niya yun eh.
9: Galing naman. Kasi yung iba, hindi ba? Kapag merong magkaibang generation, minsan naaliw tayo, but at the same time, kinikilabutan tayo, hindi ba? Yung iba naman, oh, stop doing that. Yung ibang mga apo, ganyan eh, pinapatigil yung lolo't lola dun sa kinasasayahan naman nilang gawin, hindi ba? But you're proud of your grandparents.
7: Yes po. And kapag sumasayaw si Mamping, syempre, si Dad Mon, wala na po. Pero, naalala ko lagi si Dad Mon every time nasasayaw rin si Mamping. Kasi, si Dad Mon yung naglalagay ng upuan kay Mamping lagi.
5: Tsaka lagi niyang vinivideo si Mamping.
7: Proud na proud siya. Kahit po paulit-ulit lang po yung sayaw niya, laging may bagong video si Dad Mon.
5: Wow. Kasi iba naman daw yung uniform ni Mamping every event.
9: At saka nakakatuwa, nung pinaka-huling interview with Dad Mon, dito sa Masayang Tahanan, ano, talagang ibinibida niya na si Mamping, nung pumunta po kayo sa Saudi Arabia, di ba? Nakapagtamburin pa kayo doon. At tuwang-tuwa siya, makita mo talaga.
5: Iba't ibang bansa na nagda-dance siya.
9: Kaya nga.
5: Nag-dance na siya sa Saudi. Nag-dance na siya sa US. Nag-dance na siya sa Japan. You know?
9: International na ang dance career ninyo, Mamping.
5: Gusto niya ba sample?
7: Sample. Huwag niya inahamon. Dala niya po yung USB niya ngayon.
5: Amunin, dala niya USB niya.
6: Kasi ano yun eh, word ni Lord sa akin yun. Kaya ako nagsasayaw. Kasi nagtatamburin nga ako na ano, siguro mga 40s pa lang kami nung magtamburin ako eh.
9: 40 years old?
6: Oo, nung magtamburin ako.
9: Talagang life begins at 40. Yun,
6: ganun. Tapos, usually, ito yung isa sa patutuo ko, na usually, pag nag-worship, kinakausap ako ni Lord. Kinakausap niya ako. Kahit na ang tugtog ay yung fast song, kahit na yung
9: slow.
6: Hindi sorrowful. Yung worship na...
7: Sad song.
6: Kasi sa akin, parehong worship yun eh. Yung mabilis at saka yung ano, mabagal.
9: Totoo.
6: Pareho sa akin yun.
9: Expression ng worship natin sa Panginoon. Yun.
6: Ngayon, noong siguro mga around mga 50 plus na ako, oras ng worship sa ano sa
9: edad
6: church.
9: Na namin ni Susan yan.
6: Sa church
9: plus.
6: Nagtatamburin kami worship ano time nagtatamburin kami kasama ko yung mga

0: Magagamitin kita.
1: Ma'am, to glorify. Ilang taong ka niyan? 50
0: mga
1: plus?
0: 50 plus.
1: Wow, kabataan tayo.
0: Sabi yan. Oh.
2: Yes. Tayo mag-dance.
1: Yes.
0: Oh. Sabi ni Lord sa akin, hanggang tumanda ka, gagamitin kita to glorify my name. So, nung hindi ko kinalimutan yon yung sinabi ni Lord sa akin na yon. So, nung magsa-70 na ako,
1: 70 na kayo?
0: Oh, papunta na ako sa 80 next year. Next year.
1: Talaga ba?
0: Oh, 79 ako sa November. Mm. Ngayon, nung magsa-70 na ako, nag-ready ako talaga. Bumili ko ng mga uniforme, na ano. Kasi sabi ko, Lord, yung sinabi mo sa akin. Mm. Yun na yun. So, at tinupad ni Lord yung pangako niya sa akin. Mm. So, yun, inalaw niya ako makapagsayaw nga doon sa iba't ibang bansa.
1: Iba't ibang time zones.
0: Oo, yun. Inalaw
1: from
0: niya
1: the
0: ako.
1: Rising of the sun to the going down.
0: At natutuwa naman ako kasi yung pagsasayaw ko, marami yung mga kabataan nahahamon. Mm. Miski matatanda, nahayo, marami nga doon matatanda, nagiging problema na sa church. Gusto na nila lahat sumayaw.
1: Wow.
0: Yung mga bata naman, merong sa Hong Kong, yung nung sumayaw ako, merong ano, siguro mga line of 30 plus siya. Mm. Magpo-40s na rin siguro siya. Mm. Eh, nanganak siya, dancer pala siya.
1: Oh.
0: Lumapit siya sa akin, miiyak siya. Sabi niya, nung daw dancer nga siya, pero nung makapanganak siya,
1: natigil.
0: Hindi na siya sumasayaw. Nung makita niya ako, umiiyak siya, sabi niya, na pinaalala sa kanya ni Lord na kailangan siyang, kung ako, na yun ang edad ko, ay naglilingkod sa Lord through dance, siya meron siya nung gift na gano'n. Mm-hmm. Kaya, yun, gano'n. Tapos, yung mga matatanda, yun din, na-challenge sila. Kaya, sabi ko, thank you, Lord, ginagamit mo yung pangako niya sa akin, tinutupad niya. Kaya,
1: at saka, ang ganda noon, Ma'am Ping, kasi example talaga, maraming mga mommies nagzo-zumba. Pero, nakakapagpapawis, healthy yung katawan, pero yung sa inyo, na-stretch na ang mga muscles, nakagalaw na, nakapagpuri sa Panginoon.
0: Yes, yun.
1: Kaya, yun ang maganda, hindi ba?
0: Kaya, salamat sa Lord kasi yung sinabi niya sa akin, hindi niya talaga kinalimutan
1: hindi ko kinalimutan.
2: Hanggang ngayon.
1: Hanggang ngayon.
2: Nag-dance pa si Ma'am Ping.
1: Pag-usapan natin yung the legacy of faith that was passed on simula pa sa mommy ninyo, na ipasa sa inyo, na ipasa sa mga anak ninyo. Ngayon, nasa apo na ninyo. Ano yun? Were you intentional? Kasi yung iba na ipapasa, gawa ng hindi naman talaga nag-gather together, ibinahagi ang salita ng Panginoon, parang naipasa ng hindi sinasadya. Kayo po ba, ano yung ginawa ninyo para ang mga anak ninyo matiyak na talagang sumusunod at naglilingkod sa Panginoon?
0: Siguro, naging nung makakilala kasi kami sa Lord, naging desire na namin talaga yon na maglingkod kami sa Panginoon.
1: Buong family.
0: Yun ang talagang ang ibinigay ng Lord na kaisipan sa akin, sa aming mag-asawa, yung maglingkod kami as a family sa kanya na yung mga anak ko talagang sabi nga ng Lord, 'di ba? Delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. Yung gusto ko at gusto ni Dad mo na mangyari sa buhay namin. Mm. Kasi willing ako na yung mga anak ko di bali kay pero wag niyo baka sabihin niyo wag niyo gayahin na sila hindi sila mag-aral para maglingkod sila sa Lord pero salamat naman sa Panginoon kasi natapos naman pero
2: yung ang sabi niyo ma pang naalala kong testimony Pastor Romel kahit di sila magtrabaho
0: isa yon kahit hindi sila magtrabaho pero bukod doon nung tinatawag na sila ng Lord na may pinapagawa na sa kanila kagaya ni Pastor Roman, si Pastor Roman, tumigil ng pag-aaral muna yun dahil nga kasi nga, pinapagawa sa kanya. Nagpaalam sa akin yun na, titigil muna ako kasi yung pinapagawa ng Lord sa kanya, yung rise up na sige.
1: Sinuportahan ninyo.
0: Oo, hindi ako, pero huwag niyong gayahin, baka may iba sabihin, kasi yung, alam ko na pinapagawa ng Lord sa kanila yon. Miski kay Romel, ganun din siya, na yung pinapagawa,

0: gawa sa kanya ng Lord. Na willing, sige anak, ituloy mo yung ano yung pinapagawa ni Lord. Excited ako kasi alam ko talagang si Lord yung nagpapagawa sa kanila noon. Kaya naging ano nga, sinishare ko nga na ano, na dahil si Romel, kasi nag-keyboard, nag-ano, ayaw na nga namin siyang maghugas ng plato. Noong araw, naghuhugas siya ng plato. Sila ni Roma, naghuhugas sila ng plato. Eh, pero dahil kasi nag-keyboard
1: baka
0: siya.
1: Baka mapasma.
0: Oo, kasi alam ko na yung kamay niya, kailangan na maingatan. Mm. Kaya pinalibre ko na sila doon na kami na lang ni Dadmon ang nagagawa nung ganon.
1: Pero ngayon, naglalaba, di ba?
0: Naglalaba, pero ano.
2: Ironman.
0: Naglalaba, na nilalagay lang naman sa ano, washing machine yung ano. Yun.
1: Ayun. Pero ang maganda nga no, nakita natin ano, hindi kayo malinaw sa inyo na hindi ninyo hahadlangan ang tawag ng Panginoon sa inyong mga anak. Sila, Susan. It took a while bago dumating sa buhay ninyo si Mary Rachel.
2: After 6 years. Kasi nung pinanganak yan, 3 months old pa lang, kasama na namin sa ministry abroad. Nagkasama na namin siya. Siguro hindi sinasadya, pero dahil nakakasama na namin siya simula maliit, di yan naiiwan talaga sa bahay. Tsaka ayaw namin na may memory siya na iniiwan namin siya pag may ministry. Kasama talaga. Kahit gumastos kami, umingi kami kay Lord ng provision. Lord, bigyan nyo kami ng pamasahe ni Rachel, ganun. Nagpo-provide talaga si Lord ng ano, wala naman hindi kami nagsusulisit, hindi kami humingi kung kahit kanino. Talagang alam namin galing kay Lord. So dahil nakakasama namin siya sa ministry, hanggang sa naging teenager na siya, nung college, pag minsan, pag meron siyang siguro twice or isang beses lang namin siya kinausap about it sa ministry yun. Kasi siyempre nung bata, kasama namin siya ngayon na simula high school, siyempre nakakaisip na siya na hindi namin maisip na dahil dala-dala lang namin siya.
1: Gusto niyo sarili niyang desisyon.
2: So kinausap namin siya na patungkol dito, anak, ito yung buhay namin ng daddy. Tapos siyempre kung ano man yung gusto mo, susuportahan ka namin. Pero unang desire namin, mag-serve ka kay Lord. Kahit saan ka dalhin ng Lord, yun pa rin ang puso mo, mag-serve ka kay Lord.
1: Wow. Mary Rachel, ang kinuha mong kurso, ang natapos mong kurso ay sa film, hindi ba?
3: Yes po.
1: Ano yung mga kinonsider mo na factors? May influence ba ng pamilya, ng mga magulang mo sa pagpili mo ng kurso na kukunin?
3: Kasi ever since po na pumasok po high school, lagi ko sinasabi gusto kong film. As in, it's my dream course po. Pero nung pagka-graduate ko po ng senior high, parang napaisip din po ako. Siyempre, meron ng ano, mga thoughts na parang hindi to practical. Laging, pag pumipili ng course, parang it's a canon event naman. Canon event. Na sa mga magka-college, iisipin nyo kung passion ba or kung ano yung practical na course.
1: Pag sinabing practical,
3: kusan
1: bubuhayin ba ako nito? Opo, kikita ba ako dito?
3: Opo. And ayun po, madami po akong, hindi mo madami po, pero meron na po akong mga schools na in-applyan. Parang sa akin po, hindi ko pa ma-fully submit yung application. Para kasi meron pa din sa heart ko na parang gusto ko i-pursue pa rin yung film po. Tapos, ayun, ano nga po yun eh, answered prayer po yung pag-pursue ko ng film po. Kasi yung isang ministry po namin, late po ako nag-submit pa sa school ko. Late po, as in, third batch na po ako. So di talaga ako sure po kung makakapasok ako. It's my last ano na po yun. Kasi yung other applications ko po, hindi ko na po siya sinubmit. So ito na.
1: So sa isang eskwelahan ka lang
3: nag-submit na, po ako, pero hindi pa po ako nagre-reply na doon na po ako. So itong binild, it's either po makapasa ko dito or wala akong this year, wala po ako sa kahit anong college po. Tapos nung same day po, parang nung day po na meron po kaming tugtog, naka-receive po ako ng email po na pasok po ako sa school po na yun.
2: So, natanda mo, pinag-pray natin bago
3: Opo, pinag-pray po talaga
2: bago ka mag-college. Pagka-graduate niya, isang beses, nag-pray kami, kaming family, kaming tatlo. Isik natin si Lord kung saan ka dadalhin na school at anong kurso talaga. Mm-hmm. Dahil yun ang gusto niya, so pinag-pray namin, nag-open ang door ang Lord. So, yun.
1: Mm-hmm. So, nakita mo yung support ng mommy mo.
3: Apa.
1: Ng mama mo dyan sa iyong kurso.
3: Yes po. Ano po sila, very supportive po sa kung ano pong gusto kong course. Kasi po kapag art na, typically po pag art na mga courses, parang medyo hindi ano yung mga magulang kasi hindi siya practical, yun nga. Kasi wala ka masyadong makuhang money doon. Pero yun, I'm very blessed to have a family na na nagsusuporta po sa kahit ano pong gusto ko pong tahakin po.
1: So, at saka, napaka-powerful noong napili mo na kurso kasi napaka-powerful ng film, hindi ba?
3: Apa.
1: In communicating and connecting to people.
3: Yes,
1: talagang
3: po.
1: Magagamit eh sa ministry ninyong buong pamilya. Pag-usapan natin yung mga na-appreciate ninyo sa isa't isa. Na-appreciate kay Ma'am Ping bilang ilaw ng tahanan sa Guevara family.
3: Yun.
1: Yan. Si Rachel muna, anong na-appreciate mo kay Ma'am Ping bukod sa pinapatawa ka?
3: Si Ma'am Ping po kasi, siya po yung lagi na po kasama. Simula po na nawala po si Dad Mon. So ako na pang roommate niya, lahat na ng buddy. Ako na. Ang na-appreciate ko po kay Ma'am Ping, pinapakain. Hindi. Si Ma'am Ping kasi po, ano po siya, yes man sa akin po.
1: Oh.
3: So kapag may gusto po ako, kunyari po nasa grocery, kinukwento niya po si Tita Ria. Kapag meron pong nilalagay si Tita Ria dati ng mga gusto niya galing grocery, madalas inaalis ni Ma'am Ping.
1: Tinatanggal niya.
3: Tapos ako, sabi ko nasa isip ko, thank you Lord, hindi po ginagawa sa akin ni Ma'am Ping na kapag nasa grocery, pag meron po ako gusto, lalagay niya po yan.
1: Ganyan talaga sa mga apo.
0: Teorya nun eh.
3: Ayan.
0: Totoo, no?
1: Diba?
0: Mataas ang halaga nung ilalagay, pababa ng pababa.
2: hindi naman nire-reject ni Ma'am Ping, kinukwento niya. Basta yung papalitan ni Ria ng mas cheap yung presyo.
1: Yung
2: una yung expensive yung ilalagay. So, papalitan ni Ria. Pag inalis ni Ma'am Ping, papalitan ni Ria ng mas mura.
1: So, dyan natuto ng budgeting si Ria.
3: Yeah.
1: Look for cheaper alternatives, hindi ba? So, ano siya? Talagang supportive kahit
3: supportive
1: sa mga
3: po si
1: gusto
3: Ma'am
1: mong
3: Ping.
1: Kainin.
3: Opo. And ano po, parang sa lahat po na yata ng Ma'am, pero kay Ma'am Ping talaga nakita ko yung love language niya, yung pagbibigay ng food kahit kanino po.
2: Kahit
3: kanino po sa church or makasama namin sa ministry, lagi po siyang may inaalok na food.
2: Pagka sa church, si Ma'am Ping, hanap, alam na may pagkain niya.
3: At saka po, ano, willing po siya magluto para kahit kanino po, kasi alam niya po, pagod. Kunwari sila daddy po, pagod na pagod galing sa ministry.
2: May magsabi niyang sample.
3: Ano po siya, magluluto lagi po.
1: Ayan na ang mga kapitbahay natin, no? Nag-order na ng ulam sa inyo, Ma'am Ping.
3: Lagi po niyang tanong, lagi niya bugad. Kumain na ba kayo? Laging ganoon po yung bugad niya. Bungad niya kapag may uuwi sa amin, kahit sino sa amin po na late sa bahay. So parang, ayun, parang gesture yun ng I love you, basically, is kumain na ba kayo? Ganun po.
1: Ganda naman nun. Sa mama mo, anong na-appreciate mo sa mama mo?
3: Si mami.
2: Ayos ka.
3: Ito na, ma. Ito na. Si mami rin, actually, lahat po sa family po supportive po.
1: Uh-oh.
3: Pero si mami din po is yun. Hindi, actually, di po sila naninermon po. Lagi nilang pinapaalala sa akin. Like, they're a reminder po sa akin kung ano po yung mga dapat inuuna po sa life. And madali po sabihin naman na dahil kilala sila mga pastor, mapipressure ka as pastor kids. Pero sila, never nila binigay po sa akin yan. Like, they treat me...
0: Wow, naiyak naman ako doon.
3: Wag be, naka-makeup ka. Ayun po. And super... Like, parang sa lahat naman yata ng mom na kahit pagod sila, yung mga gawain bahay, ngayari, kailangan ko po na last minute na damit, lalaban ni mami yun kahit sobrang gabing-gabi na. Mga ganun small things lang naman. Na.
1: Naalala ko nung high school kaya yata nito, nanalo ka sa isang...
2: beauty
1: event.
2: Contest.
1: Oo.
3: Ay, ano po yun? Elementary.
1: Elementary. Yung parang recycled.
3: Opo, elementary.
1: Sino gumawa ng gown na yun?
2: Pinagawa namin sa kapitbahay namin.
3: Sana sinabi mo na lang.
1: Sasabihin ko pa man din kahanga-hanga nanay.
2: Pero ako naganap ng mga ano, mga ang tawag doon yung bag na yung eco bag.
1: So ibig sabihin nagulat ka sa mga basurahan.
2: Nagpanggap ako na taong grasa.
3: Sobrang, de, sobrang supportive niyo din naman kasi. Noon kasi si Daddy, nung nandun ako sa likod din po, parang kinocoach niya ako sa mga sasabihin ko kasi nakikinig siya dun sa question and answer
1: portion. Talaga? So beauty pageant
3: ay, hindi po dun lang.
2: Ang tawag, nutrition week ba yon? Parang nutrition week.
3: De, buwan ng wika yun.
2: Ah, buwan ng wika. Okay.
1: Pero mga recycled, di ba?
2: Kasi siya lang talagang may ganun.
1: Recycled yung mga suot mo. Parang merong mga, yung drink pa yata eh na...
2: Mas mga eco bag, nagpunta ako sa mga kalye, nagpanggap akong taong grasa para makakulik.
1: Yan ang pagmamahal ng nanay talaga. Uy, pero maraming nanay ang gumagawa niya na.
2: Naghanap talaga ako.
1: Yung mga nanay ang gumagawa ng project ng mga anak nila.
3: Yun.
2: Oo, dawa ko na rin. Pero yung part ko, naghanap naman ako ng eco bag. Kasi ang tangkad niya, so maraming eco bag yun. Hindi, hindi lang yun. Baka ilang eco bag yun, 100 o lagpas ng ano. Ang dami, wala naman kami eco bag sa bahay, so naghanap ako. Sa mga kapitbahay, mga kaibigan, ka-church.
1: Siyempre, hindi kumpleto ang kwentuhan natin kasama ang mga Guevara ladies nang walang music, hindi ba? Kasi nga, ang calling ng buong pamilyang ito talagang worship, music, kaya may gitara tayo dito. Yung gitarang yan, saan galing? At saka ang daming nakapirma.
3: Ano po, gitara po to ni Daddy. Mm. Tapos ito po yung dinadala niya po sa pag nasa ibang bansa.
2: So mga worship leader, mga worship minister.
1: May Kuya Romy Dinglas. Yes. Wow, tatay ng Papuri Music yan. Sino ba? Robert Senya.
2: Yeah, Tim Hughes, Al Gordon, Ernie Palacio, Laverne,
1: Pastor Jaren,
2: Robert More. Marami. Iba nabura na kasi pag pinapawisan siya eh.
1: Laverne Ducot, nandiyan din. Oo, ang dami, nakakatuwa.
2: Nabura na iba eh. Ngayon, ipilma ka din daw dyan eh.
1: Ah, ganun ba? Eto, kakantahan natin ang mga nanay ngayon. At magbibigay ako ng category ha. At kayo yung maglalapat ng akmang worship song para sa pinagdaraanan nila.
2: Name that tune.
1: Oo. Ano ang kakantahin natin para sa mga nanay na napapagod at medyo nawawala ng pag-asa? Lalo na ang taas ng mga bilihin ngayon at hirap na sa pagbabudget. Yan.
2: Siguro yung latest song na lang na binigay ng Lord na na-compose January. Hindi natin alam na magkakaroon pala ng ganitong crisis sa atin. Di ba? Biglang nagkaroon ng gera sa Middle East. So, timely. Dahil napakasimple ng song pero powerful kasi it speaks about yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Ang title niya, Magtitiwala.

0: At sabi ng Bible, lahat ng nagtitiwala sa Panginoon ay blessed.
1: Mm.
0: Diba?
1: So sa mga nanay,
0: hindi na hindi kalugihan na magtiwala sa Diyos. Tayo ay pinagpala pag nagtiwala sa Diyos.
1: Nakita natin sa experience ng Guevara family, never na nagkulang ang Panginoon sa mga panahon na sila ay may mga travels, hindi lang sa Pilipinas, maging abroad na isasama nila ang kanilang anak. Ni hindi kinakailangang mag-solicit o manghingi, nagpapadala ng sapat at higit pang provision ang Panginoon.
0: Amen.
1: Ano naman ang kakantahin natin para sa mga nanay na naghihintay na magbalik sa faith ang kanilang mga anak? Lumaki sa simbahan, pero ngayon mga umalis na ng simbahan, naging napaka-busy na sa trabaho, medyo nakalimot kay Lord. Ano ang encouragement natin para sa mga nanay na ganyan ang sitwasyon?
0: Maganda yung kay Butibo na yung goodness ng Panginoon ay pwede niyang, I mean, yung goodness ng Panginoon talaga mapagkakatiwalaan mo. Hindi magbabago yung kabutihan ng Panginoon. Kapag sumandal ka sa kabutihan ng Diyos, lahat ay kayang gawin ng Panginoon. Hindi dahil sa tayo ay mabuti, kundi siya yung mabuti.
1: Yes.
0: Alam ng Diyos kung ano yung nakakabuti para sa atin. At alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Mm. Yung mga bagay na hindi natin kaya, buti na lang ang Diyos natin kaya niyang gawin ng lahat ng bagay.
1: Amen.
0: Dahil mabuti siya sa atin.
1: Amen.

0: Naalala ko po ang sabi ng Bible, it is His goodness that brings us to repentance. Mm-hmm. Na ang kabutihan ng Diyos ang siyang maglalapit maging sa mga anak natin na nalalayo sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Magdadala at maglalapit muli sa Panginoon.
1: Sa mga mothers who are feeling discouraged, hopeless, helpless right now, tandaan po natin ang kabutihan ng Diyos. Ito ay hindi lamang awit. Ito po ay katotohanan na pwede nating panghawakan at pwede nating maranasan. Ano ang message ninyo para sa ating mga kapitbahay, mga nanay na nakatutok ngayon at nakikinig sa atin ngayon? Ma'am Ping, maikling mensahe para sa mga fellow moms natin.
2: Hello mga lolas, patuloy kayong magtiwala sa Panginoon at wala naman tayong pwedeng magawa eh, kundi talagang maglingkod lang tayo sa Lord kasi yun lang yung magiging kaligayahan ng puso natin. Mm. Napakasarap kayong maglingkod sa Lord, kaya ine-encourage ko kayo. Kahit ano na pwedeng ipagawa sa inyo ng Lord, yung gift na ibinigay sa inyo, gamitin ninyo hanggang sa kayo ay, sabi nga, habang buhay.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ng mahal na mahal kita pang habang buhay, papupurihin kita.
1: Ayan.
2: Amen.
1: At kitang-kita natin yan sa example at sa buhay ni Mom Ping.
2: Praise the Lord.
1: Mary Rachel, ang request ko sa iyo, ipag-pray mo kaming mga mommies at ang mga kapitbahay na nanay na nanonood at nakikinig sa atin ngayon.
3: Let's pray po. Lord Jesus, lumalapit po kami sa inyo, Lord God, and tinataas rin po namin lahat po ng mothers, Lord God, sa buong Pilipinas and buong mundo, Lord. Alam niyo po yung mga struggles po nila, Lord, and alam niyo po ang mga desires din po ng heart po ng bawat nanay po, Lord God. And we pray, Lord God, na matutunan po ng bawat isa po na sa inyo po patuloy magtiwala, sa inyo po patuloy na lumapit sa kahit anong pong pangangailangan, Lord God. And we continue to pray, Lord God, for strength, Lord. Continue to pray, Lord God, for healthy bodies, Lord God. Sa lahat po ng gawain po na kailangan po nila gawin sa araw-araw po, Lord God. And we continue to pray po, Lord. Also, bless their families, Lord God. Thank you, Lord God, that you will provide po sa bawat pangangailangan po about mga nanay at yung mga pamilya po nila, Lord God. Salamat po, Lord God, na kayo po ang nagbigay po sa mga nanay po namin, Lord God. Thank you po that they are a blessing to everyone. Polar God, thank you po. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen. Amen. Thank you so much sa mga Guevara ladies na ating nakasama ngayon dito sa Masayang Tahanan. Binabati ko rin, happy, happy Mother's Day ang aking mother-in-law, Ma'am si Alma Salumbides, at ang aking sister, si Yeli Malibiran Lee. At sa lahat ng mga mothers na nandito, pati Keria, happy, happy Mother's
4: happy
1: Day
4: Mother's po. Happy Mother's Day po sa lahat.
3: Happy Mother's Day po.
1: At nagpapasalamat din tayo sa ating mga kaagapay, John B., Jabez, Benji, JV, Eileen, Angge, Endesa, and of course, kay Precious Grospe Cruz. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating Masayang Tahanan. Palagi pong tatandaan, ang mga nanay ay talaga namang biyaya sa atin ng Panginoon. Nakita natin today na ang motherhood ay hindi lamang tungkol sa pagpapalaki ng anak. Ito ay tungkol sa legacy ng pagmamahal, ng pananampalataya, at ng pagsamba sa Panginoon. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran Salumbides, bumabati sa inyo. Happy Mother's Day! God bless our families! God bless the

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Alay, kabayan, inay, nanay, okay, nagpapasalamat sa iyong pagkalinga, sa iyong kabutihan, sa mga pagyakap mo sa akin nung ako'y bata pa, sa pagsuporta hanggang sa kung anong narating ko ngayon. Eh, mahal na mahal ko kayo. Binabati ko kayo ng isang maligayang araw ng mga ina. Ayan, salamat po. Mabuhay, kabayan.
2: Nanay, agyaman ak unay ken kagapoy ti panagtaraken mo kaniak manipod pay idi ubingak. Diak ang mabain nga ibaga, nagasatak asika ti nanay ko. Ayaten ka unay, naragsak nga aldaw kadagiti nanay.
3: Sa akon nga Iloy, madamugin nga salamat sa imo nga pagkupog sa akon sang gamay pa ako. Palangga ta kakag kinahigugma ko gid ikaw. Happy Mother's Day.
4: Malipadyon ako nga ikaw ang akong nanay, ngaway ka pareho. Gihigugma ko ikaw nanay sa tibuo kong kinabuhi. Malipadyong adlaw sa mga nanay.
5: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
0: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Anong pangarap mong maging? Nung bata ka ba, nilagay mo sa slam note? Yung mga kapanahon na namin, no? Meron kasing slam note to, no? Slam book. Pangarap mo ba maging isang nurse, doktor, o police? Marahil yung iba sa atin nasasabi na oo, pinangarap nila talaga yon. Pero yung iba nagkaroon ng mindset na gustong tumulong sa mga nangangailangan. Alala ko rin yung aking husband. Nung bata raw siya, pag tinatanong siya, anong gusto mong maging? Ang sinasagot niya ay, gusto ko pong makatulong. Alam mo bang ayon sa Philippine Red Cross, nasa 20% hanggang 36% lang ng mga Pilipino ang marunong sa basic first aid. Ikaw ba, Kaagapay, marunong ka sa basic first aid? Ako marunong. Ayon po sa ulat ng isang TV network, 23% lang ng mga Pilipino ang may enough training para sa cardiopulmonary resuscitation o CPR. Totoo yun, kaya mataas na mataas yung pangangailangan natin mga Pilipino, no, sa kakaroon ng awareness na ito. At sinasabi nga ng datos na 2 sa 10 Pilipino lang ang marunong magsagawa ng CPR. Sang-ayon po yan sa Department of Health, ano. And mamaya po malalaman natin bakit nga ba mahalaga yung pagkakaroon ng awareness nito. Pero sabi po ng World Health Organization, nakakatulong to para mapanatili ang paghinga, maayos na sirkulasyon ng dugo ng isang tao bago dumating yung medical professionals. Tapos, nakakatulong din, pwede tayong makatulong para hindi lumala ang sitwasyon. Sang-ayon po yan sa International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Sana nga po hindi natin mapalala yung sitwasyon, ano? Kaya kailangan alam natin ang tamang pag-respond o first aid. At pangatlo, nakakabawas ng sakit at pinsala. Yan naman po ang sabi ng American Red Cross. Dahil sa simpleng first aid technique, gaya ng paglalagay ng benda, ng yelo o tamang pag-aalaga, nakakabawas ng sakit o ng discomfort ng biktima. Pero it will work on both ways. It's either mapapalala mo o makakatulong ka mamaya, tatanungin natin ang ating bisita. At nakapagbibigay ng kumpiyansa at control sa emergency. Sang-ayon naman po yan sa Centers for Disease Control and Prevention. Magandang araw po. Yun po ang ating discussion ngayon dito sa Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Napapakinggan po tayo sa radio app 702 DZAS sa inyo pong mga transistor, 702 DZAS sa Facebook at sa YouTube, 702 DZAS at sa GCTV Channel 185. Yan po ang ating programa Ehemplo. Kasama po natin si Sir Mark Anthony Ipo Calderon, Community Operation Officer ng Bataan Rescuer Alliance o ng COBRA. Siya po ang Founding Training Director and Volunteer Rescuer and Security. Magandang araw po, sir.
1: Magandang araw din po.
0: Saan po nang galing yung pangalan po, palayaw po ninyo, Sir Mark Anthony?
1: Bali, binigay lang ng mga kaibigan.
0: Ah, kamukha mo ba si Ipo?
1: Hindi naman siguro.
0: Bakit daw pinangalan ng kang ganon?
1: That time kasi I think mga high school pa yata ako.
0: Ah, okay.
1: Eh, mahilig kasi ako manood ng anime. Actually, yung bida kasi ang pangalan Ipo Makunouchi. So, yun, pinangalan so, nila sa akin.
0: Yun. Yan, ang atin pong bisita ay kumuha ng kursong Information and Communication Technology at Bachelor of Science in Information Systems sa Philippine Women's University at meron po siyang malawak na karanasan sa larangan ng emergency response bilang emergency medical responder at active po sa iba't ibang rescue at disaster response operations. At founder at training director ng Community Operation of Bataan Rescuer Alliance Inc. Sir, bakit niyo po na pasimulan itong alyansa po ninyo na COBRA?
1: Actually, nag-start po kasi siya nung pandemic.
0: Oh.
1: Ayan po. So, that time po kasi meron po kami yung grupo before. Mga riders po kami.
0: Mm-mm.
1: And then, mga trained po kami ng basic life support and basic first aid.
0: Mm-mm.
1: So, So ginamit namin yung napag-aralan namin sa training bilang frontliner nung pandemic. And then hanggang sa may mga community na gusto sumali sa amin. So that time kasi ang required po kasi sa amin is kailangan rider kayo. Kailangan may sarili kang motor. So ngayon naisipan namin na magbuo kami ng isang organization na open sa lahat. Kahit hindi rider.
0: Kaya ito yung Cobra.
1: Yes po.
0: Pero ano ang day job mo, Sir Ipo?
1: Ngayon po. Bali, isa po akong clinic staff.
0: Ah.
1: Sa Animal Bite Center po.
0: Ang layo nung natapos mo ay IT, tapos napunta ka doon. Bakit po?
1: Actually, accidentally lang nangyari nun. Bali, inalok lang po kasi sa ng kapawang rider na may post kasi yung company.
0: Mm-mm.
1: Na hiring sila. So, sabi nila is try ko mag-apply since meron ako medical background, which is sa pagiging emergency medical services.
0: Mm-mm.
1: So, tinry ko. Then, yun, na-hire ako.
0: So, mas okay sa'yo yun na dito yung linya ng trabaho mo. Connected kasi siya doon sa first aid.
1: Yes po. Kung paano ako mag-assess sa duty ko sa bilang clinic staff.
0: Okay.
1: So, yun. Kumbaga, ang nangyari kasi, lalo pa lumalawak yung ideas and knowledge ko pagdating sa pag-assessment ng pasyente.
0: Mm-hmm. So, nasa Animal Bite Center ka. Okay. Lahat ng klase ng hayop na pwedeng kumagat sa tao. Ganun
1: yes,
0: po ba yun?
1: Po. Mm-hmm.
0: Like, ano po yung mga kagat na nare-report po sa inyo?
1: Actually, may mga mild and mga severe.
0: Doon po tayo sa severe.
1: Yung severe na naranasan ko, actually last October 2024 pa po yata yun. Ayun, actually pa-out na po ako nun eh.
0: Mm.
1: Tapos may tumawag po kasi na inquiry kung tinatanong kung open pa kami. So ngayon, sinabi ko po kasi na close na. Tapos nakiusap sila na kung pwedeng humabol. So though syempre, naging pusong volunteer kasi ako.
0: Mm.
1: So, voluntary, nagsabi ako na, sige, hintay ko sila. So, ang panggagalingan nila is sobrang layo mula sa kanila papunta sa clinic namin.
0: Mga ilang oras?
1: Siguro,
0: po?
1: Mga 45 to 1 hour.
0: Okay.
1: So, yun, hinintay ko sila. Then, hanggang sa dumating yung pasyente, yung dugo-duguhan.
0: Ano ayun, po ang kumagat sa kanya?
1: Alaga nilang aso.
0: Mm.
1: Ayun, napag-alaman po namin na positive siya sa rabies. Tapos, yun nung...
0: Yung aso?
1: Yes po.
0: Paano niyo po nalaman na positive sa rabies?
1: Yung mga symptoms po ng isang hayop po, pag may rabies po.
0: Oh, immediate po ba yun? Pag nakakagat ang asong may rabies, lalabas agad?
1: Alin po?
0: Yung sa rabies. Halimbawa, sabi niyo, positive yung dog sa rabies. Immediate po yun na lumalabas yung symptoms?
1: Sa hayop po. Oo. Ba? Actually, hindi po. Kasi ang based po sa research po ng team po namin, sa clinic po namin, halos same lang din po sa tao na within 1 month, dun po lalabas yung symptoms.
0: Kailan so, po? Kakakagat lang eh, di ba?
1: Oo po. Bali, yung ang based po sa kwento po kasi nung naging pasyente ko po that time, ano siya, madalas daw po siyang nagwawala. Tapos hanggang sa sinunggaban na siya. Na parang hindi siya kilala.
0: Okay.
1: Ayun. Tapos nung inassess ko yung pasyente kung paano nangyari yun. Ayun. Napag-alaman namin na possible na may positive rabies. Siya sa rabies.
0: Paano po yun? Inagapan ng vaccine?
1: Yes po. Kasi once na nakagat po kasi kayo, within 24 hours, dapat po magpabaksin talaga.
0: Mahahabol po yun.
1: Mm-hmm.
0: I see. So, yun yung ilan sa mga exposure ninyo na bahagi ng inyong whether trabaho, yung advocacy. Kanina po, sa introduction, ay na-mention po natin na kakaunti lang sa mga Pilipino talaga yung may alam ng basic na first aid.
1: Yes po.
0: Mm-hmm.
1: Actually, isa rin po yun sa goal po ng organization namin na magbigay awareness po sa community.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, unlike po kasi, let's say sa abroad po kasi, ultimo elementary, they know how to call
0: 911.
1: Tapos alam nila paano mag-report.
0: Mm-hmm.
1: No? Unlike po kasi dito sa atin, nangyari po kasi, nauna po kasi yung pag-Facebook live po kasi nila, di ba? So, yun. Tapos, tawag dito. Meron po kasi yung, let's say, na may mga tao nagmamagaling.
0: Mm-hmm.
1: Madalas po ganun.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. Ang di rin po kasi alam ng community natin na entrance na hindi po totoo na kapag ginalaw siya, lalala. Depende na lang po talaga eh.
0: Mm.
1: Kung tama yung...
0: Tama po yun. Yun po kasi yung mindset ng marami, no? Halimbawa, tumilapon sa sasakyan, tapos nandun siya nakahandusay, ay, wag yung galawin, baka mas marami pang maapektuhan, baka lalong, anong tawag dito, mabali yung buto. Kasi may mga nangyaring ganun, bigla pong hinihila, ano, yung pasyente. Pero, ano po yung sinasabing yun na may instance na pwede siyang galawin at makakatulong yung paggalaw?
1: Apo. As long as na may skills, kung alam mo paano siya i-assess, paano mo siya mabibigyan ng proper first aid. So, okay lang na galawin siya.
0: Okay. Kasi, pwede po bang sa radyo, pwede po bang ituro niyo po sa amin, ano, paano siya ma-assess? Halimbawa, may isang unconscious na nakadapa siya. Ano yung pwede naming gawin na bilang hindi lang isang meron?
1: Actually, ang madalas po namin ina-example kasi pagdating sa ganun is yung sa CPR po kasi.
0: Ah, CPR.
1: Yes,
0: okay.
1: Po. So, syempre, before po kasi tayo mag-approach sa isang victim, kailangan safety first po talaga.
0: Oh, kung nasa gitna ba siya ng kalsada, hindi ka naman pwede mag-CPR noon.
1: Actually, pwede naman. Ang meaning po kasi ng safety first. For example, meron po kasi pagkakataon na kaya po pala siya unconscious kasi yung pala meron pala siya na tapakan ng live wire, ganun.
0: Ah, so, kumbaga check niyo muna.
1: Kasi mahirap po kasi doon. Ito po yung madalas po nangyayari sa atin sa Pilipino. Once na merong nangailangan ng tulong. So, nandiyan po yung eagerness po kasi natin na makatulong agad eh.
0: Kala ko mag-Facebook live.
1: Yung iba, pwede rin. Ayun. So, ayun po yung nangyayari.
0: Mm.
1: Kaya, ang madalas po nangyayari, hindi po nila chinecheck muna yung safety nila.
0: So, sabi nyo nga po, kung may nakahandusay, i-check muna kung may live wire ba.
1: Kung may live wire ba, or yung pwesto ng victim is kung
0: nasa
1: safe.
0: Nasa gitna ng kalsada, yun nga. No?
1: O kaya, kung, for example, lalo na kung may sunog, siyempre, lalo na as bystander, hindi naman kasi tayo pwede sumugod agad-agad sa gitna ng sunog.
0: Oh.
1: Yun. Kasi siyempre, once na nadamay siya doon sa sunog, magigipabigat din siya sa mga professional na din natin. Ganun.
0: Panpadagdag pa siya.
1: Oo. Ganun po kasi nangyayari.
0: Mm-mm.
1: Imbis na matuwa sila, oh, nakatulong ka. Eh, since nadamay ka, magagalit pa sila sa'yo. So, minsan may mga ganung sitwasyon na may punto na madi-discriminate ka eh. No, kasi ang problema syempre ang lagi din in-advise ko din sa mga members ko na yung discrimination nandiyan dyan. Kaso isipin nyo rin yung sarili nyo muna na dapat nasa safety muna kayo. At the same time, syempre may inuwihan din kayo pamilya.
0: Okay, ganun. Balik po tayo doon sa sinabi nyo po na pwedeng i-CPR. So, let's say clear yung safety. Security ng taong tutulong. Ano na yung next?
1: So, ngayon, kung safety na, safe po yung scene.
0: Mm-mm.
1: So, i-approach po natin. Kailangan i-check po muna natin yung consciousness niya. So, ang madalas po na...
0: Kung nakadapa po yung tao...
1: Kung nakadapa po kasi yung tao, ang madalas po chine-check namin muna kung meron siyang injury sa may neck or sa spine.
0: Paano po ma-check yun?
1: So, Madalas po kasi nang ganun, lagi po namin iniisip na possible spine injury.
0: Oo, oh, delikado yun.
1: Siyempre, ang kaya possible po kasi, siyempre, tao lang po tayo, hindi naman
0: hindi
1: po
0: na.
1: Tayo.
0: Wala naman tayo dalang x-ray. Ano?
1: Opo, oh. So
0: ano pong pwedeng gawin dun para hindi lumalay ang condition?
1: Kapag ganun po kasi, much better po kasi na may kasama po kayo mag-a-assist sa inyo. Ayun,
0: pag nakadapa po ba, dapat anong tawag doon?
1: Ititihaya?
0: Oo.
1: Yes po. Especially kung unconscious, kumbaga, wala, negative breathing siya, tapos negative pulse.
0: Okay, so sabi nyo po, check yung security ng area, especially ikaw na magre-rescue, tapos yung air passage, tama ba?
1: Uh-huh.
0: Kung humihinga, paano malalaman kung humihinga siya?
1: So, meron po kasi tayong sinusunod sa basic life support, yung CBA. Yung C is circulation.
0: Mm-hmm.
1: So, check natin yung pulse, no? Kung may pulso siya.
0: Paano po kung maingay sa lugar? Minsan kasi, di ba, hindi mo na halos marinig yung pulso.
1: Ang pag-check po kasi ng pulso po kasi sa carotid pulse, dito lang siya.
0: Okay.
1: So, yun. Pakikiramdaman nyo lang po kung may tumitibo po siya.
0: Mm-hmm.
1: So, kung wala.
0: So, yun.
1: Kung wala po, so check muna natin yung airway.
0: Mm.
1: So, kailangan para ititingala siyang ganun. Para makita rin po kung may nakabara o wala.
0: Titingala. Okay.
1: Kasi kapag, kung pinwesto lang po natin kasi yung ulo na bagay, as is na kung paano yung position niya. Kasi yung dila po kasi natin pag unconscious po, part din po kasi siya
0: muscle.
1: So, nare-relax siya, pumapasok siya.
0: Mm-mm.
1: So ngayon kapag tiningala po natin siya ganyan, na-open po yung airway niya.
0: Kailangan itingala.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Paano po kung may dugo pala sa bibig? Minsan kasi di ba yun yung case din na nalulunod sa sarili nilang dugo?
1: Yes po. Kapag madalas naman po sa ganun, nire-recovery position po para mailabas po yung...
0: Paano po yung recovery position?
1: Nakatagilid naman po siya.
0: Tagilid. So, from nakatalikod, kailangan mo ng kasama.
1: Mm-hmm.
0: Paano po masisecure yung spine?
1: Yan po. So, kapag nakadapa po siya, so, yung isa po nakapwesto doon sa katawan ng victim.
0: A support.
1: Para
0: may gagamitin po ba? Siya. Kumot?
1: Ano lang po, babatakan lang po yung sa may...
0: Damit
1: po. Iro-roll lang po siya patihaya.
0: Patagilid muna.
1: Daan-daan po. Tapos yung isa naman po, nakalalay sa ulo.
0: So ilang tao po yun?
1: Dalawa.
0: Dalawa. Kailangan dalawang tao.
1: Opo. Kaya kapag rumoresponde po kasi, mas maganda po talaga. May partner po sila lagi.
0: Mm-hmm. Pero sir... Ang ganyang situation naman kasi hindi siya yung parang, okay ha, magre-rescue tayo ngayon. Parang di ba it will always come na unprepared ang tao.
1: Yes.
0: So paano po ninyo tinuturo iyon sa Cobra? Sige nga po.
1: Bali, ang style po kasi namin, sa training po kasi namin binibigay namin is community-based. So ang gagawin namin is yung mga... Kung ano po yung makikita namin sa paligid na pwede namin gamitin as improvised first aid kit.
0: Mm-hmm.
1: Yun, para mga, for example, po yung splinter. So, yung...
0: Splinter po ay...
1: Yung splinter po, ayun po yung stabilize para sa
0: parang
1: mga...
0: Parang kahoy pwedeng gamitin.
1: Sa
0: na
1: mga balik.
0: Mm-hmm.
1: Yun. So, kapag wala po tayong ganun, so, ang maging improvise natin, for example, yung mga kahon, ganyan, sanga ng puno, o kaya yung mga gamit ng mga kahoy na makikita natin sa paligid. Ganun po siya. Tapos kapag wala naman mga gasa, so as long as na clean cloth, yun. Tapos yung panlinis is panlinis na tubig. Ayun po yung mga basics.
0: Mm-hmm. Yun. Pero ano po yung ginagawa ng Cobra po sa community?
1: So, ang services na binibigay po namin is bilang first responder as medic and or rescuer. Lalo na kapag may mga bagyo. yun, kami sumusugod kami sa mga bahagi yan.
0: Mm-mm.
1: The same time, security po bilang marshal and traffic aid, peace and order, mga ganyan po. Then ngayon po may nadagdag po sa grupo po namin, which is yung medical mission naman.
0: Mm-hmm.
1: Yan po. So nagbibigay kami ng mga dental mission, ganyan, optical.
0: Ba, eh gaano po kayo kadalas nahihila pag ganito yung situation?
1: Kasi actually yung grupo po namin, lumalabas lang po kami kapag sa mga important events talaga.
0: Gaya ng?
1: For example, kapag may pesta o kaya may bagyo, like nito nakaraan na mahal na araw. Yun. So yung mga ganong event, nakamandatory po talaga sa atin.
0: Mm-mm.
1: Kasi since kami po lahat po kasi kami may mga trabaho.
0: Oo nga po eh.
1: Ayan. Tapos ang ano lang po sa amin, ang motto lang po sa amin kasi yung pagbo-volunteer po kasi is anytime, anywhere. So hindi po namin kailangan mag-volunteer bilang during na magkakasama kami bilang grupo.
0: Mm-hmm.
1: So anytime, kahit mag-isa lang kami or kahit nasa trabaho, as long as natumulong kami voluntary para sa amin, pagbo-volunteer na yun.
0: Mm-hmm. And paano niyo po ino-orient yung sarili niyo? Halimbawa, 'di ba, sabi niyo po purely volunteer kayo at your own expense lahat 'yon.
1: Yes po.
0: So gaano na po kalayo yung mga naabot nitong COBRA?
1: Hindi ko rin po kasi masabi kung gaano na rin po kalayo.
0: May mga ilang nasaang probinsya na po yung mga napuntahan ninyo?
1: Actually po, ang yung organization po namin, ako focus lang po talaga sa Bataan.
0: Ah, okay. Sa yes, Bataan. Po. So, lahat ng mga pangangailangan ng rescue sa Bataan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: And how far do you see yourself helping others po?
1: Kasi for me, as long as nakakatulong ako at naibibigay ko yung servisyo ng kailangan ng community. Yun.
0: Mm-hmm. And saan ang gagaling yung ganitong passion nyo na tumulong kahit na hindi naghihintay ng kapalit? Nung bata po ba kayo, sino yung nagbigay sa inyo ng inspirasyon para maging isang kapaki-pakinabang na citizen ng Pilipinas, ng Bataan?
1: Actually, parang na-influential lang po kasi ako. Ano lang po kasi, may natiran po kasi kami mga riders ng isang training ng BLSM First Aid.
0: Ng ano po?
1: BLSM First Aid po.
0: Ano po yung BLSM?
1: Basic Life Support.
0: Ah, okay.
1: Yan. Noong 2018. So, ang totoo po kasi, mahabol lang po talaga namin before is certification para magamit ka sa trabaho.
0: Uh-huh.
1: Ayun. Tapos, hindi po namin alam na volunteer organization po pala siya.
0: Mm-mm.
1: And then, tinry po namin na mag-volunteer. So, yun. Hanggang sa naranasan po namin na may natulungan kami sa daan. Tapos, naranasan din namin na namatayan kami ng pasyente habang tumutulong.
0: Saan po yun?
1: Sa Bataan din po.
0: Ano pong, I mean, anong klaseng insidente po yun?
1: Ano po siya? VA. Vehicular accident. Ayun. So, doon, kumbaga, sarit-saring experience po naranasan namin. Ayun. So, hanggang sa na-enjoy namin yung pag-volunteer, at the same time, nahahasa yung knowledge and skills namin din hanggang sa nagagamit namin sa personal life at the same time sa family namin. So, dahil doon, pinagpatuloy namin yung pag-volunteer at the same time, kung ano yung naranasan namin, ayun yung sinishare din po namin sa iba.
0: Mm-mm.
1: Para ma, kumbaga, share the blessing. At least, magamit din nila sa pamilya nila.
0: Mm-mm. So, kayo po ay Bataan, palibot niyan mga dagat, ano?
1: Yes,
0: na i-involve rin po ba kayo sa mga nawawala, yung mga nalulunod, sa search and rescue?
1: As sa ngayon po, hindi pa po. Pero sa ano po, pagre-rescue po namin tuwing binabaha, yun doon po kami sumasama.
0: Pag ganun, ano yung pinaka matinding experience po ninyo sa rescue sa pag sa baha?
1: Nitong last year, yung hindi ko lang po matatanda kung last year ba. At ang alam ko po kasi bumaha po yung bombatan po noon eh. So yun, may mga incident na doon sa barangay namin na lagpas tao na yung baha.
0: Mm-mm.
1: So yun, tapos talagang kahit
0: 2025 po ba yun? Bagyong Uwan?
1: Opo yan.
0: Oh, okay. So yung malawak na baha na tinamaan ng bataan, no? November.
1: Yes po.
0: Mm-mm.
1: Ayan, so ayan po, yung time na yun, talagang wala po kaming tulog. Ma-rescue lang po namin yung lahat ng residents na apektado po nung baha na halos lagpas tao po. Yun.
0: Ano pong may mga bangka naman kayo na supported by the government?
1: Yes po. Bali, nag-assist po kasi kami sa government.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Tapos after po nun, pag nalipat na po namin sa evacuation center, so nakikipag-coordinate kami sa center para ikutin po yung mga
0: kailangan
1: evacuees
0: pa.
1: Para mm-hmm. i-check yung like mga vital signs nila. Tapos mm-hmm. kapag may mga kailangan silang gamot, so may re-report namin agad sa mga staff.
0: Mm-hmm. Pero nung nasa flooded area po kayo, ang ginagawa nyo ay inaalis sila, nililikas yung mga...
1: Yes po. May pagkakataon nga rin po na muntikan na rin po kami masama sa alon.
0: Hala.
1: Ayun. Mm-hmm. So, buti na lang po nakatali po kami. Mm-hmm.
0: Ayun. Medyo buwis buhay, ano, yung inyong ginagawa na pagtulong.
1: Yes po.
0: Pero, what keeps you from doing those things na alam mo namang medyo merong danger on the side?
1: Naging passion na po talaga namin, mm. na tumulong talaga.
0: Mm. Ano po, paano yung ini-inspire yung mga members po ng Cobra na magpatuloy, na magkaroon ng kanyang passion sa pagtulong?
1: Actually po sa grupo po namin, hindi po namin ugali mag-inspire. Dini-discourage po po talaga namin.
0: Na tumulong?
1: Di po sa tumulong. Sinasabi na po kasi namin yung realidad. Ayun. Kasi ang sinasabi po kasi namin is hindi po yung organization ang tutulong sa kanila.
0: Mm.
1: So, ang tutulong po kasi, yung ang members po kasi tutulong sa organization para makapagbigay ng services sa community.
0: Mm-mm.
1: And the same time, syempre, dahil volunteer, wala kami income. So, kami ang gagastos para sa ibang tao. So, dinediretso na po namin.
0: Kaya yung sinasabi nyo, dinidiscourage
1: yes
0: nyo. Huwag kayo sumali kasi wala kayong mahihita. Oo, parang
1: kasi
0: ganun.
1: Kasi doon po na namin tinetesting psychologically na kung talagang gusto

0: Yes po. Ngayon po, madalas po nangyari sa akin.
1: So, pagkatapos po na na patunayan na nila na willing to be of help, ano pong tulong naman din ng COBRA?
0: Ayun, so, bibigay po namin tulong.
1: Mm-mm. Meron po ba?
0: Naibibigay po namin tulong kasi sa mga members, lalo na pag nakikita namin yung talaga tumutulong sila. For example, may mga members po kami na walang trabaho. Mm. So, kapag may mga kakilala kami or connection na nangailangan ng tao, so, ni-introduce na po namin. Kumbaga, binabakapan na po namin. Yan. The same time, syempre, sineshare na rin po namin yung mga skills and knowledge para magamit din nila sa pag-apply din.
1: Yan.
0: So, doon kami tumutulong.
1: Mm-mm.
0: Tapos kung sakali na, for example, may mga nagkaroon po ng sakit or nangangailangan talaga financially. Kung kaya naman po namin tumulong, so why not? Tutulungan namin. Ganun po. Pero syempre, yung pagtutulong namin, galing din po sa sarili ng bulsa.
1: Parang masasabi mo na it's a brotherhood.
0: Opo.
1: Dahil nga hindi lang kayo mga rider eh, no? Mga talagang tao na very much willing to be of help to others. Paano po kung halimbawa yung, kasi sabi nyo nasaba kayo sa medyo intense na situation na it would also risk your lives. Paano po kung may isang member na napahamak o habang tumutulong siya ay na-aksidente rin o nalunod rin? Did it happen?
0: Sa ngayon po, wala naman po nangyari sa akin. Kasi before po kami sumabak po sa isang operation, so nagkakaroon po kami ng rebriefing after ng briefing namin from government.
1: So, nagkakaroon ng
0: rebriefing
1: another po. Briefing yes, para po. Sa inyo. Oo.
0: So yun. Kasi ang, ayun nga po, tulad po na nabanggit ko before, top priority po namin is safety po muna namin.
1: Mm-mm.
0: Ayun. Kasi, syempre, volunteer lang po kami. Wala rin, di naman po kami, syempre, wala
1: Walang
0: po kami
1: allowance.
0: So, yun. Kumbaga, okay lang na tumulong tayo sa ibang tao. Pero, syempre, kailangan, safe muna rin tayo. Kasi, once na may nangyari sa atin, tayo din kawawa. Ayun na lagi kong pinapoint out sa kanila.
1: Pero pagka nangyari nga po yun, anong...
0: Pero if ever na talagang may nangyaring aksidente, so doon po papasok yung magiging usap po between ng organization namin with the partners po namin.
1: Like?
0: For example po sa MDRRMO po. Mm-hmm. Sa isa sa bayan po ng Bataan.
1: Mm-hmm.
0: So yun, if I'm not mistaken, binigyan po kami ng parang support pagdating sa ganun kapag if ever na may mangyari po sa amin.
1: Oh.
0: So magbibigay sila ng support po sa amin.
1: Mm-hmm. Syempre naman, kasi diba,
0: yes po.
1: Di lang naman oras nyo yung ibinigay ninyo. Syempre yung... you will risk your life in helping the people. Pero it's not to discourage naman yung mga tao na talagang gustong tumulong. Kundi, syempre, isipin din yung tulong din, yung ayuda sa mga tumulong. Hindi naman tayo nakatingin doon sa price, di ba?
0: Yes,
1: pero yung goal naman talaga ay tumulong. So, sir, ito pong COBRA, ano-ano yung mga... sinasalihan ninyo na activities sa organization at paano nyo binubuo yung project?
0: Ayun po. So, aming purpose po kasi ni COBRA is bilang rescuer saka force multiplier po. As a security.
1: Mm-hmm.
0: So, yun. So, may mga mandatory operation po talaga kami. Yearly po namin siya ginagawa. Like, every November 1 and 2. And then, tuwing mahal na araw.
1: Mm-mm.
0: Yun po. Tapos, unless...
1: Ano po yung force multiplier?
0: Ayun po, under po siya ng Philippine Police. National Police po.
1: So, meron po kayong All Saints Day, All Souls Day, tapos mahal na araw. Ano po yung participation niyo po doon?
0: So, kapag sa November 1 and 2, more on standard.

0: by medic kami. Then, umiikot kami sa cemetery para makita kung safe yung ano, ang area po. Then, if ever na may mga pasyente, so kami na po ipupunta. Tatawag po kami ng kagroup, kasama namin para puntahan yung pasyente, para i-check. Then, if ever na kailangan idalhin sa ambulansya, so tatawag po kami ng ambulance. So, ganun po ang ginagawa namin. Pero pagdating naman po sa mahal na araw, so may mga ganun po kasi yun eh. So, tawag po namin kasi sa amin walking medic. So, habang may nagpapalaspas ng ganyan, nakasunod po kami sa likod. Ayun. Tapos, yung iba po sa amin, kung tawagin sweeper, so lumalakad po kasi yun. Siyempre, may mga tao po kasi nang biglang pupunta sa gitna. Ayun. So, ngayon, mag-advance.
1: Nililinis niya yung nililinis na po yun, daan, yung
0: kinikliyo yung road. Para dire-diretso na po. Tapos, abang yung isang member nasa gitna, naka-convoy po siya.
1: Ayun.
0: So, ganun po ang ginagawa namin. So, bukod po doon, alis na kapag may mga patawag po sa amin si government, kung kailangan na assistance, ganun. And then, nagkakandak din po kami ng medical mission.
1: Okay.
0: So, may mga doctors din po kami sa mga nurses. Yan. So, ang tinatarget po kasi namin is madalas ay mga control areas. Yung tipong nahihirapan si government na puntahan yung lugar kasi sa sobrang layo.
1: Oh, meron ba sa Bataan area yun?
0: Yes po.
1: Saan po?
0: Yung naranasan po namin isa may... Limutan ko yung lugar.
1: Basta malayong lugar.
0: Malayo po siya. Tabing dagat po siya. Tapos, yung daan po nila, actually gawa na siya, pero kalahati pa lang. Sobrang rough road niya.
1: Motor lang ang nakakapunta.
0: Ano po, mga truck.
1: Ah, okay. Anong ginawa po ninyo doon?
0: So, yung... Buti na lang po yun. Nataon po kasi na gawa na yung kalahating daan. So, ayun. Kahit pa paano, nakapunta kami ng matiwasay. Kaso nga lang, lahat ng mga nakamotor, nagkasimplangan po talaga. Ayun. So, doon sa lugar, nag-medical mission po kami. Nagbigay kami ng libreng bunot ng ngipin. Tapos libreng salamin. Tapos feeding program. Tapos nagpamigay po kami ng mga vitamins. Kasama po yung pinaka-medical doctor namin.
1: Ang laking tulong yun, no? Back up kayo sa project ng mga ng gobyerno, lalo na sa mobilization ng kanilang mga mission-mission, ano, na tumulong sa mga constituents, sa mga kababayan po, sa mga community. And kayo po, ay sabi nyo man kanina, non-profit organization ng COBRA, paano lumulutang, paano nananatili na existing pa rin ang COBRA since 2017? Sabi mo nga, walang allowance, nothing to receive from any organization. Pero paano kayo nananatiling nakatayo hanggang ngayon?
0: I think, himala. Hindi po. Kapag may mga kailangan po kasi kami mga dapat magiging expenses namin. So, pag may meetingan po muna namin lahat. Tapos, babudgetan po namin kung magkano yung kailangan namin. Then, yun. So, kanya-kanya labas po kami na pang-expenses. Tapos, kung may makikita po kaming mag-sponsor, yun. Pero madalang lang po kami kumuha din po ng sponsor kasi mahirap din.
1: Oo. Pero actually tumatanggap din kayo, 'di ba, ng mga nais na tumulong sa inyo kasi ginagamit niyo yung kakayahan ninyo na pang tumulong sa kapwa, sa community, sa Bataan. And if ever po na may mga tao na mula sa Bataan din would like to extend ng kanilang help bilang pasasalamat sa inyo na isang malakas na puwersa kayo sa Bataan, saan po kayo pwedeng makontak?
0: Bali, pwede kami makontak po sa Facebook page po namin. So, sa-search lang po nila sa Facebook yung buong pangalan ng grupo namin, Community Operation of Bataan Rescuer Alliance po.
1: Or COBRA. Ikaw ba nakaisip ng COBRA?
0: Yes po.
1: Bakit naisip mo yung cobra? Pero ang ganda ng acrostics, ha? At ang lakas din ng tunog, cobra.
0: Actually po kasi yung kauna-unang pagbo-volunteer po kasi namin, ang training po kasi namin is tactical rescue.
1: Tactical rescue, ano yun?
0: Ayun po yung mga naka rapali, yun po yung mga nakasabit.
1: Ano nakasabit?
0: Yung mga nakasabit po ng mga rescuer. Kagaya ng mga ginagawa po ng mga fire and rescue.
1: Ah, okay.
0: Ayun.
1: Parang so, skilled talaga, no?
0: Yes po. So, para nainganyo ako. Tapos, the same time, since naging public servant po kasi before, so, minix ko po yung tactical rescue and force, pagiging peace and order.
1: Mm.
0: So, ngayon, tapos doon sa Star of Life po ng logo ng medic,
1: mm-mm,
0: may ahas po kasi yun. So, ginawa ko po siyang cobra. So, ayun po yung nasa logo po namin.
1: Mm-mm.
0: So, ngayon, pinangalan ko siyang Cobra, then pinagtulungan po namin yung mabuhay buong pangalan.
1: Na pinag-isipan nyo. Yung
0: dapat Cobra. Lalabas Cobra talaga. Yun po.
1: Okay. Yung pala ang kasaysayan ng Cobra. Ano? And kayo ba mga kaagapay, ikaw po ba marunong ka mag-CPR, kaagapay? Sabihin mo naman, i-comment mo, yes, marunong ako mag-CPR or no, hindi ako marunong mag-CPR. Gusto lang namin malaman ano, mula po dito sa ating episode na to. Ilan kaya sa atin yung marunong mag-CPR o kaya marunong mag assist sa first aid? Pero yung CPR ba, sir? Ito ba ay mahirap na aralin?
0: Actually, hindi naman po siya mahirap pag-aralin, no? As long as na... kasi importante po sa CPR is high quality chest compression po.
1: Ano ibig sabihin?
0: So, kapag high quality chest compression is yung pagpe-press po ng dibdib.
1: Malakas.
0: Sa victim. So, hindi po siya... saktuhan lang po. Kasi kapag nag-CPR po kasi tayo, mararamdaman po din po kasi natin yung hangganan po nung pinakabuto. No?
1: Kasi saka yung iba nare-rescue na si CPR sila, yung, kaya lang nababasag yung ribcage.
0: Yes po, babasag po talaga siya. It's natural lang po talaga yun. Tapos magse-self-healing naman po siya. Kaya lang
1: sa
0: po
1: bagay, okay na yung basag yung ribcage mo na rescue ka naman, ano?
0: Mm-hmm.
1: Mm-mm. So, yung sinasabi niyo po, kailangan ng, ano yun?
0: High quality chest compression po. So, tawag dito. Kasi sa amin po kasi, hindi sobrang bilis, pero hindi rin mabagal.
1: Ano po so, yung interval nun?
0: Actually, may ginagawa po kasi
1: parang may beat
0: kami
1: na sinusunod, di ba?
0: Actually po, nung nagte-training kami, sinundo po namin yung beat ni, ano eh, ni Baby Shark.
1: Tama yun. Kasi may beat nga eh, dahil nga, dahil sumusunod sa heartbeat.
0: Yes
1: so, po. Ano ba, kumanta ka ng Baby Shark, ano, para masundan mo yung...
0: Opo. Actually po, sa training po kasi namin, syempre, kailangan seryoso para magawa po namin ng tama.
1: Mm-mm.
0: Yung training. Pero kaya ginawa po namin Baby Shark kasi yung susundan din po namin ng beat. Though tama naman po kasi yung beat niya pag sa CPR. Pero syempre, ang gusto namin, ma-enjoy din po namin yung training. Kaya Baby Shark po yung ginagamit namin.
1: Ginagamit na pang-guide ano, sa, sa pag-press ng chest. Actually, sinubukan ko yan. Ang hirap. Siguro sa babae, kasi yung bang pulso, yung puwersa, kailangan may puwersa na enough force. At doon ko na-realize na hindi ko talaga kaya yung CPR. Pero pwede ba siyang matutunan ng kahit na sino?
0: Yes po. Actually, kahit mga bata po tinuturan din
1: talaga.
0: Palagi.
1: May number yon, may bilang.
0: Yes po. So, 120 chest compression per minute.
1: Ano yung ibig sabihin?
0: So, sa loob po ng 1 minute, dapat mag...
1: naka 120 pumps, ganun?
0: Ang 100 dami. To 120 pumps po.
1: Para ma-revive yung heart. Na-experience mo na yun, na nakapag-CPR ka?
0: Yes po. During pandemic din.
1: Oh. Ano yung case?
0: Ano po siya? Doon sa naging pasyente ko is after, nagpabaksin po kasi siya ng anti-COVID, pero nakainom po kasi siya ng alak. Yun, so, nag-conflict yung gamot sa kanya hanggang sa nag-cardiac arrest siya. So, tinawag po kami sa barangay. Then, nag-provide po kami ng CPR doon sa pasyente.
1: Na-revive siya?
0: Ayun lang po ang nakakalungkot din po namin na i-revive. Ang mahirap lang din po sa part din po namin that time, syempre pandemic. So, doble po kasi yung face mask namin. So, syempre...
1: Pati yung paghawak mo sa pasyente, di ba? Kasi nga, ina-avoid natin yung physical contact eh.
0: Yes po. So, yun. So, syempre habang nag-CPR kami, nahirapan din kami huminga. Tapos, syempre, hindi rin po namin pwede alisin din yung face mask
1: nyo.
0: Yun. So, ayun yung naging challenge po namin that time. Kaya, hirap din po kami mag-CPR that time.
1: Pero iba pang na-CPR mo, may mga na-revive naman din.
0: Yung sa mga ka-team ko po meron.
1: Naalala ko kasi yung trainer namin dyan. Sabi niya, ako ay nag-CPR pero bihira. O isang beses pa lang siya na nakapag-revive. Sa dami ng mga na-CPR daw niya. Parang maliit lang yung chance na nare-revive. Pero may mga nare-revive, no? Yeah. Kaya nga mahalaga na marunong tayo sa ganyang larangan, marunong tayong mag-first aid. Ano pa po yung mga dapat na matutunan ng isang pangkaraniwang tao para makatulong po as a first responder?
0: Yun po. Ang basic lang naman po is yung, lalo na sa mga sugat din po kasi. So,
1: sugat?
0: Ano naman po? Linisin lang naman po ng tubig, ganun. Tapos kung babalutan po ng, kung walang gasa, so malinis na tela lang, ganun. Then, kailangan marunong din silang maging creative po pagdating sa improvise na mga first aid kits. Yung kagaya po na nabanggit ko kanina is yung splinter, ganun.
1: Dalawang piraso ng kahoy o kaya plastic.
0: Yes po.
1: Na mag-stabilize ng braso.
0: Opo.
1: O kung ano man yung bahagi. Pero paano kung nasunog po? Babalutin ba yun?
0: Kapag sa mga paso po kasi, running water lang naman po.
1: Running water?
0: Tapos, wag lang po lalagyan ng kahit ano. Lalo na
1: kasi yung didikit, ano?
0: Opo. Lalo na po yung nakasanayan po kasi sa atin na minsan lagyan ng kape o kaya ng mga toothpaste.
1: Toothpaste, oo.
0: Yan. Yung toothpaste kasi may chemical din po kasi yun eh. So, pwede kasing lalo masunog.
1: So, running water lang?
0: Running water lang po.
1: Okay. Ayan. Kausap po natin si Sir Mark Anthony Ipo Calderon. Siya po ang Community Operation of Bataan Rescuer Alliance Inc. Founder at Training Director. And patuloy po na tumutulong sa mga communities sa Bataan, ang kanilang grupo. No, sila po ay rescuer, sila ay nagbibigay din ng training para sa mga kababayan po natin, sa mga kasama nila sa community upang maging kagamit-gamit, kapaki-pakinabang sa iba't ibang larangan. Ano. And Sir Ipo, ano po ang challenge ninyo sa ating mga kaagapay ngayon na nakikinig na parang natatakot sila na matuto na magkaroon ng first aid awareness kasi baka magamit nila?
0: Ang importante po kasi para matuto is yung willingness talaga. No? And then continuous learning lang din po. Actually, kahit kami po...
1: Hindi, natatakot sila na ako baka pag marunong ako yan, masabak na ako sa pagtulong.
0: Kasi ganun din naman po eh. Kapag pag natutunan po kasi nila, much better po kasi na gamitin na po talaga nila pagdating sa mga ganong emergency. Mm-hmm. Kasi kung hindi rin po kasi nila gagamitin, parang lalabas kasi parang useless lang din yung natutunan nila, no? Then the same. Actually, ganun din po kami before. Tatakot kaming galawin kahit na nakapag-training na kami. Pero ano lagi namin iniisip na paano kami lalo matututo kung hindi kami gagalaw? Kasi yung sa training po kasi is knowledge lang po kasi yung binibigay, no? Pero yung skills ma-enhance po kasi siya mismo na do sa scene, sa emergency na. So doon yung malalaman din kung tama ba yung ginawa nyo or may mali ba, ganyan. Mm. So yun. So kahit din po kami mga matagal lang po nagbo-volunteer. So continuous learning po kami. Nagbabase din kami sa mga na-experience din namin sa pagre-respond. So kung sila po yung nakapag-training na, so gamitin nila sa mga importante bagay, lalo na sa mga emergency. Kasi especially kung what if kung sa pamilya nila mangyari yan.
1: Mm-hmm.
0: Di po ba? Mm-hmm. So isang malaking tulong din po sa kanila yan. Kung lalo na kung ma-enhance yung skills nila. Mm-hmm. Kung gamitin nila.
1: Mm-hmm. Last na po, Sir Ipo. Paano nga po ba maging isang ehemplo?
0: Sa amin po kasi is, ayun, yung willingness po talaga na tumulong.
1: Mm-hmm.
0: No? Ayun. So, once na tumulong po tayo, dapat di po tayo maghanap ng kapalit. Kasi madalas po yan eh. Sa iba. Ayun. And then, sa amin po kasi sa Cobra is, though, ayun, tulad na nabanggit ko po kanina, though kahit marurunong na po kami, continuous learning pa rin po kami. So, kung may sumita man ng ibang, galing ibang organization o yung mga professional, ganyan, may, for example, pinangaralan kami. So, kami, tinitake as positive po para sa amin. Kasi, syempre, hindi naman po kami pagagalitan or sisi tayo na kung walang dahilan eh.
1: Mm-hmm.
0: No? Hindi naman po kami kukarek kung walang din dahilan. So, ayun yung ginagawa po namin. Laging positive way.
1: Mm-hmm.
0: So, dahil sa pagiging positive din po namin, hindi po nagiging way namin para makapagbigay ng tamang servisyo din po sa community.
1: Mm-hmm. And again po, may Facebook page po kayo, Sir Ipo?
0: Yes po. So yung Facebook page po namin is Community Operation of Bataan Rescuer Alliance.
1: Mm-hmm. May contact details po ba kayo?
0: Nandun na rin po sa Facebook.
1: Ah, okay. Ayan. And salamat po sa inyong time, Sir Ipo, na pumunta pa talaga siya mula sa Bataan upang maibahagi yung kanilang advocacy, ano, na pagtulong sa pamamagitan ng emergency first response at public safety services, na handa silang mag-offer ng kanilang serbisyo ng libre. Dahil yun yung passion eh, no? Tumulong. And kung kayo po ay taga-Bataan, ayan, i-shoutout nyo rin sila at bigyan ng mag-comment din kayo doon sa kanilang Facebook page o kaya naman eh, meron po ba kayong ano, parang area kung saan kayo nagko-converge? Baka mapuntahan nila kayo, magpamerienda sila sa inyo.
0: Madalas po kasi kami is sa Balanga City at sa Abukay po. Yung magkabilang bayan, magkatabing bayan lang.
1: Okay, makipag-ugnayan na lamang sila sa inyo. And sila po ay isang magandang halimbawa, no, ng volunteerismo dito po sa atin, sa Pilipinas, na ang daming pangangailangan. Marami din naman po mga tao na interesado na tumulong at maging blessing sa kapwa. Kaya po, na-feature po natin sila sa ehemplo dahil yung kanilang ginagawa ay hindi po ito nakikita lagi na focus ng Facebook o ng social media na highlight sa camera sa television. Pero sila po ay nasa working on the background at ang kanilang safety rin sometimes ay at stake. No? Pero kinikilala po natin sila, binibigyan pugay ang grupo ng Cobra. May kilala ka ba na katulad po nila, isang ehemplo, mari po ninyong ibahagi po sa amin dito po sa 702DZAS at nang makapagkwentuhan din po at maibahagi ang kanilang advocacy. Salamat din po sa ating production team. Thank you kay Angelica Joyce Calayag. Thank you rin kay Brian De La Cruz. At syempre kay Reggie Villena, salamat din sa ating mga kaagapay dyan po sa Bukawi Transmitter site. Ako naman po, Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalala kahit saan, kahit sa maliit na paraan, kailanman. Mag-iisang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Ito na naman ang isang edisyon ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Natutuwa po kaming makasama na naman kayo sa gabi na ito. Ako po si Carmen Go Vargas at ang aking kasama ngayong gabi, nagiging regular na natin siya at natutuwa akong kahit puyat-puyat itong inaanak kong ito, ready-ready siya. Ayan, si Gerald Balite. Magandang gabi, Je.
3: Magandang gabi po, Ate Carmen, at sa ating mga nanonood sa across sa buong mundo at nakikinig sa atin sa via online, sa Facebook at sa website ng DZAS at ng Living Waters. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa gabing ito at maganda po ang aming pag-uusapan sa araw na ito, sa gabing ito, at talagang nakaka-bless ang kanyang story. Sige, Ate Carmen, bago tayo pumunta sa ating story, kamusta? Kamusta ang iyong week? Kamusta naman?
2: Busy-busy, maraming ginagawa, pero lalo na sa paghahanda ng ating programa. And sa ano din, sa upcoming anniversary natin sa ika-25 years ng Living Waters Philippines. Yan. So, sa taon na ito, we will be having a celebration on November 7. Pero syempre, the preparation is this whole year, kaya maraming ginagawa ngayon, Je. And also, mga kaibigan natin at mga kapatiran, please pray for the upcoming celebration and we would like to invite you also to be part of it. Ayan. So, yun yun. Kaya marami-rami rin. At saka, mamaya, i-share mo yung tungkol sa ating flagship program.
3: Yes,
2: okay?
3: Mamaya.
2: So, okay. Mamaya. Pero, ang ating pong pag-uusapan ngayon is one of the things na nahihirapan din ang ibang mga kababaihan, lalo na yung mga walang anak, lalo na yung mga nangangarap sana na magkaanak pero hindi nagkaanak. And ako isa doon, Je, walang anak. And isa sa mga naging problem ko is because meron akong cancer sa uterus. So hindi talaga ako magkakaanak. Pero hindi ko alam yun noon. And ang naalala ko, one of the most hard and painful moments sa buhay ko was nung sinabi sa akin ng doktor, ng aking obigayin ng aking doktora, si Doktora Mayet sa Paula. Magandang gabi sa'yo, Doktora Mayet. Matagal na ito kasi 33 years na ako married kay ninong mo, kay Kuya Joel. Kasal na kami, tapos anong tawag doon? Yung kailangan akong, the term is raspa, iraraspahin kasi yung bleeding ko nagpapatuloy. At nalaman nga doon meron akong cancer sa uterus. And ang sabi ni doktora, the possibility of getting children ay medyo matagal, mahirap. So ang tanong is, medication ba or operation? Ang Kuya Joel mo natatakot na mag-worsen yung cancer at saka mag-spread sa katawan ko. So we decided na paoperahan ako. So wala na akong yung buong fallopian tube and everything, the uterus, na talagang tinanggal. So, ang tawag doon total hysterectomy. Kasi yun mismo nandoon yung cancer. And nung grabe yung jet, nung pauwi na kami, iyak ako na iyak. Iniisip ko nga noon, baka akala ng mga katabi namin sa bus, nag-away kami mag-asawa kasi umiyak talaga ako. It was so hard. Tapos nung inoperahan ako, so the day na na-operation, pauwi na kami, nilabas na ako ni kuya mo. Lahat ng kasabayan ko may bit-bit na bata. Karga-karga nila. Tapos ako, wala. Naka-wheelchair din. Naka-wheelchair yung ibang mga nanay. Karga yung mga baby nila, newborn baby. So it was really difficult for me during that time.
3: Yeah.
2: Maraming okasyon na pwede sanang mag-adapt pero hindi na nangyari and wala na. Ang tingin ko mahirap nang mag-adapt at my age. Senior na ako and kawawa naman din yung i-adapt if ever. So, wag niyo na pong isipin mga tagapakinig na mag-adapt ako. Hindi na po. Ayan. Pero ang dami ko rin mga naging parang mga anak-anakan. Mga inaanak sa kasal, isa na kayo.
3: Yes.
2: At also yung mga pamangkin ko at yung mga apo, yan na ngayon ang mga anak ko. So, it was part of what the Lord allowed and I'm okay with that. Now I'm more okay than not. Pero naiiniwala ako lalo na sa young people, young person who longs for a child. Mahirap talaga 'yon kasi yeah. I also experienced that. Yon. Ikaw, Je, sa inyo ni AA, ni Anaya, si AA, naisip nyo ba na, nagkaroon ba kayo ng fear, baka hindi mabuntis si AA? Gano'n ba katagal pala kayo naghintay?
3: Sige po. Nung bagong kasal kami, nagkaroon ako ng hyperthyroidism. May sabi yung doctor na pag may ganong case, hindi daw maganda yung sperm, baka daw mas matagalan kami yung mga anak. And praise God naman, after 6 months nung aming wedding, nabuntis naman na si AA. Kaya yun ang prayer din naman namin na after 6 months nung kasal, magkaroon na kami ng anak. Pero naisip ko nga dapat pala medyo nag-enjoy muna kami, ganun. Kasi hindi, ang pagkakaroon ng anak, hindi naman din talaga siya.
2: Madali.
3: Yeah, merong mga times na, wait lang, parang gusto namin huminga. Kasi commitment siya, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Commitment po siya. Tapos, tawag yan, syempre busy sa work.
2: Mm.
3: Gusto nyo mag-honeymoon, gala-gala. Pero pag may anak na talagang full-time commitment na ito. Kaya lang meron 'di ba sa mundo natin, lalo na mundo ng pagiging Kristiyano. Siguro merong nasasabi natin hidden expectation na kailangan mo magkaanak. Kailangan mo magkaanak. Pag wala kang anak, baka mahina yung faith mo. Pag wala kang anak, makaayaw mo, or may mga talaga yung mga nasa paligid natin, kahit hindi naman tayo pinipressure, kikita mo, masaya sila, may anak sila. So, syempre, may mga Kristiyano or may mga nanay na, failure ba ako? Bakit wala akong anak? Bakit ganito, Lord? Yung saan ba yung pangako mo sa akin? Yung mga ganon. So, merong mga, hindi natin masasabi na maaaring yung mga nakikinig ngayon. Meron ba kayong nararamdaman ganyan? Paki-comment naman dyan sa ating comment section.
2: Yeah. Totoo yung mga sinabi mo, Je. And even sa Bible, sa Old Testament, yung mother ni Samuel, si Hannah, rin siya, sa umpisa wala siyang anak. And pinag-pray niya talagang maigi at ibinigay nga ng Lord sa kanya si Samuel. So ang ating guest sa gabing ito, maya-maya papakilala na natin at kwekwentuhan din niya tayo ano yung pinagdaanan nilang mag-asawa. So stay with us po mga kaibigan, at katulad ng sabi ni Gerald, you can post yung comments ninyo or pagbate, and also kung ito rin ba ang inyong experience. So stay with us po dito sa Panahon ng Paghilom.
4: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
5: Sumasayin papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng sambayanan.
1: Ito ang Panahon ng Paghilom.
2: Back here sa ating program sa Panahon ng Paghilom. Isang programang hatid sa inyo ng 702DZAS at syempre in partnership sa Ministry ng Living Waters Philippines. Kami ang inyong kasama sa gabing ito. Ako si Carmen Go Vargas.
3: At ako naman si Gerald Balite. Welcome back sa ating napakagandang episode sa gabing ito. Para sa mga kaka-tune in lang or kaka-bukas lang ng kanilang mga cellphone, ang aming pag-uusapan ngayon ay about sa miracle birth. Ayan.
2: Ayan. Kung ano ang pinagdaanan ng ating guest. Okay, Je, ipakilala na natin yung ating guest at mag-on mic ka na. Siya po ay isa sa mga leaders ng church ni Pastor Seb Aquino. And we welcome na natin ang bagong nanay, si Rose Palayan. Magandang gabi sa'yo, Rose.
7: Magandang gabi po sa ating lahat. Hello po, ate. Hello po, Kuya Gerald. Nice to meet you.
3: Magandang gabi.
2: Ayan.
3: Napaka gabing-gabi dyan sa background mo, ha? In the other side of the world.
2: Oo, parang nasa ibang bansa ka. Ayan. Okay. Pero it's so nice to have you ngayong gabing ito, Rose. And kwentuhan mo kami ng iyong story about sa paghihintay. Ilan taon na kayong married ni George?
7: I got married on June 3, 2021, and we've been married for about 5 years now.
2: Ah, wow. Ang tagal din ng hintayan nun, ha? Ayun. So,
7: yes. So,
2: siyempre, sa inyong marriage, may mga pangarap kayo, and having children is one of them, tama? So,
7: yes.
2: How long yung naging waiting ninyo? Yung buong 5 years ba? Or mga 4 years lang?
7: Nasa 3 years po. Magpo 4 years yung pag-antay namin.
2: Ah, so ang baby nyo 1 year na.
7: Pero before that, ate, may 2 miscarriage kasi ako.
2: Oh, I'm sorry to hear that. Pero, sige nga, kwentuhan mo kami. Nung ma-miscarriage ka, how was it? I mean, what did you feel?
7: Actually, from the beginning, we already desired to have a child. Eh, lahat naman tayo na magkababaihan siguro. Kala namin it would happen naturally, pero hindi pala ganun kadali yung journey namin. Yeah. I was diagnosed with PCOS, polycystic ovary syndrome, and Bicorne with uterus din kasi ako, heart-shaped siya. Kaya kapag may nabuong baby, mabubuhay siya, pero dun sa, yung heart shape kasi dito lang sa left or either sa left or right. So, parang kalahati ng uterus. Yung pwedeng pwede si baby na mabuhay. And then, I was also diagnosed with APAS.
3: Ooh,
7: kung away kayo sa APAS.
3: Yes.
2: Ano yun? Ano yun? Paki-explain. Ano
3: may
2: yun?
3: Friend ako na may APAS. So, yung ito ba yung pinapatay nung cell nung no cell ng body mo, yung baby, kasi kala niya foreign object. So, kailangan mo mag-inject ng mga napakadaming injection na nagkukos ng maaaring magkos ng 2 million plus ang isang baby.
7: Hindi naman ganun ka.
3: Oh, pero may friend ako, ganun ang ginastos nila. Kasi St. Luke's po. So,
8: kaya naman pala.
3: Oo, so sa ang lagi naming biruan, baby. Yung baby na yan, 2 million yan. Sige, kwento mo nga yan. Ano,
2: sige, Rose.
7: Binoblock niya sa placenta para hindi, para si baby hindi siya makakuha ng enough na nutrients or oxygen in sa apas. And then, that's why when I heard those ano diagnosis ko, honestly, I felt discouraged. And parang ang daming obstacle. Then I experienced, kasi dun sa miscarriage ko na yun, that was really painful, and not just physically, but really emotionally and spiritually. Kaya may fear na pumasok sa isip ko na, what if hindi talaga para sa akin maging mother? Ayan. So, there were also, nung time na first miscarriage ko, unang kasal, sa pagkatapos ng kasal namin kasi after a month, nabuntis na kasi ako ate. Ned. And that time, 1 month, magto 2 months pala si baby nung nakuna na ako sa first baby. Then, you don't know the reason why, pero ang sabi kasi ng OB namin nun, it's chromosome syndrome. Hindi niya actually in-explain kung ano talaga yung cause. Yun lang, yung chromosome syndrome, ganun. Pero hindi niya sinabi nun na may APAS ako or bicorn weight siya. Saka ko lang nalaman po nung second miscarriage ko po. Second na pregnancy ko, ayun, nadagdagan yung pain, burden sa amin na mag-asawa. Sobrang sakit. Na parang, siyempre, as a woman, ang hirap tignan yung asawa mo na ganun. Masakit.
2: Sige lang. Na yung expectation, yung desire na magkaanak, nakita mo, second miscarriage na eh. So, mabigat yon. Parang nung ano, yung first, parang may hope pa. Tapos yung second, wow, nandito na. Rose, gaano katagal naman yung, kung yung first baby mo was 2 months when nawala siya, and yung second baby mo, ilang months na nawala na? Okay, signal natin mahina. Sige.
3: Para po sa mga nakikinig, no, yung ulitin lang namin yung situation ni Rose, ano siya? Heart shape or tinatawag na bicornate yung uterus. Tapos meron daw siyang PCOS, polycystic ovarian syndrome, at saka APAS, yung APS. Ito yung type na nakikita nung body nung nanay na foreign object, or so inaano niya ate,
2: nire-reject.
3: Hindi niya binibigyan ng nutrients, yung iba talagang pinapatay niya yung baby. So talagang makikita natin dito na yeah, miracle talaga siya. Sige Rose, anya ka na. Kwento
7: so,
3: mo
7: nga. Nagdi-disconnect, sorry.
2: Okay lang.
3: Okay lang.
2: So, ilang months yung second baby mo when nawala rin siya? Mas matagal ba? Naka-off mic ka, Rose.
7: 1 month lang po, ate.
2: Ah, mas maigsi pa.
7: Yes.
2: So, after the two miscarriages, hopeless na ang feeling nyo? Ayaw nyo nang mag-try? Parang ganon?
7: Actually, napag-conclude nga namin noon atin na mag-adapt na lang. Then parang inamin na namin na hindi talaga kami bibigyan. Ganun. Pero syempre, iyak. Habang nag-uusap, ganun. Umiiyak. Ganun. Parang ano lang, parang sinabi lang ng husband ko yun sa akin para makomfort ako na okay lang yan, kahit hindi na tayo mabigyan. Pero actually, masakit siya.
2: Bakit masakit sa'yo? Kasi adoption is also, they say, magandang option kung hindi ka mabuntis. Ano ba yung nasa isip mo? You do not like to adopt. Ganun ba?
7: Kasi gusto ko din siyempre yung galing sa akin. And then, kita ko kasi sa husband ko na parang mas proud siya kapag nagkaroon siya ng sariling anak. Ayun. Which is okay din naman ang mag-adopt, pero kapag nakikita ko kasi din yung husband ko, parang less, tapaka less, yung parang kung hindi ko siya mabigyan ng anak, parang wala akong silbi, yung ganun. Na kahit na may na-adapt na kami, parang kulang. Parang ganun yung feeling ko, ate.
2: Kulang yung pagkababae mo. Parang ganun. May ganun thinking minsan, Gerald, eh. At sa lalaki rin, kulang ang pagkalalaki. So, may naging ano ba, sama ng loob din sa Panginoon. Bakit kinuha yung unang dalawa?
7: Sa first, ate, talagang nagtanong ako kay Jesus. Bakit nangyayari ito sa akin? Kasi kapag nakikita ko yung mga babae na ang dali nilang magbuntis, mga daming may ayaw nga magbuntis pero nabubuntis pa rin. Napapatanong talaga ako kay Jesus, bakit ako ganito, like that? And then may time na, bakit ganito? Ginagawa ko naman yung ministry ko sa iyo, pero bakit hindi mo pinapagkaloob yung mga ganito? Parang kina-question ko yung walang ginagawa ko sa kanya. Pero nagsisisi din after.
2: Pag nagka-question ka.
7: Nagsasorry din kay Lord.
2: Oo naman, naiintindihan ka ni Lord. Naiintindihan din kita yung... Lalo na nung makita ko yung mga kapatid ko, pamangkin ko, sabi ko, ba't sila nagkakaanak? Ako hindi. Tapos, yung wife pa ni Pastor Seb, apat na yung anak nila, di ba? Parang, tsaka, lalo na pag nakita mo yung iba, hindi nila inaalagaan yung anak nila ng maayos.
3: Uh-oh.
2: Nakakainis. Ba't di na lang sa akin? Parang ganon, di ba?
7: Yes.
3: At saka yung iba, di ba, pinapalaglag nila?
2: Oo, isa pa yun.
3: Nabuntis.
2: Oo, inaabort.
3: So, may mga ganon talagang, di natin masisi, mga nanay na may ganong thoughts. Siyempre, from the enemy yung mga thoughts na yun.
2: True.
3: At maganda kay Rose na re-realize niya na mag-sorry kay Lord after. Pero siyempre minsan di naman si Lord judgmental. Pwedeng umiyak, pwedeng mag-question, mararamdaman ka niya. Yun ang nalaman ko at nakita ko sa Living Waters. You can really be true to yourself, to your to God na Lord, pwede mo siyang tanungin. And what's good with God is he really answers. He really answers through listening prayer, sinasabi nga natin sa Living Waters, no? Na nagsasalita siya, hindi yung puro tayo lang yung nagsasalita. There is a time for him to really speak. And isa sa talagang sasagutin ka ni Lord is yung mga complaints mo, yung mga questions mo tungkol dyan. And
2: yeah. Yan, mamaya gusto natin malaman yan. Pero ang tanong ko before we take a break, paano nyo hinandle ni George? Kasi ano yung pagitan dun sa second pregnancy dun sa natuloy na na pregnancy? Was it a year or a few months? How did you
7: years
2: handle
7: po yung pagitan niya.
2: Oo nga ba.
7: 2 years.
2: Parang wala nang pag-asa. So paano nyo hinandle dalawa ni George? Aside dun sa, sige, pag-usapan natin yung adoption pero hindi naman talaga serious. So how did you handle it? Ano ba? Aside from tinatanong mo si Lord, nagagalit ka rin ba sa sarili mo? Bakit hindi ka na bubuntis? Yung ganon.
7: Actually, nung the first week noon, hindi talaga ako makapag diretso na prayer, devotion noon, ipuro iyak-iyak, ganon. Sa first pregnancy ko po, mas mahirap siyang tanggapin. Pero the second pregnancy na nawala, medyo okay na kasi naka-attend ako ng Living Waters. Naka-attend ako ng Living Waters noon. In-apply ko kasi doon. Tapos sinir ko sa husband ko. Yung, especially yung renouncing. Tapos declaring. Sinir ko kasi sa husband ko. That's why every time na may thoughts na ganito. Kasi sinasabi ng thoughts ko na, uy, hindi, wala kang silbi na babae. Parang, ayano, minsan pa nga may nagsasabi na, hayaan mo nang maghanap ng babaeng asawa mo. Parang, yung isip ko noon, hayaan mo na para maging masaya naman siya. Magkaroon siya ng anak sa iba. Kasi hindi mo nga siya mabigyan. Parang ganun. That's why nung nag-Living Waters ako, doon ko natutunan yung how to renounce. Sa lahat ng mga thoughts na negative thoughts na pupunta sa isip ko nun, hirirenounce ko talaga po siya. Then after that, nagkakaroon naman na po ng peace. But before that, before the Living water, on how we handle that, tinulungan kami ng church namin, binisibisita, ganun. Tapos nagkaroon ng through attending groups, services, ganun. And then,
2: sige, habang nagbabakil yung signal ni Rose, sige lang Rosa, huwag kang aalis. Naalala ko lang na nagkikwento siya yung part na, kaya, mag-anak na siya sa iba. Para tuloy siyang si Sarah, no? Si Sarah. Asawa ni Abraham. Binigay ni Sarah yung maid niya. Kasi nung panahon na yun, pwede yung mga ganun eh. Pero nawala yung trust ni Sarah that God will give the baby sa kanila mismo ni Abraham na manggagaling sa kanilang dalawa. Nakakatuwa, Rose. Ayan, we're glad you're back.
7: Disconnected na naman. Sorry.
2: Okay lang. Basta pagka bumalik ka, balik lang, kwentuhan tayo. Don't apologize. Ano yan? Ano yan? Problema ng Pilipinas yan. Okay. Ayun. So, sige, pagbalik na lang natin. Mabilis lang din, we'll take a quick break. Yung ni Gerald at saka yung iniwan mo rin na nire-rebuke mo doon sa na rinig mo from the Lord sa Living Waters that made you say, re-renounce ko yan. Sige, mga kaibigan, we'll take a quick break and then when we come back, we'll talk more about yung journey ni Rose at ng husband niyang si George in the barrenness, pero the Lord did not allow that they will stay barren. Sige ho, stay with us.
8: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin niyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
5: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang.
6: 702 DZAF.
5: Agapay!
1: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig dito sa panahon ng paghilom. At ito po ay programa ng DCAS in partnership with Living Waters Philippines. At ngayon, po ay nag-uusap kami tungkol sa miracle pregnancy. At ang guest namin ngayon ay si Rose na mula sa Ifugao. At siya nga ay, kung kayo ay kaka-tune in lang, meron siyang 3 condition na nag-cause ng mahirap na kanyang pag-aanak. Ang PCOS, bicornate na uterus, at meron siyang EPS or APAS. Ayan, Rose.
2: APAS. Okay.
7: Okay na po.
2: Okay na. So, sige, yung iniwan natin kaninang tanong, sino yun? May nagsasalita. Okay. Sabihin mo, tahimik mo na. So, yun. Hindi rin natin maintindihan yung sinasabi niya, hindi kami makachismis tuloy.
3: Gumanda na yung signal.
2: Oo nga eh. Okay. So Rose, nakakatuwa yung sinabi mo na when you attended Living Waters, you learned from the Lord paano mag-renounce and not allow that. Anong, if you can remember now, anong teaching yun or ano yung Jesus moment mo that made you that strong to renounce yung mga bulong ni Satan, yung mga bulong ng kalaban?
7: Actually, yung Jesus moment ko nun is when Pastor JV yung preaching niya about sa Father's love. Parang at that time, parang niyayakap ako yun. Habang nagme-message siya. Lalo na nung pinortray niya yung how God hug us.
2: Yung ano, hugging station. Was that the hugging station? Po. Nag-hug ka. Yumakap ka din, nakiyakap ka. Tama ba?
7: Yeah. Parang niyayakap ako ni Lord at play. Sinasabi, okay lang yan, Rose. I love you. Parang ganun.
2: So, pero saan
7: and
2: ang
7: then
2: galing?
7: One thing is yung tinuro nila.
2: Sige, ano so, yon? Ano yon? Ano yung
7: tinuro? Listening prayer. First time ko kasi na nag-listen kay Lord. Ay, may ganun pala. Kailangan mo palang mag-listen. Right.
3: Ano yung mga napakinggan mo na talagang nagbago ng mga identity mo, paniniwala mo tungkol sa pagkababae, especially yung pagbubuntis?
2: Sige, Rose. Ano yung nabago?
7: Yung actually, nung hinight yung listening prayer, doon nag-confess ako kay Lord, then parang may bumulo, parang after that, may sabi sa akin na mahalaga ka. Mm-hmm. You are my beloved daughter. Ayun. Kasi sa akin, parang ano na, wala nang pag-asa na mabubuntis ako. Kasi second miscarriage ko na nung na-attend ko yung Living Waters. And then, nung pumunta na ako doon, parang accepted ko na siya na mag-a-adapt na kami. Parang ganun na yung isip ko. Pero nung after the Living Water, after that, listening, nabuhay. Yung parang ano, bumalik sa yung first na marriage namin na yung gusto ko ulit magbuntis na magbubuntis ulit ako because God loves me, in favor ako ni Lord.

0: Eh, ganun ba? What made, actually, ang pinakatanong ko, what made you decide to attend Living Waters? Rose, nakamute ka.
1: Nakamute ka.
0: Ayan.
1: Nung sinabi kasi ni Pastor Steve na mayroong Living Waters, may nabanggit kasi siya na word na healing. Eh, ang kala ko noon, physical healing. Kaya parang na-encourage talaga ako, I want to attend. Baka dito ako mahi-heal. Parang ganon. Actually, yun yung nasa isip ko noon. Pero nung in-explain ni Pastor Steve, hindi actually hindi naman talaga actually yun yung pinaka main, pero dahil nga gusto ko din mag-grow. At parang sinabi mo ate na gusto kong ibaling na lang sa ministry kasi nga nawalan na ako ng pag-asa that time. So dito na lang ako sa ministry, ayun. Go na lang ako dito para siguro mawala yung sakit kasi that moment meron pa yung pain. That year din kasi na nangyari yung second miscarriage ko. Kaya gusto ko nang lumayo, gusto kong mag-rest para yung ginawa kong rest pastime yung Living Hotel. Ayan.
0: Oh, pero ibang klaseng ginawa sa iyo ni Lord, ah, pastime mo, pero si Lord, eto na. Ayan, I will heal you. Ang healing na natanggap mo, obviously, Rose, ay not just the spiritual, but even physical. Yung una mong alam na akala mo physical healing, pero part yon. And, di ba, Gerald, pagka, and alam mo rin ito, Rose, pero kami pareho ni Gerald, been with Living Waters for quite some time. Nakita natin that the healing is not just the anong tawag dito, the emotions, the sexual pain, spiritual, yung brokenness, pero pati physical. Kasi yun na nga, natutuwa ako dun sa sinabi ni ano ni Rose na iba ang purpose ko, pero iba ang purpose ni Lord. And doon natin nakita yung ginawa niyang healing is not just yung sa loob-loob mo, Rose, kundi lalo na sa ano physical mo at nabuntis ka nga. Yun. So, ikwento mo sa amin, Rose. Ayan, huwag ka mag-off mic, ha? Ayan. Kwento mo sa amin. So, nung pag-uwi nyo, galing Baguio, sinabi mo ito kay ano George. Then how long, gaano katagal yung from that Baguio leadership doon sa nalaman mo buntis ka na with the third one?
1: 2024, December kasi yun ate. And then, December, ay 2023 po ate pala yung ano.
0: Sa Baguio?
1: Baguio, oo. And then 2024 po, yun yung buntis na po.
0: 2024,
1: balik
0: anong
1: po,
0: month? One
1: balik
0: year?
1: Ko nung, yes, 1 year. Kasi
0: Pagbalik.
1: December 2023 po yung Baguio and then November 2024 po yung nabuntis na. Pagbalik ko po at share ko po lahat natutunan ko sa husband ko. And then tinuruan ko siya kung paano mag yun nga, renouncing, mag, ay pala, pwede natin kunin yung authority, yung declaration, and kaya di, every ito, buwis ako, and ganun.
2: Meron ka bang mga verse na pinanghawakan talagang, o kaya mga, ito dineclare ko, ito narinig ko kay Lord, so I will declare this, yung mga ganun.
0: Meron ba, Rose, na sinabi sa iyo directly from the word ni God at clean-name mo yon, part of your declaration?
2: Wala siya.
0: Ay, nawala si Rose.
2: Importante yan na maganda ate yung sinabi niya na really you declare. Minsan kasi yung enemy, ang gagawin niya, magbibigay siya ng mga lies. Tapos ang gagawin mo naman, maniniwala ka. So, yung mga promises ni Lord na binibigay na

0: na sa'yo, hindi lang true, hindi lang yun sa pagbubuntis, no? Yung iba yung healing nila sa mga sakit or yung mga provision, financial provision. Ang gagawin ng enemy, mag-insert ng mga lies. Then, mahalaga talaga na really you will tatanggalin mo yung mga lies na yon and you will declare. Kaya napakaganda ng sinabi ni Rose na declaration tsaka yung renouncing ng mga naririnig mo or mga hindi magaganda. And ma-add ko lang, no, merong mga books about pregnancy para sa mga magulang na pwede niyong basahin na Christian books. Ayan, mamaya sasabihin ko. Sige, Rose, kamusta ka? Diyan ka na.
1: So, can you remember maaring verses from the Word of God na kline mo? Na natatawa ako sa iyo na sabi mo every night sinasabi mo kay George, i-claim natin 'to, i-claim natin 'to. Yung ganon. Can you
0: Nakamute
1: hear
0: ka,
1: us,
0: Rose.
1: Rose? Oh, nakamute. Ayun.
2: Okay. Okay.
0: Sige, Rose.
2: Ulit ate.
0: Meron ka bang mga verses or mga pinanghawakan na para to really fight off yung mga sinasabi ng enemy?
2: Actually, yung isa yung sa Ecclesiastes 3 verse 11 po. Yung isa sa mga pinanghawakan ko. Ang sabi ata doon, he has made everything beautiful in
0: In
2: his
0: his time.
2: time. Yeah. And then yung sinabi doon sa pinaka-verse na First Peter 5:7 ata, cast all your anxiety to him because he cares for you. Yeah. Yung mga minsan na sinasabi ko, Lord, di ba you care for me? Ayan. So,
1: Yon. Okay.
2: and yung
1: Rose,
2: plan
1: wag ka...
2: niya na,
1: Oh.
2: yes.
1: Go ahead. Wag ka na lang mag-mute para baka may effect din yata yung sa pag nag-mute ka. Hayaan mo na yung nagkukwento dyan sa background. Are you with us na, Rose? Ayan. Pero nakakatuwa yung sinabi niya kanina, Je, na declaration, tsaka anong tawag dito? Trusting in God. Kasi naalala ko sa spirit of death, one of the enemies natin. One way pala that our enemies put us down is yung spirit of death, na give up na tayo, hopeless na tayo, we don't feel any ano pa purpose in our life. Kaya natutuwa ako sa sinabi mo, Rose. So, sige, ano ulit 'yon yung gusto mong idagdag?
2: Yung ate, yung nasa, yung for I know the plan, Jeremiah 29 po ata yan.
1: Oo, tama.
2: 29 verse 11. For I know the plans I have for you. Yung plan niya na not to harm us.
0: Ayan. So bukod dyan sa pagde-declare mo, Rose, ano pa yung mga ibang nakita mo, ibang mong ginawa during this third pregnancy para talagang to really makuha mo na yung mga yung promises ni God na baby?
2: Actually, nung nalaman kong buntis ako, hindi kami actually masaya ng husband ko. Sabi namin, kasi sa thoughts namin, hindi rin ito magtutuloy. Parang ganun. Kaya ayaw namin ipaalam. Even kay pastor sana ayaw kong ipaalam. Pero dahil sa nagagamit ako sa ministry, I need to
1: You need
2: nawala.
1: to inform him. Oo, nawawala ka na off mic ka ulit.
0: Ayan, ayan.
1: Sige, Rose. Ago na. Go. Huwag mong i-off, Mike. Ayan.
2: Kailan nawawala siya?
1: Ayan.
2: Okay na
1: Ayan.
2: po.
1: So,
2: Okay na.
0: nakikin.
2: Ayan.
1: So, as you were
2: Saan
1: saying,
2: na po ba?
1: sinabi mo kay Pastor Sev, you have to tell him na buntis ka. Kasi nasa ministry
2: Yes
1: ka.
2: po, napilitan kasi gusto ko nang mag-stop muna sa ministry. Ayan. Ayoko po sanang sabihin kasi nga, ayong nahihiya ako kasi mamaya mawawala din. Anong sasabihin ng tao? Parang ganun. So, we're not actually happy sa third namin. Pero nang sinabi ko kay Pastor yun, ayun, dinaan ako sa deliverance agad. Pinapunta ako agad sa church. And then, pinag-pray kami na mag-asawa.
1: Wow.
0: Ganda.
1: Oo. Kumbaga, iningatan ka agad.
0: Oo.
1: Yun din yung
2: Yes.
1: renouncing the spirit of death. Dineclare din kagad ni Pastor Seb. Amen. So,
2: Yes po, lahat. Yung pass na to Miss Paige.
1: Ay, oo, may effect yun, di ba, Je? Na yung,
0: Yes.
1: ito, kagaya niyan, naka-third pregnancy sila ni George. Tapos hindi sila masaya. Kung tutuusin, dapat masaya. Pero parang binigay
0: Nandun
1: ka
0: ka
1: agad.
0: agad yung fear. Nandun ka agad yung ano,
2: Yes, fear.
0: oo, yung mga lies ng enemies. Kaya maganda yung ginawa ni Pastor Sev na nag-deliverance. Dapat pala guest din natin si Pastor Sev para to kwento.
1: Oo nga, no? Minsan, if ano din natin yan. Di pa nag-guess yata yan si Pastor Seve. O, nag-guess na ba? Nalimutan ko. So anyway, so siguro, Rose, yung sa journey ninyo ngayon, I think part din yun ng hindi kulang pa yung sagot mo kay Gerald eh. Paano yung naging journey nyo dun sa third pregnancy? Nung finally dineliver, prayer of deliverance ang ginawa ni Pastor Sev. How was it that third pregnancy? Was it difficult also?
2: Nung nag-start na po yung deliverance, that first night po, doon yung first night na nagkaroon po talaga ng peace sa amin. Nakatulog kami ng mag-asawa ko. Kasi yung first 1 month, mahigit na po kasi si baby that time. And then, hindi pa rin kami naniniwala na meron. Tapos, every night, parang ang hirap matulog. Ganun. Ang daming pinapasok ni enemy na ganito, ganyan. So, nakaka-depress. Nagkaroon actually ako ng anxiety. Hindi makatulog. Insomnia. Insomnia pang ata. Dahil lang sa kakaisip na kailan kaya ulit ito mawawala? Bakit hinayaan ulit ni Lord? Tapos kukunin din ba? Parang ganun. And then, nung na-start na yung deliverance, and that is the first time, pero nagkaroon kami ng ano, peace ng mind. Nakatulog ng maayos.
1: So, may sinabi ka ba kay
2: Then,
1: Lord?
2: yun. Oo. Nagpasalamat ako, Lord. Sana ganito hanggang sa
1: Disconnect na naman
2: mailabas
1: si Rose.
2: kasabihin.
0: Yan. Go lang.
1: Ayan, sige, Rose.
2: And then that time, ayun, tuloy-tuloy na yung deliverance ni pastor, ni schedule na kami. And then every time na meron akong naiisip, may lies si enemy na ganito pinapasok sa akin. Kasi minsan sinasabi niya na, mawawala. Yung lagi niya sinasabi, mawawala din yan, mawawala yung heartbeat niya, hindi yan magtutuloy. Lagi yan sa isip ko. And then lagi naman akong pinaparemind nila, pastor, you cast that. Huwag mong tanggapin, hindi yan magtutuloy. Sabi niya. Then, yung schedule na kami sa deliverance, we thank God kasi binigyan ako ng mga tao actually na mananampalataya. Kasi kung siguro ng ibang tao yung pinagsabihan ko, di ko na alam. Siyempre, mapapa-yes ako kung ano yung gusto niyang i-offer sa akin. Kasi that time talaga, naghahanap ako ng pwedeng ano bang gagawin ko para lang matanggal na sa mga isip. Ang dami actually, yung nakakabaliw minsan na tinatanong ko pa, I'm Miss Christian. Christian ba ako? Bakit ganito nang nangyayari sa akin? Bakit ganito yung naiisip ko? Pero I'm thankful kasi malakas pa rin yung Holy Spirit na nagsasabi na hindi yan maganda. You need to pray. Ayan. Nilalabanan ko din siya actually. And then, sabi nga nila, Pastor, manood ka ng mga deliverance. So, binigyan ako ng mga pwede kong panoorin, sina Pastor David, ayan. Yung malakas sa deliverance sa video. Ayan. Sumusunod ako. So, nanonood-nood na lang ako noon para mawala lang yung mga nasa isip ko and then may baling ko doon. Kasi kapag nag-iisa, yung nag-iisip, wala kang kasama, talaga inaatake talaga ako ng depression and anxiety. Yung dami pumapasok sa isip ko.
1: Yun, I think Je, yung pinagdaanan ni Rose kasi part din yun ng ano physical changes sa kanya dahil nagbubuntis nga siya. So part yon yung ano to? Yung ang pagka nakapanganak kami, postpartum blues pa na tinatawag. So, ito yung habang nag-change yung body ni Rose to ano, take care of the baby, may changes din sa emotions. And kasi rin babae.
2: Yes, true.
0: Tsaka ang maganda dito ate, no, makikita mo talaga yung importance ng isang church community na meron kang really community, lalo lang doon na yung pastor who will walk with you, ilalaban kung anong pangako sa iyo ni Lord, hindi ka na lang basta hindi pagbibigyan yung enemy. Talagang ang nakita ko ay hindi, lalaban natin 'yan. Ito paniniwala mo, i-deliverance natin 'yan. Kasi minsan 'di ba, pag wala kang kasama, talagang malulunod ka dun sa isolation, depression, spirit of death na dinidiscuss natin yan sa ministry, no? Spirit of death. Na maniwala ka na lang na failure ka at wala kang pag-asa. Hopelessness. Ayan. Sige,
1: And
0: Rose.
1: Yung feeling na worthless ka kasi hindi ka magkaanak. Sige. You were saying, Jet, may sinasabi ka pa?
0: Sige, Rose. Sige, tuloy. Paano yung tuloy-tuloy mo na yung story hanggang sa na-claim mo na yung baby talaga? Anong mga
1: Oo,
0: pang
1: kasi
0: ginawa mo?
1: during the, alam mo na, imagine ko, Jet, Rose, na nung malapit ka ng mga anak, na, kinabahan ka rin ba? Baka mawala pag nanganak ka, yung mga ganon. May ganon ba?
2: Yes po. Actually, hindi siya madali kahit na nasa deliverance na kami. Nag-spotting pa rin ako. Nung nag-spotting ako noon, nasa school kasi ako that time. Wala pa yung husband ko. Ang una kong tinawagan ay si Pastor, hindi si husband. Ayan, nung nag-spotting ako, Pastor, what will I do? Ayan, pinag-pray ako agad, ganito ang gawin mo. Ayan. So, habang ano, nasa daan na po papunta sa hospital, akala ko talaga nang wala lang heartbeat si baby. That's why sobrang ako iyak sa daan. And then, nandun na ako, sobrang saya ko kasi save si baby. Ang hindi ko ma hindi ma-explain ni OB yung doctor ko noon. Yung spotting ko kasi yung dugo na lumabas sa akin, hindi sa loob, nasa labas lang siya. Hindi niya ma-explain ano yung dugo na yun. Ano lang siya, malabnaw na dugo. Hindi talaga siya dugo na, yung parang labas talaga. That's why sabi niya, hindi siya dugo. Hindi ko nga alam kung saan nang galing yan, sabi niya. Kaya yun, sobrang saya ko. Nung shinare ko kay pastor, ayan, na-deliverance ka na, na ano talaga, lumabas na, Rose, sabi
0: ilang
2: niya sa
0: buwan,
2: akin. So,
0: ilang
2: visit
0: buwan
2: ako sa
0: yan?
2: bahay. Ayan.
0: Ilang buwan ka nung
2: ano na po
0: nag-spotting?
2: siya? 6 months na po yun.
1: Oh. Parang nakakatakot pa nga yun, six
2: six
1: months.
2: Months.
0: Oo.
1: Eh actually hanggang 8 months nakakatakot pa rin daw eh. Ayun. So nung 9 months na,
2: yes,
1: bago
2: po.
1: Mo ilabas si baby, meron ka pa rin bang fear? Umiiyak ka pa rin? Ano na? How was it?
2: ano na siya, magaan na po siya, pero yung feeling na gusto sana ano na lulabas na ganoon para ano hindi na siya mawalan ng mamaya mawalan pa ng heartbeat parang ganoon.
1: Hanggang parang to the last minute, kinakabahan ka pa rin.
2: Yung nasa isipan. Pero
1: So, pero ayan, okay. Ayan, sige, ano yun?
2: okay.
1: Ano, ulitin mo, Rose. Pero
2: Meron pa rin actually yung mga doubt, ganun. Pero gusto, parang excited na ako ilabas kasi mamaya mawalan ng heartbeat. Wala pa sa amin, parang ganun. Pero nilalabanan ko pa rin siya through prayer, renouncing, ayun, nagde-declare pa rin. No? Kaya laki yung pasasalamat ko sa Living Waters, tinuro nila yung paano mag-renounce and paano mag-declare that. Ayun.
1: Wow.
2: Hanggang sa lumabas na si baby. Ayun. Hindi ko ma-explain yung saya as a mom. And then,
1: Yeah,
2: nung
1: yun
2: nakita
1: nga.
2: ko si husband na ganyan kasaya. Sobrang saya pala kapag nakita mo si husband mo na nabigyan mo siya ng ganito and then hindi ma-explain. Dahil sa pag-iyak ng husband ko, eh ganito pala. Parang saya lang. Lord, parang buong-buo. Parang nabuo yung pagkababae ko actually that day. Na kahit ang hirap manganak. Parang ano wala lahat yung hirap mo sa pag-iirig. Dahil lang nakita mo yung baby mo at saka si husband
1: So, it was
2: na
1: ano
2: masaya.
1: a normal delivery siya, Rose.
2: Ano po, CS nga lang po siya.
1: Ah,
2: Try ko
1: cesarean.
2: po siya nag-labor pero hindi ko kasi kaya yung sakit kaya pinili ko
1: Sini-S
2: na
1: ka
2: po siya
1: na.
2: mag-CS nila. Yes.
1: So, ilang taon na ngayon si baby? Isang taon na siya? 1 year old na.
2: 9 months po siya.
1: 9 months.
2: Nine
1: Anong
2: months.
1: name ng baby mo?
2: Shalom Grace po. Ano
0: Ulit,
2: ulit?
0: ulit.
2: Shalom Grace po siya.
0: Oh, Shalom
1: Shalom
0: Grace.
1: Grace. Ah, girl
2: Yes.
1: pala. Wow. Wow, panganay din ni Gerald,
2: Yes, dear.
1: babae eh. Ayun, sige. Mamaya, pagbalik natin, we'll take another break and then pagbalik natin, kwekwentuhan tayo ni Rose yung journey nila ngayon with this new gift and 9 months na ang baby nila. Ayun. Sana mapakita natin yung picture, no? Pero okay lang, wag na. anyway, sige ho, we'll take another break and stay with us pa rin sa ating last segment ng panahon sa panahon ng paghilom.
3: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702 DZAM.
4: Agapay!
6: Ito ang panahon ng paghilom.
0: At kami po ay nagbabalik dito sa panahon ng paghilom. At kasama pa rin po natin si Ate Carmen at si Rose. At bago tayo bumalik sa ating programa, at nababanggit nga dito yung Ministeryo ng Living Waters Philippines. At isa po sa programa ng Living Waters Philippines ay yung 20 Weeks Flagship Program. At ito po ay magsisimula, yung next batch po ay sa June 30. Yan, malapit na po, 'di ba? June 30 every Tuesday dito yan sa Shaw Boulevard. At kung kayo po ay interesado, meron po itong interview at application. Bawal po ang walk-in at limited slots lang po, 'di ba? Parang ang pinakamarami lang na natatanggap ay 60 ba or 80.
1: Eh, dami ng 80.
0: Dami by 80.
1: So, 60,
0: we recommend na kayo ay mag-enroll na po ngayon, 'di ba? Mag-enroll na po ngayon sa website or sa Facebook ng Living Waters Philippines upang masama po kayo doon sa piling-pili, 'di ba? Nationwide pero 65 lang ang papasukin doon sa batch na 'yon. Kaya mag-interview, mag-apply na po kayo kasi limited lang po ang slots. At alam niyo Ate Carmen, meron akong time na nagli-lead. Merong taga La Union, 'di ba?
1: Oo, ganun kalayo.
0: Yes, nag-i-stay talaga siya sa Mandaluyong. Umuwi siya ng Monday para pag Tuesday nandito na siya.
1: Si Mahal and, din, 'di ba? Si Mahal.
0: Oo. Tsaka meron din akong na-handle taga Batangas. Uwian
1: wow.
0: siya.
1: Uwian.
0: Oo, umuwi siya talaga. Pumupunta siya ng alauna. Alauna dito sa Mandaluyong. Kaya talagang if gusto, may paraan.
1: True.
0: At kung hindi naman po talaga kayo possible, meron pa po kaming mga ibang programa kagaya ng leadership training na ina-announce naman po namin sa mga susunod. Ayan.
1: Next year na yung leadership training. Ayan. Kasi in preparation tayo ngayon sa flagship and sa anniversary celebration. And dun po sa magiging fee or bayad po ninyo sa gawain na ito ng flagship, nandun din po yung ating manual. At yung mga kinikwento ni Rose kanina about listening prayer, about renouncing, that is also part of the teaching at marami pa. Pero higit lalo kung ang aatenan nyo ay ang flagship, 20 weeks po yan. Every Tuesday, 6:30 ng gabi ang umpisa. Yon. So balik na tayo kay Rose. And Rose, okay ka? Mukhang mas maganda ang signal mo. Habang nagkwekwentuhan kami ni Gerald, eh, parang hindi ka nawawala. Pag nagsasalita ka na, nawawala. But we prayed for that. Sige. So ngayon, lumabas na si baby, finally. At sabi mo nga, parang ang feeling mo, naging buong babae ka na. So kamusta na ngayon, this past 9 months, na mga pangyayari, mga ginagawa na ninyo or you know, meron ng struggles din, puyat, or it's worth it, still worth it. Sige, kwentuhan mo kami, Rose.
2: Now po, as a new mom, honestly, nag-a-adjust pa rin po ako. Eh, nakakapagod, minsan, overwhelming, pero sobrang worth it naman po. And every time I look at my child, maaalala ko yung faithfulness ng Lord. Every day, magpapasalamat kami kay Lord. Na iba talaga kung si Lord ang nag-work. And then, mas nakita ko na mas naging closer yung ano namin ng husband ko, yung fellowship namin. Nung nagkaroon kami kay David. Parang medyo naging closer siya. Ay, parang naiba yung ano lang, mood namin how to devote, mag-pray, ganun. And then, may mga struggle talaga actually every night, puyat. And then minsan, napapaisip din na hanggang kailan kaya ito, matatapos. And lalo na kapag walang kasama, naka-duty si husband, lalo na ngayon, naka-full-time mama ko. Meron pa rin yung mga talagang pinapasok ni enemy na ganito. Ayan kasi, di ba? Gusto mo yan mag-anak. Parang, minsan kasi dahil hindi ka makaihi, dahil kay baby lahat eh fast dapat yung gawain mo, kakain ka lang saglit, parang ano lang, superwoman ka talaga na kailangan ano, flexible ka sa lahat ano, kung walang kasama po ayun na napapagod, pagod physically doon inaatake na naman ako na ang daming minubulong na naman itong si Amy. Pero thanking God kasi, ayun nga, naturoan ako how to handle this. And then, through prayer pa rin, yun. Magpapasalamat ako kay Lord kasi kahit na gano'ng kahirap na magpalaki pala ng baby, there is still joy. Yung joy na hindi matutumbasan, hindi binibigay ng mundong ito.
1: So, how about si George? Kamusta siya? Ano yung nakita mo ring changes sa kanya? Aside from dun sinabi mo parang mas naging close kayo, may nakita ka ba mga pagbabago?
2: Ano yung asawa ko, very serious po kasi siya. Hindi siya nag-i-smile. Yung parang kung may makasalubong, mag-i-smile pa rin siya. Pero ngayon, ano siya, parang naging bloom. Especially kapag nasa church na kami, yung nakikita mo yung parang masaya palagi, ganun, na kahit na hindi ka ningingitian, ningingitian din naman na. And then nakikipag-usap na siya. Kasi introvert kasi talaga ang husband ko, hindi siya nakikipag-usap sa, lalo na sa mga may anak, kasi wala siyang masabi. No. So, lalo na sa groupings, ganun. Iniiwasan talaga po niya yung small group sa church namin kasi nga, wala din daw siya masabi pag may mga topic na about sa mga ganito, mga bata. Yun yung isang reason na hindi siya nakikig-group. Pero ngayon, ano siya, masaya naman na siya.
1: Mas nag-involve okay na siya. Oo.
2: Yes.
1: Parang, alam, naintindihan ko din yan eh. Yung lalo na, kunyari, Father's Day. Ayan, Mother's Day.
2: Ayun, diba? Ayaw niyang umattend.
1: Oo. Kasi wala siyang matatanggap. Ay, parang gano'n. Parang lalong na-emphasize, no, na wala siyang anak. So, ngayon, kamusta naman yung mga plans ninyo? Are you also, alam mo yun, yung working towards another baby later on? Or, yan na, tama na yan. May mga gano'n ba kayo?
2: For this time, hindi pa muna siguro ate. Pinagpapanuhan namin kung paano ba namin i-raise si baby ng maayos. And then, nag-a-adjust pa rin taga. Not only physically, pero financially.
1: Tama. Yung pinag-iipunan. Ayan. Gusto kong tanong ikaw, Je, kasi wala si George, no? Sana nandito si George para. Ano yung feeling ng isang tatay na una, 6 months din kayo bago nagkaanak? How was it nung naging tatay ka?
0: Masaya, masaya po yung... Siyempre, parang masasabi mo, finally, tatay, laman mo ito. Kumbaga, galing sa'yo ito.
1: Flesh of my flesh. Ganyan.
0: Yes. Pero nakaka-relate din ako sa sinasabi ni Rose, no, sa finances. Bilang tatay, ang default ng isang tatay talaga, design talaga, is to really, saan ba ako kukuha ng provision, para sa anak, 'di ba? So, 'yan nag-ano kami doon sa pangalawa. Kasi nung una, syempre, kaya natin 'to, pero yung pangalawa, may mga thoughts ako nang gano'n na ano bang syempre kailangan mo maglakihan yung bahay mo, lakihan yung mga gagastusin. So, may mga ganong thoughts, pero laging yun nga sinasabi ni ni Rose kanina, i-renounce mo yung mga lies ng enemy, yung mga pangako ni Lord sa iyo para mawala sa iyo yung mga lies na yan at para mag-focus ka ano ba yung promises ni God.
1: Wow. So kailangan lang din talaga yung mindset mo is that of trusting the Lord. Kaya lang marami sa atin, well, lalo na yung mga walang anak ngayon. So,
0: Alam mo ate, maputol kita. Merong sa society natin ngayon, merong mga nagsusulong nung DINKS na tinatawag DINKS. Double Income No Kids. Dahil sa takot nila sa provision sa economy ngayon, ang sinusuling nila mag-asawa, double ang income, pero hindi na mag-aanak, no kids. Yun yung lie ng enemy kasi alam, sabi ng may nagsabi sa akin, hindi naman ipapanganak ni Lord yan. Yung baby na yan ang walang provision. Laging na, pag pinanganak yan ni Lord dito sa mundo, ba, our God is a good provider.
1: Amen.
0: Doon ko nakita na nung nanganak kami, nung una, ito yung income namin, nung pangalawa, medyo mas lumaki
1: lumaka
0: siya,
1: na.
0: Di ba? So, hindi ipapanganak ni Lord yung mga anak natin na walang kasamang provision. Siyempre, nandun din yung, ano bang part na gagawin mo? Ano yung mga, maghahanap ka siyempre ng income, maghahanap ka ng ganun. Pero, hindi hahayaan ni Lord yan. Di ba kung yung mga birds, sabi niya nga sa Matthew, hindi sila, kukumahog, pero nagpo-provide si Lord. What if pa yung mga anak natin, di ba?
1: Ang madalas kasi sa atin, kailangan nakikita ko yung proof, Gerald. Kailangan nakikita ko yung meron talagang mangyayari. Actually, nung kami ni Kuya Joel mo, nung nag-umpisa rin kami, parang kagaya ni Rose. And I know, kagaya niyo rin, nangarap din na magkaanak. Ang mahirap din, kasi ministry na kami, umpisa pa lang eh. Hindi na... well, alam ko, being a teacher here in our country, hindi malaki ang seldo ng guro. At si Gerald po ay isang guro. At
0: alam mo ate,
1: nita.
0: nung una kong pagiging teacher, mas malaki pa yung sahod ng gasoline boy. Sa sahod ko as teacher, tapos talaga pagod na pagod ako, sabi ko, Lord, mag-gasoline station boy. Na lang kaya ako kasi nung umuwi ako from school, nakikita ko yung gasoline boy. Minimum ang sahod na nun, 12,000. Ang sahod ko, 8,000.
1: Oh, wow.
0: Imagine, one-third. One-third yung wala. Mas maliit yung sahod ko, one-third doon sa sahod ng gasoline boy.
1: Saan bang lugar yan? Talagang lahat ba ganun ang standard?
0: Sa ano po, sa private school, masyado kasing madaming teacher. So, ayun, medyo...
1: Dinabaan nila.
0: Kapit sa patalim. Tanggapin
1: pero,
0: mo na for the experience. Parang nung mga nurse, di ba dati ikaw pa magbabayad para makapasok ka. Makapasok ka. Ikaw yung magkaroon ka ng experience, magbabayad ka, OJT or parang something na ganun. Yung iba naman, 6,000 pasahod nila that time na teacher ako. Pasahod nila sa nurse para lang magkaroon ka ng experience. 6,000 pesos per month. And
1: ako,
0: ang minimum na nun, nasa 12 to 13,000 na. And may kumakagat dahil nga kailangan ng experience.
1: Sabi mo nga, kapit sa patalim para nga sa experience. Pero here you are, kita mo naman. Nakadalawang anak ka na and the Lord is providing. Ayun. And si Rose din, may isa ng baby and the Lord will continue to provide. Rose, nandiyan ka na ba ulit? Alam nyo, noon pa sinasabi sa akin ni Rose, mahirap ang signal dyan sa may Ifugao. Diyan sa kanilang banda. Pero thankful tayo kay Lord kahit konti lang. Sana bago tayo magtapos makausap pa natin si Rose. Gusto ko lang tignan siguro habang waiting also for Rose. Makita po natin that the Lord is the one giving us children. Children are a blessing. Alam mo, isa sa natutunan ko, Je, Akala nung iba, pag wala kang anak, hindi kayo pamilya. Ayan na, ika-clarify
0: Tama,
1: ko ho
0: tama.
1: yan. Hindi dahil wala kayong anak, hindi kayo pamilya. Kayong mag-asawa pa lang, pamilya na kayo.
0: Correct,
1: Kaya pagka
0: correct.
1: may dinala si Lord sa buhay nyo, pamilya rin sila. Pero kung wala, pamilya pa rin kayo. It doesn't mean na wala kayong anak. Ito, pareho sa akin, wala po kaming anak ni husband. It doesn't mean na hindi po kami magpamilya ng aking asawa. And nakikita namin the Lord is using us. Ginagamit kami sa ibang kaparaanan to bless. Ayan na, isa sa mga naging inaanak namin sa kasalian, si Gerald at si AA. And they are a blessing to us also.
0: Ilan
1: natutuwa
0: ba
1: nga
0: ang
1: ako.
0: inaanak mo?
1: Ay, naku. Sa edad ko gito, Gerald. Hindi ko na maalala tuloy. Alam mo, minsan iniisip ko,
0: baka mahigit 20 na.
1: Parang ang ganun. Tsaka si ito pa, FEBC days ko pa, meron na akong mga inaanak. Eh, lalo na ngayon. Ayan. So, anyway, uy, trying dito sa, sige lang, Rose, if you're listening, trying ka lang. Ayan. Pero
0: Alam mo
1: malapit na
0: ate,
1: rin. Ah, sige.
0: May isi-share ako para sa mga gustong magbuntis na dalawang book.
1: Yan nga pala yung sabi mo.
0: Oo, yung sasabihin ko. Isa sa binasa talaga namin is yung Supernatural Childbirth ni Jackie Mice. Yung author nito, tatlong beses din siya nakunan. And ni-reveal sa kanya talaga ni Lord na yung declaration and yung cancellation ng mga lies ng enemy. And yung fourth pregnancy niya, yun ay nagtuloy. And painless talaga. Kaya ate, nung nabasa namin tong book na ito, suka ng suka si AA, 5 months na yung suka niya. Suka lang siya ng suka sa pagbubuntis. And nabasa namin, nawawala pala yung pagsusuka, nawawala pala yung pain, mga ganon. Sobrang laking help nitong book na ito. And nung nanganak si A, after niya yung mabasa, dineclare niya, magaling na ako, wala akong suka, wala akong suka. On that day, nawala yung suka niya, pagsusuka niya. And then, nung nanganak siya, we are able to do it unmedicated. Sa bahay lang po. Sa bahay lang po nanganak ang aking asawa. Walang anesthesia, walang doktor. Kaya po yan.
1: Midwife lang.
0: Midwife lang.
1: Oh, akala
0: pero
1: ko ikaw nagpaanak eh.
0: Medically supervised pa rin naman po at meron kaming go signal sa OB-GYN.
1: Ayun, kailangan pa rin nga ng ng doktor. Huwag mo kayong mag-alala, inayos at matino po ang pag-asikaso ni Gerald. Sa 'di ba, sa parang bathtub, doon nanganak si anong reason bakit sa bathtub instead na doon sa hospital, yung gano'n.
0: Yung water na kaka-help to really ease the pain, kaka-relax po siya. Kasi di ba pag nanganganak, medyo masakit. So, at saka yung bata sa loob ng tiyan, nasa water din naman siya. So, pero kung gagawin nyo to, you really need to seek medical advice. We do this, we planned it. So bago pa po magbuntis tsaka during pregnancy, lahat po ng pagiging pagkaka-healthy, hindi bawal lang sweets, exercise regularly para po talagang optimal yung body to really give birth na walang mga medication, walang CS, walang mga ganyan. May mga nagsasabi nga sa amin, bakit ka manganganak ng ganyan? Paano kung emergency? Eh sabi namin, bakit namin iisipin yun? Ito yung pangako ni Lord sa amin na childbirth na painless, supernatural, di ba? So hindi namin nilagay sa isip namin yung mga what if masiyes, what if mga ganyan. So yun, naging successful naman po. And
1: at pareho, Dalawa.
0: Yes, dalawang
1: Oo.
0: baby. Dalawang
1: Ayan.
0: baby po. Yung pangalawa nga, na-late pa yung midwife, di ba?
1: Oh. Pero alam niyo nang gawin kaya nauna na kayo.
0: Dumating po ang aming midwife ay 5 minutes bago lumabas ang baby.
1: Oh my, talagang alam niyo nang gagawin. Buti na lang may unang
0: Yes.
1: practice kay Jiraiya. Okay. At buti lumabas ng maayos si Jire. Okay. O sige. O ano yung pangalawang book?
0: Pangalawang book naman ay yung None Shall Be Barren ni David Oyedepo. Ayan. So basahin niyo yan. May mga PDF naman yan sa online. Supernatural Childbirth and None Shall Be Barren ni David Oyedepo. Ayan.
1: Ayan. Huwag po kayo mag-alala pagka mamaya po ipopost ni ano ni Gerald yung
0: Sa
1: mga titles
0: comments.
1: ng sa comments siya na maglalagay. Okay. And naku, nahirapan na talagang bumalik sa atin si Rose. Pero at least thank you, Rose, for letting us know, understand. And naisip ko lang bigla, Gerald, siguro kung nag-Living Waters na ako noon, baka may anak din ako ngayon kasi i-declare ko din. Kaya lang physical ito, hindi, well, hindi na namin alam. Sa, minsan siya sabi nga ni Ninong mo, ni Kuya Joel mo, sana pala, ano, hindi natin kagad pinili ang ano operasyon. Kaya lang natakot ako eh. Baka kumalat yung cancer. And ano.
0: Pero praise God pag gumaling ka daw.
1: Oo nga eh. And that was ano ah, 1996 pa yon, Je. So how many years ago na yon? So
0: 6 years
1: anyway.
0: Old pa lang ako.
1: Natawa tuloy ako doon. Sige. Sige. Thank you so much kay Rose na ating guest. Je, ikaw na siguro ang
0: ako
1: mag-pray,
0: na lang
1: mag-close.
0: Pray. Sige. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa story ni Rose at story ng mga marami pang nagkaroon ng anak na miracle, sinasabi ng mundo, sinasabi ng science na imposible, pero ikaw ang may final say, ikaw ang may final authority, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita na none shall be barren, wala nang magiging baog sa amin. At nung namatay ka sa krus, ay binigay mo ang pangako na ito at niredeem mo ang curse ng pagkakaroon ng anak. At we claim this sa lahat ng nakikinig na nagpipray na magkaroon sila ng kanilang anak, Panginoon. Maraming salamat po sa story of hope, story of restoration, story of healing ni Rose. At we pray na ma-receive ng mga nanonood ang anointing na ito. Hindi lamang sa panganganak, kundi ang anumang imposible sa mata ng mundo ay magiging posible dahil sa salita mo. At sa finances namin, gaano man kalaking utang, sa aming mga sakit, gaano man kalubha, at kung anumang mga hinanakit sa puso, relationship na feeling namin wala nang pag-asa, kaya mo pa rin pagalingin, Panginoon. Kaya mong paghilumin, Lord God. Lord, walang imposible sa iyong salita, sa iyong ikaw lagi ang may final say, and doon kami hahawak sa pangako mong yun, nang ikaw ay namatay sa cross ng Kalbaryo, ni-redeem mo kami sa lahat ng sumpa ng mundong ito. Maraming salamat po sa salvation at sa healing na binigay mo sa amin, Panginoon. At maraming salamat po sa gabing ito ng aming episode. Nawa po ay maraming ma-bless, maraming may mga natuto, Panginoon, at makita nila na ikaw ay Diyos ng imposible. Ikaw ay Diyos totoong kaya, at ikaw ang may hawak ng aming buhay, Panginoon.
1: Yes.
0: Maraming salamat, Lord, in Jesus' name. Amen.
1: Amen, amen. Yan, maraming salamat sa ating naging guest si Rose Palayan. Sayang lang hindi siya nakapagbabay sa inyo, pero thank you sa iyo, Rose. Nawala po ang signal ni Rose kasi na siya po actually ay nasa Ifugao mismo ngayong araw na ito, ngayong gabi, kaya mahirap talaga ang signal. Yon. Pero wag mo sisihin ang sarili mo, Rose. Sisihin natin ang okay. Thank you rin, Gerald, na sa masayang kwentuhan din with you. Isa ka rin tatay, kaya naiintindihan mo yung puso ni Rose at saka ni George na kanyang husband. And hello kay AA. Hanggang sa susunod, Gerald, thank you ha. Thank you so much.
0: Salamat din po.
1: And thank you sa ating team sa DZAS. Thank you kay Shekinah. Sa ngalan po ng ating mga kasama sa Living Waters Philippines, ako po si Carmen Go Vargas at ito ang programang Sa Panahon ng Paghilo. Bye-bye po! Night!
6: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Ang nanay ko ang imis-imis. Pag may duling nakadikit, kiskis dito, kiskis doon. Pag may mancher sa damit, kuskus dito, kuskus doon. Pag may sebo sa kawali, kaskas dito, kaskas doon. Pag may diyaryong nakakalat, ligpit dito, ligpit doon. Pag may turnilyong maluwag, higpit dito, higpit doon. Pag may ulam na malamig, salang dito, salang doon. Pag may isdang sariwa, sigang dito, sigang doon. Pag may kalan na tabingi, kalang dito, kalang doon. Yan si nanay. Isang araw, dumating si Tita Maring. Ang sabi niya,
8: ano ba naman milagring? Kaskas, kiskis, kuskos ka ng kaskas, kiskis, kuskos. Kaya ako mapalat gumaspang yung mga palad mo. Parang papel dilihan na pang is-is. Hinay-hinay ka lang at baka hindi nahawakan nito ring ang kamay mo.
7: Naghanap ako sa bahay ng papel deliha, pero papel de hapon lang ang nakita ko. Pumunta ako sa tindahan ni Aling Epang at bumili ako ng papel deliha. Wagas pang ito, mapili sa balat. Ganito nga ba kagaspang ang mga kamay ni nanay? Minsan, nilagdat ako. Si nanay tumabi sa akin. Nang tumaas ang lagnat ko, punas dito, punas doon. Nang sumakit ang mga buto ko, himas dito, himas doon. Pero bakit hindi mahapdi ang himas ni nanay? Eh bakit hindi nagasgas ang balat ko nang humablos siya sa akin? Lalo akong guminhawa sa bawat himas ni nanay. Pali si Tita Maring, hindi papel deliha ang mga palad ni nanay. Noong magaling na ako, nakita ko na naman si nanay na umiikot sa bahay. Pag di pantay ang kortina, lilip dito, lilip doon. Pag may bubwit sa silong, silip dito, silip doon. Minsan, nakita ko magkahawak kamay si nanay at tatay. Ang sarap tingnan. Mali talaga si Tita Maring. Hindi pa pwedeliha ang mga palad ni nanay. Pero, di ko pa rin natiis na tanungin si nanay. Nay, bakit po sabi ni Tita Maring papeldeliha daw ang kamay mo?
9: Anak, makapalat magaspang na ang mga palad ko dahil sa katatrabaho.
7: Iniisip ko, pinalambot ng magagaspang na kamay ni nanay ang unan sa ulo ko. Ang manok na nilaga, ang mga medyas at kamiseta ni tatay. Pati lumang pandesal, lumambot din. Pumunta ako kay nanay at humawak sa mga kamay niya. Pakiramdam ko, kahit kailan, ayaw ko nang bumitiw pa.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, Adyes ng Mayo, Ikalawang Kronika, Chapter 17 verse 1 to Chapter 21 verse 1.
3: Ang humalili kay Asa bilang hari ay ang anak niyang si Jehoshaphat. At pinalakas nito ang kanyang paghahari laban sa Israel. Naglagay siya ng mga kawal sa lahat ng mga lungsod na may pader sa Huda at nagtayo ng mga kampo sa buong bansa, pati sa mga lungsod ng Ephraim na nasakop ng kanyang amang si Asa. Pinatnubayan si Jehoshaphat ni Yahweh sapagkat tinularan niya ang mabuting pamumuhay ng kanyang ama.

0: noong una. Hindi siya sumamba sa mga Baal. Nanalig siya sa patnubay ng Diyos ng kanyang ama. Sinunod niya ang kautusan ng Diyos at hindi tinularan ang ginawa ng mga naging hari ng Israel. Kaya, pinatatag ni Yahweh ang kaharian ni Jehoshaphat at ang buong Huda ay nagbuwis sa kanya. Nagkaroon siya ng maraming kayamanan at malaking karangalan. Masigla siyang naglingkod kay Yahweh. Inalis niya sa buong Huda ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ang mga rebulto ni Asherah. Nang ikatlong taon ng kanyang paghahari, inutusan niya ang kanyang mga opisyal na sina Benhail, Obadias, Zacharias, Netanel at Mikayas na magturo sa mga lungsod ng Huda. Kasama rin nila ang mga levitang sina Semaias, Netanias, Zebadias, Asahel, Semiramot, Jehonatan, Adonihas, Tobias, Tobadonihas at ang mga paring sina Elisama at Jehoram. Nagturo sila sa mga lungsod sa buong Huda na dala ang aklat ng kautusan ni Yahweh. Ang mga kaharian sa palibot ng Huda ay pinagharian ng takot kay Yahweh, kaya't hindi nila dinigma si Jehoshaphat. Nagpadala sa kanya ng mga pilak ang mga Filisteo bilang buwis. Nagbigay naman ang mga Arabo ng 7,700 lalaking tupa at gayon din karaming kambing na lalaki. Lalong naging makapangyarihan si Jehoshaphat. Pinaderan niya ang mga lunsod sa Huda at nagpatayo ng mga lunsod imbakan. Napakarami ng kanyang inipong kayamanan sa mga lunsod ng Huda. Naglagay siya ng matatapang na kawal sa Jerusalem. Ganito ang kanilang mga pangkat ayon sa kanilang mga angkan. Sa lipi ni Huda, 300,000 kawal. Si Adna ang pinakamataas nilang pinuno. Pangalawa, si Jehohanan na namahala sa pangkat na binubuo ng 280,000. Ang pangatlo ay si Amazias na anak ni Zikri na kusang loob na naghandog ng paglilingkod kay Yahweh. Ang pinamahalaan naman niya ay 200,000 matatapang na kawal. Sa lipi ni Benjamin, si Eliada, isang mahusay na kawal, ang namahala sa pangkat na may 200,000 may sandatang mga pana at panangga. Ang pangalawa sa kanya ay si Jehozabad, na namahala naman sa 180,000 kawal na handa sa pakikipaglaban. Ang mga pangkat na ito ang naglingkod sa hari, bukod sa nakapwesto sa mga may pader na lunsod sa buong Huda. Nang si Jehoshaphat ay yumaman at naging tanyag, nakipagkaibigan siya kay Ahab. Ipinakasal ni Jehoshaphat ang isang kabilang sa kanyang pamilya sa isang kabilang sa pamilya ni Ahab. Lumipas ang ilang taon at dinalaw niya si Ahab sa Samaria. Nagpapatay si Ahab ng maraming tupa at baka para sa kanyang mga panauhin. Sa pagkakataong iyon, hinikayat ni Ahab si Jehoshaphat na salakayin nila ang Ramoth Gilead. Nang tanungin ni Ahab na hari ng Israel si Jehoshaphat na hari ng Huda tungkol dito, ganito ang sagot niya, "Handa ako at ang aking mga tauhan. Sasama kami sa inyo sa digmaan. Ngunit bago natin gawin ito, sumangguni muna tayo kay Yahweh." Tinipon ng hari ng Israel ang 400 propeta at tinanong kung dapat bang salakayin ang Ramoth Gilead o hindi. "Sumalakay kayo," ang nagkakaisang tugon nila. "Ibibigay iyon ng Diyos sa inyong mga kamay." Ngunit nagtanong si Jehoshaphat kung wala na bang ibang propeta si Yahweh na maaari nilang mapagtanungan. Sumagot ang hari ng Israel, "Mayroon pang isa, si Mikayas na anak ni Imla. Kaya lang, galit ako sa taong yon, sapagkat wala na siyang mabuting propesiya tungkol sa akin. Puro na lang masama." Huwag kayong magsalita ng ganyan, mahal na hari. Sabi ni Jehoshaphat. Ipinatawag agad ng hari ng Israel ang isa sa mga opisyal niya upang ipasundo si Mikayas. Nakaupo ang dalawang hari sa kani-kanilang trono sa gitna ng giikan sa may pintuan ng Samaria. Nakasuot sila ng mariringal na damit at nasa harapan nila ang mga propeta na nagpapahayag. Naroon din si Zedekias na anak ni Kenaana. May dala itong mga sungay na bakal na ginawa niya at ang sabi, "Ito ang sinasabi ni Yahweh. Sa pamamagitan ng mga sungay na ito, maitataboy ninyo ang mga taga-Syria hanggang sa sila'y malipol." Ganito rin ang sinabi ng mga propetang naroon. Iisa ang payo nila. Salakayin ninyo ang Ramoth Gilead at magtatagumpay kayo sapagkat ibibigay ito ni Yahweh sa kamay ng hari. Samantala, nakita si Mikayas ng sugo ng hari. Sinabi niya, ang ibang mga propeta ay nagkaisang magpahayag ng kasiyasiya sa hari. Makakabuting kasiyasiya rin ang ipahayag mo. Ngunit sinabi ni Mikayas, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung ano ang sasabihin niya sa akin, iyon din ang aking sasabihin. Pagdating ni Mikayas, tinanong siya ng hari, dapat ba o hindi dapat na salakayin namin ang Ramoth Gilead? Ang tugon niya, humayo kayo at magtagumpay. Tiyak na ibibigay sila ni Yahweh sa inyong mga kamay. Ngunit sinabi ng hari, hanggang kailan ko ba sasabihin sa iyo na sa pangalan ni Yahweh ay pawang katotohanan lamang ang iyong sasabihin sa akin? At sumagot si Mikayas, nakita kong nagkawatak-watak ang hukbo ng Israel, nagkalat sa kabundukan parang tupang walang pastol. Narinig kong sinabi ni Yahweh, sila'y walang tagapanguna, kaya't pauwiin na silang mapayapa. Sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, hindi ba't sinabi ko sa iyo na ang taong iyan ay walang mabuting propesiya tungkol sa akin at puro na lang masama? Makinig kayo sa sinasabi ni Yahweh. Sabi ni Mikayas, nakita kong nakaupo si Yahweh sa kanyang trono at ang buong hukbo ng kalangitay nakahanay sa magkabilang tabi niya. Nagtanong si Yahweh, sino ang mag-uudyo kay Haring Ahab ng Israel na sumalakay upang mapatay siya sa Ramoth Gilead? Isa't isa'y may kanyang sinasabi hanggang may isang espiritu na tumayo sa harapan ni Yahweh at sinabi, ako ang mag-uudyok sa kanya. Paano mo iyan gagawin? Tanong ni Yahweh. Pupunta ako at uudyokan kong magsinungaling ang lahat ng kanyang mga propeta. Sagot niya, gawin mo iyan at magtatagumpay ka. Sabi ni Yahweh, ipinahintulot ni Yahweh na magsinungaling sa iyo ang mga propeta mo. Subalit itinakdanan niya na mapapahamak ka. Lumapit si Zedekias kay Mikayas at sinampal niya ito. Sinabi niya, kailan pa ako iniwan ng Espiritu ni Yahweh upang magsalita sa iyo? Malalaman mo rin iyon kapag nagtago ka na sa loob ng isang silid. Sagot ni Mikayas. Iniutos ng hari ng Israel na dakpin si Mikayas at ibigay sa kanyang anak na si Joas at kay Amon na gobernador ng lungsod. Ikulong ninyo siya at bigyan ng kaunting tinapay at tubig lamang hanggang makauwi akong ligtas. Sabi niya, kapag nakauwi kang ligtas, hindi nga ako kinausap ni Yahweh. Sagot naman ni Mikayas, Sinabi pa niya, "Tandaan ninyo ang lahat ng sinabi ko." Magkasamang lumusob sa Ramoth Gilead ang hari ng Israel at si Jehoshaphat na hari ng Huda. Sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, "Magbabalat kayo ako pagpunta sa labanan, ngunit magsuot ka ng damit hari." Nakabalat kayo nga ang hari ng Israel na pumunta sa labanan. Iniutos ng hari ng Syria sa kanyang mga pinuno ng mga karwahe na ang hari ng Israel ang tutukan sa pagsalakay. Nang makita nila si Jehoshaphat, inisip nilang ito ang hari ng Israel, kaya't dinaluhong nila ito. Nanalangin ng malakas kay Yahweh si Jehoshaphat upang siya'y iligtas. Tinulungan naman siya ng Diyos na si Yahweh at itinaboy nito ang mga kaaway. Nang malaman ng mga pinunong nasa karwahe na hindi siya ang hari ng Israel, hindi na nila ito hinabol. Ngunit sinamampalad naman ang hari ng Israel. Tinamaan siya ng isang ligaw na palaso buhat sa kaaway. Tumagos ang palaso sa pagitan ng kanyang baluti at siya'y nasugatan. Sinabi niya sa nagpapatakbo ng kanyang karwahe,
1: "Umalis na tayo rito. Malubha ang tama ko."
0: Naging mahigpit ang labanan ng araw na iyon, nanatiling nakasandal si Ahab sa kanyang karwahe na nakaharap sa mga taga-Syria. Paglubog ng araw, namatay siya. Ligtas na nakabalik sa kanyang palasyo sa Jerusalem si Jehoshaphat na hari ng Huda. Sinalubong siya ng propetang si Jehu, anak ni Hanani, at sinabi sa kanya,
2: "Dapat mo bang tulungan ang masasama at kumampi sa mga napupuot kay Yahweh? Sa ginawa mong ito ay ginalit mo si Yahweh. Gayunmay, hindi ka naman lubos na masama sapagkat inalis mo sa lupain ang mga ribulto ng Diyos-Diyosang si Asherah at sinikap mo ring sumunod sa Diyos."
0: Kahit na sa Jerusalem nakatira si Jehoshaphat, pumupunta siya sa Beersheba hanggang sa kaburulan ng Ephraim upang hikayatin ang mga tao na magbalik loob kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Naglagay siya ng mga hukom sa buong lupain, isa sa bawat may pader na lunsod ng Huda. Sinabi niya sa kanila, "Mag-ingat kayo sa paghatol, sapagkat humahatol kayo para kay Yahweh at hindi para sa tao. Kasama ninyo siya sa inyong paghatol. Igalang at sundin ninyo si Yahweh. Mag-ingat kayo sa paghatol sapagkat hindi pinahihintulutan ng Diyos nating si Yahweh ang pandaraya, ang pagkiling sa sinuman, at ang pagtanggap ng suhol." Naglagay rin si Jehoshaphat sa Jerusalem ng mga hukom na binubuo ng mga Levita, mga pari at mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Pinili niya ang mga ito upang humatol sa mga usapin ukol sa paglabag sa mga kautusan ni Yahweh at sa mabibigat na usapin ng mga taong bayan. Sinabi niya sa kanila, "Gampanan ninyo ang inyong tungkulin nang may takot kay Yahweh ng buong puso at ng buong katapatan. Kapag ang inyong mga kapatid mula sa ibang lungsod ay nagsampa sa inyo ng usaping may kinalaman sa pagpatay ng tao o anumang paglabag sa kautusan, pangaralan ninyo silang mabuti upang hindi sila magkasala sa harap ni Yahweh. Sa ganitong paraan, hindi magagalit si Yahweh sa inyo at sa kanila. Sa mga bagay na nauukol kay Yahweh, si Amarias na pinakapunong pare ang mamumuno sa paglilitis. Sa mga bagay namang nauukol sa hari, si Zebadias na anak ni Ismael at pinuno ng angkan ni Huda ang mamumuno. Ang mga Levita naman ang magiging mga tagapagpatupad ng hatol. Magpakatatag kayo sa inyong paghatol at pagpalain nawa ni Yahweh ang mga matuwid." Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita at ilang Meunita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon Tamar na tinatawag ding En-Gedi. Nabahala si Jehoshaphat
2: at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Nagtipon-tipon ang buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Huda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya walang maaaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalayas sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo yon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Sabi nila, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo, sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Ngayon sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Amon, Moab at sa kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo ipinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto, kaya sila'y hindi nawasak. Ngayon, ito po ang iginanti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupaing ito na ipinamana ninyo sa amin. Ikaw po ang Diyos namin. Parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ng ganito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Samantala, lahat ng kalalakihan ng Huda kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel na anak ni Zacarias, apo siya ni Binayas na anak ni Jeiel, na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Sinabi niya, Makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayo mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ang loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas, sapagkat aahon sila sa Ziz. Makakasagupa ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ang loob. Harapin ninyo sila bukas, sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Si Jehoshaphat at ang buong Huda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah, at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, Makinig kayo, mga taga-Huda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh, at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta, at magtatagumpay kayo. Matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga mga-awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahanga-hangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit. Purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh
0: Dahil dito, sila-sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Ammonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos, sila-sila ang nagpatayan. Umakyat ang mga taga-Huda sa tore na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas. Lahat ay patay na nakahandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at ng kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan, damit at maraming mahalagang bagay. Tatlong araw nila itong hinakot, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuhang lahat. Nang ikaapat na araw, nagtipon sila sa 1,000 at nagpuri kay Yahweh. Kaya simula nooy tinawag na Libis ng Beraka ang lugar na iyon. Sa pangunguna ni Jehoshaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Huda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Pagdating nila sa Jerusalem at tumuloy sila sa templo, kasabay ng tugtog ng mga alpa, lira at trompeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay natakot nang malaman nila kung paano tinalo ni Yahweh ang mga kaaway ng Israel. Naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. 35 taong gulang si Jehoshaphat nang magsimula siyang maghari at namahala siya sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Ang inanyay si Azuba na anak ni Silhi. Tulad ng kanyang amang si Asa, ginawa niya ang mabuti sa paningin ni Yahweh. Gayunman, nanatili pa rin ang mga dambana ng mga pagano. Hindi pa lubusang nanumbalik ang mga tao sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Ang iba pang ginawa ni Jehoshaphat, buhat sa simula hanggang wakas, ay nakasulat sa Kasaysayan ni Jehu na anak ni Hanani, na bahagi ng Aklat ng Kasaysayan ng Mga Hari ng Israel. Dumating ang panahong si Jehoshaphat ay nakipagkasundo kay Ahazias, isang masamang hari ng Israel. Nagkaisa silang magpagawa ng mga malalaking barko sa Ezion-Geber. Sa ginawang ito, sinabi ni Eliezer, anak ni Dodavahu na taga Maresa, laban kay Jehoshaphat, "Dahil sa pakikiisa mo kay Ahazias, wawasakin ni Yahweh ang lahat ng ginawa mo." At lahat ng mga barkong ipinagawa nila ay winasak ng bagyo at hindi nakaalis. Namatay si Jehoshaphat at inilibing sa lunsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Jehoram.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Another global cast ng Life is Beautiful. Kumusta ka sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito? Natutuwa tayo sa mga pagkakataon na tayo ay sama-sama na nakakapagpuri, nakakapagpasalamat sa Panginoong Diyos. At kaibigan, ang mga awiting ito, pinili natin to be able to express our gratitude and worship to the Lord. Ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Kung nasaan ka man, narito ang ating mga awitin at meron din tayong ilang mga insights. Kaya maraming salamat, meron tayong fellowship dito sa Life is Beautiful.

0: Ano nga ba ang sabi sa Biblia?
1: Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh ay pupurihing tunay. Awit 113:3.
2: Sa paggising at pagtulog, pagliwanag at pagdilim, pagsisimula at pagtatapos, walang ibang nasa puso o Diyos kundi

isa sa mga susing talata sa Biblia itong nagsasabi na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at hanapin ang mga nawawala. Isang napakagandang model para sa ating lahat na mga tagasunod o mga alagad ng Panginoong Jesus na tayo ay una maglingkod sa isa't isa, pangalawa ay patuloy nating hanapin yung mga naliligaw ng landas. At alam naman natin na kahit tayo ay hinanap din dahil naliligaw tayo ng landas, hindi po ito tumutukoy sa ating relihiyon na nakagisnan, kung hindi sa ating talagang kalagayan sa harap ng Diyos. Kung hindi tayo hinanap ng Diyos, kung hindi niya tinatawag ang ating pangalan, ay hindi naman natin siya pinapansin talaga, ano? At alam natin na ang biyaya ng Diyos ang siyang parabang lumigaw sa atin para manumbalik sa Kanya. At yung ginawa ng Panginoong Jesus na naparito para maglingkod at hindi paglingkuran ay maganda ring modelo ng pagpapasalamat sa Diyos na maglingkod tayo sa ating kapwa-tao, maglingkod tayo sa isa't isa, at hindi yung inaasahan natin na tayo ang parang boss, na tayo ang piniglilingkuran. Bagaman, yung iba nating mga kapwa-tao ay ginagawa naman talaga yon dahil sa mga conventions o mga nakasanayan ng iba't ibang mga posisyon natin sa lipunan. Ang maganda nito, kapag ikaw ay naglilingkod at hindi ikaw ang nag-e-expect na paglingkuran, eh may maglilingkod din naman sa iyo kasi umiikot yan sa ating community of believers and followers of Jesus. At sama-sama tayo na naghahanap sa mga naliligaw ng landas. Meron ding isang magandang kasabihan, wala ito sa Biblia, pero magandang kasabihan na hindi naman din lahat ng naliligaw ay nawawala. Diba? O kaya hindi lahat ng mga naglalakwatsa ay nawawala talaga. Merong iba din sa ating mga kapatiran o sa ating pamayanan na hindi natin kapareho dahil meron silang mga very unique expressions o mga journey o mga landas sa buhay na hindi para sa atin, pero hindi naman sila nawawala. Ibig sabihin, kailangan din natin silang paglingkuran, unawain, at sila din naman ay ganoon sa atin. Kasi parang laging two-way iyang paglilingkod sa ating kapwa-tao. Kapag iyan ay naging behavior na o pag-uugali ng mga Kristiyano, umiikot yan sa isa't isa. Naalala ko nga yung kwento dun sa mga sermon na nagsasabi na yun daw mga taong napunta sa langit na binigyan ng mga mahahabang kutsara ay pinapakain ng isa't isa kasi mas mahaba pa kaysa sa kanilang arm o sa kanilang arm. Ano nga ba sa Tagalog yung arm? Yun, mas mahaba pa yung kutsara sa kanilang arm kaya hindi nila magamit yung kutsara para subuan ang sarili nila. The only way that they can eat is to feed one another using that spoon. Ganun din daw tayong mga mananampalataya, dapat ay ating pinaglilingkuran ng isa't isa. Yun ang isa sa mga litrato ng buhay na makalangit. Ngayon, yun naman daw mga nasa kaparusahan, nagdurusa, na binigyan din ng ganun kahabang kutsara na mas mahaba pa kaysa sa kanilang braso. Ayun, naalala ko na mas mahaba pa yung kutsara sa kanilang braso. De, syempre, hindi nila masusubukan ang sarili nila. Kaya lang, ayaw nilang subuan yung kanilang kapwa-tao kasi galit sila doon, galit din sa kanya yung kapwa-tao niya. Kaya nagtitiisan silang lahat na magutom doon sa lugar ng kaparusahan. They were all starving. Yan naman daw ang litrato nung tinatawag na impyerno o nung kaparusahan. Ang mga mananampalataya, mga alagad, tagasunod ng Panginoong Jesus, naglilingkod sa isa't isa kasi ganun din ang ating Master, si Jesus. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod at hanapin ang mga nawawala. So, dalawang bagay po ang magandang takeaway natin ngayon, paalala sa atin, tayo ba ay naglilingkod sa ating kapwa-tao at sa isa't isa? At marahil yung paglilingkod na yan, na mapagpakumbaba, hindi po natin sinasabing inferior, ha? Kung hindi humble servanthood, maaring yan din ang paraan na gamitin ng Diyos para mahanap yung mga nawawala at mapalakas ang loob noong mga
kakaibang uri naman ng paglalakbay na hindi natin kapareho ang kanilang nagiging paglalakbay, pero hindi naman sila nawawala. Sa kaharian po ng Panginoon ay nararanasan nating lahat ang mayamang biyaya ng Diyos, at nawa tayo po ay maging mga channels ng mayamang biyaya na yan para i-extend naman sa ating kapwa-tao. Kaya alalahanin po natin ang ating leader, ang ating Panginoong Jesus, na siyang salita ng Diyos na buhay. Siya ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ganun din, hanapin ang mga naliligaw ng landas.

0: Meron tayong mga kilalang singers sa Pilipinas kagaya ni Ray Valera, ng kapatid natin sa Panginoon na si Nonoy Zuniga, saka si Marco Season. Sila ay nagpunta rito sa Sydney at sold out yung kanilang concert. Ano, nakakatuwa kasi ang mga kapatid na ito, lalo na si Ray Valera, hindi lamang siya singer, siya ay songwriter. At maraming mga awitin nila ang nakatouch sa buhay natin in different ways. Hindi nga lang sa loob ng simbahan, kundi mas madalas ay sa labas ng simbahan. Pero marami rin tayong kapatid sa Panginoon na marami namang mga ginawang kanta, inareglo, yung iba ay sila mismo ang umawit, na na-bless naman tayo sa loob ng simbahan. At salamat sa Lord sa buhay ng mga musicians na ito. Filipino man sila o hindi Filipino, praise the Lord sa pagpapagamit ng kanilang mga talento para tayo ma-bless. Ikaw, ano ba ang talento mo sa larangan ng AI, sa larangan ng digital creation? Ikaw ba ay TikToker? Ginagamit mo ba yan para sa Panginoon? At ang dalangin ko sa mga sandaling ito, ano man ang gift mo na binigay sa iyo ng Lord, gamitin mo para sa kanyang kaluwalhatian. At iyan man ay mapa sa music, mapa sa cinema, o mapa sa digital technology, or sa community service. Gamitin mo yan for the glory of God kasi pinahiram sa iyo for a purpose. And I believe if you give the glory back to God, ay mas lalo mong mararanasan ang mga blessings niya na hindi mo pa nararanasan gaya ng dati.
1: 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page.

Maraming salamat po sa inyo sapagkat ang inyo pong panalangin, ang inyong encouragement ay patuloy na nagbibigay sa amin ng support, moral support sa mga volunteers at siyempre sa mga manggagawa ng FEBC Philippines at sa lahat ng mga naririnig nyo na bahagi nitong ating mga ipinaparinig, ibinabahagi, mga contents kahit na mga nakikita nyo sa YouTube o sa Facebook at napapakinggan pa rin sa radio. Ang ating global cast ng Life is Beautiful, inihahatid po ng inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Salamat din sa ating mga nakakasama, kagaya ni Nat, ni Benjo, si Reggie, at saka si Jonathan Benaya, ang ating mga engineers, ang ating mga musicians, at ang ating mga kagaya niyo na mga listeners. Maraming marami pong salamat sa inyo, and may the Lord continue to bless us all.

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Hesukristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan.

Meron po tayong prayer time dito sa ating global cast, kaya sabay-sabay po tayong manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga biyaya, sa inyong suporta, sa inyong guidance. Tulungan po ninyo kami kagaya ng aming napagbulay-bulayan kanina, na patuloy na maging kagaya ng Panginoong Jesus, na parito hindi upang paglingkuran kundi para maglingkod. I-bless niyo po kami sa aming paglilingkod, sa aming kapwa-tao, sa isa't isa, at nawa i-bless niyo po ang mga tao na naglilingkod sa amin. Bagaman hindi marapat, pero may mga kapatiran kami na ibinabalik ang inyong kabutihang loob sa buhay nila, na parang kami po'y napaglilingkuran. Bless them, Lord, as we also serve them in many different ways. I-bless nyo rin, Panginoon, ang mga gawain ng pagbabahagi ng mabuting balita upang hanapin ang mga naliligaw ng landas na kagaya namin na inyong nahanap. Marami pong salamat, Panginoon. We rejoice with those who rejoice. Maraming salamat sa mga kaarawan, sa mga iba't ibang dahilan bakit may mga celebrations ang aming mga kasamang nagpe-pray ngayon. At kami po'y nakikidalamhati sa mga dumadaan sa panahon ng pagdadalamhati, kalungkutan, loneliness, grieving, sadness. Kayo po ang maging kaaliwan ng bawat isa. Panginoon, para naman doon sa mga may special project this week, dalangin ko ang inyong special blessing, ang inyong guidance, at patuloy na maramdaman niya, maranasan niya na hindi mo siya pinababayaan. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papurit pasasalamat sa mga sagot sa aming mga dalangin. Tinatanggap namin ang inyong mga blessings ngayon sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Salamat sa iyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. Salamat din sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, sa isa na namang taon na kanyang dinagdag sa atin. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyong mga pagbati. Nakita ko ang inyong mga pagbati sa ipinost ng DZAS na greetings. Marami pong salamat sa inyong lahat. Alam nyo na tayo'y dumaan sa isang napakalaking operasyon noong nakalipas na taon, at sa biyaya ng Diyos ay nandito pa tayo at patuloy na nakakapaglingkod. So purihin ang Diyos. Marami pong salamat sa inyo na mga nananalangin. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lang sa ating Facebook page na Maging Ubas at sa ating YouTube channel, The Grape City Media. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang hardin ng panalangin.

Happy Sunday sa iyo, kaagapay. Ang bilis ng araw. Praise God dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng mga pagsubok. Bago po tayo magtungo sa ating pananambahan ngayong araw, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pananalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin po tayo at napapanood sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganun din sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Kagapay, simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Panginoon, sa oras mong ito kami muli ay dumudulog sa inyo. Patuloy ka namin pinararangalan at dinadakila sa aming mga buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang bawat sitwasyon. Sitwasyon ng aming mga kaagapay, anuman ang kanilang kalagayan, Lord, patuloy niyo silang samahan, ingatan, Panginoon, at ikaw ang maging kalakasan naming lahat. Sa mga panahon ng pagsubok, Panginoon, lalo na po sa loob ng tahanan, hayaan niyo, Panginoon, na maghari ang pag-ibig, pag-uunawaan, at patuloy po na magtiwala sa inyo ang bawat mga kaagapay namin, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala din namin ang aming mga kaagapay na patungo sa kanilang simbahan upang maglingkod, Panginoon, sa araw na ito ng Linggo. Lord, alam namin na gagamitin nyo kaming lahat for your glory. Kaya naman, Lord, ihanda nyo po ang aming mga puso at isipan. Ihanda nyo po ang aming mga buhay kung paano kami maglingkod sa inyo, pagindapatin nyo kami, Panginoon. Maraming salamat. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. Sakali namang tinugon na ni Lord ang inyong request mula last time, i-share na rin yan sa amin upang mapasalamatan natin ang ating Diyos. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, pagbulay-bulayan natin ito, kaagapay, at i-apply natin sa ating buhay. Amen. Familiar ba kayo sa kasabihang magtanim ay dibiro? Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay ang talinghaga tungkol sa mga hasik o the parable of the sower. Ito'y binigyan natin ng pamagat na binhi ng pananampalataya. Sa aklat ng Mateo, kabanatang 13 sa mga talatang 1 hanggang 9, tungayan natin ang mga talatang ito. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka doon at naupo. Tumayo naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa mga matinik na halamanan. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Makinig ang may pandinig. Kaagapay, mahirap talaga magtanim, no? Lalo na sa panahong ito.
ang mga magsasaka ay parang laging sumusugal sa tuwing sila ay nagtatanim dahil na rin sa climate change o sa mga kalamidad na hindi kontrolado at hindi inaasahan. Maaring nakadepende rin ang pagtatanim sa lupang pagtatamnan at ang maganda sa mga magsasaka ay hindi nawawala sa isip nila ang kasabihang kapag may itinanim, may aanihin. Kung ano ang itinanim ay siyang aanihin, reap what you sow. Sa pagkakataong ito, pag-aralan natin kung ano ang magiging kalagayan ng binhing ating itatanim. Kaagapay, tayo muna ngayon ay magiging magsasaka. Tatalakayin po natin ito sa spiritual na kalagayan ng ating buhay at isa-isahin po natin. Una, ang binhing ating itatanim. Ito ay nagre-represent sa katotohanan ng pagliligtas ng Diyos. Ito ay ang salita ng Diyos. Ito ay buhay na bagay, ang buhay na salita ng Diyos. Pangalawa, ang mananim. Siya ay walang iba kundi si Jesus. Ang anak ng tao ay ang salitang naging tao. Bilang mananim, ang Panginoon ang nagtatanim ng katotohanan sa lahat ng panahon sa mundong ito. Dala niya ang magandang balita sa ating mundo. At itinanim niya ang katotohanan sa isip ng bawat tao. At ang pangatlo, ang lupang tatamnan. Ito naman ang puso ng bawat nakikinig ng mga salita ng Diyos. At sa pagkakataon pong ito, pag-usapan natin ang ating mga karakter sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos o sa mga binhing na itatanim sa ating mga puso. At ang mga binhing ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Paano ba natin pinakikinggan, dinadala at isinasabuhay ang mga salita ng Panginoon? Sa mga susunod na talatang ating babasahin, malalaman natin ang mga detalye ng kahulugan ng talinghagang ating binasa kanina. Sa talatang 18-23, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paggahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapigatian at pagsubok dahil sa mensahe agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halamanan ay ang mga taong nakikinig ng mensahe ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Ang mga binhing nalaglag sa daan ay nasayang. Tinuka lang ng mga ibon ang mga ito at tuluyan ng naglaho. Kaagapay, ito ay ang klase ng puso ng taong nakapakinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi naunawaan. Madalas na kadahilanan ay ang hindi totoong pagsusuko ng buhay sa Diyos. Kaagapay, ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lang talino ang ginagamit, ito ay kung paano mo isuko ang puso mo. Kapag mayroon kang pride o pagmamataas, mahirapan kang maunawaan ang mensahe ng salita ng Diyos. Napakadaling mawala at agawin ng diablo ang salita ng Diyos sa kanila. Walang tibay, walang katatagan at walang paninindigan. Ang mga binhing nalaglag sa mabatong lupa ay nasayang. Ito ay ang mga taong nakikinig ng mensahe at masayang tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanilang mga puso.
Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapigatian, mga pagsubok na dadaan sa kanilang buhay, tumatalikod sila sa kanilang pananampalataya. Ito yung mga binhing natuyo, kulang sa sustansya, natanim sa bato-bato. Ito ang mga pusong matitigas at ang mga madalas mangyari sa mga ito pagdating ng mga kapigatian, tukso at pag-uusig, agad silang nawawala at nanlalamig. Ang mga binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay nasayang. Ito ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming bagay o paghahabol sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Mga binhing nadaig ng mga damo. Kaya nga pagtubo, ito ay napunggok na. Ito yung mga taong lagi nag-aalala, laging nadadaig ng mga alalahanin sa buhay. Mga taong nakatuon sa mga material na bagay ang kanilang pananaw. At ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay naging mabunga. Ito naman yung mga binhing nahulog sa matabang lupa. Ito yung mga namunga ng gusto at dumami pa. Ano ang karakter nila? Ito yung mga taong nakikinig at inuunawa ang mensahe. They are good listener with a good character. Ibig sabihin, sila yung may matututunan, mga matataba ang puso. Lahat ng itinatanim sa puso nila ay lumalago at namumunga. Good soil, hindi tigang. Kagapay, huwag nating kalilimutan, ang matabang lupa ay ang laging uhaw sa binhi. Gusto niya lagi natataniman. Ang matatabang lupa ay ang matabang puso ay laging uhaw sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagbibigay kabusugan sa kanilang spiritual na buhay. Kaya naman sila yung mabunga, malago at matagumpay sa lahat ng pagkakataon ng kanilang buhay. Sa Diyos ang papuri.

0: sa diwa ng pagkakaisa. Ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan.
1: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong oras na ito na may pusong mapagkumbaba, puno ng pag-asa at pananampalataya. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat hindi niyo pinabayaan ang aming mga simbahan. Sa kabila ng mga pagsubok, krisis at pagbabago ng panahon, ang iyong simbahan ay nananatiling matatag dahil sa iyong katapatan. Salamat po sa bawat lokal na simbahan, malalaki man o maliit, nasa lungsod o liblib na lugar, ay patuloy ninyong ginagamit upang ipahayag ang iyong salita. Salamat po sa mga pastor, sa mga manggagawa, mga guro ng Sunday School, mga worship leaders, mga elders, mga deacons, at bawat miyembro ng buong pusong naglilingkod para sa iyong kalalatian. Tunay nga, Panginoon, ang Iglesia ay katawan ni Kristo, iba-iba ang tungkulin, ngunit iisa ang layunin na ika'y maparangalan. Panginoon, gamitin ninyo po ang simbahan upang maabot ang mga nawawala. Bigyan niyo po kami ng malasakit sa mga kaluluwa, sa mga kabataan, sa mga pamilya, at sa mga nawawala ng pag-asa. Bigyan niyo po ng lakas ang loob ang bawat isa na maging saksi sa iyong pangalan, hindi lamang sa pulpito, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Maging ito ay sa eskwela, sa trabaho, sa loob ng bahay o sa komunidad. Naway maging buhay na pato ang bawat miyembro ng simbahan ng iyong kabutihan, kalalatian at ng iyong biyaya. At sa mga simbahan na dumaraan sa matinding pagsubok, sa mga pag-uusig, nilalait o tinatanggalan ng kalayaan, kami po ay nakikiisa sa kanilang pananampalataya. Patatagin niyo po sila, Panginoon. Ipaalala ninyo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ang kapangyarihan niyo po ay sapat at ang inyong biyaya ay sapat para sa kanila. Sa bawat luha ng paglilingkod, may ani ng kagalakan na naghihintay. Salamat po dito, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, naway hindi po kami makalimot na ikaw ang Panginoon ng aming mga simbahan. Hindi po ito tungkol sa pangalan ng aming simbahan, laki ng gusali o dami ng miyembro. Ito po ay tungkol sa inyo, sa iyong presensya, sa iyong kalalatian at ang layunin niyo po para sa mundo. Kaya dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na mamuno sa aming mga simbahan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pag-asa. Gamitin mo ang aming simbahan upang itayo ang iyong kaharian dito sa lupa gaya ng sa langit. Sa lahat ng aming ginagawa, ikaw po ang malalati. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin at idudulog natin sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Samahan mo ako, kaagapay, manalangin tayo. Panginoon, sa oras na ito muli, kami ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, pinagkakatiwala sa inyo ang lahat, Panginoon. Dinadalangin namin sa oras na ito ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay at alam namin na sa takdang panahon, ang inyong katugunan ay matatanggap ng bawat isa sa amin. Lord, nilalapit namin sa oras na ito si Laila Makuna, Panginoon. Ang aming panalangin sa kanya ay patuloy na ingatan niyo siya, Panginoon, sa gaganaping operation para sa kanya, kung anuman yung karamdaman niya, Panginoon. Lord, kayo pong magbigay ng kagalingan. At the same time, yung kanilang pangangailangang financial, Panginoon, para sa gamutan ng nasabing aming kapatid na may karamdaman. Panginoon, pinagpe-pray din namin si Sister Josie Tuazon, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay proteksyon para sa kanya at sa kanyang mga anak na nag-aaral at patuloy din, Panginoon, na makapagtrabaho ang aming kapatid na ito at bigyan niyo siya ng magandang kalusugan kasama ng kanyang buong pamilya. Lord, pinagpipray din namin si Sister Jerlyn Salazar Ramos. Ang kanya pong panalangin, Panginoon, ay complete healing o makompleto po ang pagdadialysis ng kanyang nanay at maging maayos na po ang kanyang kalusugan at anuman ang karamdaman. Lord, patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo at kayo naman ang magbibigay ng kagalingan. Panginoon, dinudulog din namin sa oras na ito si Sister Leonie Dumantay. Lord, ang aking panalangin para sa kanya ay magkaroon ng unity sa kanilang magkakapatid, sa pamilya, Panginoon, kaligtasan, Panginoon, para sa kanilang buong sambahayan at ganun din ang provision, Panginoon, para sa kanilang pamilya. Lord, pinagpipray din namin si Angela Ferrer. Lord, ang aming panalangin para sa kapatid na ito ay magkaroon ng kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Ganun din si Consuelo Madrona, Panginoon, ang aming prayer request para sa kanya ay kalakasan mula sa physical na karamdaman, Panginoon, na nagkaroon po siya ng stroke at muscle pain. Lord, complete healing po. Ganun din sa kanyang bunsong kapatid na si Tony Mosukol, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Pinagpipray din namin sa oras na ito, Sister Ninette Palencia. Panginoon, ang kagalingan po para sa kanyang Sister Beth Finolan sa kanyang diabetes, Panginoon. Lord, bigyan niyo po siya ng kagalingan sa mga pagkakataong ito, Lord. Maranasan niya ang iyong kalakasan. Lord, patuloy din namin pinagpipray si Consuelo Madrona, Panginoon, ang physical na kalakasan ng kanyang kapatid, Panginoon, na si Tony, Lord. Patuloy din namin pinagpipray si MJ Olager, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang magbigay sa kanya ng kagalingan kasama po ng panalangin niya sa kanyang asawa, Panginoon, healing and divine intervention. Ganun din sa kanyang kapatid, Lord, o kanyang bayaw, Panginoon, sa anumang problema na kanyang pinagdadaanan at patuloy na kagalingan sa kanyang kapatid, Panginoon. Lord, pinagpipray din namin si Lalin Aprosta, Panginoon, ang kanyang panalangin ay salvation o kaligtasan para sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat po sa oras na ito at patuloy namin pinagpipray yung mga gawain ng aming mga partners dito sa FEBC. Ang Vision School ay magkakaroon po ng pag-aaral itong darating po na May 21 to 23. Lord, samahan niyo po sila. Nagaganapin po ito sa Calvary Christian Church. Lord, anuman ang sitwasyon, pangangailangan ng gawain ito, kayo po ang magpo-provide, Lord. Ingatan niyo rin, pangunahan si Pastor Israel Llobrera sa pagko-coordinate ng gawain ito. Lord, pinagpipray din namin ang Jesus Saves Ministries. Diyan po sa Pampanga ay magkakaroon din po sila ng Pastors and Leaders Conference this coming May 15, 2026. Ingatan niyo po ang aming mga kapatid, Pastor Reverend Tostino and Pastora Riina Carion, Panginoon, na sila pong mangunguna sa nasabing Pastors and Leaders Conference. Pinagpipray ko rin, Panginoon, ang aking kamanggagawa dyan po sa Hong Kong, si Mylene Magallanes. Lord, ingatan niyo po Sister Mylene at ang kanyang buong pamilya, kanyang pagtatrabaho at ang kanyang tuloy na paglilingkod dyan po sa kanilang simbahan sa His Sanctuary Hong Kong. Panginoon, ganun din si Pastora Maribel Gonzalez Oribelio. Panginoon, patuloy niyo siya ingatan sa kanyang pagtatrabaho. Lord, bigyan niyo siya lagi ng kalakasan at focus sa kanyang mga ginagawa at mabigyan kayo lagi ng kanyang lakas para sa ikapupuri ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, pinagpipray ko din si Pastora Nelda Llobrera Anahaw, Panginoon, dyan po sa Hong Kong. Lord, anuman ang kanilang sitwasyon, patuloy na ikaw ang magbigay sa kanila ng proteksyon at paggabay, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Ingatan nyo rin ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas, naway maging safe lahat, Panginoon, ng kanyang mga mahal sa buhay. Lord, ganun din, pinagpipray namin si Pastora Ninita Andres, Panginoon, maraming salamat sa kanyang buhay. Patuloy na pinagpipray namin na ingatan niyo siya sa kanyang pagtatrabaho at ingatan niyo rin ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga anak dito po sa Pilipinas habang siya nagtatrabaho sa ibang bansa. Lord, ang lahat ng ito ay aming hinihingi at umaasa kami na ang inyong katugunan ay mula sa inyong perpektong panahon at kalooban, Panginoon. Maraming salamat, pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa channel 185 sa Signal Cable. Ito sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Ito ang 702-DZAS.
2: 702-DZAS.
1: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Pastor Joey Umali. Samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
5: Sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church, makakasama ninyo sa ating programa. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, sa ating napakagandang paksa, nais ko munang batiin ang aming bunsong apo na si Anton Umali ng belated happy birthday. And incidentally, si Anton ay gumraduate sa elementary ng valedictorian. Nais ko ring batiin ang Umali clan mula sa lahi nina Apo Ilyo at Inang Apia na magdaraos ng family reunion May 16 doon sa Casa de Consuelo sa Tabuyok, Apalit, Pampanga. Magkita-kita tayo roon na nagmula sa isang lahi.

Nais ni Jesus na lubusang magpakilala sa atin. Ngunit mayroon tayong gagawin upang siya'y lubos na makapagpakilala sa atin. Ano-ano ang mga ito? Sasagutin natin ang tanong na iyan sa pamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa ating aralin sa araw na ito na mababasa natin sa Juan 14:21. Juan 14:21 na ganito ang sinasabi, "Ang tumatanggap sa utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Ayon sa isang article tungkol sa communication, mayroon daw 5 levels of communication batay sa relasyon ng dalawang taong nag-uusap. Una rito ang tinatawag na cliché, kung saan ang dalawang tao ay nasa level pa lamang ng pagbabatian ng hello, hi. Ang pangalawang level ay ang chat o acquaintance talk. Hindi na lamang hello and hi, kundi nadaragdagan na ito ng ilang pangungmusta at ilang kwentuhan. Pero wala pang lalim ang relasyon. Ang pangatlong level ay ang tinatawag na friendly talk, kung saan ay may mga kwentuhan na. Ngunit hindi lahat ay maaaring masabi at mayroon pang mga hidden areas dahil dinidevelop pa lamang ang trust o pagtitiwala sa pagitan ng dalawang ito. Ang pang-apat na level ang tinatawag na disclosure level. Dahil involved na sa communication level na ito ang pagsasabi ng mga sikreto. At ang panglimang level na siyang pinakamataas ay ang intimacy level. Sa panghuling antas na ito, hindi lamang disclosure ng mga sikreto ang batayan, kundi kabisado na ng bawat isa ang damdamin ng bawat isa, kahit na hindi magsalita. Sa madaling sabi, sa intimate

level, magkakilala ng ganap ang dalawa. Trust has been developed over time. At walang takot na nasasabi sa isa't isa ang kanilang nararamdaman. Ito ang relasyong ngayon ay tinatawag nating BFF o Best Friend Forever. Ang antas ng relasyong intimate ay hindi lang hinahangad ng tao sa Diyos, kundi ito rin ang mismong hinahangad ng Diyos sa bawat tao. Malinaw yung sinabi ni Jesus. Sabi niya, ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Lubusan. Wala na talagang itinatago, inililihim, wala nang gap sa relationship. Ngunit gaya ng nabanggit natin doon sa levels of communication, bago marating ang pinakamataas na antas, ay may kailangan munang sukatin. May kailangan munang patunayan. May kailangan munang pagdaanan. Sa ating teksto ngayon, inihayag ni Jesus ang mga kailangan gawin ng tao bago siya magpakilala ng lubusan. So nais ng Panginoong Jesus na siya'y magpakilala ng lubusan sa atin, pero meron tayong dapat munang gawin bago isagawa ng ating Panginoong Jesus yung lubusang pagpapakilala niya. So, yan ang pag-usapan natin. Una, ang proseso ng pagtanggap sa utos ni Jesus. Ganito ang sabi ni Jesus sa unang bahagi ng ating aralin. Ang tumatanggap sa utos ko ang siyang umiibig sa akin. Our love to Christ first can be measured by the way we accept His commandments. Maaaring sinasabi nating mahal natin ang Diyos. Ngunit hindi naman natin tinatanggap ang Kanyang utos. Yan ay hindi tunay na pagmamahal. Fake iyan because we cannot love Christ without following His commandments. Sa isang survey na ginawa sa isang eskwelahan, para sa mga estudyanteng may gulang na 13 hanggang 15, itinanong ang ganito, ano ang ayaw mo na ginagawa sa iyo ng iyong mga magulang? At mula sa 200 estudyante na binigyan ng survey, 70% sa kanila o may kabuuang 140 na mga bata ang sumagot na ang ayaw na ayaw nila ay ang sila'y inuutusan ng kanilang mga magulang. At ang nakakatuwa sa nasabi ring survey, 100% ang nagsabing mahal na mahal nila ang kanilang mga magulang. Mahal pero ayaw nila na sila'y inuutusan. Alam nyo, hindi nalalayo ang sitwasyong ito sa komunidad na mga nagsasabing mahal nila si Jesus pero hindi nila tanggap ang kanyang mga inuutos. Marami ring taong nagsasabing mahal nila si Jesus, ngunit wala namang panahong magbasa o makinig ng kanyang mga pangaral at utos. Sa salita mismo ng ating Panginoong Jesus, mahalaga na patunayan natin ang ating pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga utos. Ang tunay na pagtanggap ay nangangahulugan na ito'y pinakikinggan, inuunawa, dinidibdib o siniseryoso. Ang ibig sabihin, ang utos ni Jesus ay hindi lamang tinatanggap sa tainga, kundi ito'y pinatutuloy sa isip at sa puso. Ikalawa, hindi lamang ang pagtanggap, kundi ang pagsunod sa utos ang nagpapatunay na mahal natin ang Panginoon. Ang sabi ng iba, the best way to express our love to God is to worship Him. Eh, totoo naman yan. Pero dapat nating makita ang isang panig ng katotohanan tungkol sa usaping ito. Nang suwayin ni Haring Saul ang tagubilin ni Yahweh sa kanya, ganito ang pinasabi ni Yahweh kay Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh

0: ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Yan ay ayon sa unang Samuel 15:22. Nangangahulugan lamang na kahit ano pa ang gawin nating paghahanda sa worship o anumang iahin natin sa panahon ng pagsamba, mas matimbang pa rin sa Diyos ang pagsunod sa Kanyang utos. Magandog ka man ang malaking halaga, o magsakripisyo ka man na sa tingin mo ay iyon na ang pinakamainam, ngunit patuloy na sumusuway ka sa Kanyang utos, mas bibigyan pa rin ng Panginoon ng malaking puntos ang iyong pagsunod. Minsan, hirap tayong sumunod dahil hindi natin nauunawaan ang Kanyang kalooban. Kaya nga sa unang bahagi ng ating teksto ay binanggit na bibigyan niya ng patnubay ang mga alagad, ang banal na Espiritu. Without the guidance of the Holy Spirit, mahihirapang makaunawa ang tao, at dahil hindi makaunawa, gagawin pa rin niya mga bagay na sa akala niya ay iyon ang utos ng Diyos. Ngunit sa totoo lang ay hindi naman pala gayon. Maaring may ginagawa ka ngayon na sa tingin mo ay iyon ang nais ng Diyos. Ngunit ang tanong, ito ba ay dikta lamang ng iyong isip o ito ang ipinauunawa sa iyo ng banal na Espiritu? Tinawag ni Jesus ang banal na Espiritu ng katotohanan. Ang ibig sabihin, may revelation, may pahayag na nagmumula sa Diyos na may kaliwanagan at hindi nakatago. Ang problema ng maraming tao, kaya hindi malinaw, kaya't hindi maunawaan, ay sapagkat wala ang patnubay ng banal na Espiritu na siyang nagpapaliwanag sa atin kung ano ang tunay na ibig ng Diyos. The Holy Spirit helps us to discern the will of God. The Holy Spirit induces us to do what is right, and that is obedience to the will of Christ. Ikatlo, ang kaganapan ng pagkakilala kay Jesus ay nakasalalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ating teksto ay binanggit ni Jesus ang ganito, "Ang umiibig sa akin ay iibigin ng Ama." If we love Christ, then the Father in heaven will love us the same. Mahalaga ang prosesong ito, sapagkat sa pamamagitan ni Jesus, doon lamang natin mararanasan ang pagtanggap ng Ama. Sapagkat sinabi ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me." Si Jesus ang daan para tanggapin tayo ng Diyos. At si Jesus din ang daan para maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, in order for us to be accepted by the Father, we need to love Christ. And in pursuing our love to Christ, we need to accept His commandments. Sundin ang mga ito upang mapatunayan natin ang ating pagmamahal kay Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay mahalagang sangkap upang makilala natin ang lubusan si Jesus. Kung mahal tayo ng Diyos, we are accepted. At kung tayo ay accepted, then we have the privilege to know Christ deeply, firmly, and intimately. Minsan ay narinig ko ito bilang payo ng isang kaibigan sa kanyang kaibigan na nanliligaw sa isang dalagang probinsyana. Ang sabi na nagpayo, "Kung gusto mo na magustuhan ka ng iyong nililigawan, ligawan mo muna ang kanyang mga magulang. Dahil kapag tinanggap ka na ng magulang, mamahalin ka na rin ng anak." Sa punto naman ng magulang, ganito ang kanilang usually ay sinasabi, "Kung sino ang mahal ng anak namin, ay mamahalin din namin. Ang punto lamang, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makilala ng lubos ang Diyos Anak kapag may pahintulot ng Diyos Ama. At sa sinabi ng Panginoong Jesus, loving us has been decided. Ang umiibig sa anak ay iibigin din ng Diyos Amang nasa langit. That has been decided. Ikaapat, inisyatibo ni Jesus ang lubusang magpakilala sa tao. Sa huling bahagi ng ating teksto, ganito ang sinabi ni Jesus, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ibig sabihin, it is Christ who will initiate para makilala natin siya ng lubusan. Hindi ito sarili nating initiative. Ito ay nagmumula mismo sa ating Panginoong Jesucristo. He always takes the initiative. Alam nyo, sa Wesleyan doctrine, yan ang tinatawag na prevenient grace. Yung biyaya, yung grasya ng Diyos ay Kanya nang ginagawa bago pa man meron tayong anumang gawin. Laging ang Diyos ang nauuna sa paggawa ng kabutihan para sa atin. Katulad din ng mga taong hindi nabigyan ng pagkakataon na magkakilala ng lubusan, nagkalayo, nagkahiwalay, sapagkat ang isa ay tumanggi. Ngunit ang dalawang tao na naging bukas ang sarili sa isa't isa, nagiging malaking porsyento ang intimacy, nagiging ganap na magkakilala, kahit hindi pa magsalita, ay nagkakaintindihan. Sa mga may intimate relationship, nagiging sensitive ang bawat isa sa pangunawa mula sa salita, galaw, ekspresyon ng mukha at sa iba pang non-verbal expressions. Alam nyo, ang mga taong tunay na nagmamahalan sa isa't isa ay pwedeng mag-usap in silence. Ang malalim na pag-ibig ay hindi kayang ilarawan ng anumang letra at tunog. Gayun din sa Panginoon. Gusto niyang magkaroon ng intimate relationship sa bawat tao, ngunit dahil ang tao ang umaayaw, kaya sayang ang pagkakataon. Ngunit para sa mga taong tumatanggap at tumutupad sa utos ni Jesus, naruroon ang provision na magpapakilala sa Jesus sa mas malalim at sa mas ganap na pakikipag-ugnayan. Kapag mayroon na tayong napakalalim na kaugnayan sa Panginoong Jesus, sa pamagitan ng pagbabasa ng kasulatan, pakikinig ng mga sermon tungkol sa Kanya, nauunawaan na natin at nakikilala na natin siya ng husto. Nauunawaan na natin kung ano ang Kanyang banal na kalooban. At dahil diyan, walang anumang bagay na hindi natin makakaya, sapagkat kilala na natin ng lubos ang ating Panginoon, at siya rin ay kilala na tayo ng lubos. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa assurance na sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, nais mong lubos kaming makilala. At tulungan mo kami, banal naming Diyos, na magawa namin ang mga bagay na tinalakay namin ngayon upang kami ay tunay na makakilala at ang iyong anak naman na si Jesus ay tunay na magpakilala sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali. Nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Palang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano na nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa amin pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa amin pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders o Diyos ng aming pong bayan.

0: Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: 702 DZAS FEBC Radyo TV.

0: Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, dahil ngayon po ay araw ng linggo, ang ating paalala ay ang mga sumusunod. Whether kayo po ay mananambahan online or on-site, be there on time. Punctuality. Being on time is the best. Yan po ay kinakailangan nating maging disiplina. And of course, as we serve, we have to give our best to God. At huwag mong kakalimutan yung working structure ng ating pananampalataya. As you learn truths from the Word, pag in-apply po natin, it will help enhance yung ating character at yung ating conduct, and it definitely will help sa atin din hong relationship improvement. So yan po ang ating mga paalala pag Sunday morning. Dagdag na rin po natin, ang panahon po ay medyo kakaiba. Bagamat meron nga daw pong sama ng panahon, na yung iba ngayon ko lang narinig, no? Sana nga ho pumasok para daw maulan, humangin at maalis-alis po itong init at alansangan ng panahon. Pero kung ano't ano man po ang mangyari, makibalita na lang kayo sa mga weather forecasts. Ang kailangan ho natin ay mabantayan ang ating kalusugan, pangangatawan, laban po sa init. Ano po? Dahil medyo baka ho magdelikado ang ating katayo, ang pang-physical. At ngayon pong weekend na ito, ang ating gustong batiin ay ang ating hong mga nanay. Happy Mother's Day! Nais po nating batiin si Sister Mean Banzuelo, si Sister Remy Banzuelo, si Sister Ice Banzuelo, at ang iba pa pong mga nanay dyan. At happy Mother's Day po sa inyong lahat. Well, ngayon po ang ating tinatalakay sa weekend na ito ay may kinalaman sa salitang significance. Ang sabi nga po natin, ang synonym din niya ay importance. Ang ganda ho ng meaning pala ng significance. The quality of being worthy of attention. So since kasama ho dito yung quality, we know na yung quality can be raised at yung quality pwede rin mag-depreciate. So ang atin hong importansya o yung atin hong significance can definitely have that parang situation. Pero sabi ko nga ho sa inyo, merong tatlong sources ng atin hong dapat pagtingin sa ating sarili. Pero yung unang dalawa, medyo kung tawagin natin, mag-flip-flop.

Yung pangatlo yun, yung stable. Ano ho yung una? Yung sarili mong pagtingin sa iyong kalagayan, sa iyong buhay. May mga times, okay yung appreciation mo sa iyong sarili, well and good. Kaya lang minsan, ina-undermine or ina-undervalue natin yung ating sarili. Parang hindi natin makita yung ating potential, yung ating hong halaga, yung ating kakayahan, at marami pang iba. So doon medyo baka madihado tayo. May mga times naman, baka naman sumobra. Kaya ang Bible meron pang ano dyan, pang balanse. Romans 12 verse 3. Do not look at yourself more highly than you ought to. No? Baka naman kasi masyadong believe sa sarili to the point na hindi na po realistic. No? Kinakailangan din yung truthfulness at yung tinatawag nating proper appreciation ng iyong kalagayang pangbuhay. So, yan po ay importante. May pangalawa, kasama sa nag-flip-flop, yung pagtingin ng iba sa'yo. Alam nyo, pagka tayo sumalalay sa pagtingin ng ibang tao, minsan very confusing. Pag ang kasama mo ay mga tao na nagbibigay importansya sa'yo, at somehow, no, talagang honest sila, if merong kamagandang ginawa, merong sense of recognition and appreciation, pag merong hindi ayos, of course, sinasabi din nila na merong kang weakness o kaya merong kang diferensya na dapat tutukan. So, okay yan. May sense of balance. Pero minsan kasi meron ding extremes, no? Minsan, binibilog lang yung ulo mo. Yung sinasabi si okay ka kahit hindi. May mga times naman, pagka medyo toxic yung iyong naging interaction, sasabihin sa'yo lagi kang hindi okay. Kahit na meron namang maganda o merong, kung tawagin natin ay value yung iyong pagkatao o yung iyong ginagawa. So, kaya sabi nga natin, medyo nagpi-flip-flop. Mamayang okay, pwede mamayang hindi. No? Pero ang best na pinakamagandang pagtingin sa atin ay pagtingin ng Diyos, no, bilang manlilikha. Tayo daw ay maingat niyang nililikha, no. So tayo sa sinapupunan pa ng ating mga ina ay hinahabi na ng Panginoon. So yun po ay isang pagpapakita na ang ating pagdating ay pinaghanda at talagang tinututukan ng Panginoon. At tayo po ay nilikha sa wangis niya. No? So yun ay pagpapakita ng value. Kalaki pa yung kanyang pagbibigay sa atin ng instructions, corrections, hope in relation to promises, at mga blessings ng Panginoon. Yan ay mga bagay na napakahalaga. At yun nga, yung story ng salvation, no, ay pagpapakita na ikaw at ako ay talagang mahal ng Panginoon. Otherwise, bakit pa niya iuukol sa atin yung plano at yung sakripisyo? Yung plano ng salvation, siya po ang gumawa niyan. At para yan matupad, binigay niya ang kanyang buhay. At yun nga po, pagpapakitang importante tayo. Siguro yung isang passage, ito po yung nabasa rin natin yesterday, na maganda sa binanggit ni Jesus, no, Matthew 10:29-31. Ang sabi niya, "Are not two sparrows sold for a penny, but not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid, you are worth more than many sparrows." So nauwi ho tayo sa mga maya at bohok. Siguro iniisip ninyo, ano ba yung tinatutukuyan ng Panginoon? Well, yung mga maya nga, at least in connection sa kanilang time frame, bagay parang kahit ngayon, no? Hindi siya, very common siya, hindi siya mamahaling ibon. No? Sabi nga dito, dalawa mamera, parang ganun ho yung halaga. Pero kahit ganun kababa ang kanyang monetary value, ang mga sparrows daw ay ano pa rin, may pangangalaga pa rin ang ama patungkol sa kanila. Eh sa atin din, no? Yung bilang ng buhok sa ating ulo, no? Yung iba medyo nagpo-protesta, paano kung wala na? Ang meaning daw nun is that the Lord knows every detail of our lives, at ganun ka-intricate yung kanyang pagbibigay ng pagpapaalam sa atin na yung ating kalagayan, mga maliliit at malaking detalye ng ating buhay ay alam niyang sulyapan. At ang sabi nga ho dito, kung may pangangalaga nga sa isang simpleng nilikha katulad ng maya, eh lalo na siguro sa atin. Meron hong pagpapahalaga ang Panginoon. So, yesterday, ang atin din hong challenge is that you discover your true identity in Christ. No? Kasi yung significance natin, nakukuha natin sa Kanya. Ito yung isa sa mga examples natin ginamit kahapon. Diba, in relation to testimonies. No? Sabi natin, whether it's you or somebody else,
na nakaranas ng, kung tawagin natin, disruption ng buhay. Pwedeng may problema, pwedeng may nagawang pagkakamali, o may mga ginawa na nakasira sa ilan-ilang mga bagay in relation to the past. Pero yun nga, ang kakayahan ng Panginoon is that we, if we come to Him, kaya niyang i-restore at i-redeem tayo. May balik-uli tayo sa alignment ng kanyang kalooban at kanya muling maiproseso sa atin yung kanyang good, pleasing, and perfect will. At ang Panginoon lang may kakayahang gawin yan para sa atin. No? Yung nasira ay tinutulungan sa pagkabuo. Yung naligaw ay unti-unting tinutulungan sa muling pagsunod at paglinyada sa kalooban ng Diyos. At kaya tayo merong patotoo na nababanggit. At yun nga, kahit nga ang buhay na tulad din no, kay Apostol Pablo at ng ilan pang mga tauhan sa Biblia, hindi naman humanga perpekto yan eh. Pero sa paggamit ng Panginoon sa kanila, makikita natin kahit na yung kanilang nakaraan ay masasabi nating hindi kagandahan. Sa pagtubos at pagbibigay kaligtasan ng Panginoon at sa tulong na pagbabago, naging instrumento pa. At yung kanilang buhay ay naging kaaya-aya nung hinawakan na ng kamay ng Diyos. Ganun din sa atin. No? So, it's very important that you define your life based doon sa Panginoon, sa kanyang pagtingin at sa kanyang mga pwedeng gawin para sa atin. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, ito napakaganda po nito kasi naglalatag doon sa plano ng Panginoon for us. No? Sabi dito, instead, we are God's accomplishment, created in Christ Jesus to do good things. God planned for these good things to be the way that we live our lives. So, nakaligaw-ligaw man, kagulo-gulo man, isa may sira na inabot sa buhay. Pag tinignan natin yung layunin ng Panginoon, ang gusto niya pala ay tayo makapamuhay doon sa mainam at mabuti na kanyang nilalayon. So, kaya pag nag-interact at nagkaroon ng connection yung buhay mo sa Panginoon, no? Doon mo makikita yung tinatawag nating pag-i-integrate ng iyong kalagayan sa kanyang plano na ikaw ay magagamit sa naisin niyang mabuti at sa naisin niyang kaaya-aya. So do not forget that. No? Yun po ay napakahalagang katotohanan na dapat nating ma-realize, no? Na ang Panginoong Diyos ay nilalayon na ang buhay natin ay matubos at magamit. Ngayon, ang isa sa mga ginamit natin yesterday ay paano nga ba dapat tingnan ko ang aking buhay at ano yung aking tatahaking landas. Nakuha natin ito kay Dr. Agnes Sartu, Living a Life of Success. Sabi niya, may dalawang pursuits ang tao, worldly success and godly significance. Pagka worldly success, ito daw ang mga sumusunod na measures niya. No? Una, only adding value to self. No? Ang worldly success, sometimes makikita mo na ang focus is pang sarili lang. It becomes selfish. Easily leads to pride and arrogance. No? Yung achievements and acquisition becomes a platform to say, I'm better than others. At minsan, yun nga, parang pagpapakita na yung kanyang victory ay self. Anong tawag natin dito? Parang ability ng sarili lang ang nakapagpabunga niya. Also, ang kanyang tinututukan lang ay personal achievement and also pleasing the self. Kaya madalas, pag worldly success, you're only interested about appearance, image, or reputation. Hindi naman natin sinasabi na ang mga bagay na ito yung masasama. Ang point lang, baka gumagawa lang ng tinatawag nating facade. No? Ano yung facade? Yung something na pinapakita pang labas, but this is not really what is happening within. So, baka ito ay front lang. Because dito nga sa worldly success, the focus is simply on the self and what one can achieve. Sa godly significance, it's different. No? Sumusunod ka sa directives ng Diyos. Also, you would like to be an instrument to add value to others. No? And then, you lead others in humility and kindness. No? Sabi nga natin, yung lesson natin last weekend about Psalm 30 is very appropriate dito. Si David, being a king, at during the time na sinulat niyang Psalm 30, yung kanyang palace was going to be dedicated to God. Pwede naman nagmayabang siya, sa dami nitong mga bagay na taglay ko, sa galing ko at nakaakit ako sa... Hindi ganun eh. Na kita natin from that psalm, ibang-iba. David
was so humbled by the reality na kung hindi dahil sa Diyos, hindi naman niya naabot yung rurok ng tagumpay. Ang nag-preserve ng buhay niya at nagpala ng buhay niya ay ang Diyos lamang. Kaya ang sabi nga niya, binabalik niya sa Panginoon, naging God-centered. So yung kanyang humility and kindness was born out of how the Lord wants him to be a channel of his blessings. And also, pagka ikaw daw ay naghahanap ng godly significance, you're also interested in making others succeed. Gusto mo ikaw rin ang maging instrument for their improvement or success. And your final goal would be pleasing God. And there is humility and generosity dahil yung character binibuild up sa pamamagitan ng pagbibigay ng Panginoong Diyos ng mga prinsipyo or structure. Now, siya pong masusundan natin at pagka tinugunan nga natin, may kita natin yung improvement. Mas nagiging Christ-like tayo. So you're going beyond yourself. You are depending on God. No? So, ano ba ang personal meaning daw ng buhay? Meron ako nakuha from Richard Prost. Maganda daw itong tutukan mo if you're interested to truly add value sa iyong buhay, no? For your significance or importance, number one. How do we give? No? Very important din, paano ka ba nagiging may positive impact o meron hong magandang impluensya sa mga nakakasalamuha mo. How you give. Relational significance. How you strengthen yung iyong interaction sa tao. Whether yan ay small community or big community. Ito ba ay pamilya, kaibigan, mga churchmates, katrabaho. How is your relational significance? Are you really looking for a way for your life to have a positive impact sa iba? At yun nga, gusto mo mag-iwan ng godly legacy. Very important. Also yung relative importance. Ano ba talaga ang pinaka-basihan mo ng kahalagahan ng iyong sariling buhay? Kasi yun nga, sa sinasabi natin, minsan pag nakatuto ka lang sa achievement, connections, and acquisition, lahat siya nawawala. People can turn their backs on you. Pagka ikaw ay mayroong mga taglay-taglay, pwedeng mawala. Sabi nga ng Panginoon, ang kayamanan sa lupa pwedeng masira, maluma, nakawin. Yan, nawawala yan eh. Or yung, di ba, yung mga bagay that you can do today, baka as you grow older and become weaker, di mo na magawa. Pero ang tanong, saan mo nilalagak? O saan mo tinatalaga ang sarili mong kahalagahan? Kaya very important yung pagkaunawa mo na ito ay nakaukol at nakatindig sa Panginoon at sa kanyang pagtingin at pagbibigay pahalaga. No? So, pinag-uusapan din, hindi lang yung iyong relative importance, emotional force. Kamusta ang iyong mga, di ba, telwen, yung iyong mga bagay na hindi ayos, pigilan mo. Yung mga bagay na dapat na bunsod na magandang damdamin katulad ng pag-ibig, kawanggawa at marami pang iba, yan ginagawa mo nga. Also moral values, no? Diba? Nabubuo mong panuntunan ng tama at mali, maka-Diyos at hindi, pinaninindigan mo. At yan ay mga bagay na iyong hindi gini-give up kasi yung personal meaning o yung significance mo is also based sa respect. When people see that you are standing on principles, they respect you. Pero ang pinakamahalaga, as you stand on the right principles, na alam mo, you basically have self-respect. No? Compared dun sa, if you flip-flop, sasabihin mo, ito yung tama, ito yung totoo, ito yung mabuti. Pero pag ikaw na ang nandoon sa pwesto na, hindi man namang ginagawa. So, that's basically a contradiction, di ba? Kaya nga tayo, sa ating lipunan niya, we're very much frustrated. Dahil people tend to promise ganito gagawin. Kaya lang pagka sila po ay meron ng panunungkulan at nahawakan na nila yung mga bagay-bagay, naiiba yung takbo. Kaya ang tanong nga natin, asan na yung moral value, yung right and wrong, godly and ungodly? Hindi ba dapat yan? May distinction. And people will stand on what they believe to be right. No? So, it's also manifested sa ating actions. No? Very important. Paano daw ba natin mapapalakas ang ating character? Meron daw 7 signs of a person with a strong character. So, kayo po yung handa na, ito ang mga sumusunod. Number 1, you stand by your word.
Even the Bible supports that, di ba? Sabi nga ni Jesus, let your yes be yes and

0: You'll know, be know. So, nagtotoo ka sa iyong salita. Second, hindi ka man perfect, pag may kamali, own your mistakes. Ang kinakailangan din, kung may pagkakamali at pagkukulang, at tanggapin mo. Pangatlo, practice self-control. Talagang ang ating emotion can be, ano, sabi nga natin eh, moved or hindered by circumstances at may positive na emotion, may negative na emotion, pero kinakailangan makontrol natin. Diba minsan, yung pag-control ng emosyon ay nagdudulot din para hindi tayo makapagwala. Papigilan yung ating bibig. Hindi natin magawa yung mga bagay na hindi humaayos. At yun nga, yung hindi tama ay naiiwasan po natin. Number four, you have to act with integrity. No? Sabi nga natin yung integrity came from the math word integer, which means whole. So ang taong with integrity, yung kanyang pinaniniwalaan within, pinamumuhay niya outwardly. Yan ang person with integrity. Number five, you have to be broad-minded, so keep an open mind. Kailangan din, meron kang malawak na pangunawa. Hindi lang puro sa'yo. Yung mga bagay na may kinalaman din sa iba, ang tawag doon ay consideration. No? Very important. Number six, you face challenges with courage. No? Maraming bagay ang pwede maka-frustrate. Last month, yun nga po ang ating discussion. No? Kaya tayo nagtalakay ng motivation, momentum. Ang kailangan daw, makabuild tayo ng lakas ng loob. At yun nga, sumulong. Kahit na medyo may pinagdadaan ng mga pagsubok. At pangpito, treat everyone with respect. No? Yung kakayahan para daw ang mga tao ay bigyan ng importansya, pahalaga at paggalang. Yun ay isa sa mga character traits doon sa seven signs of a person with strong character. Maganda itong quote na nakita ko. No? Sabi dito, ito pwede rin pang Mother's Day. Do not ignore the effort of a person who tries to keep in touch. It is not all the time that someone cares. So, ulitin natin, don't ignore the effort of a person who tries to keep in touch. It is not all the time someone cares. So, kasama rin sa atin hong pag-uusap ng significance, kung may mga nagpapahalaga sa iyo, huwag mo namang walang bahalain. Pahalagahan mo rin sila. Kung may mga tao na nagbibigay sa iyo ng panahon, eh, reciprocate ka rin. Or recognize mo at least. No? So, hindi lagi may ganyan. Hinahanap-hanap natin pag wala. Pag binibigay sa atin, alalahanin natin that care, that concern is coming from a person. No? So, yung tao na pinanggagalingan, you also have to give value to that person. So, let's conclude by looking at yung quote coming from Nelson Mandela. Naalala ko yung kanyang fight against apartheid. No? Isipin mo, talaga ang mundo ay punong-puno ng injustice at discrimination na silang mga taga-Africa experience that discrimination in their own land. Isipin mo naman yun. No? Parang ang sakit, ang lungkot. Pero itong tao na ito, lumaban siya. Nakulong siya maraming beses at na pinagmukha siyang masama. Pero tinuloy pa rin niya. And then eventually, he became a person whom others respected on the basis of his care for other people. Sabi niya, what counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead. No? Ang bumibilang daw, ang mahalaga, ay hindi lang yung nabuhay ka. Ang mahalaga ay kung papaano nagkaroon ng magandang dating o pakinabang maging sa iba nung buhay na ipinamumuhay mo. Ano? So yun po ang kanyang pinapakita. So we're talking about significance and importance. Na sabi nga natin, sa mata ng Panginoon, you have potential, you have value. Pero ikaw, kinakailangan mo rin patuloy pang i-improve yung quality ng iyong significance. At ito ay nagagawa sa pamamagitan ng atin pong paglago din sa character, interaction, at maging po sa quality ng ating personhood. So very important yan. At ito pong ating discussion na ito ay natapos na for this weekend. Paalala ho ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid. Connect.
1: Kalidado, napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Alam mo ba na si Miss Phoebe Choa Yu ang kauna-unahang Chinese broadcaster ng DZAS? Gamit ang wikang Amoy, isang katutubong wika sa China, ang programa ni Miss Phoebe ay isang malaking pagpapala sa mga Chinese na nakatira sa Maynila. Hanggang sa ngayon, ang mga programang ito ay nagpapalakas sa buhay espiritual ng ating mga kapatid na Chinese at nanghihikayat upang sila ay magpatuloy sa kanilang pananampalataya at maging involved sa ating mga radio missions.
3: Kai, gandang buhay! Kai, saya-saya!
4: Bakit? Kaya sabihin mo.
3: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
4: Sabihin mo.
3: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
5: Lamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan, kasalanan kong ito.
6: May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina,
7: ayoko na po dito,
8: aalis na po ako.
6: Kapag umalis ka, hahabulin kita, kasi ikaw ang aking little bunny.
8: Kung hahabulin mo ako, pagiging isda ko sa malaking sapa at lalangoy sa malayo para hindi mo na makita.
6: Ako naman ang manging isda. Hahanapin kita.
8: Kung manging isda ka, pagiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka.
6: Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita.
8: Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin.
6: Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin.
8: Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayo-malayo.
6: Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo.
8: Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan.
6: Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo saan ka man tumuhin.
8: Kasali na lang ako sa circus. Sasakay sa flying trapeze.
6: At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan.
8: Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay.
6: Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa.
8: Nakakapagod pala. Ayoko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina.
6: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.
1: 78 years na ang FABC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. Samahan niyo po ako sa ating makabayang panalangin at ating ilapit sa Panginoon ang ating pamilya at ang mga kabataan. Aming Diyos, patuloy ka naming pinupuri at dinadakila. Inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang bawat pamilya na kayo po ang patuloy na magbuklod sa iisang pag-ibig at pananampalataya. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa bawat tahanan na kayo ang nagahari, ito'y isang matatag na tahanan na kayang malampasan ang lahat ng mga dadaan na pagsubok. Panginoon, patuloy po kayong maging pundasyon ng aming mga tahanan. At naniniwala din po kaming kayo rin ang magkakaloob ng aming mga pangangailangan ayon na rin sa inyong dakilang kalooban. Na sa mga panahong ito ng matinding pagsubok, makita nawa namin ang kahalagahan ng bawat isa, ang kahalagahan ng mayroong isang pamilyang masasandalan at mauuwian. Kalakip nito, aming Diyos, idinadalangin din namin ang mga kabataan, ang aming mga anak, na sa mga panahong ito ng maraming pagbabago at malakas na impluensya ng mundo, na kayo, Panginoon, ang magsilbing ilaw at gabay para sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na maranasan ng aming mga kabataan ang inyong biyaya at pag-ibig, at kayo, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang buhay at landasin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang tunay na nagkakaloob ng buhay, buhay na matiwasay, at buhay na payapa. Ang papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
3: Isang magandang araw sa inyo, mga suki at giliw natin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo, PPSY, is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Batiin ka agad natin ngayon, no? Special tong araw na to, eh. Alam po natin na marami sa atin ang nagsisimula ng i-celebrate. O iba, kagabi pa, sinimulan na, naghanda na sila. Pero itong araw na ito, talagang napaka-special na araw ito para sa ating lahat dito. Hindi lang sa Pilipinas, no? Kundi sa buong mundo. Because today is Mother's Day. Special na araw para sa ating mga nanay. Sabi natin, ang nanay daw ang ilaw ng tahanan. Talagang sila ba't kaya tinawag na ilaw? No? Kasi sila nagpapaliwanag ng kabahayan. Diba? Sila yung, pag nakita mo palang, maaliwalas na talaga yung kapaligiran natin. Sila rin nag-aalaga ng mga anak natin. Yun. Kaya talagang isang special na araw po ito. Kaya binabati po natin lahat ng nanay ng isang happy Mother's Day. At dalangin natin palagi kayong pagpalain, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami na po tayong pinag-aralan patungkol dito sa pananampalataya, patungkol sa faith, no? Meron tayong faith na tinuran dati na pinag-aralan kung saan nakita natin. Ano ba yung faith na nag-a-amaze kay Jesus? Ano ba yung faith na talagang nagpapamangha kay Jesus, no? Ngayon naman, ibang klaseng faith naman ang pag-aaralan natin. Ito'y pag-aaral natin tungkol sa suffering, tungkol sa trust, at tungkol sa unshakable faith. Maganda po ito. Basahin natin ito. Ito yung nagpapatunay kung saan ang ating pananampalataya ay magiging silbi o magsisilbi sa atin na magpatuloy sa ating paglilingkod sa Kanya. Story po ito ng Job. Lahat tayo familiar dito. Ano? Kaya gusto po natin pag-aralan, I want to speak to you about today about faith. Ito po yung klase ng faith na hindi easy na hindi madaling makamtan, no? ito'y madali kapag when everything is going well. Pero ito yung kind of faith na

maraming ano, marami tayong mga nararanasan dito sa ating kapaligiran, pero anong klaseng faith, anong klaseng pananampalataya ang hawak sa atin para magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? Kasi na I think, you know, a lot of us here are in that place right now, no? O yung talagang nahirapan, nakaranas ng mga pagsubok. Marami rin sa atin ang nandun sa kalagayan ganoon. Marami rin sa atin ang nanggaling sa ganong kalagayan. At marami rin sa atin magkakaroon ng ganong klase ng sitwasyon sa ating buhay. Kasi mayroong mga reason sa buhay natin o may mga season sa buhay natin kung saan yung parang sinakluban na tayo ng langit at lupa, hindi makasabihan natin yan. No? Yung health report natin, it comes back to us, mayroon daw tayong sakit. Yung finances natin, medyo delikado na. Yung relationship natin na pinangahawakan natin, biglang-bigla na lang bumagsak, di ba? At kahit yung mga panalangin natin, parang walang naririnig o walang bumabalik sa ating mga kasagutan. Lahat po tayo dumaan sa ganong klase ng season. Pero ito yung season, ito yung moment din sa buhay ng isang tao na pag-aaral natin, si Job. No? Kasi si Job was not a weak man, no? He was not a man who had wandered from God. Siya yung talagang tinawag siyang righteous, eh, di ba? Nagkaroon pa ng pagtatalo si ang ating Panginoon at si Satan. Sinasabi ng ating Panginoon, wala ka na makita pang mas righteous dito sa mundong ito kundi maliban kay Job. Pero sabi ni Satan, hindi, kaya lang naman siya naglilingkod sa iyo kasi binibless mo siya, kaya lang naman siya naglilingkod sa iyo kasi marami siyang kayamanan, marami siyang tupa, marami siyang ari. Arian, maganda ang buhay niya. Subukan mo siyang pahirapan, kundi i-curse ka niya. Di ba may ganong klase ng pagtatalo at pag-uusap between Satan and God? Di ba si Job was described in the Bible na blameless man, di ba? And upright, who feared God and turned away from evil. Siya yung kumbaga tinatawag natin, he was the real thing. Pero despite yung kanyang righteousness, di ba? Despite yung kanyang faithfulness, ano nangyari kay Job? He went through suffering. Di ba? Alam na natin yan, nawalan siya ng ari-arian, namatay ang kanyang anak, yung kanyang mga servants na naglilingkod sa kanya ay namatay din lahat. Di ba? In a span of single day, isang araw lang po yan mga kapatid, nangyari ang lahat ng yan. He lost his livestock, he lost his servants, at yung sampu sa kanyang mga anak. Di ba? And shortly after that, ano nangyari sa kanya? Maging yung kanyang health, yung kanyang kalusugan, nawala rin sa kanya. Diba? And ngayong araw na ito, sa pamamagitan po ng story ni Job, gusto kong i-discover natin what it means to have faith that endures the fire, or that the faith that endures the difficulties in life, the faith that endures hard times. Yun, yung pag-aaral natin ngayon. I want us to discover what that means for us. Basahin po natin yan sa Job chapter 1, verses 20 to 22. Of course, sinabi na natin kung nangyari kay Job. Ito na yung kanyang kasagutan. Diba? Nung matapos mangyari ang lahat na ito, in the span of one day, he lost his livestock, he lost his wealth, he lost 10 of his children, he lost all his servants. Pagkatapos ng lahat ng ito, ito ang response ni Job. Sa Job chapter 1, verses 20 to 22, sabi niya, "Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshiped. And he said, 'Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord.' In all this, Job did not sin or charge God with wrong." Ang ganda di ba dito? Sa kabila ng lahat ng ito, ang sabi doon sa dulong-dulo, "In all this, Job did not sin or charge God with wrong." Ang ibig sabihin, hindi siya nagkasala at hindi niya inakusa ng anuman ang ating Panginoon sa kabila ng kanyang mga naranasan. Anong klaseng faithfulness yan? Di ba? Ito yung faithfulness na meron si Job. Pero ang gusto po nating sabihin, unang-una, faithfulness, kahit gano'n tayo faithful sa ating Panginoon, faithfulness does not exempt us from suffering. Diba? Yung unang katotohanan na yan na pinapakita sa buhay ni Job ay nagpapakita sa atin ng isang bagay na kahit ang ating katapatan sa ating Panginoon, hindi nito ine-exempt tayo sa suffering. Faithfulness does not exempt us from suffering. Diba? Lahat naman ang tama ginawa ni Job eh. Job did everything right, diba? He was not suffering because he had sinned. Wala siyang kasalanan. Wala siyang ginawang mali sa alharap ng ating Panginoon. He was not suffering because his faith was weak. Ang sabi nga sa kanya, blameless eh. Sabi nga sa kanya, righteous siya. Diba?

0: most powerful when it rises not from an easy life, but from a broken heart that chooses to bow anyway. Diba? Patuloy tayong manampalataya sa Panginoon sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng lahat ng ito. Let's continue to trust God. Ang tanong sa atin, mga kapatid, will we trust God only when life is good? Or only when the blessings are flowing? Or will we trust Him even when the fire comes, even when the difficulties come, even when the losses are piling up? Kapag nandiyan na, sunod-sunod na, mga kapatid, di ba? Kapag yung mga tanong ba natin, ay hindi na nasasagot, patuloy pa rin ba tayong mananampalataya? So, naway maging aral sa atin ang nangyari kay Job. That faith that endures the fire is the faith that truly knows God. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming buhay. Maraming salamat na ngayong araw, tinuruan mo kami na sa kabila ng aming paghihirap, sa kabila ng mga difficult times namin, sa kabila ng aming struggles, alam, nakikita mo sa amin na palayang nandoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Naway maging kagaya kami ni Job na sa kabila ng lahat ng ito, may we continue to learn to trust in you, Lord God, to have faith in you and to worship you in spite of everything, Lord. Tulungan mo kami at turuan mo kami na panampalatayanan ka at pagtiwalaan ka sa kabila ng lahat ng ito. At hayaan mong maging kagaya rin ni Job na at the end of the day, Lord, you restored everything to him. And it's not our goal, Lord. Our goal is to be more spiritually matured in you, to be more spiritually connected, Lord. At alam namin yung blessing will come at the end. Not because we are faithful, not because we are righteous, but because you are a good God. Maraming salamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Hindi ka dapat malungkot. Iyan ang palagi mong sinasabi sa akin. Noong ma-heartbroken ako, pinunasan mo ang mga luha at sinabing, huwag na akong malungkot. Sa aking kabalisahan, salubong mo sa akin ay pag-aaruga. Kaya mo yan, anak, huwag ka nang malungkot. Nilike at share mo pa ang video ko about moving on. Hindi talaga ako malulungkot. Makakaya ko kayang sukatin ang lakas na hinuhugot ko sa iyo? Lakas ng pag-ibig na nagpatatag at nagpatunay na wala kang kapantay. Masaya pala talaga ako dahil ikaw ang nanay ko.
3: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: 害咯，高中受阻啊，今仔日无法能去教会啊。
5: 我破病了，就留伫厝内休息。
4: 今仔日伫照顾厝内人哦，无法能出门啊。
5: 无出门啊，上款可以敬拜聚会。DZAS 702每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。诚邀你甲你家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30。锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
6: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng sambayanan. Pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.